meneen yoon ci seen émission bi ñu tuddee Minhajul Abidin ilal Jannata, seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal, tombeek juróomi waxtu ci réewum Italie insha allahu taala. Ñu ndokkal leen weneen yoon, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Ni ngeen xamee jataay bi nag muy jataay boo xam ni léeg-léeg day ñëw ànd ak actualité yi, léeg-léeg mu ñëw indi ay mawduuxaat yu fasantikoo, waaye lépp rek suñu yéene ak suñu xalaat mooy mu dellu ci xeetu yonent bi alayhi salatu wasalaam, benn mu fàttali leen lu ñu fàtte woon, wala mu xamal leen lu ñu xamul woon, wala mu fàttali leen lu ñu xamoon te fàtte ko. Loolu mooy initiative bi nga xam ni, ëdëf bi nga xam ni, xalaat bi nga xam ni moom la émission bi visé. Du émission buy wax ci parparloo, waaye émission buy wax ngir jëmmi yàlla akub yonantam alayhi salaatu wasalaam. Sunu kentulaay wax hadis ba yonantu sallallahu alayhi wasalaam waxoon ni addiinu annasia, diine ji laayanti biir la. Ñu ne ko man yaa rasulallah alayhi salaatu wasalaam ci ñan, mu ni ci alkitaab wa sunna wal ijmaa ay bi maana al ulamaa. Sallallahu alayhi wasallam daf ni diine ji diiney laayanti biir la, diine ji diiney jàppalante la, diine ji diiney dimbalante la ngir yàlla. Ñu ni ko ci naka, mu ni benn laaya biir moom fenn képp la mën a bàyyikoo mooy ci alquran. Boo demee ci alquran gisoo ko ca, demal ci hadis mooy sunna su yonente bi alayhi salaatu wasalaam, benn mu nekk fihliya mbaa xawliya mbaa taqririya. Boo demee foofa gisoo ko fa, li nga dem ci li borom xam-xam yi bind, li borom xam-xam yi bind nga dellu ca. Xëy na sax loolu danañu yóbbu nu waxtaane asalafu saaleh ñan la ci sëñ Touba jublu. Donte ñu bari buñ bëggee layal asalafiya danañu dellu ci masalikul jinaan bi sëñ Touba di wax naan in lam tulaqi muslian fal taktafi bihi bima nasa qiyaru salaf aw kama qala radiyallahu anhu tewlutu mu bayit ba. Xiyaaru salaf la sëñ Touba wax. Kon la nga cay déggee mooy am na contraire bi, contraire bi am na. Xiyaaru salaf bu amee rek contraire am na. Kon contraire bi am na, xeyru xiyaar am na, xeyru xiyaar am na. Noonu nga xam nag mooy jubluwaayu émission bi. Loola tax tey nu tànn benn mawdu bëgg koo waxtaane ngir jëmmi yàlla subhanahu wa taala. Mawdu bi mooy lan? Mooy faidatul xidma li awliya illahi salihin radiallahu taala anhum jamian. Faidatul xidma li awliya illahi salihin radiallahu taala anhum jamian. Njariñal liggéeyal nitu yàlla moom lañ bëgg a waxtaane, njariñal liggéeyal waaju baax, njariñal liggéeyal xaritub sun borom walliwu yàlla. Xawma nag ndax sax mawdu la boo xam ne mas naa ko waxtaane wala déet, waaye tey insha allah mooy sunu waxtaanu tey. Ah, lu rot ci sunu xel rek nu waxtaane ko insha allahu taala.
mawdu la bo xamne bu am ahamiya la ndax jamono fi ñu tollu ci yakute dañu dem ba bëgg gëm lu nit ñi à travers ci média yi à travers ci réseaux sociaux yi bëgg gëm lu nit ñi ni sëriñ fi ñoo yak réew mi rawati na nak sun réew mi di Sénégal ñu bëgg gëm lu nit ñi ni sëriñ fi dañuy tok muy dox waxon na ko kërok waxtaanu wama defon ci ndodi ci jumaaja mani len yeen serigne fi yeen ngi nango gem ñu ni yeen yaq rew mi bu ngeen ko nango seen affaire la waye kenn ku ne xam nañ ni serigne fi mom yaq ñu rew mi serigne ci dañoo defal rew mi mani len nañ tambalé fi ñu tok ci ndodi kiko defal kan la do ak serigne mo dem fekk fu dara niwul lul ay ndom ment ay ayawan ay jit ay jaan musimmi ab garambu bam wekk ca yeer ga wekk ca sump ga wekk ca guuy ga gaddu aw sey miñam gor ab all bu dara nekut gas fa tien wut fa neegub yalla tabax fa daré alquran tok fa di jangalé di yaré di jubanti di jubal mbolo seen ko di roñ seeni neek di ñew di dekk ak mom ba ma téméri bunti kër ñaat téméri bunti kër jooni téméri bunti kër ñu ni leen koko yaq rew mi ngeen gëm ko ñi wax ni ñoño yaq rew muy politiciens yi ko wax ma ngi leen di laaj ñom ban bant bo waw lañ sa pogun ci rew mi nañ mako wax ben politiciens bu ngeen xam bayam mba mamam mu sañci ab dekk nga xamni moko gor yett ko gas fay ten jangal fay nit nañ mako wax ban politiciens la amul ñom ñi bëgg no gëm li ñun ñoo yaq rew mi dedet ñom ñi ñoo yaq rew mi ñom ñom ñi nga xamni sa buñ méré toj tal lak ñom ñoo yaq rew mi wa serigne ci yaq ñu rew mi serigne ci musu ñoo toj musu ñoo tal musu ñoo lak ñi bëgg gëm lo ni ñun serigne ci ñoo yaq ni man ma lank man sa wal ma lank ba tuddi ci najjo waxna ko ben professeur ba ki dem fi maniko yene ngi ni yeen waxuma seen salaire bu tardé waye dama ni liñuy tek ci seen salaire ngeen di ko tuddé xuma location wala mo xam ngeen ko meuna tuddé lolu kep bu tardé ngeen géraw mané ko benen bi ci dess moy d'accord na yow professeur bi ka nga jangal ba nopi ci mom andiko kama jangal man ba nopi ci mom ma andiko ñu xol ba xam mag yow kan mo ci gëna jublé ku ñar ku ci gëna mandu ku ci gëna ragal yalla kima jangal yar ko moy gëna ragal yalla ki nga yoron yow kima jangal yar ko bu méré du toj du tal du lak yow na ki nga jangal yar ko sa bu méré dana toj mbamu tal mbamu lak ngeen bëgg no gëm lo naan yeen sëriñ ci yeena yaq rew mi man sa wal lank na man dama défa rew mi way yaqum bo ñëwé ci daara ji ay téméri téméri donga yo xamni dañ fi jang alquran watto ko fi jang fi xam xam watto ko fi nek ci alal kitab sunna nek ci njub ngeen nan tok muy dox ke do dajek fenn sunu blesser buy sakku ndimbal do dajek ben coup telephone biñ la wax ni lam ñoko wote ngir sakku ndimbal do dajek mom lolo tax nak ñu bëgg waxtane kon faidatul khidma li awliya ila salihin ndariñal liggeel nitu yalla ndariñal sonnal nitu yalla ndariñam برم تبارك وتعالى نينا يا أيها الذين آمنوا أركعوا واسجدوا واحبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون سورة العج برم نينا يين يين يوحني غم جين يالا كون غم يالا يجيتو بلنغا لغيل سرين بي غم يالا يجيتو أركعوا جامو لين يالا دم لين سيني ندغ ruko len wasjudo sujotal len yalla wa abudu rabbukum dem len ngeen jaamu ji seen borom tabaarak wa ta'ala bu ngeen noppé ci lolou nak waf'alul khayra kon gëm yalla mo kay lal da ngay gëm yalla d'abord nango jaamu sa borom d'abord ba nopi nak
waf alol khayra nga liggeel nit yalla yi nga liggeel nit yalla yi waf alol khayra waf alol khayra seigne touba amna ci ben mafhoum mafhoum bo xamni bu kawé la bu kawé kawé kawé la mafhoum bu kawé la mom waf alol khayra cheikh ahmed bamba radhiyallahu ta'ala dafa masalaj waw yeen waf alol khayra nu ngeen ko degge ñu ne ah waf alol khayra de moy sun borom dani def leen lu bax rek de leen def lu bax ñu waw waw waye nañ tadabur alquran nañ ko sattantal ñu xol muni batu waf halu xol leen ko juroom ñaari araf la lay jox waf halu juroom ñaari araf la muni al khayra juroomi araf la muni xam ngeen lu yalla jublu ci waf alul khayra ñi ni bëgg nañ ko xam mbacke yaram muni moy sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroom ñaari ponk l'islam ci juroomi ponk l'islam astaghfirullah sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroomi ponk l'islam nit ku ne juroom ñaari cër nga am nit ku ne juroom ñaari cër nga am mag ñi dañ ko daan teunk ci tank loxo nopp bakkan bat ba gemmiñ tank loxo nopp bakkan bat ba gemmiñ non la ko mag ñi daan teunk juroom ñaari cër yoyu seigne touba ni sa juroom ñaari cër yi na sax ci juroomi ponk l'islam yi muni waf alul khayra ngok sun borom ni la alakum tuflihun bu ngeen ko defé xeyna da ngeen taxayou ma xiyam kon liggeel waju bax day taxel nit ëlëk yowmal khiyam liggeel waju bax day mussal nit ëlëk yowmal khiyam dana ñew ci biir waxtaan wi insha allah taala borom neena wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda allah wa huwa khairan wa ahsanu ajra wastaghfiru allah inna allah ghafurur rahim musammin bikway yeen doomu adamay na ngeen def aw yiw mu jitu len alakhirah def len lu bax ñeel seen bop ma tuqaddimu li anfusikum ndax lepp lu ngeen def ci lu bax mu jitu len ëlëk yowmal qiyam bu ngeen démé di ngeen ko fa fekk du maxé du rër du rap té man yalla duma jaawalé sambak demba man yalla duma jaawalé sambak demba ak luñu nuro nuro xamé na li bima len jaawalé mukk tajidu inna llahi khayrun tajidu inna llahi wa huwa khayran di ngeen ko fa fekk mu nek yi wu tedd wu mag wu bax muni tay wowla mala tay faye man yalla wa ahsamu ajra yol bu magla ba ken munu ko lim rek sun borom ni wa ahsamu ajra fay gu magga magla def lu bax mu jitu la muni fay gu magga magla def aw yiw mu jitu la muni fay gu magga magla al haji ibnu sa'ir rahimahullah yalna yalla doli ko jeegal ak yermane dana wax ni bagage yowmal qiyam ken duko am compagnie dang koy feret bagasi yowmal khiyam ken duko am compagnie dang koy feret da nga jënd sa matériel bi ci rew say mobile ba ko indi senegal mune mën leena and ci avion bi dang koy duggal ci bata yi ñu transporter lako indi lako port nga ñew genné ko mune nak yowmal khiyamit non la mel de la nga fay fekk muy lula mëna jariñ loy dépenser le mu jitu lefa waye do and ak mom ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله وهو خيرا وهو خيرا سن بروم ني دوما يم تي يول بو ماغ بي مالاي فاي وايي دانا تي بوك دانا تي بوك داما لاي مبا يالا داما لاي جيغال جيف جو باخ داي فار بكار ان الحسنات يسبن سيئات القران لا دي يالا كو واخ يالا نينا جيف جو باخ داي فار بكار def ju bax day far bakkar mo ndax def man na gëna bax defal waju bax tontu la moy wallahi man taab def man na gëna bax defal waju bax wajo fekk muy nar nari ci alquran suba ngon guddii beccëk sedd tangay taw naaj ngani waji xaaral ma bok ak mom defam ji wa def ju bax man na gëna reey lolou mën ta am innal hasanat
yusibna sayiat alquran la jeuf ju bax day fari bakar jeuf ju bax day fari bakar ndax inna la ghafurur rahim muni man yalla dama meuna jegelale te meuna yereme te meuna jegelale man yalla dama meuna jelale meuna jegelale te meuna yereme yalla day jelale di jegelale di yereme rabbi situ wa jalla jalaluhu yalla nañu jegal yalla nañu jelaleel wa yalla nañu yereme yalla nañu yereme bari waana wa jo xamni ma nga ci leug leugal safara ma nga ci leug leugal safara jeufal waju bax jeufal waju bax motax yalla fekk ko ci leug leugal safara niko sifet niko cepp fele niko mba yalla na la bis ni tay fum ko amé ci jeufal waju bax bokki ben tambale ci yannabi sallallahu alaihi wasallam ma xam ngeen ni Abu Talib ak Abu Lahab ñom ñaar ñep kenn ku nek ci liñ jang ci téré yi ci sharia de yali wo ngëm yalla de yali wo ngëm lay ngëm yalla waye defal yent yalla Muhammad ben yon lu bax taxna yalla noppal len ci safara noppal len ci safara niñ tambale ci Abu Talib Abu Talib daf daan defandar yonnati bi sallallahu alaihi wasallam diko ar fuñ nara yaqut deram mu taxaw fuñ nala jele bakanam mu taxaw bu don jamono bi buñ ko deje buñ ko narete kasso moy taxaw jël ay avocat defandar ko ba dugg bu wat waxal mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam fitwa ak njambar ga taxna jamono bu nek ñu bëkk ko ray jamono bu nek ñu bëkk ko japp duggal kasso waye sallallahu alaihi wasallam Abu Talib taxaw ci kanamam dal di jël ben ful avocat ñu diko défendre té du julit di julit ab yéfer la bi yalla dogalé mu faa xam ngeen ni wolof njaay neena nit ñi duñ bayyi wër ci ben fan bi Abu Talib faato ben way dafa ñew ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeen ñi wax ni manal ngeen seen talibe yi leen bi defal lu bax dara yowmal xiyab amang lay laaj sa bay bobu ñu wax Abu Talib lim daj ci yow ci defandar la ba do dugg kasso sa buñ la naré duggal kasso mu taxaw sa buñ naré jël sa bakkan bi mu taxaw wa légui bi muy dé yaléwul l'islam té yeen né ngeen ku déwut ci l'islam safara nga jëm wa légui dama lay laaj sa bay bobu loko jariñ yonent bi ni ko la ilaha illa allah ay way waran nga ko gis ba laaj ko ko muni gis nga bim faato sun borom da ko yobbu ci leug leug safara moy te nittal safara muna muni fala ko fekk seppi ko indi ko ba ci tep tep li moy bu don geej ma indi ko ba ci tefas gi muni gis nga fi may wax ak yow muna muni kati tanki dong moy yek tangay safara yaram ci dess lepp sooy na ko ci safara ah defal waju bax am na njariñ de dewal waji bax am na njariñ muni yaram li ci def lepp sooy na ko ci safar bob moy ben nañ dem ci Abu Talib ak Abu Lahab Abu Lahab ulama wa haqiqa moy borom xam xam ni yalla may basira ño gis Abu Lahab ci gënt niko kayfa haluk kayfa asbah wayo Abu Lahab li sa bir muni xawade rek bañ gi ma bañun rasulullah yobbe na ma xawade motax billahi ku bañ nitu yalla gisuma la mbaw de ku bañ nitu yalla gisuma la mbaw muni bañ gi ma bañon muhammad yobbe na ma yalla samañ ma ci safara muni ben bis dong la ma yalla di may jamm ben bis dong ci bisi ñu ne ko ban bis muni bisu gam bi yonenti bi juddoo
ñu xibar mako ma contane ci ba gorel ci sama jam bis bobu dong moy def bu ñewé yalla bal ma touti may ma touti mané ha Allahu akbar ben bis bobu dong mom la am ci lumay noppul ci safara ben bis bobu yenen bi ci yépp ci safara lay yendu di ca fanan té bayila ci yonent bi dé alayhi salatu wassalam bayila ci yonent bi dé alayhi salatu wassalam waji bax sa bu feñi ay bokk may jëkka lank ay bokkam ñoy jëkka lank mbax gi ci mom li yalla def ci mom ay bokk may jëkka lank buñ lanké ba guuy desatul ci cëgg wala cëgg desatul ci guuy ñu dor ni ay lay yewen ñata yalla na ra yërem ñew ni ca tabax ne yalla na ra yërem nak tok di sétan rek non la yalla bindé adina sun borom neena ci alquran rabbi sutu jalla jalaluhu neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha ngien balna sun borom neena rabbi sutu jalla jalaluhu man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha sun borom neena ku yalla defal tawfiq nga jël sa alal jula lew fekk beutu waliw bu xonko nga wéxal ko muné yakun lahu nasibun minha ndaw dara ja juray ëlëk yowmal khiyam beutu waliw bu xonko nga wéxal wallahi waxtane na fi bataay ay nit tuddu seeni tur wéxal guñu wéxal beutu waliw waxon na len amna waaj yo xamni wéxal batu cheikh saliou mbacké bu xonk ci la amé mbolo mo xamni neex na xari dañ koy top donte mënu leen wax vaccine sax mënu ko vaccine sax moko lu xamuko waye lu ko yobé wéxal batu wali amna ko xamni wéxal batu wali ci la yalla yëkëté dara jam ba mbolam ñum bokkal bay mo leen gën ëpp leen dara ja ëpp leen xam xam ëpp leen mbolo fu ko jëlé ci wéxal batu wali bu xonku nga wéxal ko bu la yalla mayé ngay pemti ba dajé wali bu bëtam xonku nga wéxal ko kérok sa affaire bax sun borom ni man yasfah safa'atan asana yakun lahu nasibun minha ku fekk borom bëtt bu xonku nga fexé ba bëtam bu xonku bobu nga wéxal ko kuna mune ndaw dara ji juri ëlëk yow man xiyam waya man yasfa safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha xolal ñaar la ñaar yo xamni contradictoire ñaar yo xamni dañu am contradictoire ki dafa ñew fekk serigne daara bu yor daaram di jangale alquran alkarim loxom jutul ginaawam waye mom man na jël jotam gim doon wara defé business jotam gim warana mëna defé business té bu defon business mo lay upp alal dak la business mune man bayina fi business ci walu adina mangi business ci alquran moy mangi gor gor lu ci toru alquran fas ko yene joxe fi sabilillahi ta'ala sun borom neena nga koppati ci la nga yor niko am defal ma ci neena xawmu ko lepp ci yowmal khiyam mune benen bi ci dess moy waman yasfa safa'atan sayya ko xamni da fek waji taxaw ci kaw pojom ba nan tatu len mourir yo lol le mbadantan sun borom neena nga ñew ni ko nga diko batare mune amuni bakar bu mu am di nga am bu ni tollu yak mom yo lol le mbadantan lay wax rek ba tatu len mourir ngay batare yow ming ci kaw podium bi yolo le mbadantan tatu len mourir dama ko misale nonu rek lima beug wax rek moy kuy def lu ñaaw dal ko xamne day def lu yalla ko yonentam téré nga dimbali ko ca lolé muy def sun borom neena sa bakkar manam batu kiflu al kiflu mu fasirone nuñ ko firé ay di mana
alayhi alwisru moy bakar bakar koy ñett bil dinu bakar la ko yalla diyan man la ko mu fasir woni yifire ki nga xam nak da nga fek ku yengutu ci lu bax nga ni domp ci la nga yor ni ko am defal ma ci lu bax li nga yengu muni momit kasalika nasibun minha lu waji am ding ko am serigne dara bobu lum am ci tuyaba dang ko am yowmal khiyam nasibun minha min waw yalla lutax muni wa kana allah ala kulli shay'in muqima man yalla luma neex dogal ken munu ci dara sama signature moy fahalun lima yurid luma neex lay def fahalun lima yurid luma neex lay def moy sama signature man yalla kon bok na ci ndariñal liggeel nitu yalla moy day tax am ak cir ëlëk yowmal khiyam fa nit ñi soxla ak cir day tax amu cir ëlëk yowmal khiyam fa nit ña soxla amu cir bisun borom ne ci alquran inna rahmatallahi kharibun da ca tek minal muhsinin inna rahmatallahi kharibun waye minal muhsinin la lele nga deg wala diko wax nan yalla ñepp la fi nekkal wax na deug ñepp la fi yalla nekkal yalla neex d'accord ñepp la fi nekkal ndax ma fi indi ñepp mu ni waye sama yermane mang ko jaglel ñay rafetal yermane ji nga xani ko ni soxla nako mu ni ñi rafetal dong la ko jaglel na inna rahmatallahi kharibun waye nak minal muhsinin de al muhsinuna la ko jaglel ñi rafetal ñi def lu baax ñoñu la jaglel sama yermane ji man yalla ñoñu am mérite pour am sama yermane man yalla subhanahu wa ta'ala wa an shaykhina wa wasilatina shi ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu neena wa sur khiyar al ulama wa salihin waqdimhum lillahi jalla kullahin bal sun serigne bu tedd bu mag ba neena ma ngi lay digal yow chamsi wasul khiyar al ulama bul deñ mukk di tok ba yag nga sol saw dal siyar yi borom xam xam ya ni ko borom xam xam ya muni al ulama wal amilun borom xam xam yi jefe seen xam xam la wax wasalihin ak ñu defaruña gañu defaruña sun borom ne serigne touba neena del tok ba yag nga sol saw dal seti len siyar ji len ngir yalla munim bu te yam de waqdimhum lillahi jalla kullahin na nga len di liggeel fo tollu ngir jëmi yalla bu liggey tay bayyi suba dedet fo tollu kullahin la señ tuba wax waqdimhum lillahi jalla kullahin na nga len di liggeel fo tollu bul yokkat bul tayel bul deglu ñi la nan par si par la serigne si dañu tok muy dox Serigne Touba neena bu len deglu Serigne Sey yaq rewmi Serigne Touba neena bu len deglu waqdimhum lillahi gis nga lillahi do nga ci am njariñ nak waqdimhum lillahi am njariñ moy li ngay def na yalla tax la nga cey def na yalla tax de bu yalla taxul perte nga de yalla xam nako bu yalla taxul perte nga waqdimhum lillahi jalla kullahin lo len defal na yalla tax Serigne Sosu muna muni lo len di defal na yalla tax bu yalla taxul perte nga lo len di defal na yalla tax waqdimhum lillahi muy na nga len di siyaré ji ñom borom xam xam yoy jëfé seen xam xam ba nopi di ñu defaru ñu bax wa salihin la ca tek watlub du'ahum wa minhum abadan muni ginaaw lolou ma ngi lay diggal serigne soosu ma lay wax fo tollu ngay sakku ci ñom ñaan watlub du'ahum fo tollu ngay sakku ci ñom ñaan toog ak nitu yalla toog ak waji bax jog rek fa xasu dem ëpp na def Al-mukabiruna rek ñoy def lolu al-mukabiruna moy ñan moy ñi xam dañu arrogant mukabir moy ku arrogant nit ñu arrogant ñi rek ñom yaakar nañ ni comme mokal nañ al-qur'an ceen gëna tu leen
yeurutu ñu ñaan lo kenn comme mokal nañ hadith comme pour ñom kenn gënatu leen di reey reeylu amna ño xali fim ne yaakar nañ alquran ci seen dënd bi taxna kenn gënatu leen e waye ndaw alquran ju nekk ci dënd taxuta gën di taxuta bax di taxuta doon waliw di waliw ñaar la waliw ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi khayri iktisab waliw ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi khayri iktisab waliw wi nga xamni borom da ko faggu bobu distance bu sori la distance bu sori sori la waliw bu borom faggu ak waliw bo xamni mom faggul ak wilayam yalla la sopp ca mbaxam ga ci yermadeem je ci eussel ca ciosan mu judduwale ko nga xamni mom même bu ñewon ne ku fuñ di nelaw ba yowmal khiyamit wilaya gaangi ci mom man na baña am nak daraaje ju reey yowmal khiyam man na baña bokku ci ñi mëna xettale waye mom ci bofum mom mucci na mom mom aljina rek li jëm ak lu fu mëna jaar ci adina aljina rek lay mujj mom wali wi xam dafa judduwale wilaya ak fu mëna jaar ci adina rek aljina lay mujj mom dana taxé waye nak man na taxel keneen lolay problème bi nak bo ñëwé ci wilaya gi nga xamni borom da ko faggu moy gi nga xamni dafa jang alquran ba wattu ko jang sharia ba pek ko soobu yoonu tasawuf motax mané lef mu guddula soobu yoonu tasawuf nargan bopam ci jaamu yalla def liñ wax suhdu ray bakanam judduat ba am nak liñ tuddé khabol am ijaba bu ñaané yalla nangu bu ko woyé mu wuyiko koku légui mo faggu ak wilayatum waye lim doon def ba am wilaya gi bu ko baye ñakkat ko lim doon def ba am wilaya gi bu ko baye rek ñakkat ko dootu ko amati wilaya gi day delu fam neew mom la daan misale ni ni melni waji ñew di gasup ten di gas ba jot ndox ba bim joté ndox mi legi kon amna khabul amna ijaba bu bëgge naan tank naan bu bëgge foot keneen ko mar man na la may nan nga naan keneen ko bëgg foot man na la may nga foot waye nak gis nga teenam bobu sa bu xeye nakoy waqali de wala bu ko waqali wul suuf si naaw di ci dem sa bu xeye ti bu loxam suuf sotti ca bu yagge teen ba sakkat dootu am ndox bokut ak nak ki nga xam dafa jiddiwale wilaya koku la misale won ni mi ngi melni dex gi rek dex gi mom du yok du wañiko fim nek rek lay ne du yok du wañiko dex gi du yok du wañiko fim nek rek lay ne koku moy ci jiddiwale ak wilaya bu gor gor lo nak man na yok dina bi mu jiddiwale wilaya gi mu nepp nak moy mu jang alquran wattu ko jang sharia pek ko soobu yoonu tasawuf man na dem ba nek geej nga xamni waxuma la mom ci bopam di meuna labal kenen di meuna taxel kenen waye legi sax ku duggati ci biir mu soppi la geej mom lu dugg ci biir mu soppi la day mujj mel li geej dara dootu ko soppi te lu dugg ci bop biir mu soppi la geej dara munu ko soppi moy dal bu mala ko don misal kamis li seigne touba mom ken munatu ko soppi te ku jaxaso mom mu soppi la seigne musa ka ne waliw day walé sang day sangé seigne musa ka rahimahullah moko wax waliw day walé sang day sangé seigne touba ni kon nak watlum duawum fo tollu na ngay dem watlum duawum fo tollu na ngay dem di sakku ci ñom ñaan mune kun sa tabaruki bul deñ mukkit nak kun sa tabaruki min bul deñ mukk nak di barkelu ci ñom bul deñ mukk di barkelu ci ñom nit yalla yoyu waliyu yalla yoyu xarit yalla yoyu bul deñ di barkelu ci ñom buñ nané ba dess ngay jaay intellectuel la ba tax nga nan buma nané dess wi mbar xawma ndax señ bi da febar wala nangam kon du jarme nan dess wi ay ca niko ba wutul ay ca ngay xam barke de kun sa tabaruk na ngay barkelu ci ñom fo toll
buñu nané ba déssal barkélu ca buñu lekké ba déssal barkélu ca way kat benena al barakatu lil mutabarikina kuy barkélu moy massa dajak barké barkélu kat bo gis dana massa dajak barké al barakatu lil mutabarikina barkélu kat bo gis dana massa dajak barké al barakatu lil mutabarikina waaw yalla xamnako baye sam dafa ñew gané ci ku ñi wax soxna nday wad ab jigéenam la feulé ci Dakar xam nga ngan yoyu dañuy togg xéti togg yépp sal bi lañ fa tek ci xéti ñam ndawalu ganar gaangi fi ndawalu yapp ganar waangi fi ak ndawalu xar wala mo xam ndawalu nak la geneen ndawal dal gu bokku ta ganar salasi nangam si am bol bo xamni ciébu jëna ci nek ciébu jën li xalé yi wax ciébu jën pen mbay lu tax ñu santalé ko mbay nak bol ba ciébu jëna ci né ñi ne ci salle bi ñëpp ci yenen bol yi bakane yi liñ sukk ma gis baye sam wacce ci lal bi sukk ci bolu ciéb bi man ma joggé fa né won ñëw sukk fi mom muni ma dit Mustafa demal fété ki ye mo gëna ki ki maniko man bok ak yow moma gënal adina ak li ci biiram mune munadi muñ dima lutax maneko imam khasali neena man akala ma al maghfuri ghufira allah ku bokka kuñu jéggal yalla jéggal la wa bil qur'an al hasib xam nga num defa dank dank ci yeb sukki ci jeñ ji sotti ci sama kan ma bokka ak mom bam jog ma redd sama loxo mu wër ndab la ma barkelo al barakatu lil mutabarrikin ci keur soxna nday wad ci keur soxna nday wad li da xewa fala xewa won radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu ci keur soxna nday wad waaw waaw bal nit ñi wax rek kep ku leen deglu jox leen sa nopp wallahi gisuma la mbaaw rawati na sun jamono bi rawati na nak politiciens yi nga xani gëmunu dara yaqal la rek yaqal la rek ñu naan serigne ci li serigne ci la yalla du maye di nangu seigne touba neena kun sa tabaruki bul dañ mukk di barkelu ci ñom ñu nek waaw barkelu ci nitu yalla yi lan lay jur muné fa tasdadul huda day taxa doliko ak njub day taxa taxé fa tasdadul huda day taxa njub day taxa taxé barkelu ci waju bax day taxa njub day taxa taxé mba xam ngeen ni nitu yalla yi bala ñoo def dara ci seen gemmi amna tur yalla wu ñuy tuddu kenn bokkuli ko ak sa morom kenn man nako baña bokkale ak sa morom amna ñom ñoo xani bala ñoo lek ismulail ahsam lañ ñi tudd am ñom ñoo xani bala ñoo lek bala ñoo ilahiri ilahiri kon al barakatu lil mutabarrikin sayidina imam shafi radiyallahu ta'ala kera bimu genté gis yonent sallallahu alayhi wasallam yonent sallallahu alayhi wasallam niko ahmad anbal nang mako gissal neko xam nga yonent man na feñu ahmad anbal wax ko waye dedet imam shafi la yonent bi feñu niko waxal ma imam ahmad anbal neko danañu ko nat jamono yi ñu jëm nat bo xani bu ko muñe ta yalla tax ëlëk yow mal xiyam danañ ko ci yëkëti daraaje ju reer yow mal xiyamat akbar sayyidina imam shafi daldi yow suba wa talibem niko demal ci imam ahmad ban anbal nga waxal mako niko gentina bi gis yonnabi sallallahu alaihi wasallam neena jamono ji di ñew danañ ko nattu nattu ban bu ko muñe yalla dana ko yëkëti daraaje ju ëlëk yowmal xam jox ni kenn xamul fu mu yam imam ahmad anbal biko talibi waxe lol dafa kontane ci liko imam shafi wax daldi simmi turki bi mu solon moy mu mag mi mu solon mom la simmi tek fe daldi simmi tiset bi nga xam mom la jitlon moy njit layam sarax ko talibi bobu niko am mako bigele malako bigele yow mi mu wax gentel imam shafi talibi daldi jël simis ba daldi ñew njit lay la daldi ñew bi ñu ñewen imam shafi waxnako imam ahmad anbal de mu neko lu mu wax mu mom kay gignal lol sax ba simis bi sax momako jox barkelu imam shafi niko ginaaw yow lako may de bëggumako nangu dila lor waye nak demal nga xoj ko ci ndox bam toy nga ñew jox mako ma sol ko bam fend ci sama yaram ma dor la ko dello talibi dal dem xoj ko ci ndox mu ñew sol ko bam fend ci yaramam imam shafi dor ko simi jox talibi ba
ta xam ngeen ni Safi Imam Ahmad Anbal Nawlem la ñom ñaar ñepp ko ne borom ngir la waye al barakatu rek la bëggona wax rek al barakatu lil mutabarrikina barkelu mom kuy barkelu dong koy am yaqut ak jamono nak mo ñu yobbe khilifa day naan desal jox la nani waawu tour ba nga tek ko fofa ba weññe di ca dem waye do ko naan la ilaha illa anta

foko fekk ma ngay jang khasida amna kuy jaay ay téré ci dëkk bi maktab la yoré di jaay ay téré sa bu mu ñëwé place am di jënd ay téré day xéli café jox ñu lum ci jublu moy ma déssal bam naan kaas bi lég lég bu mako farté ba naan kaas bi bam jeex day wut ndox soti waté kaas bi leen xé ko naan mi ngi fi ci dëkk bi ci biir dëkk bi bu yagguto njaay rek la tambali waye légui danaka xawna mëna jënd ay morom kera ba muy beru ñu ni ma damay beru may beru may ko bolé na nak baynal kaaf wu ñun rek yalna yalla doli ñeegal ak yermane sunu sëriñ soosu nga xamni ñoñu tek ci yoon ba nga xamé ni duñu dis aajo kudul yalla duñu daw jëm ci kudul yalla tabaaraku ta'ala amel nañ leen ñukkal amel leen ak ñaan sa borom gol leen jéggal lutax orientation yi nga xamni orienté nañ ko julit ñi ngir ñu tégué ci alal kitab wa sunna ab jinni la cheikhul bam neena fa innama ijlalu alimil amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nuqil seigne touba neena bo gisé man la del siyar ji borom xam xam yi jëfé seen xam xam sun borom wax ci alquran innama yakhsala min ibadihi ulama sun borom neena worom xam xam yi jëfé seen xam xam ñoy ñi ragal yalla dëgg ragal yalla wu borom xam xam bu jëfé wul xam xam am de waye borom xam xam yi jëfé seen xam xam sun borom neena boy wut ko ragal yalla jappal ñoña seigne touba ni nak ni magal borom xam xam bu jëfé xam xam am mi ngi melni magal yalla waaw mani sukar boko sotte ci so bam sey ci man ngi leena taqaleti mano leena taqaleti inma yakhsala min ibadihi alulama alulama wal amilun seigne touba ni fa inma ijlalu alimil amil ijlalu rabbil arshi fi ma qad nukhil kep ko xamni yaangi magal borom xam xam bu jefe xam xamam yaangi melni kuy magal sun borom rabbistu wa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana lotax ngay gis mak mu wex talak bi jaw gis ko xani mat nako dom waye xamna ni borom xam xam la ragal na yalla nitu yalla la mu dam ay tankam ci kanamam si mi mbaxanam yow mi amul yalla xamo yalla nga añane koko nga gis borom alal du yalla may alal mu meuna tak 1 milliard ñew indil nitu yalla sukku ci kanamam nga ni nañ ko auditer alal ji lewut yow lu ci sayon ginaa momo lew nak lewut kam ko jox mom xamena kerci lendem serigne bu ma serigne sa boko joxe alal xamena kerci lendem netti won na len fi sama daara ji bima koy tabax te am ay xale yu daan jang ci xam xam fele ci man ci dakaru sen kilifa ga nga xane mom lañu nekkal muy yengutu ci walu or wani temeri jinni jox xale ya ni bu ngeen demé joxal len nako suñu bi neko nako def ci daaram jox na xalé yak wax niko ma ngay tabax daara Touba bam mako joxe maniko neko mang koy sant diko geureum waye jéggal nako bam démé mom ngorsa ñom dañ leen jang ci xam man ci xam xam ay jarbaatam lañ dañ né buñu liggé ba wacc guddi gi ñu ñew fa man di jang xam xam ay masalig ak ay tasawudu subhanak yoy lañ doon jang ci ak ay risala bako ngor sa delo xass bi ni ko neena mi ngi lay jeggul mom lolu ubna bopam ku yorut ñaari deureum nga xamni cornetu tiaf lay xey xede ko

0: waaw maa ngi xëy di jàngale cornetu caaf lay xëy xëddee ko bu ngoonee mu dogoo cornetu caaf nga jox ko 100,000 mu delloo ko dana ub bopp waaye mu ñattanal ma rek laaj ma lu tax ma ne ko tey maa bàyyi noonu rek baal noonu mu ne ma déedéet damaa bëgg nga dimbale ma wax ma lu tax ma ne ko bismillah kon nañ wéet ñu wéet ma ne ko ni ma gis ngay liggéeyee shariat da cour ci gërëmu ko mooy lebal nit 5,000,000 masalan mu dem ubbi place liggéey fay la 5,500,000 shariat da cour ci dëgënut mu ne ma ah waaw moo ne man de sama alal jii ma la jox nga delloo ko diw sàngam mooy sama sëri at mu ne ci laa koy jëndalum tabaski ma ne ko ah man naam du koo xamewul ni ma ko xame waaye bu ko xame woon ni ma ko xame dana la ko wax xëy na mu ne ma jërëjëf liggéeyal nitu yàlla bu bëtam xonqee yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam da daan def bu toogeeg saxaaba yi ridwanullahi taala alayhim ci ab jataay léeg-léeg benn borom bët bu xonq ñëw fa jàmbat soxlaam xam nga lu yonente salaalaahu alayhi wa sallam di wax isfahu tuhjaru wa yaqdi llahu ala lisaani nabiyihi xoolal ma lii rek ci misaal yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam bu ma saan toog ci jataay benn borom aajo ñëw fa di diis aajoom ngir bëtam dafa xonq yonente day wax ni salaalaahu alayhi wa sallam kuy weexal bëtam ay ku weexal bëtam yàlla dana faj sa aajo ci làmmiñu sab yonent wala ci làmmiñu yonent bi salaalaahu alayhi wa sallam bi maana mooy kooku nga faj aajom yonent bi dana la ñaanal yàlla te bu la ñaanale yàlla yàlla dana ko nangu sa aajo faju hadis boobu abi muusa al ashari moo ko indi radiallahu taala anhu ma tax salaalaahu alayhi wa sallam wax ci beneen hadis ni man kaana fi aajati aqihi kaana allahu fi aajatihi képp ku sonn ci sa itay mbokkum jullit ba aajo ja faju moo xam mu ñàkk faju waaye yow na la wóor ni yàlla dana faj sa aajo yow moom sa mbokkum jullit moo am aajo nga solu dàll ànd càng moom ba aajo ja faju mbaa mu ñàkk faju nee na bi nga solee saw dàll jëm ci aajo sa mbokkum jullit mais nee na yàlla sol na dàllam jëm ci sa aajo yow xam nga yàlla moom aajo jum dox dana faju yow nag mën ngaa dox aajo te du faju sax waaye yàlla aajo jum dox mu faju waaw kon rawatina nitu yàlla bi ñu naan sëriñ se yàq réew meeg addi jigéen leen di joxak ay jongama lañ ciy takk di leen nappaajeeg laa xaddarallahu wala sanam loolu la mimu ñaawte bon la ca gën a metti mooy sëriñ si gën a baax ci ñun sëriñ si gën a baax ci sunu biir ñooñu la ñuy waxal ñoom xam nga bu doon sama classe gi sax nga xam ne jëmuñu fenn xëy na waaye sëriñ si gën a baax ñoom la ñuy waxal ñoom sëriñ boo xam ne dafa woote ci yàlla nit takke fee milliard ñëw jox ko au lieu que nga sant yàlla ñaanal borom milliard bi yéene ko ko moo ne boo ko defoon rek yàlla mën na la koo jox de ci mbaaxam yàlla mën na laa bañ a jox milliard fi saase waaye yéenay ku joxe milliard la yàlla di bindal tuyaabay ku joxe milliard yàlla dana la ko bindal ci sa yéene gi rafet jooju innama ahmalu binniyaati wa innama li kulli imrin ma nawaa yéenay ku joxe milliard la yàlla di bindal sëñ Touba radiallahu taala anhu andil nañ ko addiyey junni indil ko addiyey dërëm mu ni borom junni bi ëppalewul borom dërëm bi lu toll ni tuyaaba ci deedeewu wex lu tax yéene jaa sell salaalaahu alayhi wa sallam nee na wallahu fi awni al abdi ma kaana al abdu fi awni aqihi wallahi yàlla du denc dimbale ab jaamam li fi ak jaam baa ngi kër kër yi di sonn di dimbale mbokkum jaamam mu am soxla wallahu fi awni al abdi ma kaana al abdu fi awni aqihi seigne touba ni kon bul deñ mukk di siyara yi nit yalla yoy nga xamni nya ngay jëfé seen xam xam bul deñ mukk di len magal ndax magal len mi ngi melni magal yalla warmal len mi ngi melni warmal yalla warmal len mi ngi melni warmal yalla man koy wax barki demb rek ci ben radio di nakarlu événement yi ndaw ndawa ni am ci biir dekk bi bu ñëwé li xew jumaay touba ñu melni magali serigne ci fi am ak ay gamo gi mel non jumaa ja day fess del ak tabaruj xam ngeen tabaruj de te mom la yalla téré won ci alquran wala tabarajna tabarajal ja'iliyatul ula alquran waxon yeen jigen ñi bu len njaay allu bu len tabaruj moy wané seenu tar ci mbedd mi légui ci biir jumaay seigne bamba ja fa lañ koy defé tabaruj ci biir jumaay touba lañuy tabaruj légui événement yoy bu amé da ngay gis xalé bu jigen xalé bu goor gaddu seenu sijada ñew digënté barabu seigne moudou mustapha mbacké ak barabu seigne salim ak digënté barabu seigne moudou mustapha mbacké ak barabu seigne fallu digënté barabu seigne moudou mustapha mbacké ak barabu seigne touba ñu lal fa as sijada goor ak jigen banku ca la qadarallahu wala saman lol ken wuro ko setan di sinab nak bolé ci di sinab de bolé ci mané ah billahi nit li tax yalla tuddé ko ndijj bop seigne touba malaaka yi dañ ko waggal yonent yépp ali mo salam dañ ko waggal sun borom mi ko bind da ko waggal wa yow nit nga ni do waggal seigne touba ba atana dox digëm ak tok ci kanamu seigne touba yow même bo gisul seigne touba war nga gëm ni ñi yalla may baati ñepp xam nañ ni sa boone tegg sa tank ci rewdatu seigne touba ba te fekk seigne touba nefa wallahi wa rabbul kaaba boone assalamu alaykum da nga deg mun la wa alaykum assalam wa rahmatullah kuma nak bu fa nekkul ndax du bis yépp la fay nek yow nga nefa di sinap anda xalé bu goor bo xani woor na len du sa borom keur même bu doon sa borom keur sax da teggini wul waji même bu doon sa borom keur la wax teggini wul du ay teggine même ki nga andal budé sa borom keur du ay teggine la wax yeen ñaar ñeen banku ci ben sajaada di sinap nak seigne touba ci ndjarim bimu defé kessu goor ñi def kessu jigen ñi gas fe aten dañi goor go xamni dem na ca teenu jigen ñi man nga teggi te ñibbi li ngay wut do ka am adina do ka am alakhirah jigen ju fi wessu teenu jigen ñi dem ca teenu goor ñi baye bo teggi li ngay wut do ka am adina do ka am alakhirah waw kay téré lola kon rawati na bir jumaam ji xana waggar len seigne touba duy teggine de nek ci bir jumaay touba di sina baka takalo subhanallah tabaruj bu ken xamul lim don tabaruj bi ngeen di def ci tiktok bi doyna seuk jigen jo xamni ci tiktok balay nek di warange ko ko weju doyna seuk bakar nga dolet ci nak dem ba ca kanu seigne touba di ko fa defe na'us billahi minha ngeen bal ma lolou gar la rek roti sama xel dug ci bir waxtani mani kon liggeel nitu yalla la ci nek ci tuyaaba kenn mën ta xamni mu toll motax seigne touba ni waqdi awahije lasina damu fi khidmati wa ablahum maramu yow sun borom man cheikh ahmadou bamba ma ngi sakku ci yow dila ñaan ci warmay sa yonnati bi sallallahu alaihi wasallam na nga faj aaji kep ko xamni mi ngi keur keuri dima liggeeyal dima indil addiya te sa jëm ci yow yalla dong tax waqdi awahije lasina damu fi khidmati wa ablahum maramu radiyallahu ta'ala anhu
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: رضي الله تعالى عنه كون داني جيسني لغيل سي احمد بامبا نين بالمالي مونتر بي موي نود نون لغيل سي احمد بامبا رضي الله تعالى عنه امنا نجاري واي لغيل بنن نيت يالا با مانا دونيت نون لا امي نجاري نون لا امي نجاري bay sam mas nañu netti ni momit neena seigne bay touré moko ko netti li seigne bay touré ñiko xamul mom lañ daan wax babakar touré neñu talib seigne touba la won bu seigne touba bolé won ak cheikh ahmadou kabir mbay niko ki loko bëgg liggéey lo nang ko ko wax mu wax ko talib yi neñu mam cheikh bis mu bëgg baylu ay tolam wolu seigne babakar touré momi niko waxal talib yi ñu bayali ma sama tolé neñu bañ démé bay tolé ba ñew mom comme borom xam xam la mom seigne babakar touré mo dalal alcorane bay sam mom comme borom xam xam la dafa dem ba ñew mu ñew mu dal di yëkëti askay bind ci man qaddama salina irtafa'a ku liggeel nit yalla yi yalla yëkëti sa daraja ak sa maqama ak sa tuyaba ëlëk yowmal qiyam loolu la bind ci askay jox ko mam cheikh fekk mam cheikh ngi tok ci yeen bi ñen ñi ni ci ron guuy gi la togon ko mam cheikh yéré ba nopi da ko ci tagal ni ko waaw waaw ñi ngay junj fi de liggeel leen benn bis mo ëpp tuyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yi ñu nangu ñi ngay junj fi wallahi liggeel leen benn bis mo ëpp tuyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yi ñu nangu legi yow bo degul sharia bo degul tasawuf da nga nan waaw mam cheikh lim wax graw na de jaamu yalla ak nim toll liggeel nit yalla benn bis dong ëpp tuyaba waye de nga li wax ëpp tuyaba la wax ëpp tuyaba xana xamu ñu ne tuyaba mi nga aju rek ci tabu yalla gi tuyaba mi nga aju rek ci tabu yalla gi neewul moko gën waxut liggeel nitu yalla mo gën jaamu yalla juroom benn fukka dedet waxut lolu ndax yalla gis nga bi may tambali ci aya bi lum wax boy da ngay jaamu yalla bu nopi doga liggeel nitu yalla bi kon bu ne moko ëpp tuyaba la wax tuyaba nak ci tabu yalla gi rek la aju ki nga xamni dalay bindal sek dalay bindal sek segu 1 million la bëgg may 1 million ci misal légui 1 million bu ma ko don misal mu wara nek 1 ak 5 zero misal ci misal légui yalla dogal mom mu defal ki segu 1 million yow nga ñew mu yéene lako am ci yow ak tab ndax fi nga jaar ak ni nga mel mu def ko 1 milliard ci misal yeen ñaar yeena bokk même lu ngeen servir waji yeena bokk lu ngeen ko servir waye ke mu fay ko 1 million rek jox ko 1 million waye nak yow mom amna ci yow intention ndax jëf jum yëg ni jëfoon nga ko mbalu bax lu ñëg ni defoon nga ko mu am intention mu amuk bëgg ci yow ba tax mu dal day defal 1 milliard wa ku ci man dara ku ci man dara yalla non lay def yow liggeel nga ab jaamam sun borom bi nga liggeele ab jaamam mu contane ci liggeey gi nga liggeel jaamam bi taxna mu multiplier say tuyaba motax mam cheikh niko ñi ngay jundi fi de liggeel leen benn bis mo ko tiyaba jaamu yalla juroom benn fukk addu ñu nangu man qaddama salihina irtafa'a lol la seigne babakar touré bind ci kayit ge jox ko radiyallahu ta'ala anhum jami'an lo tax cheikh ahmad bambani touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyat ñet yi ci lañu amé ngeureumal yalla ci nitu yalla dang koy khidmal ko sa dole matiwul nga diko jox adiya bu ko sa dole matiwul way beug ko ngir yalla bok beug ko ngir yalla ci ñetti anam yi lañuy liggey la nitu yalla motax gis nga as-salafu salih yi ma doon wax muy sahabatul kiram seigne touba ni te xagneel na ku len di xitmal mba nga di len addiyal mba nga bëgg len ta yalla tax nitu yalla ngok motax seigne touba yow sun borom man ma ngi lay ñaan man seigne touba nga def ma man nek ko xamni damay liggeyel julit ñep ndax ci bir julit ñi wallu yaangi ci wa akhirina ya rabana bil khidma lil muslimin abadan wa rahma bok na ci liggeel nitu yalla day tax yalla mba yalla la xam ngeen mba yalla de ma yalla moy sun borom bañati la top dara rabbi suba jalla dara dut la ko top leggeel nit yalla dana ko maye lol nak alquran la sun borom mako wax rabbi suba jalla borom neena waja'a min aqsal madina rajulun yas'a khala ya qaumi attabi al mursalin attabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muqtadun da fa amone ben way bu melni mam cheikh ibrahima fall ben way bu melni mam cheikh ibrahima fall jamanonte yent yalla musa nit ñi umpule ko xamuñu ko ci mom nitu yalla la buy wote ci yoonu yalla di jang ak jangale waye wa adina dañ ko jabulise be ken xamuko kuko jema xamle ñu bolale ci jabulisation bi Moussa dañ ko jabulise be ken xamuko tay nak ku juk am intention pour bëkk ko xamle ñu bolale ci jabulisation bi ni la xana ya ci dess ki nga xamni tekkiwul dara par ci par la mo am ben way bo xam nak da ñew rek takku fitam ni man dana xamle yent yalla Moussa luma ci fekk baxna c'est asim luma ci fekk baxna dana ko xamle for force bañ xamni ki nitu yalla la bañ xamni ki ku bax la ki ku djub la mu ñew ni ya xawmi e yeen wa daayira bi ya xawmi e yeen wa daayira bi xam nga bo demé ci daayira yi bu ñi xamlé doomi soxna yi sama classe bi ni nan ki moy domi makhureje gey nak yibre gey ko jur ni ni ah makhureje gey men ah kon ki jarna teral ñom non lañuy xamle ci daayira yi ñom waye deglul waji mom ci daayira am ba muy xamle yont yalla Moussa neewul Moussa moy domi diw dafa wax qualité yi ci Moussa ak yoon yi Moussa jaar ci di def lu baax diko wax di orienter nit ñi di len tek ci alal kitabu sunna non la presenté yent yalla Moussa waye neeku fa nan Moussa ay domi diw señ fallu neena domi diw rakal xariya koy ngor rakal mom legi jigen ñi def ko ñeex mom bo len joxe jigen ñi ñeex lañ koy def soko joxe xari ñu fananoko ci seen biir yi kon rakal da naka amul ñari wala ñariñ la bari wul donal diw rek wala laal niin ko laal mu niin donal diw motax waji bi ñewé neeku fi nan Moussaay doomi diw ak Moussaay doomi ka xam nga lu wax ya xawmi yeen wa Senegal attabi'ul mursalin deglu len waji djubji top len waji djubji top len waji nga xamne fa yalla la jëm di wone yalla attabi'u man la yas'alukum ajran mom musulena laaj dara amul kenn ci yeen ko massa bindi letter ma mun la munuma ñak nangam xana ki neexna top ko la dul laaj dara ba nopi di la tek ci yoon muy tax nga taxé attabi'u man la yas'alukum ajran waaw du ngeen top ki nga xamne musulen ko wa conference bam ni nangam ngeen may fay amul ben conference bu ngeen ko massa wo mun len nangam ngeen may fay attabi'u man la yas'alukum ajran lan motax du ngeen top ki te lim len di wax lepp di ay realite takat wa hum muhtadun ci njub la nek di ci wote ci njub la nek di len ko xamal ci ak njub la nek di ci wote waye ak njub la nek di len ko xamal wa hum muhtadun kon top len ko xam nga nu gaay def wa daayira ba xam nga luñ def par lo tax na ñu ni panget nangum mikoroba yemuñu ca ñu dakk ko ci daayira bi xam nga association bi niñ defa exclure ko ni ko yow bokkato ci association bi xam nga wa université niñ defa ambar goko xam nga wa sénégal niñ defa jabu lycée ko ni ko yow do dara ginaaw yaay jima nek fi di layal waji yow do tous a yalla dogal mom mu ne ca lola rek ba faat bim faato ya xawmi yeen wa daayira bi yeen wa senegal yeen wa universite bi ay way ak neexone limay yalla terale ma man len ko wax tay ak neexone ngeen xam ko khila adkhulil janna dama bëggone tejbit baye na ko ñeen bal ma de ngeen fan yi dama doon tejbital goni mo tax fan yi sama lam ñu taq ñeen bal ma de ngeen khila adkhulil janna khala ya lay taxawmi ya lay taxawmi ya'lamuna bima khaffara li rabbi wa ja'alani min al mukarramin way ak neexon way wa daayira ba ak neexon wa association ba nga xamni ñoma doon fitnal di ma gundu xatal di nangu microba ngir dama bëgg xamle diw ci ak njubam ci mbaxam ci deggom ba tax ñu nangu microba ak neexon ñu gis lima nekké tay ak neexon wa senegal xam lima nekké tay kañ doon jabu lycée ak diko tuumal ak di wax luddul degg ak neexon ñu gis man lima ci yalla fayé man mi nga xani mako doon jema xamle ñu ne ko lan la ci yalla fayé mané khafara li rabbi yalla dama ci mba yalla dani ma yow mi doon jema xamle sama walli wa yow mi doon jema xamle sama waja muna muni ko mba yalla nala topatu mala dara ci la yam ak yow dedet wa ja'alani min al mukarramin bis niki tay bolé nala ci gëna tedd ci aljana demal duggu aljana muy benn mba yalla nala top mala dara duma set sa dara muy ñaar ñettel bi moy bolé nala ci ñi gëna tedd ci aljana li de moy resultat wo xamle nitu yalla nitu yalla bo xani jamono da ko jabu lise nan mo yaq rewmi nitu yalla bo xamni jamono da ko jabu lise nan xaliss bi ngeen koy jox da ci tak ay jeeg di len napaje yaw nga taxaw defender nitu yalla bobu xam nga lolu ci yalla di faye moy khafara li rabbi yalla dalay mba yalla dut la top dara way wa ja'alani min al-mukarramin yawmal khiyam nga bok ñi gëna tedd dina wa joju mam cheikh rahima fall moko ñaare la bi seigne touba ñewé kenn xamuko adina diko jabu lycée mam cheikh rahima fall mo taxaw wané ko seigne touba radiyallahu ta'ala niko waji defé won ci jamono yi musa alayhi salatu wassalam mam cheikh rahima fall mo xey rek ni koy set wajangi sallallahu alaihi wasallam neena man dalla ala khairi falahu mislu ajri ma falahu mislu ajri fa ailihi lolay yanam sallallahu alaihi wasallam wax man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa ailihi yanam sallallahu alaihi wasallam neena ku gis waju bax tey ci loxal way baniko ki dey ku bax muna muni gis nga wajoje lepp luum def ci lu bax yalla dana la bindal kiyaba juni toll muni yow mi nga xamni da nga gis borom alal yi ñu bari ci ñom ñi gëna jaxassol moy niti wa adina yi ñi bëru ci seenu rokk di liggéeyal yalla ko yonentam ñom amuñu jottu di séti borom alal joju té borom alal joju momit amul jottu dem ci ñom yow nak nga yalla dogal nga jaxaso borom alal joju nga ko bas ko ndank ni ko xam nga daari señ diiw ñam na ah daara joju dem lis nga fa am yalla de ndax daara jo xamni do nga fa nek dañ leen di jangal fi sabilillahi ta'ala ken du fay dara borom daara ji ma nga ca jangale ma dimul fenn ma nga yar gone daara ji dal bo fa duggé demal fa sa bop xol rek wallahi bo fa démé da nga xamni daara joju def fa sa alal baxna dé muni ha muni waw waja solo dalam ndank waxu dem yirundu daara ja yërndu daara ja mu gis ni daara ji day soxla nañ ab forage wala mu gis ni daara ji soxla nañ ben bâtiment mu défar ko fa bam soti jëkëti tiabi je ni ko fi sabilillah yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena waajo ju yëkëti alalam tabax ci lu toll noni lu ko yalla bindal ci tiyaba dana la ko bindal yow mi ko joxuñ daara ji lu ko yalla fay dana la fay lu ni toll yow mi ko joxuñ daara ji yow A giso ñi coach ces gars ñi coach ces gars lañuy waxa kuma coach ces lañ koy waxuma manam musicien yi seen bras droit yi dañuy am ay 10% ci 5% fé nak do am 10% 100% la mom xam nga musicien bi toujours ki koy manañ c'est mom moy wuti fumuy teggé fumi nangame manam dal moy nek bras droit am diko doxal yi nga xamni moy tax mu am promotion luñ fay musicien bi day dina ci am walam ah lolou adina fi dina ko kon adina fi dina ko courtier bi nga xamni mo la won kër gi nga gis kër gi ba bëgg kër gi ba jënd kër gi walam mom courtier yow nak ngay courtier ci yalla ngay courtier yow mom daari alquran yi rek gis na ben way bu koy def ci tiktok bi defena ñu nan ko xuma basir mi ngi liggey bu am solo bu bari tuyaba di wër rek fu daara juñ wara defal rek mu yobbu fa daara juñ dem la fa manki mu fexé ba loolu am fa ak bari tuyaba waye ñako ci jappale ak ñu am tuyaba musuma ko gis ci tiktok bi non la ko gis rek xalé yamay faral di yonni ay videoom waye lu am solo la lu am solo man dalla ala khair yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax de man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi ko gis ko bax bari nit ñi waju bax ngi ni ba tax nit nga jappé ko and ak mom té lamuy yëngutu té lamuy def loom ci am ci tiyaba da nga am lu ñu toll mani kon rawatina budé nitu yalla yonent bi sallallahu alayhi wasallam da waxon ci hadith bani kun ma'allahi wa in lam takun fakun ma'a man kana ma'allahi fa innahu yusiluka ila allah in kunta ma'ahu hadith bu daw yaram la sallallahu alayhi wasallam dani kun ma'allahi fexela don waliw kun ma'allahi fexela don waliw ya waliyumbut kat ya yow yonnate sallallahu alaihi wasallam kun ma allah fexela don wali waxna ni ñaar la al wilayatu bil iktisab ak al wilayatu bi ghayr iktisab yonnate sallallahu alaihi wasallam neena fexela don wali fexela am yalla mané ko am yalla yumbut de yow yonnate bi sallallahu alaihi wasallam muni wa in lam takun bu fekke ni kon yow amo yalla kon fakun ma aman kana ma allah kon andal ak am yalla bo mën tu doon waliw andal ak waliw bo mën tu doon nitu yalla andal ak nitu yalla yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax ñun wa bo ande ak mom nitu yalla bobu lan moy resultat ba muni fa innahu yusiluka ila allah bo ande ak mom te taggo ak mom wallahi dana la tek ci loxo yalla in kunta mahu lem yaangi and ak mom tout mama tous les mama ngeen bawn boore and ak mom fo tol muna amuni bis dina ñew mu tegg la ci loxe yalla rek fa innahu yusiluka ila allah in kunta ma'ahu bo taxo ak mom muna amuni bis dina ñew mun la yalla ngi ni yow yaay dem ba xamal sa bop ni yow am nga yalla yaay dem ba xamal sa bop ni am nga ngeureumal yalla yalla xam nako bo ande ak nitu yalla bi yaay dem ba xamal ko ndax nitu yalla liko taxa graw moy amul dara lokoy jox dara loy tek ci loxom bi ludul balako jefandiko dana la ñaanal yalla ben mu ñaanal la ñeegalal yalla wala ngeureumal yalla wala texé wala waye bala jefandiko liñ ko jox faaw mu ñaanal la yalla ndax lulu lolou yowmal xiyam da ngay japp tire batam nit sa bu lay joxe adiya te faglu ko ci adiya ji dara du ñaan gu koy jariñ du len bala nga dug aljana ding ko ko dello lolou la nit yalla xam motax ñom bo len di jox da nga len di xatal jox gi nga len di jox ñom choona biñ ci nara dajat pour ñaanal la yalla moy tax danaka duñ ko bëgga laal waye king ko jox ba nuppi mu boole di pakkar ci koku mom nurtafay bor bi waye king ko jox mun la jazakallahu khairan jaza dal di wete ak boromam nak ala li gor ñak gor lek lu wul ci chaxande kuñ koy jox baye bo nga sedde lek lu wul ci chaxande ala li as gor ñak gor lekul wul ci chaxande boko diful fonk wara def rek gisuma lambaaw motax sallallahu alaihi wasallam kon nekkal don fexela don waliw boko manut andal ak waliw yi fexela am yalla boko manul fexela andak am yalla sallallahu alaihi wasallam neena ash-shayqu fi qawmihi kannabi fi ummatihi neena nitu yalla pir et dir neena ci bir aw askanam ci birum rewam ci birum dekkam ci biri talibem mi ngi melni ab yonent bu yalla yoni ci xetam nitu yalla ci birum dekkam nitu yalla ci biri talibem nitu yalla ci birum rewam mi ngi melni ab yonent bu nek ci biru xetam lol la sallallahu alaihi wasallam wax الشيق في قومي كالنبي في أمتي صلى الله عليه وسلم سيهون بامبانينا ومن تألخ بواسل وصل دفني فمن تألخ بواسل وصل ومن تألخ بأكس انفصل كو عندك ولي ويجي يالا دانا لا يجلي كو عندك ولي ويجل يالا منو لا يجلي ku andak nitu yalla bu yegg ci yalla dana la yeggale ku andak nit ku yeggul ci yalla du la meuna yeggale kon li am solo moy li hadis bi wax rek moy andalak ku am yalla ginaaw yo mo yalla andalak ku xam yalla ginaaw yo xam mo yalla waxuma nak nima waxe ci waxtan yi wessu yalla dafa jaxasse mbiri ba mbiri neexu ta xamé lele nga yaakar ni waji la te fekku du waji lol nak yalla la yalla ay mel moy def non waye yalla kum nara yeureum mom dana la gindi wan la mbir yi waye leg legi ndax ñu bari fiñi natte moy nitu yalla moy ku bari mbolo ñom ñu bari fofu lañu natte nitu yalla ku bari mbolo ku ami talibe ku nangam dedet señ touba neena isbana jahran anna ma suyukhu asa saman jullu umfuqo señ touba neena bari na serigne sofi deg ñu yor mbolo mudul jeex muna mune ay firi tacc lañ firu tacc xam ngeen ko ñu do ngay xam nañ firu tacc dañ daan fir ay jinaax ne fir gu mag bo xani bo bëgge japp lekk mom ngay yobbu bokku tak fir gi ngay jappé jinaax serigne touba neena bari na ci serigne ci ño xani mbolo mu bari mañ andal muna mune du lenn lul ak fir dom ak fir rek la ak fir la seytane ko ko mbolo la anatu llahi alayhi seytane ko ko mbolo isbana jahran annama suyuq hadha zaman jullu unfuqo lol la seigne waxe masarikul jinan jamana yunus sallallahu alaihi wasallam du degon ngene ben way buñ wax musaylamatul kazab bi dahwati nubuwa musaylamatul kazab bi dahwati nubuwa du degon ngene ko moy wa jo xamni dafa nek ben phénomène bu xey rek feñ ci jamono yonnate sallallahu alayhi wasallam ni yonnate la man may ku senki man may ku sel ki di jema dewe yonnate bi sallallahu alayhi wasallam di jema akrasé yonnate bi sallallahu alayhi wasallam ak ay sahabaam mom ak ñim andal moy li xew rek gaay ñew rek bëgg akrasé suñu serigne ci ni duñu dara selluñu moy li xew suñu jamono rek jamono fini nako jeerul ma ci sori jamono fini nako moy li xew suñu jamono bi mini suñu serigne ci du dara dewye len ñom dañu tok muy dox lu ngeen len jox ñoo len dakk auto ñoo len dakk keur di na paaji seen jeegi ngeen bal ma ci cadre gi par ci par là subhanallah subhanallah yonanti ali mo salam dañu gën serign ci te dañu yoroni soxna comme ñepp dañu gën serign ci yonanti ali mo salam dañ leen daan jox adiya comme ñu ñu joxe serign ci ñu diko dello ci yalla ko yonanta mo ne serign ci tax ñu naan ay serign legi yow bu fekke da nga gis serign bo xani jugut way bu ko tudde serign yow ya ko tudde serign rek waye mom mak musay lamutul kasar ño bok yam mokki serign tuba dal ak fur la ño bok yam yalla bindé nonu jamono yalla day jaxassé lu bax ak lu bon manam da len di dendelé la bëgg wax ngir ñi nga xamni lu baxal li taxajuk te ñu rañé ñom danañ dajé ak lu bax la japp lu bax la ñi nga xamni nak mom bu ñu démé ci ku bax ci danañ ko galan koor mu bolé li ak sheytaane faral na koy wax waliw leg legi mu xéxal nit manam mu wakil nit la bëgg wax wakil ndax bu moko tuddé cheikh man na am ñeneen gisé ko neneen waye dama ni waliw leg leg mu wakil nit dara lu ngui koy wakil waliw bi day xamni mbolo mi koy deugmal amna ci ñom ño xamni mënu ñoo jaar fenn ba taxé té mom buñu ajo ci mom dañ ko indil ay jafé jafé galankori adina mu wakil ko benen way gisé ak waja rek tuflé ko lor rek mbolo momi na la taxé di daw jëm ci waja nga xamni bo liggéey yowal xam ñom ak waja la waye mom yonam neeku ci wakil na leen ko genn na ci lolu waliw da koy def leleg waliw mbolo daw deugmal ko mo xamni ñi neeru ñoo taxé ci loxom mu wakil ko kenen genn ci mbolo mom nga xamni dañoo narana taxé di ba top musaylamatul kasab yenenti bi wakil ko musaylamatul kasab yenenti bi wakil ko kon lolu du lu bes fi ngeen deggon bi yoonu mouride di doga débuté ni yoonu mouride tak takal mbob la xoyi kamaj anamu ba legui mi ngi bexbexi de sa bu xey day gëna bexbexi ba legui day gëna bexbexi jabulisation bobu nak ba legui du deñ gaay yi diko def luko waral al asad añaan señ tuba firil nañu añaan limuy jural borom neena isil asud laysa sa intifa'i bi fadl man asara bi tibahi señ tuba neena waju añan te moy mutakabbir bi ma don wax ko arrogant ki nit ko arrogant foko fek seigne touba neena du jariñu ci kum dajel jamono nitu yalla bu dajel jamono munu ca jariñu min ko lutax muné kañaan nga ko koy xagn nit ko arrogant neena du meuna jariñu ci nitu wa jamono mukk nitu yalla wa jamono du ci meuna jariñu min ko lutax muné añan nga ko koy xagn day japp ni lum ñak seigne sa ko xagn lum ñak rek serigne sa ko xagn muni motax du meuna taxé ci ñom mukk du meuna jar yi ci ñom mukk isil asud laysa sa intifa'i bi fadl man asara bi tiba waju añan nit ko arrogant mutakabbir foko fekk du jariñu ci nitu yalla munu ci jariñu añana ko xagn ndax day japp ni lum ñak nitu yalla be ko xagn mbolo mi top nitu yalla bi te top ñuko li dikkel nitu yalla bi te dikkelu len lol lañ koy añané ba duñ ko nango top duñ ko nango top bokk na ci ñariñal liggeel nitu yalla nima ko waxe won day tax am ñeegëlal adina ak lol al-akhir ku weddi laaj ko sayidina musa sayidina usman radiyallahu ta'ala anhu sayidina usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu ci sahaba yi la won moy 3e personnel ci l'islam wala nga ni moy 4e bo ci bolé yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi ababakar omar usman ci top sayyidna usman ben milliardaire la won bu la nexe man la sayyidna usman ci yow mi ne senegal dima deg da nga nan ben serigne sek la won bo xamni Touba dafa inondé yermane ki fi nekkal Seigne Touba tax mu bëgg fu mbolo ma dajé susurlu fa ndax ndox mi nanguna seeni kër mu am ben espace bu yaatu bo xamni bu ko don jaay man na nek ay millions millions millions muni jox nako ki fi nekkal Seigne Touba adiya fi sabilillah yonent sayidina Ousmane non la defoon sayidina Ousmane yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wote xare sallallahu alayhi wasallam xare ba nak kenn amul lo lek kenn amul lo nan jamono yi bekkor la tangor wu kenn munta misal te sallallahu alayhi wasallam kaddom rawnako ba nopi te dara luñ war pour dem ci xare ba amul dara luñ meuna jëfëndiko pour dem ci xare ba amul sayyidina Ousmane ni ñokkat waxu duggu kërëm konté ñetti téméri gëlem ak seenu seuf ak jooni dinar ni yanante bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah defal mako ci daara ji sallallahu alayhi wasallam yimu ci jëfi Ousmane ji fi jamono tollu ci tank tank fi jamono tollu ci jafé jafé mu atana yëkëti milliard jox yanante bi sallallahu alayhi wasallam ni ah sallallahu alayhi wasallam ñu sulmal ge rek muni mom bala jëfëndiko alali Ousmane ji day ñaanal yalla Ousmane motax muni nitu yalla soko joxe sa wërseuk bala ko def fenn dana la ñaanal yalla ben yalla yok sa wërseuk ba sa ngëm yalla ba sa ragal yalla ba ëlëng nga taxé waye dula neenal mukk yanantu bi sallallahu alayhi wasallam sulmal ge rek commencé yalla jéggelal Ousmane yalla bul topati Ousmane dara yalla l'Ousmane defati na la neex yalla ba fajar way way Allahu akbar ba fajar ñu nodd fajar rek Ousmane ñew ci jakka ji bim ne ba xañ dugg rek yonent bi ni beurep juk taxaw ne ko ya Ousmane mu ne ko labbayka ya rasulullah mu ne ko ma darra Ousmane ma fa'ala ba'da al-yawm wallahi Ousmane yalla xamal na mani bis ni tay mënu to ko def lu ko nakari Ousmane yalla neena mënu to ko def lu ko nakari ci kaw suuf yow Ousmane yalla neena mënu to def lu lay lor yowmal khiyam ma fa'ala ba'da al-yawm do to ko def mu Allahu akbar man mi nga xamne de man sax nekuluma fi Seigne Touba man mi nga xamne nekuluma fi Seigne Touba ci misal manam dal duma khalifa am la bëgg wax ni man fuma ne Seigne Touba la fa neel la waxon waja waja ba mané waw dama bëggoon ma ak yow légui comme yow dañ lay wo ay conférence te da nga nuro diiw légui su ko defé buñ ko défalé te cyant bu mo mënta dem yabal la buñ bo yow ci conférence ngay def boy dem wo ñu and mané ko yow fo jëm sa poste bi la fa yob man fuma jëm Seigne Touba la représenté ak yonent bi mënu ñu and waye dama ni man ñi nga xamni rek man nga xamni man ci misal sama yon niwu kera buma déggé ni espace bo bu nga xamni bu doon sun jamono bi di ñaan way law daq way daw laq ñu fa lañ laq ju won ba ndox ma nango seeni kër espace bo buma déggé ni borom jox nako addié Seigne Touba muy Serigne Seck mi wallahi kero sukuna ñaanal ko yalla té bu mako massa gis ñaar yoon la kat ñaar yoon la ko mësa gis ñaar yoon waye julina ñaar raka ñaanal ko sama borom moy lama waxon ci kërok tiwawan nga lama waxon ci kërok tiwawan dama massa tok wéru gam Cheikh Abdul Aziz Al Amin ma dégg muy jambat talibé ni len ay way yeen talibi te ngeena def ni mourid yi man bu gamu joté talibi dañ may bëgg ray ak awma bass awma bass awma bass te man gis na magaluk Touba ben mourid du laj serignam bass wallahi sayyidallah ma tetiss ni ma dégg lolu fima tok ma fas ci sama xol ni ak an neexon ma am alal ju tol ni ji jili mbay am wala ji njuga kebe am wallahi dina dem tawan tabax fa kru gan wallahi dina dem tiwawan tabakh fa keru gan fi sabilillah ku gamu seti dal fa kero li la wax yag na de ay ati at boba ki fi nekkone ci rew mi ñu nan ko Macky Sall boba nekkul president rew ndax limi wax dafa yag bu mu joomu jamono Abdoulaye Wade la ko doon wax yu mel non ñu dem ba mom mu ñew lama yene won ci sama xol bi mu def ko muy dem tabax keuru gantiwaawon ci la waxe won ni ma ngi lay watal ci yalla ni sa tay juni su suba koy dakk xuma fo nek di ma deg musuma la gis waye yow fo sa tay juni suba koy dakk waxuma ko ngir par parlo sama fu ci politique waye wallahi fo nek xuma fo ne ci kaw suuf bugguma ko sax xam waye dama ni baye bo nga xam ni sa tay juni sa suba koy dakk la kula gasalum pax mo lay tay jitu nitu yalla du tiaxan ken du ko liggeel di torox waxuma nak cheikh muntaha mi fi nekkal seigne touba cede ko ci fi nekkal alhaji malik cede ko te ñaar ñi ñoy rew mi ñaar ñi ñoy rew mi ñaar ñoñu kenn ku ne ma deg ci sa nobbi kenn netluma muni sama xol sedd na ci yow guuy ndax li nga defal seigne touba ki wax ko kenn sama xol sedd na ci yow guuy ndax li nga defal alhaji malik lolu mako deg kon nak dana ko cede te yalla tax dana ko cede te yalla tax mag ñi ku leen warmal yalla warmal leen ku leen liggeel yalla gëreem la dañu fekk fu dara niwul ñu def fa dara ba ñepp bëgg fa bok cheikhoun bamba neena wa khila in adra yawm al bari wa durriba sirata fawkha an nar wa kabada al waral jawwa wal qumma nada munadin أين أهل القطمة للمسلمين فعجبوا أجمعين فيؤمرون للجنان مسرعين سيخون بامبانينا موبيس بينتي تيوي با يالا جيل سيرات غاتي كو سي كاو جهنم بن كيسيون لا يالا دي جيكا واخ بن كيسيون da yebal men malaka niko woral ma bis pinch lajal ma ñi neewon ci kaw suuf di leggeel julit ñi di len xitmal ta yalla tax nañ ma len wol ayna ahlu alqitma lil muslimina ñi nga xamni fu julit ñi jaxle ñu jog taxaw nañ ma len wol ñu wolen bañ dajé bi an yu khalaluhum amdul janna bi ghairi mihna wa khayr fitna neena ba malaka ma woyé ñooñu ni ana ñi daan liggéeyal julit ñi fi sabilillah ci adina ñu ni ñoo ngi ni ñu ni kay lañ wuy yalla ñu def benn groupe yalla neen ay ci aw leen yoonu aljana duma sét seen dara fi mom yeen du ngeen fi am fitna du ngeen fi amuk jaxlay kenn du leen fi nattu ayo yoonu aljana señ ci bani kon nak faqdimhum turan li wajhila gis nga delu ci warna faqdim lahum turan li wajhila fexela gor gor lu ci liggéeyal julit ñi ngir yalla liwo ci lay faqat nak bul ko def ngir kula tag bul ko def ngir dara liwo ci lay faqat bila mannin wala tana bul ko def diko netli wat ak netli wat tay fek djublu ci ñax waji rek nan waji bur won ak man do am nangam bur won ak muni bula ci lola fek wala tana ite bul yokkat bul tayal bul tayal min ñu bëgg lo gëm lo ni ñi nga xamni ñoy wax ni sëriñ ci dañoo tok muy dox xam nga lu ñu bëgg gëm lo ñu dal di jël hadith yonent bi surtout nak budé ci ñi nga xamni ñoy as-salafiyya ak al-wahhabiyya xam nga ñoom hadith bu ñuy jëfëndiko pour détourner xéli gaay dañ la naan yadul hulya khayrun min yadis sufla loolu lañ lay hadith bobu lañ lay indil naan loxo bi jëm do nekk ci kaw tay joxe mo gën bi ci suuf waxu ñu dëgg yonent bi djublu wu ci kok waxu ñu deug yonent bi djublu wu ci kok yadul hulya khayrun min yadil sufla bako yonent di wax kilifa ak l'islam taxut ñi wax kon dañu bëgg wax ni loxoy sahaba yi ño gën loxob yonent bi lool lañ bëgg wax ah sahaba yi ño daan yëkëti di jox muhammad sallallahu alayhi wasallam mu di leen ko defal ci yalla kon dañu bëggoon ni loxoy sahaba ah kon dañu bëgg wax ni loxoy talibé seigne touba yi ño gën loxop seigne touba bi waxu ñu dëgg ni alquran amé sababu nusul non la hadith amé sababu nusul ni alquran amé sababu nusul non la hadith amé sababu nusul kon yonent bi nit yalla yi taxukoy wax yadul hulya khairun min yadi sufla bako yonent bi wax nit yalla bi taxu ya ayyul ladzina amanu iza najaytum rasul faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa yen ñi gem ni yalla yalla la bu ngeen deme bay ñew di siaré ci yonent bi nako addiye jitu na addiye jitu joxel addiye bu nuppi doga jamm sante ak wax sa soxla lélé sax dina koy faral di téré ay xalé manam nga ñew siaré sëriñ bi tok di waxtaan ak mom bay dem doga lamb sa poste jox ko addiye dedet na addiye ji jitu lool la alcorane santane da ngay joxe addiye bu nuppi doga tok di waxtaan waye bul xaar bay dem dor ko joxe bul xaar bay dem dor ko joxe de bi nga nuyo rek joxe ko man na am bo demé bing ko bi nga nuyo joxe ko amna ko xamni ma nga ciofor la won fele di sakku ndimbal serigne bi tok loko di xaar lu ñew mu jox ko ko netti linañ ma ñaari xissa ñi ni len cheikh ahmadou gaynde fatma la ñi ni cheikh abdou assi abdabahi la du ci waawon wala kuli al neñu cheikh ahmadou gaynde fatma ben way dafa ñew jox ko ambulo am ku ñew diko di soxla ambulo biko waji jox mu ne gess niko jabb waji waji nak xamna da bok ci ñi meena naw addiya lol am na ñu xani mom ab dini dong buñ ko joxe defé ni joxe nañ lu ri munilla serigne bi dey serigne bi yow xana xamu ambulo bi li ci ne ambulo bi li ci ne nangay million la serigne bi ni ko soxla wut ma diko xam bi yalla mi tax nga jox mako xam nako bu fekke motax nga jox mako yalla xam na yow mi mako jox xam nga num toll ki mako joxit bako dajje dina xam num toll man amul solo may xam num toll ñoñoy serigne ci non lañ mako netlé ci cheikh ahmadou gaynde fatma radiyallahu ta'ala ñoñoy serigne sa wallahi yalla xamna yaakar nañ ni ñun serigne ci mom duñ jéxal dara kuy di soxla ñun nga koy dis kuy laaj ñun nga laaj effectivement sax lu jaadu la ndax nit mom ginnaw yow la jital ci diinem wax deug yalla bu amé soxla ci yow la wara ñew waye fekk mbumu rafet pos dara lu bari da ngay ñew rek ñu dis na baxna deg na ko ba yalla ñew kesse waxon na ko fi ci señtaani dañuy ñew fi dima dis ñak ndox di ñu amé te mu metti lool yalla xamna ni amna ño xamni dama daan jënd fi bari goy ndox yonne leen ko bëgguma ñu xam sax ma ngi ko yonne mu am ci soxna saan balé ci daara ji ma fexé ba ndox dem kërëm fa la koñ bëpp faxe nak ku soxlaati ndox rek ñew ci man may ma def ni yonon don def rek buma gisse kuma yene tuyaba yene la jam amna kuñ wax baye jeng diop nek dakar masna ko wo ben bis niko amna fuñ meuna amé yalla fi de ño xamni dañu soxla ndox ma sorin len ma bëggon bu fekke ni man nga ca munima ay ca bismillah bu suba dana wax señ mbacke mu yonelako señ mbacke dooma xam nga mom njabotam gu bari man ma len don jangal ñu bari ci njabotam jangal na len señ mbacke mi wax jangal nako sama xarita danaka gamu gune dana ñew fi ci man wara jage xuma 300,000 quelque yoy ñi dal leen di xëccël ndox fa saxa bam dem ba fa ñom dugg ci kër yi donc kon ñom addiye ji nga leen di jox fofu rek lañ koy delo waat waye nak sallallahu alayhi wasallam neena kullu si ni'ama mahsul ku yalla defal xewal dana am ñu lako añaané ku yalla defal xewal dana am ñu lako añaané muntu ñak non la yalla bindé addina non la yalla bindé addina kon nak ci deug seigne mourou waxtani jeexut te da melni amna ay bokk yu may xaar ma war leena yewi ndax da am liggey buñ doon liggey fi ci daara ji wala kulli hal ma wax rek ni liggeel nitu yalla tiyaba ju reey ngi ci taxey ngi ci man na len ci jox misal rek ci abou yusuf al-bustami abou yusuf al-bustami ñeen ñu bari ci ñeen xam nañ ko nitu yalla bu mag la abou yusuf dafa am benn bis mu xey julli fajar ba nopi di doxantu doxanto ba naaju tang mo ñiku di ñibbi ci yalla di ngelaw mu yek sedd bu ko dug mu xol gis ni naka yereen bi dafa xottiku mu jaar ci marché bi jaar ci benn teyere ni ko waw garal ma sama yere bi mu ne aji bismillah mu sumi dox ko mu garal ko ba nopi mu lamb posam niko luma lay fay mu ne ko ah def na ko hadiya mu ne ko ay mu ne ko def na ko hadiya amoy ci dal di continue dem kërëm lolu ci yor yor la takusan sa teyere ba faatu ñuy denc teyere bi biñuy denc teyere bi

diko malaaka yi naree mbugal munkir ak nakir ñew ni ko man rabbuka kuy sa borom mu tiit bani leen abo yasidil bustani moy sama borom malaaka yi ni ko tay nga deede ñew ne ki am nga yalla jidul yalla nar ko duma yalla ni bu ko loxalal sun borom ci bopam intervenir ni bu ko loxalal dama bëgg ngeen wol ma abo yasid moy muy wax sama jambo bi ba xam ma man na bindi weñ waxuma nit ak nopam yalla dal di dindi ki ray li dox digeunte abo yasid ak bamelu waji liñu tuddé kasfu yalla dal dindi ki ray li abo yasid tew malaka yi ni abo yasid mun ki rek nakki ni abo yasid ki dañ ko laaj pe sa yalla mun yow abo yasid mom dal di tit ba xam ndax mom xamna yalla mom dafa tit ba xam bim xamiliko gëdd waji nako yow fan la nekk sa yalla man mi nga xamni weñ sax munu mako bind nga nan waji momit tak fi do rek ne quoi abo yasid sa mbumi ku lako garal ci yor yor yow tamit abo yasid dal di niran mbumi xelam dem ci waji muni ah sun borom ne ko mbaadu da wax deug muni ah wax na deug na ci fajar bima julle suba ba nopi di doxantu bima wagniko ngelaw ni fay fay ma yek sedd ci sama yaram ma xol sama mbubu xottiku ma jaar ci marché bi amna ku mako garal ba nopi nima defal nalako hadiya ndeke waji sun borom lillah yow abo yasid nga liggeel ma bama geureum la waji liggeel la sa mbumo mu defal lako adiya dugal nako ci bir ngeurmane gi mala geureum jegal na waji malaka yi dal ni acci bayi len waji yobul len mako aljana kon liggeel nitu yalla tiyabam fune la meuna joge yalla ni yalla xir ci liggeel yalla ak ak yenentam ak nit yalla yi lu ama am solo la bu len adina fabi bu len reseaux sociaux yi fabi di bonal serigne ci kep ko xamni lu saint la won lepp lo xamni lu sel la won fexé nañ ba wan leen gëm lo leen ni lola selatu leneena sel lepp lo xamni muqaddas la won rek lepp lo xamni muqaddas la won te moy lu sel rek gaay tilimal nañ ko ci nopi ñi nga xamni xamunu yalla xamunu yonent rawati na génération bi nga xamni barki di mu dong lañ juddu jangunu histoire xamunu dara ko nama yalla bal bo demé ci université yi serigne suñ ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ay serigne nama yalla bal muy serigne intellectuel yi ñu ci bari ñomit détourné nañ xalé yi bala yalla xam doyna kon dal mbir yi jaxassona lendem na waye nak téréwul amna ño xamni ñi ngi léral fu ñeen di tek seen tank bobu ëllëgé ngeen mëna mucc suñ borom tabaraku taala mo bind jam ñi yëkëti ñi soufel ñi darajal ñi bay ñe wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat la alquran wax yonenti sax tilka rusulu fadalna ba'dhum ala ba' yonenti sax yalla da leena gënalé waxu nak ni ci ordinaire yi kon nak lolu nañ ko nangul suñu borom momum jam ñi moko def te nañ ko sobé ci ciobarem ci mbaxam nañ ko nangul baña dégg lu ñi nga xamni dañuy philosophe lu rek di total ak ñattal solo ci philosophe dong lañ koy tek waye téguñu ko ci xam xam bu wër philosophe lu rek kon déllo ci len seen xel bu baaxa baax loolu dal mo doon waxtaanu tay wi di len jéglu di len ñaanal di sapp ci ñaan no ngi ndokkel ñi nga xamni soppé daara ji lañu ñeen balma ñu ma koy faral di waxé leg leg rek du ñak ñu ma ci tuddu waye wax deug seen yene ci daara ji xam nañ ko baax du melni soxna ñoba ciun bima len ko waxe bam ma gisagut la tambali won leleg mu tok ba yag mu ni am defal ma li ci daara ji yemu ca bayiwut lola ba boole ci borom kërëm yemu ca nona bayiwuko ba bu yagguto ñay gi rek la and ak borom kërëm ak njabotam ñom ñep ñew ba ci daara ji fekk mom ñew na fi ay yoon waye yoon wu mujj wi mu and ak borom kërëm ak njabotam ñep ñew ci daara ji nit nak fumi dem difa and ak njabotam wax deug yalla fofu bëgg nako sop nako li tax mu bëgg ko sop ko mi alquran yalla nako fa yalla fete te fay ko mom ak njabotam jep bi baraka ci alquranul karim bo bi jaay sey khadim jigen bu baax moy lama waxon rek ci soxna gaynaba ak borom kërëm bobule momit kasalika non dong la demel kon ñing leen ci gërem baax di leen ci ndokkel di leen ñaanal
di nuyu Seigne Mohamed.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. بوك اوديتيري راديو خسيد اون لاين ديم سيني ني لين يون سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي جن كو ديفال دي ماس جو نيك بو نينت وقت جاتي في تي سينغال بوك مي نيك تي تكنيك بي موي سين مودو مبي تيام غينا بي نين جيغلو ñu gi nga xamné retard nañu ko ajiwul ci sunu ciobare ci dogal sunu borom la tabaraku wa taala ñaanal leen sakku ci yeen ñaan mu melni dimanche yi wessu ñu ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi taala ñu defoon ci ñaari episode ñaari emission ñaari jotaay waye ni ngeen ko farale mile ci emission bi ci arab yi diko lebu ni li kulli makan maqal mirum mu nek da fay laaj mawdu bañ fa wara waxtane jamono yi ñu tollu ci jamono yi ubitel école ko wax da nga wax njang donte sunu rew lu gëna bari rek bo né ubitel école xel yépp dajé ci école français bi xam ngeen ni jàng mom mëna ñu wax ni fardul ayn la nit ku né war na ko def tek ko ci ndigalul yaron alihi salatu wassalam man jàng mi nga xam ni am na njariñ di jural borom ragal yalla tabarak wa taala njang mi doon borom ragal yalla moy njang mi lay orienter ci diine l'islam njang momu tousul moy jural borom ragal yalla subhanahu wa taala wari mi alquran sun borom sant nañu ñu jangi xam xam bu meuna doon yaronte sallallahu alaihi wasallam sant nañu ko borom bi tabarak wa taala bimu ñu namé indi adina daf ñu xamal mbolem xéti xam xam yi nga xamni amal na doom adama njariñ xamal ko xam xam yi nga xamni da koy lor ligi mu bindu doom adama xamal ko sant ko mu xam lu ji nga xamni man nga xamni doom adama bu ñewé adina muy jang mo mu doon jang xaw nga ko mëna tudde rek répétition ndax fekk na jangon nako ba nopi ci eussel bi ñewé ci adina ñu war ko détaillel لوت القران ني فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه يتفقوا في الدين ولينصروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحصرون من سوره التوبه يكنا جادنا ورنا مولا مو نيك ام كوريل بو تي بايكو ديم ساكو جي خم خم ني ديلو سواتي دي خمال ني نيو باي دي لين ييه دي لين وار borom ni lolou mu ngeen ko defé dana tax xeyna ñoom ñu mëna moytu conséquences yépp manam dana tax nit ki mëna jël li nga xamni moy yu positif yi dal di dégager yu négatif yi xamni ijaabiyat yépp daf koy conserver wayé salbiyat yi mu bayiko
ndax lo gis lu ne amna positif ak négatif lo gis lu ne amna ijabiyat amna ay salbiyat sun borom ni bu boba dana tax ñom ñu mëna moytu ndiko salbiyat yi la'allahum yahsurun la'allahum yahsurun xeyna kon ñu mëna moytu salbiyat yi te moy yu négatif yi dama dama ñak moytu ay salbiyat motax mu jang ba xam wañiku di jël xamam xam xamam di ci lor ñeneen xam xam bi mu xam ba di ci lor ñeneen lolu mu ci loré ay salbiyat la waruko wona appliquer waruko wona jëfëndiko motax ngay dégg sax def kat yi di wax naan xam xam bu ñuul nuraniyu moy ijabiyadi sulmaniyu moy salbiyadi dom adaw kon bu jange ba xam ngir mana def al farq bayna nurani wa sulmaniyu njang rek moko ko mana may ginaa bimu ko xame ba nopi nak legi mu degager salbiyadi yep daldi conserver nak li nga xamni moy ijabiyadi te moy yu positif yi mu wacc yu negatif yi mu melni dom adama contraire bi la def ginaa bimu jange ba xam li geuna bari ci nit ñi salbiyat yi lañuy jël diko jariño bayyi ijabiyat yi manam yu negatif yi rek li gëna bari ci doom adama ginaaw bimu jàngé ba nopi tambalel ca kaw bamu atomik bamu nucléaire yoyep bi doom adama li jàng ci xam xamu salbiyat yi la bok waye tiwul doom adama bimu ko jàngé ba nopi daf ko jëfëndiko defar bomb nucléaire nga xani man na fagaagal adina ak li ci biram te fekk namelum yalla ci adina ak li ci biram du fagaagal ko xeyna waxtane ko yaron ta sallallahu alayhi wasallam ni atlubul ilma adafni talabul ilma farida talabul ilmi farida talabul ilmi farida ala kulli muslim ala kulli muslim te doom adama muslim la won ci eussel motax bu wax mukk ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa distingue dede al muslim moy ko nangul yalla te doom adama yepp bokkon nangul sen borom tabarak wa taala sallallahu alayhi wasallam ni jang xam xam wuti xam xam farata la ci bepp muslim moy kep ku gem yalla rek kep ku gem yalla rek ak noko meuna gemi wut xam xam farata la ci yow ginaa bi nga xamé ba nopi nak légui yow yaay xol salbiyat yi nga taxañ ko tek fe jël ijabiyat yi jariñoko jariñ ci jami yalla yi tabarak wa taala lo tax sallallahu alayhi wasallam ni innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa kep kenn ci yeen bu wut xam xamam bu wut xam xam la yalla di seex ci lam xam moy intention bi ngay wuti xam xam intention bi nga am lan la lol la yalla di xol tabarak wa taala ndax da nga wut xam xam ngir jariñ ci sa bop jariñ ci jami yalla yi da nga wut xam xam ngir denc ak reer da nga wut xam xam ngir manam moytu ndiku yu negatif yi nga xamni yalla daf ko téré wala sens contraire bi mo la taxaw wuti xam xam bi ngay dugg école di jangi lula taxaw la dugg école bi ngay dem daara lula taxa dem daara innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa lolo tax ben sa'ir waxna ci tere biñu tuddé ta'limul muta'allim muné wayan bakhī an yanwiya al muta'allim bi talab al ilmi ridā Allāh wa dār al ākhirah wa isālati al jahl an nafsihī wa iyā ayyīn wa iyā ayyīn bari mi ci tere biñu tuddé ta'limul muta'allim lolo la waykat bi wax lolo la sa'ir bi wax lolo la borom xam xam bi wax muné yalla na jaaduna rafatna yi jog di wuti xam xam mu selal yeneem muni na fexé ba xam xam bi bim koy wuti na jimi yalla tax nga xam ni wuti wul xam xam ngir équiper ben fonction wutul xam xam ngir ndomba tank
wutul xam xam ngir nek imam wutul xam xam ngir nek serign luko taxawuti xam xam rida allah am ngeureumal yalla rek ndax xam xam day maye ngeureumal yalla tabaaraku ta'ala bu fekke ni pratique niko nilako sun borom sante rabbi sitwa jalla rida allah wuti xam xam ngir am ngeureumal yalla rek da ngay gis sans contraire bi amna ko xamne xam xamam wutu ci ngeureumal yalla waye samanan khalil la ci wut samanan khalil as koppar mom koppara ko taxona jangi xamna ni ku jangul jesul employé xamna ni ku jangul do am nangam bu jangul fami sangam la bokku fay bobu ku ci bokku bo jangul do bokku do am ay talibé nga jang ngir ami talibé man fami sangam la bokku fay bobu ku jangul do am do nek iliman nga jang pour nek iliman lo lepp samanan khalil la samanan khalil la samanan khalil la borom xam xam yi bari legi sen xam xam ci samanan khalil la yam rek su xane bu muy jangi intention moy dundal xam xam comme niko borom mutaallim waxe waye ginaaw bi samanan khalil dab ko mu andak ben politicien wala mu farak mom wata damay far di wax ni borom xam xam yu bari dugg ci politique kenn waratu la consommer sen xam xam manam luñ waxati woroko gem woroko nangu dang ko wara fop tek fe bu fekke ragal nga yalla xde bu fekke ni xam xamu ragal yalla nga bëgg parce que xam xam ci koy joxe dañu tamu ci mom ragal yalla moy tax kim koy jox mu meuna dugg ci mom borom xam xam yu bari bo gisee ñi xey di waré suba ba ngone te du ben def ben tahsir ci umma bi dara waralu ko luddul samanan khalil waram xam xam bu fekke ni politique jaral nako fen ngeen bal ma ci bad mu gis ay fen nopi ci lolou moy fen gis ay fen nopi ci sallallahu alaihi wasallam neena kep kenn ci yeen borom xam xam bu gis ay fen nopi ci sallallahu alaihi wasallam neena yow shaytané sulu nga shaytané sulu xam ngeen shaytané sulu de moy shaytané su mën ta wax shaytané mum xam ngeen ab liggey moy fu mu fekk lu bax yak borom xam xamit da war fum fekk deug wax ko ngir yalla mun nak bo demé ba ñimé to wax deug yow borom xam xam shaytané su luga samanan khalila borom ta'limul muta'allim muni boy wut xam xam rida allah wa daral akhirah ak bëgg sëgëru al-akhirah jak ëlëk ndax bu fatani xam xam bi faaka ñaari bor la man na la yobbu aljana man na la yobbu safara xam xam bi man na la yobbu aljana man na la yobbu safara motax muni wa daral akhirah ak bi ngay wut xam xam sa yene sa intention na don lijeenti sa keuruk euleuk al akhirah ni lijeenti sa keuruk euleuk di al akhirah wa daral akhirah ñettelu point bi wa isalatul jahl nga detacé wu nak ba set wécc ci ak rir dindil sa bop ci rir xam xam bu amé ndariñ day dindi nit ki ci rir isalatul jahl an nafsi moy loy def lune nga set lu ci sa l'islam wax lu ci sa diine wax ñentelu point moy wa ihya ad-din dundal diine ji nak xam xam da war di dundal diine xam xam dundal diine xam xam nan lay dundale diine moy yow def nga effort jangi nga ba ñew conséquence bu nekk dajé nga ak mom bi ngay dem bayyi nga fi sa téméri morom yu mënta dem jangi bi ngay am moyen jang amna sa téméri morom yu amul moyen pour jang kon bo delu ci waté bu la yalla maye tawfik ndax moyen yoyu yalla la ko jox kon bo delu ci waté xam xam bobu partager ko ak ñi nga fi bayyi won ay diin bu ko defé diiné ji dundu waye dem jangi ba ñew
samanan khalil bi mo waxon day da di ñew ay is borom xam xam bo xamni jangé na ci bitim rew bo ñew waye day jaay xam xamam ay delu ci kor kor yi duggu ci association yi arakan yi fexé am financement ñu tabaxal ko benn kër mu dëkk ci djema collaborer ak niti adina yi ak niti adina yi balie ko mu samp dara di jangale ba yalla ñod di xewal fu xewal nekkon andil ko comme niko wa koki defé ka nekkon koki ka nekkon koki mustahirlo samp dara di agne gerte yak say donga samp dara di agne gerte yak say donga seigne massakhir lo gerte gerte gi ñi bay ci nawet bi bu du ko yobbu ci seko ba jaay ko de dedet da koy denc fi barab bu agne jotté mu nekk am nekk jox goné nekk jox kenn ku ne agne ti bu gerte kenn ku ne agne ti bu gerte waye tay gis nga ba yalla ñew ba yalla ñew legi lañuy agne kon mu ngo kon mu ngo bu fekke da nga jangi ba ñew nak ah dañi daara dafa metti daara dafa bari ay conséquences daara li daara la ba tax nga tawax sa nek sa SR plus 4 bu ndaw dekk ci yak sa fami ak sa ben auto di xëccio iliman ja sa jakaja bu wer de ñu wer sal la sa soldu nga delu ci wat waye cionay njangalé mom xalaatoko cionay njangalé xalaatoko bu baba defo ihya udin baba dund lo xam xam yow da nga ray xam xam ndax bu ñepp defé ni yow légui xam xam dé bu ñepp defé ni yow légui xam xam dé te wallahi borom xam xam yi bari li leen té samp dara dara waru lu ko nudul choona yi ne ci dara rek choona yi ci nek rek conséquences yi ci nek rek difficulté yi ci nek rek moy len té samp dara waye bu dara nexé won ni ak imama nexé bu dara nexé won ni ndom bak tank ñu fal la ko nexé kenn du len jitu ci dara kenn wërëntul ni ñom ay borom xam xam lañ waye dañu ñibbi ci tudd rek ci seen canapé yi di naan kanet ñu ñibbi rek ñew tuddi ci seen canapé yi di nan kanet rek fuñ woté collect ñu ko ki ñu dem manam ben mujtama ben ndaje wala nangam fune rek ñu fay dem téwé ko tanni fa seen grain de sel delu ci wat tok dé ñu nan oustaz dakhala kharaja yahni c'est-à-dire Nungo. Ñen ñi nek ay représentant ay yenn arakat yu nek bitim rew di fayeku 10% ci juma yi ñi tabax ci rew yi rew mi ñen ñi di fayeku 15% ci ten yi ñi gas te ñakoy gaslu diko def sa daxa jaar ya ndax bu len fatani amna ay arakat yu nek biti rew wala ay borom alal yu nek biti rew yo xamni ay resene representant fi dañ len di wax ni ñun de dañu bëgg def sadaqa jariya wala nga gis ko xamni seen wajur dafa faatu ay gone yo xamni seen wajur dafa faatu ñun ñun dañu bëgg defal suñu wajur sadaqa jariya wa legi dañu bëggon ku ñu gassal fofu ñaari ten 15% ngay fayeku ñu financer la nga dem ci ab dekk gassal leenu ten ñu tagal la say mam ta talat sa 8 wala sa 4 ñibbi lolo la taxone jang xam xam bob li nga yor ci xam xam li nga samp dara samp ay école formé nit ñi jangal leen waye dedet da ngay ñew rek teud ta bo xey ya ngi rechercher ay collaborateur yo xamni ñanga ci bitim rew noy fexé ba ñu del jox ay financement seen sadaqa jariya yoyu ñi def nga am ci ay quelques personnes yo xamni yoy rek lañu yëng yow 15% nga ci laaj ak
10% ya xam wala 20% sans d'état sans départ kon dund lo xam xam kon wa ihya ay din moy xam xam bi ngoy jangi na sa intention moy dundal diine l'islam dundal diine l'islam am ño xamni dañu jangi ba ñew biñu ñewé ñu gis ni Sénégal ñi ëpp ci ñom fonku ñu borom xam xam sëriñ lañu gëna fonku ci borom xam xam lolu jural leen kañaan ci seen xol ñu añaané sëriñ ci ba tax ñu di leen critiquer di leen xex ci seen xam xam jëruko wallay jëruko njangale mu leer rek day mujj ñoon ñoñu nga xamni luñ fonk sëriñ danañ wañ ñuko waat yow fonk la yow té xam ngeen ni sëriñ ci Sénégal bokut ak sëriñ ci l'islam sëriñ ci Sénégal moy ku bokk fami sangam fami bobu ay sëriñ lañ seen bay xéxalon na seen bay ñu xéxal seen mam xéxal sé loolu lañ japp sëriñ ci Sénégal fekk sëriñ ci l'islam moy borom xam xam bu jëfé xam xamam même bu amé xam xam te jëfewul xam xam sax du sëriñ sëriñ pire et dire moy borom xam xam bu jëfé xam xamam waye lo lepp bu amé ba nopi nga jang yow ba ñew nga gis ni li nga yor ci xam xam amna ko xani mom turu sëriñ la am moy doomi sëriñ la waye jëngul dara waye ala kulli hal nak comme aaday rew mu moy doomi sëriñ la ñu fal ko comme sëriñ fonk ko comme sëriñ yow ñu ñak la fonku lolu bu mu lay indil rénk ñe bo xamné da ngay jur ci sa xol añaan ba tax nga jël sa xam xam bobu diko xexé turux yoyu le da diko xexé tariika yoyu dedet bu mu la ko jaral da ngay nangum dogalu yalla te ne ci li nga wara ne rek del jang tay jangale rek bu yagge ñi nga doon jangal te di leen jangale bu yagge ñu def lepp sëriñ ñom ñi nga xamni xam xam leen itel bu yagge ñu def lepp sëriñ ñom da xam nañ ni xam xam ak cëriñ ci xam xam lay juddo waye du juddo ci fami waye aaday Sénégal bo ñëwé sa xam xam da nga fi bëgg jëlé aada ji légui ñom dañ lay mujj far bañ ba dootu ñu jariño sa xam xam critiquer gi ñay critiquer seen sëriñ té ñom seen sëriñ soosu lañ xam seeni mam ak seeni mamad yépp mom lañu xam nga ñëw wañ ñuko waat bëgg critiquer seen sëriñ soosu dañ lay bañ bañala sa xam xam da ngay xam sa bop rek té nek ci li nga wara né li sa wërsëk yalla dana la ko jox waye bul añaané sëriñ si ndax bul faté ni sëriñ soosé nga xamni tay ñoo jur sëriñ si fi nek sëriñ soosa ci xam xam lañ doone won ab sëriñ ci xam xam lañ ko doone won yaakar na ay firil na leen ba tay liñu tudde alim muy borom xam xam toujours yalla day rocc fi rofé gis nga batu liñu tudde ra'i moy ra ayin mag ñu bax dañ ko daan firé sam ab sam serdi sam bi sam moy gir borom xam xam ab sam té sésal borom xam xam yi ci réew mi ñëpp rek nga xol seeni wajur borom xam xam yi bari ci réew mi na xol seeni wajur amuñu won xam xam waye dañ ni ab sam moy gir borom xam xam moy gir waliw moy gir bandi ni la yalla teggi adina bi ab sam moy jur borom xam xam moy jur waliw way jur bandi ni rek la ko yalla di ayanto nak xam borom sam ba jur na borom xam xam ba jur na waliw ba jur na bandi ba walige sam ba jurat borom xam xam ba jurat waliw ba waliw jurat bandi ba
li la yalla tege adina bi min newati rëcc xam nga li kulli say in min istisna lepp lo gis règlement bo gis amna exception ñu newati mucc masal na koy lim dama ni masal na koy wax dama ni wallahi li yalla defal señ touba ak a new lu mu am li yalla defal señ touba man fuko señ touba fa go xawmako yalla xam nako dafa new lu mu am da new lu mu am yalla xam nako moy cheikh mudou bamba yalla dako wursugal mu bok ci khutbu samani jamanom bok ci kumunul awliya allahi bok ci arifuna billahi waye nek jiwrini yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye li ci yeme te nek lu tumuranke nga xani bari wut lumi am moy njabotam gep gor ak jigen nak njabotam gep gor ak jigen ñi bayiko ci mom ñepp sa borom def len arjulu salih wal mar'atu salih kulluhum arjulu salih wal mar'atu salih kulluhum lol li ngi koy fekk ci wali bari wut wali wo xamna njabotam gep arjulu salih lañ ak al mar'atu salih wali yu mel non mo bari wut ñata wali nga xam yo xamni seeni dom yiñ fi bayyi ay bandi lañ bandi ma la ko wax billahi la ilaha illa hu ay bandi lañ waye teewul yalla sutural na len rek ci seen baxuk bay xeyna ci seen wilaya ak bay waye nak ay bandi lañ de ñaata nga ci xam kon li kulli shay'in min istisna règlement bo gis amna exception seigne touba ci exception yoy la bok motax may frère wax ni amul ben yonent la tambale ci yonent ya la wax ba bëggay ñew ci kumulul awliyaahi ba bëngay jéxal xawma ci ko xamni yonent bo xamni ludul ñent yonent yima ci genné won ñent yonent kep motax mané li kulli sayn min istisna règlement bo gis amna exception ñent yonent kep nga mëna genné ci téméri yonent yi ñetti téméri yonent yi ak fuk ak ñet té bo ci bolé anbiya yi sax day nekk ñent jooni day nekk téméri jooni ak ñaar fuk jooni ak ñent jooni waye dama né ñom ñoñu téméri jooni ak ñaar fuk ak ñent la ni ñent kep ñoo ci ñom la ci seeni dom don ñent yonent kep ñoo fi joge seeni dom don leen nga xamne ni seen baye nekk arjulu salih non lañ nekk arjulu salih ñent yonent la ñent amatu juromel yenen yonent yi yeb ñi seeni dom ay bandi lañ yonent yu bari ci ñom biñ fi joge seeni dom ay bandi lañ ñent yonent rek da nak nga ci meuna genné yo xamni waxon nako ci yenen waxtaan bu ngeen topi waxtaan di ngeen ko ci fekk waxon na yonent bu nek domam jiko donu jan dom la mëno ci genné lopp ñent yonent alayhi wassalam wali yu tamit non lañ mel mëno ma wax jenn domi cheikh ahmadi tidiane yo xamni mo donu cheikh ahmadi tidiane yenn domam domi derata sax may wax nak waye bo demé ci domi ruwami da ngay dugg tiawone gi legi fekk fi domi ruhi cheikh ahmadi tidiane mu donu cheikh ahmadi tidiane arfan bi arfin demal tiawone legi nga fekk fa domi ruhi cheikh ahmadi tidiane mani seigne touba lolu khas la bu ko yalla defal goor ñi ak jigen ñi ñep ay nit yalla lañ ñep ay waliw lañ ñep ñu bax lañ ñepp ñu yegg ci yalla lañ ku ci ni man na yor jamono ci ñu seigne touba baye ku ci ni lolu xass la xuma fum ko faggo nak mu seigne touba mom fi mi jaar yalla naka way kat ba waxe fi mi jaar yalla ken musu fa jaar yalla fi mi jaar yalla bu yalla doon kuñ meuna nax da nga nax nako naxatiko ya bu yalla doon kuñ meuna nax da nga seigne touba nax nako naxatiko yalla nñu ko yalla fayal te taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhu seigne touba mu ne kon bok na ci mom borom ta'limul muta'allim moy boy wuti xam xam na sa yene rafet te moy ngi wut ci ngeureumal yalla parce ci yene am al-akhirah te xe parce ci yene dañ ci reer waye dundal ci l'islam it nak
dundal ci diine ji lotax ali sallatu wasalam ni man arada allah bi khayran yufaqqu fi din gën gi mu def sallallahu alayhi wasallam neena kep ko yalla nam ci mom mu nara réussir mu nara taxé yalla dana ko déglo diinem yalla da koy déglo diinem ku yalla nam ci mom nara taxé sun borom dalay déglo sa diiné man nga dégg diiné te fekk bi mo ci dara ja ndaw si muru ndaw si nga xam day muru nga xam ne dafa dem dégg ñu ni jigéen boppam awra la ay noppam awra la baatam bi mooy li tàmbalee fii sikkimam bi ba fi yaari waggam yi loolu la ñu tuddee baat ci wolof bokku ta kàddu awra la mu jàng loolu fas ko yéene pratique kooku mi ngi dund diine donte demul daara ja kooku dégg na diineem ndax mi ngi def li ko diineem di ndax dégg diine du dara lu li l'islam santaane la nga ca xam lépp nga di ko def lam tere nga bàyyi lépp lii mooy dégg diine di faqu fi diin dégg nga borom xam-xam bu wax ci muuraay lii ak lii ak lii ak lii nga gëstu ko muy lu wér nga fas ko yéene pratiqué dégg nga sa diine julli nii lañ koy defee nga fas yéene waxtu lu raw dégg nga sa diine sallallahu alayhi wa sallam ni man arada allah bi khayran yufaqqu fi din ko yalla nam ma taxel adina taxel ko alakhirah foko fek day deg dinem moy day pratique dinem da deg gi te pratique woko amul njariñ amna ko jang bané arata duko pratique amul njariñ bok na ci sun aada ñun senegal moy jigen jo xamné bakkar bu minal jinnati wa nas fo kupp mu fay la waye daj ak bopum neen lay def de wala mu mesu mba gera fas te jang na ci alquran aya bu ko tere lolu mu def te pourtant mi ngi koy def da degul dinem moy jefewuko pourtant mokal na alquran ji de mokal na aya bi digle muray mokal na aya bi nga xani mo santane muray waye taxul mu def ko mom ndax muray ñu bari dañu japp ni moy aday na legi bo jappé ni muray aday na ra defal ni soxna may daan def rek soxna may mom da dan sol gram bu bom bu jot ñu ni waaw mu tek ci musor gu jot ñu ni waaw mu jël ab sar seru rabal muro ko na fa ab rabal la de yow sa jamono yalla andil la ay muray yu rafet yo xamni ni yu oyof la saw yaram du feñ te tangor yu du la ray ma fatale ni nak muray limuy tang bambelo ko gëna tang de muray limuy tang bambelo ko gëna tang te diñ ci jaar kan man arada allah bi khayran yufaqqu fi din la yunus sallallahu alaihi wasallam wax kep ko xamni yalla na mëna ci yow texé ëlëk yowul xiyam lay déglu ci diiné bimu fi bayiko mom yunus sallallahu alaihi wasallam daf no waxon ni taraktu fiikum ma tamasattum bi lan tadilo ñu ni ko lool lan la mu ni kitabullahi was sunnati ma ngi ni di dem barsaq bayi len fi alakhirah la jëm waaw min waye bayil na len fi yobbal bo xamni du jeex ba yowmal khiyam ku ci japp do reer do sankute yowmal khiyam aljana ngay xippe ji ñu ni ko wa bobu yobbal ban la mu ni xana alquran ak sama sunna ku ci ngoy na mu ni do reer mu lo sori sam riw te ngoy ci alquran ak sunna sallallahu alaihi wasallam ne do ma reer nekkal Australi, nekkal Amerik, nekkal fofi mana ne te ngoy ci alquran ak sunna sallallahu alaihi wasallam neena xuma kuy sanku way yow do ci bok yow do ma sa sanku yow lan tadilu do ma sa sanku mukk motax jigen ni ne ci diaspora bi tay dundu sen diine gis nga li len yalla defal subhanahu wa ta'ala ñing ci diaspora bi waye ñingay dundu sen islam yaqoti rewma dara lalu len ci tankuti rewma dara lalu len ci bo ñewé yow mi nekk ci rewma xane neen rewum l'islam la da ngay gis ni ñom ñola gëna jup din la manu din la fonku waxtu gën la te pourtant ñom sa buñ xeye ñi ngi jakarlok
di defante ak di jeuflante ño xamni gëmuñu dara l'islam yow mi nga xamni yaangi ci biir ñu gëm l'islam ñom ñola gëna pratiquer l'islam na gor ñu bari ci diaspora buñ ñibisé fi ci sénégal ah xoba buñ né ci réew ma waye fi ci sénégal mom wax deug yalla fonku ñu julli mom fonku ñu julli dé waxtu julli joté mom nga tok di len sétlu ba xam danañ ni waxtu jot nak danañ la soñni do ko gis da bok ci yi nga xamni doom adama bi def koy jural taxek adina ak gu alakhir taxek adina ak gu alakhir deñal gi ngay deñal sa bop ci rier ak deñal gi ngay deñal sa bop ci lepp lo xamni lulay lor la day tax ëlëk yowmal khiyam nga mucc mucc gi ngay mucc nak ci la sun borom tabarak wa taala di orienter wo gisé kenn ci borom xam xam yi dafa ni misal ci ni da am ben way bo xani ñak xamako lor ñak xam moko lor xam nga borom ta'alimul muta'allim mom da xani wa isalatil jahli an nafsi dindi sa bop ci reer fexé ba do reer ndax reer day alak borom ñu joxe ci misal ci ben borom xam xam bo xamni wala sax doni borom xam xam waye ko xam dal mën na lire légi nak mom dégg na ci hadith ñu ni yonnata sallallahu alayhi wasallam neena habatu sawda shifa min kulli da amna garab buñ wax habatu sawda sallallahu alayhi wasallam ni day safara jep jep jangor ngeen bal day safara jep jangor ah muy lire di lire di lire di lire xam nga xam xam bu ñurut rek ba aksi ci habatu sawda shifa min kulli da mu gis ni habatu sawda xam nga fofu ak ba mo fa ne ca beñ ba ñun ñi ne ci daara di ijeentu xam nañ luy beñ ba gogu di nekk ci tombe bobu di nekk ci suufu beñ bi ñu diko woyé ba tombe bi naw liyek mu def fa ba mu def fa ya ñaari tombe la fa indi dal di lire ayatu sawda shifa min kulli da habatu sawda moy firi garab gi ayatu sawda moy firi jang ju ñuul mom mu jange mu lire ko ni jang ju ñuul day safara ñepp jangoro mu ni ah li di wax yonenti bi la dal di juk rek duggu all bi di wër jang ju ñuul ba ges ko ray ko togg ko lek ko dangar ja ray ko kon xam xam ma ko ray waye xam xam bu ñurut ñaka xamé moko ray mom ñaka xamé ko alaf ñaka xamé ah ñu toll jamono bo xamni nak ni nga xamé ni ndaw ñu ku mujjë judd ya yees sa morom xam xamé non lay démé fi nekk ni képp ku mujjë am xam xam ñi mujjë am xam xam ñepp ñoy yees ñi leen jitu won ci ragal yalla yalla xam nako mbolem worom xam xam yi mujjë ñoy yees ñi leen jitu won ci ragal yalla yees nak djublu ma ci bon ma ngi ci djublu yees moy niwoy niwa be mo gëna kawé bi lolou moy yees ci wolof moy premier niwa ak deuxième niwa la lañ wax yees bi ci fessu suuf la lañ wax yees moy li yees sallallahu alayhi wasallam moni la yati yawmun ila walasi ba'dahu sharrun minhu amul ben génération buy ñew lolou ni moy yees génération bu bako jitu ba yawmal khiyam nak génération bu ñew moy yees génération bako jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax la yati yawmun ila walasi ba'dahu sharrun minhu amul ben generation buy ñew lur ni moy yes bako jitu won tax wala fi ñay ni ku mujjë judd gëna bon yeen bal ma ku mujjë judd gëna bon ku mujjë judd gëna bon lutax jamono ci participer jamono participer na ci parce que développement évolution jamono sunu mam yi ci gannaaw buñ leen lajoon li internet xamnu ko lolu xana ñiko yalla wonon ci batin rek buñ leen lajoon li tiktok xamnu li tiktok facebook xamnu ko ila akhirih tayoyu dañuy sacc bo gisee sallallahu alayhi wasallam ni ku mujjë ñu gëna bon
moy yoy dañuy sacc sa jikko yu bax motax arab yi di wax ni attiba tasriqu tiba jikko day saccante jikko day saccante bo amone sa dom wala ko xale bu ndaw bu tam jël liñ ko joxut wala len rek une semaine nga gis mu tambalé jël liñ ko joxut comme mom attiba tasriqu tiba jikko day saccante nit ñi ñepp TikTok sacc na suñu jikko yu bax yi ñu bari ci ñun ci jikko yu bax yépp TikTok sacc na ko ci meri publication yo gis ñaara ci wax lu bax awa kon ana ñun te kat ay sénégalais la wax waxuma ñeneen réew yi sénégalais la wax dama ni ci meri TikTok publication yo gis ab sénégalais ko publier demal nga xol ko ñaara ci wax lu bax ñaara ci am jikko ju bax ñi ngi juddoo ci ron borom jikko yu bax magge ci ron borom jikko yu bax kon TikTok on sacc sun jikko waye amon nañ ko TikTok ko sacc waye amon nañ jikko yu bax yoyu amon na lo xamni nit wax ko ñu net li ya ko wax jaral na dia xar su dugg ci legi nak dang koy wax te du def ben jeexital ci yow ci walu kersa ben té pourtant TikTok ben djumtu kay la pour am xam xam ben djumtu kay la pour jariño xam xam kon dañu jël côté négatif bi bayyi fi côté positif bi waye amna positif am négatif wasail yi nga gis yépp non la mel wasail mbolam djumtu kay ci gis yépp non la mel bu ci ni rek man na jariñ nit ki bu fekké ni borom jariñu la ci djublu deug yalla paaka mom bañ koy wut ray nit taxut na wax deug paaka bañ koy wut xolli soble xar supeme fajar carotte mo taxone ñu wut paaka rendi ci gatt bi defandi koko ndax dagan na ci yow rendi ganar gi mo taxone ñu wut paaka legi paaka mom ñu wutone pour rendi ganar mom la gaay jël di rendi nit mi yalla waxone bu ko kenn rendi nit mom la gaay jël paaka diko ci rendi legi ben direct wala indirect nek ndax amna lamine wo xamni xam nga lamine boko gisse comme paaka ñaari bor amna lamine wo xamni mo raw paaka ñaari bor wala yalla xamnako amna ño xamni ñi ngi kaw ci kaw suuf di dundu te fekk lamine ray na len bu yagg ñu suuleen rek baxte mo ci dess nit ko xamni say wax suba ngon moy jël lu bon tek ci deru ab julit ab sénégalais comme yow suba ngone moy sa liggey yow ben metti rek nga am moy plateau sito sit loy wax lu bon rek ci nit ñi lu bon rek diñ na ko ci yalla politique jëm wala bok liñ ñu waxon bok liñ jangon bok ndax da yalla da ko soppi loy waxon dang ko waxat ci bammel wala yalla da soppi lolu bu fekke yalla da ko soppi nañ ñu ko wax mun ki rek nakir mi nga xamne amul ben jam buy faatu lul ni dañ la dikkel lul ñu ñew ñun ci sété te señ touba neena waxuma la nit waye malaka sax da daragal mun ki rek nakir malaka yow poñetum adina mi ma doon wax jaral la en tant que borom xam xam sa xam xam jëme woko ci leneen luy jëri nit ñi waye yang ko jëme ci yaq de rus gor lima ci gëna jaaxal nak borom xam xam bo xamni sax nak deru gor bi nga yaq yow lek nga wéccatam bataay nak sa salaire dum manam salaire am mom bum la daan fay dundal nga ci say doom bataay dundal ci say jabar bataay ana xam xam kon li yonent waxon ni la yaati yawmun ila walisi ba'du sar minhu mugo xam xam bu mujjé ñew borom xam xam bu mujjé ñew moy yes bako jitu won borom xam xam bu mujjé ñew mako firé non moy yes bako jitu won borom xam xam bu mujjé ñew rek moy yes bako jitu won borom neena yeen doom adama yi man yalla ma leen bind mom leen yenn leen ci seen biir nday xamulen dara
ma wutal len ay wasa'il yu ngeen meuna xamé wallahu akhrajukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan wala bok la'allakum tashkurun mujumul ma nga suratu nal la'allakum tashkurun yalla neena kep kenn ci yeen bi ngay ñew xamo tous da nga judd di nilar da nga judd di nilar ñu waye ma defal la ay wasa'il yo xamni fa nilar gi man na deñ defal la ay wasa'il yo xamni boko jëfëndiko doto nek nilar ko ci jëk moy assam nop bu mëna distingué ba ak fiin nop bo xamni bo ne ba mo xamni ba nga wax bo ne sin mo xamni sin nga wax bo ne mim mo xamni mim nga wax bo ne a mo xamni a nga wax bo ne b mo xamni b nga wax bo ne c mo xamni c nga wax assam ben ci wasail ya ngok ma jox la ben wasail bo xamni ben jumtukay bo xamni dalay distinguer kalimat yi bad yi son yi def la koy distinguer wal absar ma jox la benen jumtukay bo xamni mo lay wan li da ñun li da wex li da xonk li da son wal absar ben wasayila ngok mo lay xamal couleur yi couleur yi al absar ci asam amna bu sahir am bu batin al absar amna bu sahir amna bu batin motax bu sahir bi bu ko yalla fermé dalay ubil bu batin bi ni diko tudé al basairul qalb beti xol beti xol bu yalla faté beti bop rek daldi ubbi beti xol bo gisé tuddu kat yalla yi buñuy tuddu yalla seen beti bop yi lañuy tejj dañuy gëm di tuddu yalla ba mujj seen beti xol ubbi ko ñu jakkarlo ak lawul mahfuz gis la ci yalla bind motax bu yalla faté beti bop rek day ubbi beti xol ñaarel wasayil wal aqida ñettel wasayil bango mom molé taqlel baynal haqq wal batil al farq baynal haqq wal batil afhida mola koy taqlel al farq baynal haqq wal batil moy xel bu la nexé nga ni moy xol xel molay wax haqaiqi li li realité ak li nga xamni dara du ci realité xel mola ko meuna distinguer xola ñetti wasayil yep yalla jox na ko nit pour nit xam pour nit xamé pour nit mëna jariñ bopam mëna jariñ ñeneen mëna taxé waye nit momu wañi ko di lor moromum nitam ci xam xam bi ko yalla xamal mu ci lor moromum nitam waxna li yalla bindi lepp li yalla bindi lepp nit kep la ci gis muy lor moromum nitam nit dong la ci xam xawma ci benen keneen ku ci xam benen nga wax mako ma doli ko ci bima xam nit rek la xam ci ko xamni mom rek moy lor moromum nitam man gisaguma gayne guy lor moromu gayndem wax deug gisaguma gisaguma xar muy lor moromum xaram gisaguma fas muy ray moromum fasam gisaguma mbam muy ray morom man dal nit kep la gis muy ray moromam nit rek ci la ko gisse nit gisaguma xar muy satch ak moromum xaram nit dong la gis muy satch moromum nitam satchim xelam mbam mu satch alalam mbam mu waye nit rek nit ay way nit deugar bop nit rek la xam ci mom nit rek yenen xeer yi ci dess yep am nañ manu teggu tolni xagn bokkalu xeer duñ ko lor nit dong dong dong moy bokk nit moromu xetam diko lor te pourtant yalla jox na la wasa'il yi yep as-sam wal absar wal afida yep yalla jox na la ko wal yek nga jël jëfëndiko ko ci côté positif bi waye nga jëfëndiko ko ci côté négatif asam e dafa am positif am négatif waye côté négatif bi nga jël amna ko xamni asam e mom alquran la ci diglu khasida ko jël na côté positif bi amna ko xamni asam e yo lol le mbadantan taccu len mourir fuma la mbëk gañ la ndaw rabbin
al absar amna ko xamni al absaram muy jumtukay biñuy tuddé beut jumtukay biñuy tuddé beut mom positif bi rek côté manam côté positif bi rek lay utiliser baye négatif bi côté positif al absar muy beut moy lan moy amna ko xamni ay beutum al qur'an dong la ci xol khasida dong la ci xol nit ku yiw dong la ci xol contraire bi mu bayiko amna ko xamni safan bi la mom ay beutum porno ay saga ku meuna wax lu bon nim koy defé li la ci xol yi rek la ci xol la khadrallahu wala samin yalla ni man ma len genn ci sen piri nday bi ngeen di ñew jamono yeen ñepp ay nilar ngeen ma dox len jumtukaay bu len meuna genn ci sen nilarité jumtukaay bu la meuna genn ci sen nilarité nga dal di delu ci xam xamé motax mani li la yalla di bo gisee yalla jox la wasaili moy ci eussel bi nga nekké ruuhu kasse nga xamni amo nopp ci sayir buñu xam amo beut ci sayir buñu am xamo amo xol ci sayir buñu xam fofa yalla xamalon na la lepp lepp lepp wala ma adam al asmaa kullaha lepp xamal nga ko waye nak comme bi nga dikké jamono légui yalla daf jël ruuh gogou duggal ko ci sa pir yaram yaram wo wuna mu defal ko ay wasail yo xamni ci lay meuna distinguer li li ni la ko xamé won ni la ko xamé won ni la ko xamé won mën la ko distinguer légui nak doom adam mom ñew bi mu distinguer yoy bo nopi nak jël ko di ci lor maromum doom adam am kon yeen ñi jog jëm ci daara yi di jangii wajat len wenen waji yeesal len seen yene na seen yene rafet yeen ñi jog ci daara yi jog di jangii xam xam xam nga li yonent waxon sallallahu alaihi wasallam ni la ya'ti yawmun ila walisi ba'du sarrun minhu cheikh amta job radiyallahu ta'ala ñoom sengor ku len yewon ni len sakkatu xam xam amna dem na ba am sañ sañu tal dara je muy jange ñoñu duñ ko gëm ñoom señ touba ku len yewon tay ni len donga dara yi amnañ audace taw dara yi ñi jange ñoñu duñ ko gëm ndax liñ xamone ci donga dara kay day taxan di tabax dara ji muy jange fori ji tax tabax dara

doto taxé di mukk mukk taxé nga ci doto taxé di waaw wali wi xam yalla ñoom sa buñ xeyé ñi ngi ñaan yalla yalla rendi leen ci faak ak sopp señ Touba wali wi xam yalla wali wi xam yalla yépp sa buñ xeyé ñi ngi ñaan yalla rendé leen faak ak sopp señ Touba al mahabbatu saati sidina abou karim sadiq kep ku mu raw min la rawé ci faak ak sopp muhammad biñ ko rendé sidina abou bakkar kep ku mu raw tim la ba tax yaron tou sallallahu alayhi wasallam ni jant timul ku gën abou bakkar jant timul ku gën abou bakkar xam nga lu ko may moy faak ak sopp muhammad lañ ko rendé faak ak sopp yaron tou yalla muhammad lañ ko rendé waxuma gaay ne fi nan nabi yene de ndé waxuma ñooñu de yaron tou bi sallallahu alayhi wasallam mo sédel abou bakkar sidi khiyam señ touba mo sédel mam cheikh ibrahima fatou mbake sidi khiyam lutax abou bakkar ni nan ko abou bakkar sidiq sallallahu alayhi wasallam moko sédel tara bu yaron sallallahu alayhi wasallam defé al isra wal mihraj te kuñ wax ni muhammad joge na fi bi dem aras joge fa dem sidratul muntaha dem ci wat fi te asman setu ngani aw law bam def abou bakkar bam ko dege la ni koku lu wax deug koku ay waxam man duma ko liñ kar lu wax deug tara la tuddu abou bakkar sidiq as-siddiq way xolal cheikh ibrahima fatou mbake billah mi tangé kenn ku nek di wut fo jaar señ touba wacce ko ak ndabal lakh bu tangi bi and ak ña tangal lakh ba dem cheikh na tok wuf ndabli dugal ci loxom bam sedd gaay dañu ñew baxal lakh bi ba lakh bi kenn mënu ko lal tangal ko ba kenn mënu ko tangal ñu ni tass señ touba yob bayi cierno ak lakh bu tang bi cierno dugal ci loxom ba lakh ba sedd muni gaay len xewlu radiyallahu ta'ala motax señ touba ko tuddé ko as-siddiq ak muridu sadiq li motax señ touba tuddé ko al muridu sadiq radiyallahu anhu lolo tax señ touba tuddé ko non al muridu sadiq rek moko man ku sincère rek moko man ku deug rek moko man al muridu sadiq waxuma nga dem baye sa rak lu tolni ab tariixa buy doogo sosu ñepp señ ko fang waye wol sa rak rek nga baye ko sa daara ji rek niko dañ ma comb ge tribunal te xamna ni xawma kañ lay ñew nga bo fa amé wèr bo moytu bo ñew fekk daara ji tass bu moytuul bo ñew fekk daara ji tass fofu it ma ngi fi bayyi lo xel atakat yi nañ moytu ndiku tuumay kessa ju saxul rek degg na ak fogna nga japp ci ab serigne daara ba tass daara ja tubaab yi tason daara de wallahi netuñu ko daara upp na tas luy tax daara tas yalla ci yalla musulul jam yalla ci yalla musulul jam luy tax daara tas lu tolni alquran mbolo dajé fi barab daara nak la waxuma daarantu daara la wax daara jo xamni day jangal doomu julit ni alquranul karim ngir jëmi sun borom tabaaraku ta'ala dong tax nga xamni ay jinni jinne nga fay mokale di dem lu melni lim xewon ci daara defena khadim jang la fele ci njaaj dara jeeruko dara bu talon senegal bam jeex sax jeeruko tass ju daara ji mel non jeeruko dara jeeruko ci addu dara jeeruko ci addu bani wali wi xam yalla sa abou lu xeyé ñi ngi tuntuni di ñaan yalla
borom rendé.

faatab sopp Muhammad faatab sopp ci Ahmed Bamba wali wi tariikha bi lolou yi ñaan yalla mani Abu Bakar dañ ko rendé won faatab sopp sopp yon ci yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam lama tasawuf biñi tekkale digënté Omar ak Muhammad digënté Omar ak Abu Bakar digënté Omar ak Muhammad ci mahabbatu sati ñu ni waw Omar lu mel ci bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ni Omar yuhibbu rasulullahi Muhammad wa Abu Bakar yuhibbu Muhammad rasulullah ñaar ñoñu am nañ différence Omar mbeugelam dafa am illa ñu diko wax manam amour commercial amour commercial moy amna sabab bu tax nga bëgg amna lu tax nga bëgg illa joju bu deñon rek xeyna doto bëgg kon xeyna xeyna moy Omar li tax mu bëgg Muhammad moy risala ji nek gi mu nek yonent mo tax mu bëgg Muhammad kon amana bu yonent gi deñon bu yalla ni won diina yonent gi amana kon Abu Bakar manam Omar mbeugelam man na dem waye Abu Bakar nak mom Muhammad rasulullah la bëgg mom Muhammad nek yonent ak Muhammad nek wali wo Muhammad baña nek yonent la yamale mom jëmmé Muhammad la bëgg sallallahu alayhi wasallam jëmmé yonent yalla Muhammad rek la bëgg mom jëmmé yonent yalla Muhammad la bëgg mom alayhi salatu wassalam kasalika man ci al fatima ci jëmmé seigne touba ji la bëgg mom jëmmé seigne touba ci bofam la bëgg dañu gis seigne touba di gandéru nit yalla yi di gandéru wali wi wali law alima nas ma huna la badru ila talabihi walakin lama jahilu talabu khair talabu khair wali gis nga li yalla def ci man li yalla def ci man kuko yalla xamalon kuko yalla xamalon doto bëgg dara dara dara dara lolu sama jëm ji man seigne touba ni yalla def ci man seigne touba kuko yalla xamalon doto bëgg dara kudul man mu ni waye rere giñ ko rere taxna ñu dem diko sakku ji fenen rere giñ ko rere rek motax ñu dem diko sakku ji fenen lakin lama jahilu talabu khair naka xam li ci man rek motax ñu diko wuti fenen ñu diko sakku ji fenen mam cheikh fatima bakki da bokk ci nga xamni yalla da ko xamalon li ci seigne touba xam ngeen ni commanda liat na da koy jégué bu dossier yu bari da koy xam liat na bi day xam dossier yu bari ci bi commanda yi commanda yor motax xam lu moy liat na seigne touba seigne aliou seigne abubakar nim nekkon liat naw yonent bi naka non seyna alim nim nekkon liat naw yonent bi naka non musa bi nga xam non la haruna nekkewon liat nam bu bokko ñi nga xam ni mom mam cheikh no fatima bakke dafa nang won digal waxuma deg digal digal mom ñepp koy deg ñeppay deg digal digal mom bu joge ñepp ko deg nanguko kay lañuy wax waye ñepp deg digal diyo deg digal mu ni dedet ñepp deg digal nangu digal manam cheikh fatima bakay dafa nangu won digal mom yimu ci deg digal dong aji joxe digal ji mom sa bu joxe digal ñepp ko deg nangu gi kay lañuy wax cheikh fatima bakay nak dafa nangu won digal mom dafa nangu won digal nangu digal taxna seigne touba xamal ko niko fi mala deul lu la fi fekkul rek da ko amut lu la fi fekkul rek xamal li da ko amut wala wax bi jeex yam wax moy fan moy dekkum bi di darul mu'at nga xamni fi lañ wara defé magalu nisfu sahaban darul mu'at Seigne Touba ci bopam mo bind lettre sant manam sant ko niko demal nga sant ko lettre bangi tambale ci
بعد البسملة وما يليق به من تحيات المباركة أو مبشرات. فقد أشن لك ببناء تلك الدار وبالحفر واسمها دار المعطي. يو كيرنو من سنتوبا غناو ومن تدي الله تنم يلا تي موم نيولا نيو بي غنا يلا نيو بو خامني دانا لا بيغلو دانا لا كونتان لو ماغي لي ديغال nga dem señ ab deuk te tudde ko darul mu'ti. Darul mu'ti al mu'ti moy aji joxe ji keurum aji joxe ji ci señ touba mom yalla la ci djublu waye ci ñun wa senegal xam nañ ni darul mu'ti tierno ay turam bokk na ci al mu'ti joxe kat bi man tierno ay turam bokk na ci al mu'ti joxe kat bi kuru aji joxe ji mo dal niko wa alaykum assalam yubassirukum aysu kuntum ina bi lolou dess jalle nak ma ngi lay ñaanal jam te dila beggal dila xamal ni fo meuna nek nekte dana la fa fek ma ngi lay ñaanal jam te dila beggal dila xamal ni fo meuna nekkin nak mbekté na la fa fekk le benen lesser bo xamni da ko ko bindu xamal ko niko dama lesser bi bo ci joté la nga sédé ni gërem na la ngërem lo xamni xarab dootu ci top gannaaw ba cant na la cant bo xamni mer dootu ci top gannaaw bu mukk takat ma ngi lay sakul ci yalla gannaaw bu wala geureume ba nopi ma ngi lay sakul ci sa borom lo xamni ni say nawle ñepp dinañ la ci ñe wa rahmun bi annaka tibaha radin anka ridan la suhta ba'dahu abadan wa annahu talibu min allah tabaaraka wa ta'ala laka ma yukhbituka ginaaw man mi di señ touba min mi ma ngi lay sédel ni gërem na la ngërem lo xamni xarab dootu ñew gannaaw bu mukk mukk mukk tayit nak sakul na la ci sa borom lo xamni ni sa morom yi nawli yépp da lañ la ci ñé sa morom yi nawli ñom ñépp la ci ñé ñom ñépp ma yukhbituka fihi jami amsalika su morom yepp la ci ñe muni kon nak fatim nafsaka na soxal sedd fatim nafsaka na soxal sedd wa qara aynaka dalalal sam xel dalalal sam xel ila akhiri ila akhirihi dimu jojji di cheikh ibrahim fati mbake mom lañ xam ci ko xamni seigne touba sédel nako ni mustawerante ak man mo wax dara cierno liñ kar ko wala mo wax dara cierno am ci wéneen gisunu bokut ak yuma gisé man seigne touba néna lolou musta am sama digënté cierno dippi ndawam ba ci magam dippi ndawam ba ci magam musuma wax ba cierno tek ca ba motax mo ni ci benen letter ba bang koy bind bu tambale ci bismillahir rahmanir rahim
من عبد الله تعالى خديم المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم محمد ابن حبيبي الخني بالله تعالى عن كل رب وكل طبيب إلى أخيه الذي لم يخالفه في صغره ولا في كبره ولمن بم غناو بم تودي يالا جلي شي يونتي صلى الله عليه وسلم وميغا خاني موي جيوري ني يونتي يالا محمد دي دومي سوبي بي دي كيغا خامني ني دا فا ويرو سي يالا دويلو يالا تبارك وتعالى ولس بنين بور بودول موم موني ماغي بيندي ليتر بي جيمي كو سي سما مبوكم ديرت ila aqilasi la wax jeme ko ci sama mbokum deret mo xamni lam yuqalafu fi sakhrihi wala fi kibrihi lesser bi kima ko jeme ci mom musta joyok man ni tolni dede we ci jamono yi ndawam ak jamono yi magam koko moy kan muni ibrahima ibnu walidi muhammad koko moy ibrahima mi nga xamni momit moy doomi waaju nga xamni mom lañu tudde muhammad suñu mor antu sallim mo xamal ko ni ko jamm yalla na nek ci yow jamm jo xamni day yëkëti say daraja ak say maqama yaak murid yi la top ma ngi lay nuyu nuyo bu sel wa xamni ci sama xol la ko tibbe man señ touba lettre bi ko ko seigne touba lepp xam nga lum ko teje lutax lettre bay jog moy mam tiarlo dako yonne won ay hadiya mu diko xamal ni addi yi nga ma yonne won jotna ci addi ak sinañ lutax lettre ba dako teje ni had wasalat ilayna al hadiya lol la teje lettre bu bocca deme bim ko sedele ni muso wute ak man ci dara ci sa jamono ndaw ba ci sa jamono mak waye liko taxone ni moy addi yu ko mam tiarno yonne won mu jot ca mom la ko dul xamal niko jot na ci ndax bi seigne touba ñewé ndarëm tiarno nek darul muhti addi dañ daan joyolo ni lolu setum bi ñi wax mam tiarno mbacke bu darul man nan momako netti ñene addi dañ daan joyolo ni manam ñi yobbu addi buñ wagn ñiko bay ñibbi ci dañuy dajewat ak ñeneen ñu yobbu addiya te ciarlu kat daru muhti lu ñu ay témèr la ci amon lu ñu ay témèr bu dé ganar yi ay témèr la bu dé nadi ay témèr la bu dé xati ay témèr la bu dé dugub ji ay témèr yi sakal ay témèr lu ci ay témèr la ci am radiyallahu ta'ala lu ci ay témèr la ci am waaw la kharwa ndax seen way giro waxon na len ko mam tierno mam mor antu sali seen mor antu sali waxon nako seen touba bi tierno ñewé jamono neñ seen touba masna tok ak seen mor antu sali xam ngeen ni seen touba day guddii motax guddii bu xasse ñew ken dootu xamé kéro ken lol la waye kenn ko ni xamna ni seigne mourad tousseli amna ker de yalla dafa indi ker go xamni guddii la tuddu ba kum tim kenn dootu gis ta ker rek waye seigne mourad tousseli amna ker ndax loolay xamal ni amna ker moy basira bi gisin wi gis bi mu gis param gis bu sori la dafa xol seigne touba aw melom mu depp nopam ci xolup seigne touba deg xol bi di kandang xolup seigne touba di kandang yatakhalkhal xal ba ngay yatakhalkhal moy xol ba ngay kandang un lay kandang ni xol yonent di kandang bu ko yalla na ray yoni yalla bu na ray yoni ab yonent sa bu juddo rek gis ngeen ibrahima bam juddo rek meseur sax defegugo xol ba ngay kandang mi ngi kandang bañ lepp lu bon lol nak seigne mourad tousseli bimu deppe nopam ci xolup seigne touba da deg xol bi di kandang lay xolup yonentey daan kandang mu xamni
mission bu mission bi ne ci xolum Serigne Touba tay di kandang kep ku yalla nara dimbulé dana la bolé ko la ci jappalé bu gis ni xol bobam kandangé ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalla bolé nako liyat na bu ko jappalé mu gis ni xol bobam kandangé ci yent yalla Musa yalla bolé nako liyat na bu ko jappalé munu ko yow Ahmadou Bamba lima deg muy kandang ci sa xol bi moy la dan kandang ci xol yonentiya kon ma ngi lay sédélo ni saraki ji fi ñew bi ci gané adina barki dembu moy ki nga xamni moy sa liyat na bi la ci jappalé ngir nga réussir mission bi muniko kon nak yow dong lay ndokel ci dikku tierno xolal mam tierno fatima mbake bin gané adina seigne mor antoseli mi wa juroom dañiko man yow dong la ci ndokel da xamna ni tierno sun tierno ay way nit yalla ye bax way nit yalla yi ñoo bax yal nañ leen yalla fayal yal nañ leen yalla fayal muniko dikku tierno mom yow dong la ci ndokel ndax sun tierno sa liyat na la هنيان لك بحاس المولود هنيان لك بحاس المولود الجديد دنجي ياو رك لا سي ندوكيل يا احمد داخ لما ديغ مي كان دان سي سا خول بي دان كان دان سا خول يونتي عليه السلام ا فاو nga soxla liyat na bu melni tierno kon tierno ngok tierno ngok lool la seigne touba xam momi dal di jog rek bind sabatul mundiyat ñen ñi da ko jang ci ay ciirem al hawasul khamsi ci la ko jang yaw nit day protéger sa alalam nit day protéger sa alalam radi Allahu ta'ala anhuma jami'an yal nañu len yalla fayal hmm nañu len yalla fayal hmm en balma mam tiarul fatim bakke bu darul mu'ti ab sufi rewon melokanu ahlut tasawuf yep mi ngi won ci mom sumtan wujuan watnabal bida ila akhir ila akhir neñu ko nopi lawon bo jange tire tarikh yi bind ci mom neñu ko nopi lawon mom dawul haqtay da dan muñ rek comme ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dan def dawul reba haqtay day muñ rek waye bokon na ci ni ci tasawuf yi nga xamni dañ daan waxtaan ak seeni talibé di len yé di len jangal di len netti histoire manam tierno nenañu daana waxtaan ak talibé yi ci len ci aya alquran yi ak len ci moti alquran daana ci waxtaan ak ñoom daana waxtaan ak ñoom ci len ci hadith yaron sallallahu alaihi wasallam daana len netti kisab anbiya yi kanga bokku tak suñu jamono bi nga xamni legi serigne ci toyli bi man nañ leena wër bari lol waye danaka duñ waxtaan ak ñom nuyo ak ñom safante ak ñom ñu jëbele seeni daayira ñu talal seeni loxo ku ni dem gisoo ni seigne muntaha di def nga diko ci yeeram moy bu toyli bi ñew wër ko mu jël micro bi di waxal bopam wax fim tollu mom wax jaar jaari gaaya waxtaan ak mbirum seigne touba non la ko cierno ibrahima fatim mbake dan def té bobu rañu xewul waye da dan tok di wax ak ñom di len netti ay hadith di waxtaan ak ñom ci alquran waye di len netti fisatul anbiya'i ak awliya'i lolou li téré yeeku bindu saxal ko ni ciarnu non la dan def da dan waxtaan ak talibé yi di len yé dan len netti sahabatu rasul lañ melon waaw mani yému len rek ciarnu rafati mbacké njabotam gi ñepp danaka ñu ñepp mu tudde len sahabatu rasul lolu yému len ñepp ci njabotam mu tudde len sahabatu rasul lolu yému len amna lu mi jangale dañi gennaw seigne touba mom jagona xam batinu rasulullah sallallahu alaihi wasallam balum am tudde ko man nako fiyelu ci ashabu rasul ashabu rasul wa ndax moy liyat na bi
moy liyet nabi gis ngeen ci ray ya seigne touba neena ku jël yolante bi baye fi sahaba yi perte nga li nga yor da manki matu yolante bi sallallahu alaihi wasallam neena kep ku fi jël yolante bi dong bokk ko dem baye fi sahaba yi ne li nga yor matu manki na de kon ngal la ñi nga xamne dañuy saga sahaba yi ñoo ngal la maleen mis maleen ñi saga sahaba yi mis maleen ba mom nga deg de moy qur'an yone yi moy ñi nga xam ne lañ yalla kep do li nga yor motu ko fi deg mu ni yalla yi kessela bok yor dara lam yor motu ko bok yalla bayyi fi yonent bi yoro tous dama ni ba waxat ko ku bok yalla bayyi fi yonent bi yoro dara yalla neena ku fi bayyi yonent bi banala fi kon kay yoro dara dara nga yoro li nga bok ku ko xol ay xott do nga la fay fekk dara newu fu ku bëgg bok lu mat da ngay bok yalla bokale yonent bi sallallahu alaihi wasallam bokale yonent bi mason na ko netti ci ben conférencier ma dégg ci wenn waxtaan muni man bukhari bokkuluma dara muslim musuluma dara mané ko d'accord bu fekké lolu pour toutal leen ak xéb leen ak wané ni da nga gëm seigne touba rek motax nga ah seigne touba mi nga yaakar dé mom bukhari bokkal nako muslim musal nako wax bo démé ci téré yi fekk fa hadith bo xamni bukhari ci ay téréem da nga fa fekk bo téré bo xamni bukhari ko wax da nga fekk ci ay téréem hadith bo xamni muslim ko wax kon bukhari bokkal nako muslim musal nako lol du wax seigne touba musta xeb lu bok ci yonent bi ak lu sa aju musuko xeb lo bëgg bëgg wax juri del wax les mëna dégg del wax lu yalu mana del wax lu mëna nek ak lo bëgg bëgg wax juri ak lo bëgg bëgg wax xeyna nak boba ba muy doga débuté na wa yaakar na yi bu doon defaat ay conférence xeyna lolou dutu ko waxati xeyna dutu ko waxati parce que war na ko dépasser waye bukhari ak muslim lele ma dégg ay boromi xam xam sax ñukoy wax nan bukhari ab tubab dongal won et après diine ji ab wolof da cey gëna yey tubab bi diine ji ab wolof da cey ëppale tubab bi tubab bu nango jang ba solo li yonent bi wax lepp kay ku la gënati kullukum min adam wa adam min turab bukhari bu ñepp tubab nak et après borom xam xam yépp dajé nañ ci ni hadith yépp hadith bi ci gëna wër moy hadithu bukhari ginnaw ba hadithu muslim mo ca top ginnaw ba ñom ñaar hadith buñu dajé mo ca top bok ëpp na xépp ci diiné ji di bok ëpp na xépp ci diiné ji sahih bukhari moy téré bi gëna wër ci téré hadith yi sahih muslim door ca top wala bok hadith buñu dajé ñom ñaar doga ñew mo nek 3ème position kon mom ci ñaan fatima mbake daana netti xisay sahaba yi hadith yonent bi talibi yi wër ko muy waxtane daqaiq yi ne ci alquran ak hadith mustafa alayhi salatu wassalam yal nañ ko yalla fayal muy netti li xisay nit yalla yi loolu la daan waxtane it seigne touba ci bopom ak istuwaram daana waxtane seigne touba ak istuwaram bok na ci ay melom mom cierne ibn fati mbake mustaragal kudul boromam nonu ko seigne waxe ci masalikul jidan fa aysuma takhaf ila akhar ahad yakhaf ka min fawqahu kull ahad kon la seigne touba wax cierne non la melon regalul kudul yalla waye mu ci nak mu taxaw ci deug al haqq la yonent waxone al haqq maha umar way al haqq maha cheikh ibn fatim bakke sallallahu alaihi wasallam mo wax ci ben hadith ni walan tasala hasil umma kha'ima ala amri llahi tabarak wa taala la yadurruhum man qalafuhum ata yati amru llah wa hum ala salik walan yasal hasil umma kha'imatan ala amri llah
bi dañ mukk ci sama xéet yi man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ay nit ñu sincère ño xamni fo leen fekk ci dëgg lañuy taxaw bo leen doon massacrer bañ jeexit ci dëgg lañuy taxaw rek wa yaronte neena ñoñu nak la ya durruhum té sen sérité gogou sen sincérité gogou taxna yalla leen di aral bopam la ya durruhum ken mënul leen dara la ya durruhum ken mënul leen dara mune ci ñi nek donte dañ leen di tej ak tijji donte dañ leen di massacrer ci lañuy moy ata yaati amrulla bakkero yalla di ñewum dimbalam bakkero yalla di ñewum dimbalam non cerno yalla dogal na mu nek ci li ñi tuddi al istikhama al istikhama way as-sidq señ tuba ko sédel waye nak ñeen bal al irada ndax lim réaliser ku amukul ñeen bal met lim réaliser ku amul irada mënoko ku amul irada tu mënoko yalla xamnako lim réaliser kon yarru fatou mbake wasiru ci ahmadou bamba lietnaaw seigne touba mo nekkon wasiru ci ahmadou bamba lietnaaw seigne touba niko harouna nekki nima ko waxe won digam ak moussa halin karamallahu wa ta'ala digam ak yonentou bi aboubakar digam ak yonentou bi ila akhirih colonel bo gis rek amna colonel bo gis amna ben lieutenant bu suusi mom rek lolou ñi ne ci walu takdar ñom xam nañ ko colonel bo gis rek amna ko ñi nek ci walu takdar xam nañ ko xam nañ ko on yaron sallallahu alaihi wasallam nekke colonel ah al ñew nek lieutenant nek wasiram musa nek colonel bi sidina harouna ñew nek wasira nak nonu seigne touba bi ñewé nek colonel bi cheikh cheikh ibrahima fati mbake ñew nek wasira bi di lieutenant di lieutenant kon nak ñen balu seigne moudou lolu moy li mo xamni dina ci waxtan tuti waxtan yi jeexut wax deug yalla way xam ngeen ni mam cierno yag nañ ko waxtane ci facette bi mako jaare sax mom musuma ci jaar ci anam yi melni xeyna lu yalla def tawfiq la dik indi dikke mako rek ma waxtane ko wa yalla xamna ni sax def mo ni waxtane ni lay mel foga nani sax yep duma ci aksi waye gis nga sun borom mom tabarak wa taala fahalun ni ma yurid lol motax waxtane nako miraran yakarna waye waxtanu melni mom gulet mang ko ci doga mangi doga dug ci fasali motax may far dox ni waxtane mim boko don takrar jinni yon ni waxtanu ñu mu ne dina am lu ci ñew lo xali ñew won ci bele da nga ci deglu won ci bele da na ci feñ lu feñu won ci bele lol nak jeffi sun borom la tabaraku taala lepp li ci juk mom rek ka ñun ay jam lañ yi jëm rek and ak yene lol rek la kon nak lolu moy li nga xamni temps bi mayen namako pour ma waxtane ko yeen ma ngi wara dem ci majalis bi ñaara be tay ay bis bi yepp xam ngeen ni baat bi mom la yalla xam doyna andakum soc ngeen bal mako di len wax jasakumullahu khair jasaahi ngi len di ndokel bax di ñaan seigne modou wax ji may bëgg wax ay ko ci mon la dimbalé bañ ñi tax ma liko wax jot ci modi amone jamono yonent li may bëgg wax ni amone jamono yonent moy dañu tollu ci jamono fo xamni ci yaqute ci ñak xam ci doye di ci soufé yobbu nit ci muy porte plainte ay wajuram di len yobbu ci kanamu yoon muy lu xewte ñaaw ma ngi sakku kep ko xamni xam ngeen ko tam yobbu ay wajuram ci kanamu yoon ngeen jotalal ma sama wax ji ngeen dimbulema bam jot ca mustafa ali sallatu wasallam
mi yalla yoni nga xamni mo nekkon juge bi lan atté mo nekkon juge bi lan atté yalla dafa dogal mu am ben xalé lu goor bu ñew porte plainte bayam ci kanam Mustafa Ali Salam bi ñewé taxaw mu ñew juge bi yeen atté kat yi deglu len yeen atté kat yi nga xamni ay nit dañuy porte plainte seeni wayjur diko indi ci yeen deglu len li yonent bi atté kéro bi nga xamanteni waji ni leena Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama bay bi dafa abisé ci sama alal dafa abisé ci sama alal boko don misal dama nan ñom bokku société bi muniko waw muniko waye dal deug deug lim ci lek dafa bari lim ci jël da bari lool mum dal limi def sama alal man anduma ci loolu motax ma porte plainte ko ci yow ngir mu bayyi sama alal jimi sax saxé wallahi hadith sahih yonent ni ko ha muniko waw sallallahu alaihi wasallam ni ko xam nga atté bi lum ko atté mom juge bi lum ko atté dani ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def kérok yonent bi nga xamni mo dak atté ci kaw suuf li la atté kérok kon bekk juge bo xamni andil nañ la dom ji porte plainte bayam li mo donon sa tont anta wa maluka li abika yak li nga yor sa baye len mom doxal fele yak li nga yor sa baye len mom lolu moy atté bi anta wa maluka li abika yaron sallallahu alaihi wasallam biñu porte bi ben way porte plainte ay wajuram ci kanam yaron li lako tontu kérok waw jamono ci bopam mo doy war té comme ñun dañuy wax ci l'islam ah di la biir nit ñi ngir yalla rek ma ngi sakku képp ku ko dégg rek nga man ko jotal képp ko xamni xam nga ni jotté nak ay wajuram ba diko yobbu ci kanam yoon dektul len ko wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam atta yonent bi yonne len koko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def luko ci neex def yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa hadith bo xamne ku ñi wax irbat irbat manam sallallahu alaihi wasallam irbat mo net li ni yonent sallallahu alaihi wasallam dafa julli so ba nopi dinu wa di def ab conférence néna def conférence di def khutba di conférence di def khutba di conférence ba mujjii ñun ñepp ñu andano sa ngeen di joy sun xol yépp naaw sun fit yépp reer néna mu am te ñu jog ni ko yow ki yalla yoni mbaa da ngay tagoto xana da nga nara dem barsaxul muhammadiya a kon te nga no denk bok te dernier discours denk nuko né ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan niko usikum bi taqwallahi was-sam'a wa ta'a usikum bi taqwallahi was-sam'a wa ta'a xolal yonent bi dina war ba seeni xol toy de ñu jog ni ko denkunu yonent ni ma ngi len di denk ragal len seen borom te deg seen digali kilifa yi te top ko ragal len seen borom te deg seen digali kilifa te top ko ragal len seen borom te deg seen digali kilifa te top ko mu melne lisanu hal dafa wax ak mom niko waw ñun buñ amé kilifa gu motut kilifa nak muni wa in ta'mara alaykum abdun donte sa kilifa da ñak solo ñak baat niew ba melni jam donte sa kilifa da ñak solo ba melni jam amna sax hadith ba yok benen hadith yo xamni dañ ca yok ni donte sax jamu abasa la jamono yoyu jamu abasa lu ñak solo la mo gert ak bopam ken munu ci dara yonent loolu leen wax top leen seen ndigali kilifa yi deglu leen te top leen mune donte sax kilifa gi da ñak baat ndax amna goor ñoxal amuñu baat waye donte lu ñak baat ba melni ab jam sallallahu alaihi wasallam neena sam'a wa ta'a ngeen baal pourtant loolu alquran wax momit de yonent sallallahu alaihi wasallam momit wa bayantu khana anil hawa wayntu xani xawa do waxe bakkat mukk alquran mo jekk ni ya ayu lisina amunu ati wallahu atihur rasula wa ul amri minkum yen ñi wax ni gem ngeen yalla
bu ngeen joxe yalla lim mom ci yeen ngeen jox yonent li haqam ci yeen te moy top ndigal yi baye tere yi la ci def moy top sa ndigal lan ci difa ulul amri minkum wa ulul amri minkum comme jamono nak yakuna ba da nga gis dom jo xamni leaderu temporal moko gënal leaderu spiritualam dom jo xamni leaderu temporal moko gënal ndayam ak bayam bu demono yakko ba yegg fofu waresna laye bir ndaw ñi ñata yalla na la dimbilé ñom dañu dégg ci top leaderu temporal kenn duko jëndé leaderu spiritual ndax temporal fi la yam spiritual nak ba yowmal xiyam la fofu lañ ko gëna soxla leaderu temporal kenn duko jëndé ndigalal manam leaderu ñaari wajur ndax wa khala rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana motax yalla yalla ci addu bu ci yalla addu won sax nga ni waw bu ci yalla addu waye leaderu temporal kenn duko jëndé leaderu spiritual leaderu temporal kenn duko jëndé wayjuru spirituel rawatel nak wayjuru xani moy wayjuru spirituel moy wayjuru temporel al jismu wa ruh wa koku des nako jende ko yalla sak ci kaw suuf al jismu wa ruh xamne yow mo la tax di fonctionner tay bu won ak mom do fonctionner la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata man bu moko degge danaka damay xawa beug ga suuf duggu ci dom ji porte plainte ay wajur bu mako degge subhanallah subhanallah mason nako wax bu yagone danaka bobu defena ay côté 2013 ndax sore wote bima sanche dara ji ben xalel bu jigen mo ma sa wo par telephone nima dama degge sa waxtan bo radio tiener bi nek dakar ci lako degge won nga wax lo xamni bama ko degge batay munuma nelaw ci wajur woni waw munima tu am luma dal maniko la dal lan la munima man sama wayjur wu jigen dafa tagok sama wayjur wu gor legui nak sama wayjur wu jigen mere sama wayjur wu gor jaare ci man te man xale la mu jaare ci man nima na tumal sama papa wi yow ba ci lañ ci la ko tumal lolou bañ japp ko ci beutej ko ci legui bakkar bobu numay def ba yalla bal nako xolal ma li rek xolal ma li wallahi ndaw se mako waxal bopam de ay côté 2013 la won momo wo téléphone wax ma li dani dama la bëgg gis kéra bi mu déparé Dakar mi ngi wacc fi ci sapeur pompier bi ci Touba ma fekk ko fa and ak mom dem ca daara ja ma conseillé ko wax ko fi wara jaar joxat ko pass mu ñibi wat Dakar kéra bi makoy jëli sax du ñaaw ñortu waye waj la motax mu ay témoin amna ñu amna ci kenn ko xamne sax ci walu yoon lay liggéey ma and ak mom niko nañ dem pour ñu nekk témoin ndax boba comme ma ngi def ay waxtaan te amna ño xamni limay def neexu len japp na ni ño lal ay pexé pour bëgg ma fexel ila akhiri ndax def nañ ko ba tay waye yalla farul len donc lool rek la wajur du morom wajur di morom wajur di morom wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

bok ci ay muhjisam ni muy gisse kanamam non lay gisse li ci gannaaw ni muy gisse kanamam non lay gisse li ci gannaaw mom yonnante bi ali salatu wassalam daana def buñu julli day bëgg sappi yi tollo buñu taxawale sappi yi bu nuppi day wax saw ñepp dal di sesolo muni leg leg kenn ci yeen ma kabar mu deungal sapesi wala mu def lu nonu ci sapesi la mu ne xana xamul len ni may gisse sama kanam nun lay gisse sama gannaaw motax seigne touba ni yara wara wa amam neena wa aynuhu kanat tanam sallallahu alayhi wasallam ay beutam dawul nelaw ak yi xolam beudi rek ñoy nelaw waye xol bi du nelaw mukk wa aynuhu kanat tanam waye wa qalbuhu lam yanam xol bi du nelaw mukk lolu muhjisa la ci yonent waye karama la ci waliw amna ci waliw yalla ño xamni dinañ tok ayubis seen xol du nelaw ayubis amna ño xam dinañ tok wer seen xol du nelaw san depart rek fi seen dara ja tollu ak seen maqama te muy di ibn arabi neena dana tok wer sama xol du nelaw wer dana tok wer sama xol du nelaw kon sallallahu alaihi wasallam bokku na ci ay karamam te ñu duggal ko ci ilhasi moy niir bi diko keral ta salika buy dox naka non nit xol bi du nelaw alayhi salatu wassalam bokku na ci ay muhjisatam mom yaron sallallahu alaihi wasallam moy weñ duko dal weñ duko dal alayhi salatu wassalam weñ du dal ci yaramam amna ben naru ganar bu ma sa wax seigne touba niko yow Cheikhul Khadim yow Ahmadou Bamba wallahi buma gisut won weñ gi la dal dama nan yaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam muni len kep motax munuma wat ni yow yaay muhammad len do nga tax munuma ko wat muna muni dama ma sa gis weñ dal la muni buru won ak li la weñ di dal kon ma wat ni yaay muhammad ndax luma degon ci muhammad gis na ko ci yow alayhi salatu wassalam radiyallahu ta'ala anhu motax mani moy tak ndeer ba sallallahu alaihi wasallam ay jëm ju seigne touba tak ndeer ba sallallahu alaihi wasallam moy jëm ji seigne touba tak ndeer bi jëm day fum jëm yobale tak ndeeram jëm fum jëm yobale tak ndeer tak ndeer de ni jëm def dana ko def lu xori jëm dana ko wok lu wok jëm dana ko xori mom tak ndeer mom tak ndeer motax seigne touba ci raaye ni minha tajanu bi subab an jismihi mahasiyab neena yunus sallallahu alaihi wasallam weñ daw ko lal weñ daw ko lal alayhi salatu wassalam kon ci gatal muhjisa bi nga xamni irhas la bawo yalla yonne ko yim def mu am yeneeni muhjisa nak yo xamni mom borom xam xam yep deppo nañ ci li moy biko yalla yonne alayhi salatu wassalam mu'jisa yoyu lañ ci tambalé al-Qur'an al-Karim te moy al-Isra wal Mi'raj al-Isra wal Mi'raj da bok ci mu'jisatu Mustafa ali salatu wassalam moy wa Makka gi prayer bu tudd mu joge Makka jaar Madinatul Munawwara te boba gadda yagul xamagul madina ci sair waye jibril jaaral nako fa dal di dem ak mom baytul maqdis jerusalem nga xani mom la yahudi di bëgg ray seen bop ni bam joge fofu ci baytul maqdis dal di dem sidratul muntaha Sidratul Muntaha mom lañ alquran di netti ni subhanallahi asra bi abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa
الذي باركنا أوله لنور

bal ma def fekke ni montor bi moy noddi nonu ko ndax ni dal ci kiyam bi ko ko mbolo fay way mel na ni kon dañu gis ni sallallahu alaihi wasallam bok na ci ay mu'ju satam moy montagne yi ak doj yi ak garab yi diko nuyu fina li moko wax karama la wacce muni amul wenn doj wax ni deug mel nañu wala montagne ma garab lul ni garab goge ma nga nan assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah alayhi salatu wassalam bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam ci xissa bo xamni wala hadith bo xamni tabarani moko solo ñu jëlé ko ci Aba Sarr Al-Khafari Aba Sarr Al-Khafari neena man day ma sédé ben bis bo xamni dañu tok ci jotaay yonent bi alayhi salatu wassalam Aba Sarr xam ngeen ko Al-Khafari mune biñu togué ci jotaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam ñu yoré ay gembraay ay gembraay gembraay moy ay xeer yu sew ay xeer yu sew la yonent bi yor ci loxom neena ñi ngi dégg xeer yi di sabbal seen borom ci loxom yonent bi sallallahu alayhi wasallam subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah akbar muni dégg nako Abu Bakar dégg nako Omar dégg nako Ousmane dégg nako Ali ñun dégg nako neena ñun ñi ñepp fa nekkon dégg nañ ko ñun ñepp ko dégg ñepp ko dégg ñepp ko dégg kon bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam moy ngi mu def sallallahu alayhi wasallam daana tib aw ñam ñam wi di sabbal yalla ñim bokkal ndab li diko dégg mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam seigne touba ju ñu ne ko sax ci ra'iya cheikh ahmed bamba neena sumi at-tasbi'u taham fi kaffi afdalil anam sumi at-tasbi'u taham fi kaffi afdalil anam daana ñu dégg mom la seigne touba daana ñu dégg yaronte sallallahu alayhi wasallam yor aw ñam ci loxom ñu dégg ñam wi di sabbal yalla ci tenk loxom bi sumi at tasbi wa taham fi kafi afdal al anam sallallahu alayhi wasallam yar aw ñam ñam bi di sabbal yalla ni ñu diko deg mi tib ñam bi di sax waaw waaw al qur'an neena wa in min sayhin ila yusabbi bi amdihi walakin la tafquna tasbihum wala al qur'an wax borom neena amul dara loy gis ci kaw suuf lolu mi ngi sabbal yalla yeen la yalla def kiray seen digeunte ak yoy ba du ngeen ko deg rek waye ba ci micro bi may waxal micro bi ma tim di wax mir bi may jakar lol garab gi ñom ñep ñi ngi sabbal yalla waye kiray li mo dox suñu digeunte ba duñ ko deg duñ ko deg kon bokk na ci ay mu'jisatam mom yaronte sallallahu alayhi wasallam moy tib aw ñam ñam wi di sabbal suñu borom di ko deg bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam moy asabi kissatu sabi li jangeen ko de kissat kiwal ga ak kiwal sallallahu alayhi wasallam kiwal gi dafa xey baye ay domam di for ngir am mew mum len nampal bim foré ba takusan di wal jot mu wara ñibbi ab rebb bu doon rebb ci all bi jappati liggi ci liggi mi ngi bayyi yaakar ci kër ga ay domam mu wara delu ci nampal leen ñu tok diko xaar bi nga xamé ni sam bobu wala rebb kat bobu japp na ci liggi ba yew ko yaronte sallallahu alayhi wasallam dal di dem yaronte sallallahu alayhi wasallam dal di fay jaar ci liggi dal di xatabante ak mom ko yow ki yalla yoni ya rasulullah man day mangi ni ben rebb moma japp yew ma fi te kat man
ma nga bayyi sama doom yu sew war leen nampali ma bëgg nga ñew may ma amana moy nga garantie ma ma dem nampali sama doom yoy te delu ci suma ray mu dog ma ray comme yunus sallallahu alayhi wasallam yalla ko yoni te ko manu la xamna ni reub bi amna haq ci bu gisee lu mu bëgg ci all bi ci xéeti ñanaaw yi te duy ak yaq taxul sañ nako japp jëfëndiko ko du ci am bakkar waye xamna itamit ni ci ligi mom tamit ki kiwel gi mom tamit ku ma tax xettali la ndax ma nga baye njabot gu yaakar ci mom ëlëk ni di wara namp ci mom neñu bi lolu amé sallallahu alayhi wasallam dal ni tiligi ndax buma la yewé bo démé da nga délu ci ki kiwel gi mu ne ko waaw sumay dem buma nampalé bu dal délu ci sallallahu alayhi wasallam dal di yewi kiwel ga mom tok fa di xaar borom kiwel gi tok fa di xaar borom kiwel gi nga xamé ni rebu ba ñew na fekk yaronte bi taxaw mu wax na sama kiwel gi ma yewon fi mu ni kiwel gi day yewi na ko neena day nampal ay doom tu delu ci mu ni ko la ilaha kiwel gi yow ku ma sa deg lolu fiñ taxaw di waxante ñom ñaar rek ne tuti ñu seen kiwel ga samp xelu bakkanam di ñew nampal na doom yi bay ñew sallallahu alayhi wasallam lalo salam xamal ko ni ko kiwel gi dafa bayyi won njabot war li na nampal nga japp ko mu ñew jël ci man garantie motax ma garantie ko fi pour mu dem bi sam ba num def ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah bayyi ti liga mu dem kiwal ga mu dem bayyi kiwal ga mu dem mom la seigne touba di juñu ci raaye nan khitabu mun khitabu sabbi bi kalam mu'jisatul muhtarami khitabu sabbi bi kalam na mun mu'jisatul muhtarami muni bok na ci waxante kewal ga ak yonnte bi sallallahu alaihi wasallam muni bok na ci mu'jisatu yonnte bi yalla warmal kitabu sabbin bi kalam mu'jisatul muhtarami mu'jisatul muhtarami radiyallahu ta'ala anhu mom yonnte bi sallallahu alaihi wasallam waaw bok na ci ay mu'jisa mom yonnte sallallahu alaihi wasallam dafa won ben sam legui tiligi doxé ko gannaaw fadde ci gattam yi ben gatt daw ak mom tambali diko lek sam bi ñew dal dikoy dakk door ko mom tiligi mu daw taxaw fele dan niko waw upp nga ma doole xagn ma sama wërseuk sa gatt bi mo doon sama wërseuk ci lima yalla wërseugal tay nga yaangi ni nangu ko ci samay loxo sam bi daldi yoxu la illa ay way kiwal tiluguy wax way tiluguy wax nak tiligi ne ko amna lu gëna graw lol tiluguy wax dong amna lu ko gëna yéme mu ne ko liko gëna yéme lan la mu ne ko makka gi nga bayiko yalla yoni na ab yonent mu di len wo ngeen lank bañ ko wuyu makka gi nga bayiko yalla yoni na ab yonent mu di len wo ngeen lank bañ ko wuyu xolal xolal hayawanadi hayawan yi yeg nañ ni yalla yoni na rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayawan yi la xade baye may yeg nañ ni yalla yoni na rasulullah sallallahu alaihi wasallam nit mom diko diji bop rek bokku na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy kalamu dabbi waxi mbettuma yonent bi sallallahu alaihi wasallam dafa tok waxtu takusan di doxan dajé ak sam bu sammi bay ñew gaddu mbeuti mo xamni mang ko rayon ci digi beccëk tak buum ci baat bi lonk ko ci aw yatam gaddu takusan jot muy joxal ci dajé ak sallallahu alaihi wasallam ci ginaaw dekk bi sallallahu alaihi wasallam ni ko wayo diiw ndax jotul na nga ñew ci diine ji ma yalla yonni al islam mu ni ko ah dañ may wan ki man gu tax wan ma mo gisa wan ma ben mo gisa miracle muy wané ni man xamna ni yalla la yoni bo mako wané rek sallallahu alayhi wasallam ni ko waw wan miracle nga bëgg sam bi ni ko talal ko mbëtt bimu gaddu ni ko xana sama mbëtt mi dal bo fexé bam wax dana la gëm xam koku xalam jappul won ni mbëtt bu ngi rendi bëcëk ba neug ni warna mëna wax kon moy luma la gëm rek waye yonent sallallahu alaihi wasallam ak miracle ba muniko bu mbeuti mi waxe nga gem
muniko waaw bu mbeuti mi wax ma lay gem yaron sallallahu alaihi wasallam ni ya dab man ana wa mbeuti mi man may kan mbeuti mi ni jebet ci lamagnam niko anta rasulullah allahu akbar ya dab man ana muniko anta rasulullah yow ya yonentou yalla bi motax seigne touba ni kalamu dabbin qad ata fi habi nas sabata aninu jaisin qad ata bi mu'jisatil mukarrami radiyallahu ta'ala anhu mom seigne touba neena waxi mbeutima dikna feñna lerna nañni mi nga ci xissa yi nga xamni ñi ci netti xissa yi mu'jisatu muhammad sallallahu alaihi wasallam waye des na benen mu'jisa bok na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy sallallahu alaihi wasallam ñi dem madina fum nawara min baramba fam jikona nek dafa am genn ëkk gu fa nekkon sallallahu alaihi wasallam di def bu khutba day tek loxom ci ëkk gi day sukkandiko ci ëkk gi bi yalla dogalé jakka ji gëna xat ñu yak li jakka ji wara tukhal minbar bi buñ tukhalé minbar bi wa sallallahu alayhi wasallam di khutba dootu taxaw ci wetu ëkk gi loxam bimu dan tek ci ëkk gi bimu yégué ci minbar bi bëgg khutba rek wa jakka jëpp dégg ëkk ga di yëkkat di joy comme doom adama comme nit ëkk gi ok jamaadat la xade jamaadat bu dé ba wo ko moy joyal rasulullah sallallahu alayhi wasallam muko dan laal ba yag leeratu الله أكبر لا حول لا إله إلا أنت سبحانك الله أكبر جماعة بوو كون بدي يونت موي ديف بو مسان دي خطبه رك جيل لخوم تكتا صلى الله عليه وسلم ديبلاسي منبر بي دي خطبه اك كي يغني يال صلى الله عليه وسلم لالاتوكو تيغاتو لخوم سي كوم مونو ييكت دي جوي با وا جاكا جي ديكو ديغ sallallahu alaihi wasallam wacc ci minbar bi ak yermadeem juri je dal di waxu ñu tek ko loxo niko ansit nopil waaw ndax sa xol du sedd kon ma soppi la garab gu toy xefu bok te ma la def garab gu toy ma ñaan yalla mu def la garab gu toy gu am meññant xam nga lu ko ak gi wax lool lepp baxna waye man ngay wax dima laal rek moma gënal luma mëna man luma na xew del tek sa loxo ci sama kaw rek moma gënal nga soppali wat ma garab gu toy gu am meññant mom la señ bi señ touba di juñu nan aninu jisin yëkkat na joy na lan ëkk ga joy na lu ko taxa joy moy yonent bi daan tek loxom ci kawam te tegatu ko ci motax buma gisé ay borom mi xam xam ñuy wax nan waw barkelu ci nit ki ray fi li nangam lolou bidala lolou yisu dof la lolou fanatisme la yena ñak xam ngeen balma barkelu waxna ko ci aw waxtan barki dem bima dagga xale fi man len bo gisee gone yi legi manatu ñu am barke gematuñ barkelu te arab yi neenañu al barakatu lil mutabarrikin kulul barkelu do am barke da ngay toox ci kilifa mu nan dessal jox la ñene ko waawu tour ba nga taaj ko fa ba weññe di ci dem ya ñak xam nitu yalla nga toox ak mom ne ngaay da ngay jema silvise ne ngaay man nan bo mu sun walla febar hoy la hawla wala al barakatu lil mutabarrikin motax seigne touba kérok ba al khadi la jek mom ta kal ko kalam gu reey ga te seigne touba tontu ko tontum lu reey la al khadi dafa korosé ak seigne touba ñu dajé al khadi ma jaxati ni ko inma ahmalu bin niyati seigne touba ni ko niyati tabaraku bi sadati yonent bi neena jëf yépp yalla nga ko tek ci acte yi intention yi jëf yépp manam acte yépp yalla nga ko tek ci intention seigne touba ni ko man sama intention moy barkelu ci sahaba ya al khadima jaxate kala mo waxon seigne touba lolou niko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena mbolem acte yep yalla ngi ko tek ci intention muniko man sama intention moy barkelu ci sahabatul kiram
barkelo netti na len ni len imam safi xam ngeen ko kenn la ci borom ñent ngir imam safi dafa dajante dafa tok ben guddi gënt gis yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam mu ne ko yow safi nang ma waxal imam ahmad anbal kenn la ci borom ñent ngir neeko wallahi bis nga ñew danañ ko nat nat bo xamni bu fekkenteni doylono yalla wëru ci yalla te gëm yalla ba lañ koy wax lo waxuko dana ko yëkkatil daraaje ju reere drapo bu reere kërok yow ma xiyamat akbar imam safi xeye suba wo ak talibem ne ko demal ci ahmad neeko bi gënt na gis muhammad sallallahu alaihi wasallam neena dañu ko nattu nattu bo xamni ni bu ko muñe dañu ko yëkkati daraaje mag ëlëk yowmal xiyam imam ahmad anbal dal di contane ci gënt gog nga xani mom la safi yonne ci mom dal di simi mu mag nim solon njit laay mu dindiko dal di ko jox talib bi mu yonni ci mom niko am barkeloko ba talib bi ñewé net liko imam safi niko man de waxnako ahmad waye da contane ba simi njit laay mu jox ma nima barkeloko imam safi niko waaw bëgguma ko nangu dila lorde waye kon demal nga toyal ko ndox bu toy nga andil mako sol ko bam waw sama yaram mayit ma barkelo ci kon al barakatu lil mutabarrikina me gis talibi buy ñew di barkelu ci serignam nga ne ko li ngay def bidala xam nga ni ëkk gu yonent bi tek loxo mën ta yam ak ëkk gu yonent ci gud loxo mënu ñoo yam rawé na ko liko yonent bi tek loxo mënu ñoo yam wallahi wa rabbul ka'ba genn wëñ ci sarbet yi yonent bi doon sango genn wëñum gogou rek genn wëñ gi mu daan sango ci sarbetam yi genn wëñ gi man na ram adina ak wa adina adina ak li ci biram la genn wëñu sarbetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam genn wëñu yonent sallallahu alaihi wasallam ci sarbetam ya huma sax mbum mu daan sol di julli de waye sarbet bi mu daan sango rek nga am ca genn wëñ man na ram adina ak li ci biram

Con. Tay li bi nga seen nek ci biir keur njaar yeb di wër rok rokkat yi Seigne Touba nekkon di def tabaruk nga nan ko li ngay def bidala ya dof du bidale tabarukol baren di dewen barke rek nga ci jëlé inshallah taala tabaruk baren di dewen

0: rawlitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam di def tabaruk sax ñaan la haram haram dak la lool lañ ñu bëgg andil ñun ñun fi kenn neewu ñu haram ñun kon nañ barki yalla ndax xam fe ginaaw ñom ñu yoré seen dictature di dictature nit ñi waye fi comme dictateur imu dictature amu fi ñun nañuy barki yalla ñun da bayilé nak ñom ñi nga xamné ay dictature lañu bañuy téré ñuy barké ci rawdu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ban dajé sun borom ëlëk yowmal khiyamat akbar barkel barkelu nim amé ndariñ al barakatu lil mutabarrikin barkel kon kay maawu sam sam kay jëratul kon ñuko fi indi ndax momi tabaruk la rek tabaruk la maawul aydi bi ñi wax lum doon tabaruk tabaruk ab sahabi yo ngi ni kera bi mu genn adina da wo do mu ñew mu ni ko ma ngi ni di sukurat xamna ay damay faatu na ma ni ko xolé yëkëti pot su ndaw sé mu yëkëti ko mu ne gis nga pot si lewiti wewu yonante bi mo ci nek kera bam lewi ko paré la ko jël denj suma faato bañ sangama ba nopi na nga jël lewiti wewu yonante bi roof ko sama digënté yaram ak sama cangay li moy sun jawartu bi ñuy def di sun jawartu bi jawartu bi ñuy jël diko boole ak ab neew def ko doxale ko digël ma yaram ak cangayam diko sul ñu ni ñu lolu bidala mu ne ko bu fekke amna dara luy jariñ nit ci barke bu rasulullah lamitu wé mi dana ma jariñ bi yalla dogalé domam gis ko ci gënt muni ko bima gisé munkir ak nakir dañu ñew taxaw dima xol ma di len xol ba yagg ñi ni wañ dem da kenn ki ni morom ji nañ dem ki dafa am len ci jeexitu yaronte bi lu nekk ci mom sallallahu alaihi wasallam bokk yi yaronte bi fiko yalla tek Why? Sallallahu alaihi wasallam. Fiko yalla tek. Wallahi wenn wuñu sarbetu sangu kayam. Man na ramu adina ngi ci biram. Sallallahu alaihi wasallam. Adina ngi ci biram. Jereen nañ ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu muni bok na ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wasalam. Ben arab yi dafa ñew ci yonentou sallallahu alaihi wasallam ni ma yow ci yalla yoni
1: bu ko jangate ba nopp
0: wa man ban gisse nga may won buy wone ni ban dalil buy wone ni yalla la yoni ban mo mu'jisa buy wone ni yalla la yoni neñu sallallahu alaihi wasallam ni ko ban mu'jisa nga bëgg muniko xana nga wo garab ge bam fekk lu fi ñu taxaw ñun ñaar muniko ndax bo garab gi ñewé fekk lu fi ñu taxaw da nga gëm muniko waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam wo garab ga ni sempet ak reenam di dox ak reenam minute kuy dox ba fekk leen fi ñu taxaw mom yonent bi ak arabiy bi ba loolu amé rek fa aslama al arabiy arab bi daldi tu dugg ci l'islam ndax moko waxon mula tuub dugg ci l'islam sallallahu alaihi wasallam garab gene sempata ki renam ba ñew fekk len fi ñu taxaw bokk na ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wasalam kelo qaswatu badrin bi nga xamanteni julit ñi ngi xex ak yefari julit ñi ngi xex ak yefari bi nga xamene ñi ngi xex ak yéfer yi amna ben way bu ñi wax ukasatu ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man lay sama jasi dafa dam amatuma jasi juma xexe sallallahu alayhi wasallam dal ni yoot ben char ci tandarma yi sanni ko ko ñuko jëlal loolu.

lim xexé bu kassa ñene bima tiyé yar bi rek yar bi da soppi liku jël ci bima tiyé yar bi rek la yar bi soppi liku jël ci bantu tandarma bi bima ko yonent bi sané nima jëlal nga dem xexé jiko ñene nima ni ciass yar bant bi rek mu soppi liku jël ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wa salam mu'jisatu rasul alayhi salatu wa salam kon yonent bi alayhi salatu wa salam ay mu'jisam te moy ay miracle yenn jeuk yalla diko yoni la yi jeus biko yalla yoni ba nopi la yele mom lañuy tuddé irhas yi lañuy tuddé al mu'jiza yonent bobu ali salatu wassalam diko yalla yonne mu ñew nga raw wara xet li xet wi wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin xet li yonent xet li xet wi rek moko taxa dik mu nek ku modeste ba bimu ñewé dafa wacc ba tollo xet wi ngir bëgg leena jariñ bokk na ci ay mu'jisatam dem nañu xaré ndox mi ñu amone jeexna nit ñangi mar amuñu luñu naan sallallahu alayhi wasallam laaj ni ndax amna kenn ku fi amé ndox ñu ni dédé ndox yi jeexna lul xana ben way bu yoron lum doon jappé touti as ndox desta yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nañ mako andil ñu andil ko ko sallallahu alayhi wasallam dal di jël loxam duggal ca loxay di soti ndox ni ab robinet di soti ndox ali sallallahu alayhi wasallam nit ñi naan ba mandi dal di tank luñu jappé sallallahu alayhi wasallam ñu gis loxay ni muy soti ndox ni ci ndabli sallallahu alayhi wasallam legi nak jamono mom tollu na fo xamni nit ñi danaka bayeetuñu xel miracle bayeetuñu xel karama xam nga miracle yonent koy def waye wal wi di def ay karama yalla di ñu won ay mbir waye batay taxul rek nit ñi la yalla xam doyna neñu ci Abdul Wahab Sahrani wala Ibrahim ibn Adham ngay def ci Abdul Wahab Sahrani no masallaj ci Aliou Khawas serignum ba iko waw ndax limbi yalla sak ci ay waliw jamono dana dem ba ñu wañ ko jeex ba deesu len gisati muni ko ndax dañu ni limbi yalla sak ci ay yonent te moy emeri jinni yonent ak ñaar fukki jinni yonent ak ñent yonent ñu ni yalla sak na ab limit ci waliw yi comme nim sakki ab limit ci yonent ndax wali yoy dañu dem ba lim bobu dootu am dootu fi nek fi manki muniko de lolou du meuna am ndax boba kon wa kaw suuf dañu dem ba dootu ñu am luñu dundé ndax ci barki wali yi la yalla di soté natangem ak xewelum ci kaw suuf muniko ay jamono dana yaq go xamni nak nit ñi dootu ñu leen meuna xamé dootu ñu leen meuna xamé ni nga xamé ni yonent boko gëmut mënu la jariñ dara waliw non la mel waliw li fiyé gëmoko mënu la jariñ dara loko jégé na mënu la jariñ dara ni fiyé gëmoko dem wax ni ñaar waliw mënu lu leen dara ñaar moy ko xamné ni gëmut waliw loko jégé mënu la jariñ
kenen ki dess moy ko xamni ni toñut waliw bu fekke toño waliw waliw lum ay ay lum meuna sulbu sulbu lum meuna yaq nit mun la yaq ni fi toño ko ñaari mom mom la waliw tele waye lenen du lol waliw tele wu ko naw ci jawu jek dox ci jawu jek nek fi nek fele lu ci ni waliw man nako lim meunul dal moy alak ku ko toñut ak xet li ku ko gëmut yi dal waliw meunu ko mun xet li ku ko gëmut mun la jariñ dara dara dara ba la meuna jariñ rek dang koy gëm dang koy gëm rek mu door la meuna jariñ bu fekke ni yalla dogal na waliw bi ci bopam dara jam yeggu fa waye sa yene ak sa njortu rafetal nga ko ci mom batay do soy yalla dana la remplacerel donte walli bi munu lu ko defal yalla dana la remplacerel kula ko defal ñu nepp li won na len fi ben way bo xani da ñew fekk bammel bu ni ni rek bammel mu dem wuti ay sengam defar bammel bi bam rafet diko top to di balé bammel ba ngi ci peggu dekk bi ni rek peggu dekk bi legi wa dekk bi ku am soxla bo demé ci mom bu ñaané yalla ci war may bammel bi rek aaju ja faju mujj wa dekk bi diko ral waye ben bis ben way jaar fa fek ko mu tok waye loy def fi wa demé sax iblis de wa demé man na wa demé iblis sax añaané nit ñi lool rek tax na man na mu ne ko yow loy def fi muniko fi muniko bammilu nitu yalla bi dal la ñew defal ko diko top to rek nit ñi nak ñom dañuy def luñ ma dis ci aaju buma ñaané yalla ci war may bammel bi yalla fajj ko bammilu nitu yalla ban muniko fi muniko yow ya rir fi day man ma andon ak sama xaj bi ñew ba fi mu dé bëgguma ko sanni ma gas ko sul ko fi nga naan bammilu nitu yalla dal di dem waaje kéro bam joté information bobu kéro la noppé ñaan lu nangu ci bammel bi kéro kéro la noppé ñaan lu nangu waaw kéro la noppé ñaan lu nangu motax al iman sart la de iman gëm dafa war ci lo bëgg jariñu lu nekk nama wa gëm sa bop bal dama wax ni gëm sa bop bon solo gala bo xani man d'accord mu nit du gëm bopam dene nit bi gëm bopam nit day xam bopam xam sa bop lañ ko warna tudde xam sa bop yalla leen yalla ar te sam leen te may leen sey limi beut waye xam sa bop la nit di def waye gëm sa bop mom bon man na doon solo ga xey nekkul ci ñom man na doon solo ga waye gëm sa bop moy nit ko xam ni yow sa bop rek nga gis am nañu ni mel ci rew mi am nañu xam ni seen bop do nga lañ gëm doon na ko misal ci am na nit ñoo xam ni ci rew mi waaw seigne moudou mbay tam do xam ngeen goutout melni picci la mo xani bopam dong la gem kenen bokut ana rek mom do nga man mom do nga xam mom do ngay jambar ken du tous mom do nga ragal yalla pour mom dong mo gëna maam li ñep goutout motax foko fekk nu mi def tag bopam rek goutout am picci la dem len ngeen xol ko ci rabbi allah yi bopam rek ko ñor bopam mom goutut bopam rek ya goutut bopam dong la gem gemul pitax gemul tan gemul ndobine gemul nat gemul ba picci jeex mom bopam rek foko fekk mom bopam dong lay tag goutut ci lay xey ci lay gont goutut motax yalla yamal picci mi gëna ragal ci picci fum ko fekk toroxal ko mi nga wax bakkar picci mi wax bakkar fum fekk goutu toroxal ko mo gëna ragal ci picci yépp nak mom bakkar picci yépp ko man bañ tudé ko bakkar buñu nekké xalé sax bo ragalé bakkar lañ lay woyé bakkar biñu nekké xalé bo ragalé bakkar lañ lay woyé ndax picci yépp mo ci gëna ragal waye gis nga picci mom limuy ragal mo man picci mi nga xamni bopam dong la gëm nan goutu bopam rek lay tag amna ñu ni mel ci rew mi nak amna nit ñoo xani seen bop rek pour ñom kenn baxul ñom ñoo bax motax du am ndam ba yowmal khiyam ku ni mel du am ndam ba yowmal khiyam man ma la ko wax
ma ngi djeglu sama borom wax na len bataay waxi mustafa mbay sam man na goudé allaway du fanan ndax dana fexé ba gor gor luma duma waxé sa bakkan bi dana fexé ba duma wax luma xamni bakkana taxone ma diko wax yalla xamna yalla xamna amna mbokk mo xamni xewmako musumako gis waye neena ko sa suba bi ne moy dakk sa tay fumako tek dug wilaya de du xam xam bu bari de dama gem ni yalla amul kudul wali wami te ku len sonnal yalla fay la man lol la gem te bako gemi ba tay lol lay gis na yalla amul lul wali wami rawati ne wali yu senegal yi wali yu senegal yi waxuma ni ñoo gën wali yepp de waye wallahi wali gënul len wali yu senegal ndax ñom seenu ragal yalla jaasi taxut yalla tax seenu liggeel yalla yalla kesse tax motax ku len liggeel yalla fay la waxon nako ci bi may waxtane njariñal liggeel nitu yalla njariñal liggeel sonnal nitu yalla te yalla tax ma jox won ci misal ci cheikh abou yahid al bustami sayyid taif tasawuf cheikh abou yahid al bustami da fay dug julli su boba nopi di doxantu ba genn dekk bi talali tankam ñu wagn ko di ñibisi bi jant fenke mu wagn ko di ñibisi ngelaw rentré ko ci yaramam mu yek ni ngelaw dugg na ci yaramam mu xol gis ni mbuba ma xottiku mu jaar ci marché bi gis ab teyel wa dooma garal sama mbubi mu ne ko simil musimi mu garal ko ba nopi mu ne ko luma lay fay mu ne ko def nako addiya ci abou ci dal di continuer keuram dem lolu ci yor yor la takusan teyel ba fatuna ñu rob ko ci bammel mun ki nak nak ñewal ko man rabuka muni abou yahid bustami ni ko tay nga dede kuy sa borom nga na abou yahid bustami dal di koy beugam bugal yalla ni bu ko loxalal wo len abou yahid mi ñew ba xam moy borom am wala det abou yahid ni xani mën ta bind sax weñ waxuma nit ni dal di def li ñi tuddé kasfu bi sun borom defé al kasfu digënté abou yahid ak bamel bi abou yahid dal di tew ki mun ki nak nakir dal ni abou yahid gis nga waji dañ ko laaj kuy sa borom muni yow abou yahid dal di kit ba xam mom bimu ximul ko gëdd waji yow fan la mëna nekké sa borom man mënuma bind sax weñ wala yo wala ngotot nga na may sa borom mané ko ah kay sa mbumi kan mo la ko ñewal ci yor yor abou yahid dal di sëgg di xalaat sun borom ni ko mba da wax dëgg mune wa wax na dëgg de ci yor yor dama don doxantu ngelaw rentré ma ma xol gis ni sama yéré bi dafa xottiku ma jaar ci téer bi mu ñewal mako bu neuf na ko addiya sun borom ni mala kay jël leen waji ngeen yobul mako aljana abou yahid liggeel na ba ma gëreem ko duggal na ko ci biir ngeer mané gi mu liggeel abou yahid xeyel seigne touba benn bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu xeyel seigne touba benn bis te yalla dong tax nak la wax waxuma xeyel ku jox ni intérêt ko waral intérêt am na ñoo xani seen xeyelum seigne touba seen intérêt ci aju dong waye liggeel seigne touba du yalla tax billahi laysa la ilaha wa mo gën jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu seigne moudou nga balma ñamala fa waxtani bala ma wax lu tax gaay jamati ma kon nak na yam fofu rek inshallah taala kon dal mbir ya ngok mo gisa dal ak karama fi lañ ko fekk fi lañ koy bayyi dal ni yalla defal tawfiqul hadi dal ni yalla defal jam yalla bu ñu nangu dal ni yalla taxel dal ni yalla gemlo ay waliwum ginaa bu mu gemlo ay yonantam ba nopi dal ni yalla gemlo ay waliwum dal ni yalla wursugal ñu nangul ay waliwum dal lañ ko yalla defal inshallah taala inshallah taala waxon na ci wayo neena tuba liman amanuhum fillahi isjan jo liman yuhibbu walay taxeñel na ku len gem mani nga ñi ma lutax mani ndax ñom ku len gem dañ lay mussel ci safara taxeñel na ku len gem waxon nako ci wayo tuba liman amanuhum is ngir yan ku len gem rek ñu dox sa dig ak safara tuba liman amanuhum isjan jo liman yuhibbu haa liman yuhibbu ku len bëgg ta yalla tax dañ lay mussel ci safara kon yalla nañ yalla bëgg lo wali gi yalla nañ yalla taf ci seen barké inshallah taala ñu ngi leen di wax jazakumullahu khairan jaza émission bi nak ñu mako faal di waxe xamna bayiko dana ma jafé trop comme ni ma baye yeneen émission yi ma daan def ci yeneen radio wax deug yalla amatuma ci temps dara yalla xamnako temps bi yépp mu ngok daara ji jël nako ak yi aju ci daara ji waye émission bi ñaar taxna mëna guma ko bayyi bu ci jëk moy señ Modou Mbaye Thiam ak ñu mel ak man
ci tioxel ci warma ci bëgg ci baax bi ci dess diaspora bi jamono bu nek ñukay top diko raxetlu mu am ño xamni da leen di jaral bu ñëwé Sénégal fañ dëkk luum sori sori da nañu pass di laccé di gëstu ba xam fi ma nek ñu fekk ma fi saafonté ak man ngir jëm Yalla donc lu mel nonu bu amé wax dëgg Yalla faawu rek nga dello leen xalaat bobu ak seen yene jojulé ci bëgg lu bax donte neena man lima wax agun bayyi fi rek ah buñ ko jilaton diko top di tege ka tigaat toujours lay melni lu bes ñukoy gën di jariño waye and ak lolu yenen conférence yi nga xamni sax nekkut ci plateforme yi nga xamni mom la Modou Mbaye Thiam yor waye and ak lolu lepp rek yalla nañ ci yalla defal al khabul lolu rek mo ci am solo ma ngi ñaan sa borom mu defal ma ci al khabul te ngeen ñaanal mako mo yalla nangul mako jëf ji makoy jëf te yalla tax sa borom nangul mako ma ngi leni sakku ngeen ñaanal mako yalla nako yalla nangul nako yalla nangou boko nangoo yalla nako ful boko fulé yalla nako barkel te bu ëllëgé yowmal xiyam mo boole ni yol ba yowmal xiyam akbar lol day ma ngi ngeen koy ñaan ngeen di mako ñaanal inshallah taala sa bu ko jot gi maye rek lum gatt gatt rek ma daw seexal fi ñaari baat ak ñet inshallah taala mom émission la bo xani mom doona gul ci émission yuñu mëna bayyi te yalla rek tax nak yalla dong tax yalla rek tax ndax ñi ne ci diaspora bam koy wétliko waye yëmuñu ci dañ ci boole ñen ñi dañ leen jaral li jënti seen sa numéro téléphone ba am ko woolé di wërsegu ñu may jox rek du dara dul won manima li ngay def yëg nañ ko ñi ngi koy and ak yow mo dakk adina ak li ci biiram rawati na nak mu am ci ay benn benn yo xamni dañ lay wax ni la ah ñun de xamuñu won ni sax yor nga daara kon nak ñu nit dañ lañ barkélu ci daara ji lool lepp nak ñi ngi leen di wax ni jazakumullahu khairu jazaihi sun borom gis nako xamnako donte ñuñ mëna lim ci ay baram la joon bis bu nek nit day saxal sama nopi waaw sa daara ji bo doon def communiquer bo doon def li bo doon def la ñu man xamna lan moy walu media di xamna li nek ci commune xamna ko waye ndax jar nako ndax jar nako ma ngi liggeel yalla mom man yaakaruma ni jarna wote ne ci rek ku ñew te jappale la ci rek yalla bindal ko tiyab waye ma ngi tabax juma fenn fi ni nga bindi fab leetal ma ngi jangale ay elew rawati na sax nak ci biir jangale mom ngay publicité yow ab internet nga yor sax wala ngay fayeku boole ci da ngay fayeku sax da ngay fayeku nak boole ci waye teewul ya ngi wo ay woromi alal pour ñu ñew japp ci mene man nak wax deug yalla gis na ni jeeruko yow neel ci lila war rek ku ci yalla def tawfiixam mu nara bok ci ne yalla di dimbaleel bis dana ñew mu xamni bereb bi ba mata def la mu def ca yalla xamna ko ñu leen wax jassakum la amna mbokk mu ñu wax serigne sek non la mel koor gi dama tok ba yag rek nit woma telephone ah man day serigne sek ma yoni ci yow fu dara ji ne ni rek la ci am ni rek la ci am donc ñooñu moy ñi nga xamni ñi ngi gëstu fi fu mata defal yalla nga xamni ñafa ne yalla dong lañ fa nekkal ñu fay jema duggal seenu stoot yalla neen yalla fay yalla neen yalla fay waye wër di wote ak publicité nak mom wax deug yalla man na ñak rawati na nak lo xamni da nga bu yar de ngeen fay waaw bo xeyna nak mon gisumo ki ñako mané te diko def lolu ma muskina fihi man xamna dal bien vrai que xamna ni mbir mu meuna doon dañu tollu ci jamono communication lolou xamna ko waye communiquer bay communiquer ci yalla nak mom di commerce bay commerce ci yalla lolou mo meuna ñak wax deug yalla lolou meuna ñak ngeen bal ma yalla mo dang koy baye ak sa bop rek kum nara dimbele ku ne dana la orienter wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: موم لوخني موم واسي لا دفني. قلت يا رسول الله ما الأصبية يوكي الله يوني لن موي بار بار لول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعين خومك على الظلم. يعني يوم صلى الله عليه وسلم نيكو بار بار لول دق موي dimbele saw xet ci togn jappale saw xet ci togn jappale sa fami ci togn jappale say xarit ci togn jappale sa wa quartier ci togn jappale sa wa rew ci mana togn jappale sa wa jakka yow iliman ji ci mana togn jappale sa wa tariha ci togn sallallahu alaihi wasallam nina li moy par parlo jappale sa wa partisan ci togn sallallahu alayhi wasallam neena li moy par parlo nga jappale say partisan ci mana togn antu ina khawmaka ala dulmi neena lolou moy par parlo lolou moy deug deug par parlo mu fekke ni nital parti nga te sa wa parti say militant di togn nga di len far ca togn nga yaangi par parlo mu fekke tane imam nga sa wa association ñoy togn bu fekke tane ci arakat yi la wala ñi ñi tuddé firq moy kureli mo xam tariqa al muridiyya la tariqa tijaniyya la al wahhabist la salafist la ibad rahman la li feek yaangi dimbele say partisan ci senu mana togn su boba yow da nga par parlo def nga haram ci diine te moy par parlo dafa haram ci diine par parlo dafa haram ci diine قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز ولا يجرمنكم زنان قوم الا الا تحللوا احللوا وهو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون القران لما سوره المائده سن بروم دافني تبارك وتعالى ايين او غاي ايين او غاي ماغي لين دي دينك ma ngi len di avertiser ma ngi len di artu na ngeen moytandiko par parlo te doxal ak mandute seen digeunte Allah ala tahdilu ahdilu lu len te mandu mandu len way mandu len ndax mandu kat wa huwa aqrabu li taqwa mo geuna jege ak ragal yalla mandu mo geuna jege ragal yalla aji manu foko fek rek ko ragal yalla la bay do nga takal ko tiketu ragal yalla aji manu foko fek rek takal ko tiketu ragal yalla tabarak wa taala sun borom ni wa taqullaha inna la khaybun bima tahmalun ragal len yalla ndax li ngeen di jef ci walu par par lo man yalla xamna ko ndax man may alimul khaybi wa shahada sin par par lo gi man yalla xamna ko di man yalla xamna ko sa minita togn nga japp ci loxom ni defut dara sa minita togn saga nday jambour nga dem par parlo jappale ko ba sanction yiñ ko warona tek ñu teggil ko ko sun borom ni yene ngi par parlo ragal leen yalla te mandu mandu wu leen de sawa tariixa ño togn sawa tariixa ño togn nga dem far ak ñom far dagal na waye bul par parlo nak señ nga far ak ñom de waye bul par parlo bo demé na ngi leen xamal ni yeena togn kat te togn baxul legi nañ and ma tuubal leen ma jéggulul leen ma balul leen buñ leen mané bal fa ila alhamdu wa shukru buñ leen mën ta bal ma fay togn gi waye yeena togn de sun borom na lolou moy ragal yalla nak lolou moy mandu lolou moy mandu lolou moy mandu ay bi mana ahdilu fi aqwalikum wa ahkamikum sun borom ay bi lim ci nam ci te mu fasiro ni wax ko moy sun borom neena mandu len ci seni wax mandu len ci seni atté bu ngeen bañé par parlo mandu len ci seni wax mandu len ci seni atté sun borom ni ma ngi len di digal wala yajri mannakum sana'u qaumin rikway rikway moy tundiku len par parlo bum dox sen digeunte Allah jiri mannakum sana'u qaumin Allah Allah tahdilu ahdilu ahdilu wa aqrabu li taqwa ragal len yalla mandu len mandu len par parlo dafa aram ci diine dafa aram ci diine yonent neena sallallahu alaihi wasallam par parlo bu len dul jappale say partisan ci mana togn jappale say partisan ci togn buñ defé nga taxaw ni defunu dara buñ defé nga taxaw ni defunu dara té lolu kat li koy tektale moy ay bi ma jang légui amna bu ko jitu sun borom dañi ya ayyuhal ladhina amanu kunu qawamin lillahi shuhada bil qist batay suratul maida la ay bob mo jitu bima jëk jang san bil qist yeen ñu wax ni gëm ngeen yalla kunu qawamin lil shuhada mandu len ci bu ngeen de sédé mandu len ci témoignage yi ngeen di wo ngeen di témoigner di sédé ci nit mandu len ci da ngeen mandu ci sédé yi ngeen di sédé ci nit ñi yow xamoo Modou Mbaye Thiam dem xamoo ko tay xamoo ko gannaaw ëlëk nga att na taxaw ni ma fekke ba muy def nangam wala xamna ba muy def nangam ma ngi profi te fekk aram seko aram seko aram seko aram seko shuhada bil qist na tege ci manute li ngay sédé a tek ko ci manu ñaari malaika yu ñu wax raqib ak atid ñi ngi ci sa yaari wagg yi li ngay sédé ñi ngi koy bind te mi ngi ci say dossier yi nga xamni ëlëk yow mal xam di ngi ko lire ci kanamu amatu nas bi yépp yépp yépp yépp kon nak kunu qawamin lillahi shuhada bil qist lool la sun borom wax ci alquran maida bu ngeen démé bay sédé ci nit ah wax leen li ngeen xam ci tek ko ci mandu wa ma sha'idna ila bima alimna lool la keur wa yusuf waxon de alayhi salam wa ma sha'idna ila bima alimna man nga sédé li nga gis fekk sax contraireu safan ba mo am wa yow li nga gis rek nga wara sédé nak li nga xam rek nga wara sédé huma sha'idna illa bima alimna waye xamoo nit ki guddii xamoo ko becc ak du dembu du tay du lu jégué du lu sori te buñ waxé nga ni mangi prof ni buñ wax tumal asgor yaq deram ñun la indi prof yi nga dem di layam layami comme niko xalé yi waxé lool du manuté lool par par lo rek ko indi par par lo rek ko indi par par lo day alak doom adama man na dem ba deukel ko safara faw la qadarullah wala asman mom par parlo man na dem ba deukel nit safara faw comme nim fa deukel iblis xam ngeen iblis par parlo ko yobbu safara mu deuk fa te dootu fa jog mom iblis par parlo rek par parlo rek mom iblis iblis par parlom da ko jeme ci bopam ndax nit dina par parlo ba par parlo ci bopam ba par parlo ci bopam iblis sun borom tabaaraku ta'ala environnement bi nga xamni fa la iblis di dundu ak ñam fa nekkal amna ay texte yo xamni mo réussir environnement bobule xawaay difa am ñep nga xamni lepp luy al khada fofale ni diko tudé constitution ben constitution bo xamni mo taxawal atay loi iblis am loi bu sun borom tek mu jalgatiko ngir parparlo ak bopam ngir parparlo ak bopam ben loi la yalla tek mu jalgatiko ngir parparlo ak bopam manam wané ni mom moy ku dinki mom dong mo djup mom dong mo bax ñu dess ñep kenn baxul iblis parparlo bu mu parparlo ak bopam ba yaakar ni mom dong nga bax kenn baxatul lolo ko yobbu safara dekkal ko baba faaw mom iblis iblis sun borom dafa taxawal ben atté bo xamni daf ni amna ko xamni man yalla joxnako pouvoir pouvoir bima ko jox yen ñep war ngeen ko wormal ngir pouvoir bima def ci mom dal ni bu ñewé yen ñep na ngeen and wormal ko ndax man yalla ma def ci mom pouvoir ñu war ko wormal constitution bi moko jox ay garantie ñu war ko wormal donte ab jamle ni yeen mbindafa lu yeen waye nak constitution bi moko ar moko jox daraje ni war ko warmal kon nak bu ñewé na ngeen ko warmal koko kan la adama alayhi salam asjudu li adama fasajjadu ila iblisa aba wastakbar malaka yep peuple bepp and nañ d'accord ci ni ki kat yalla ko ilir neena nañ ko warmal ñun ñep and nañ warmal ko iblis ni mal lank sun borom awa muy sanctionné iblis daf ko poser question waaw yow iblis lan motax ki nga xamni mako jox pouvoir pouvoiram bi taxna ñu war ko warmal lan motax nungu woko warmal xal ya iblis ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadaya astakbarta am kunta min al-alim de nga question bi yalla lak iblis yow iblis lan motax ki nga xamni mako jox pouvoir allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa lan motax pouvoir bi mako jox tax ni war ko formal ndax constitution bi moko ko jox lan motax nangu woko ko jox te yow xam nga ni man décret bi mako signé sama loxo man yalla yow xam nga lolou legui lan motax waaw yow iblis da ngay reey reey lu da ngay jaay mana da ngay jaay daraja wala bok da nga yaakar ni yow yaangi bok ci borom pouvoir yi am kunta min al-alim degal iblis lamuy tontu la mo lay wone iblis dafa parparlo xam nga lu iblis tontu khala anna khayru minhu mako gën juddu khala anna khayru minhu mako gën juddu ki pouvoir bi nek ci loxom mako gën juddu fima jaar jaarufa de nga iblis de ma ngay parparlo ak bopam neena mom fimu jaar ki yalla jox pouvoir bi jaarufa kon nak waru ko respecter kon nak waru ko wormal ana khayru minhu mako gën juddu ana khayru minhu mako upp garat ana khayru minhu mako upp daraja ana khayru minhu mako upp mbolo ana khayru minhu ñi ne ko ayo lui sa prof ci li nga wax ni yow ya upp waji garat ya ko upp mbolo fi nga jaar jaarufa muni khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin prof bi kay leer na nañ prof bi leer na nañ lima yor ci mbolo yuru ko lima yor ci mbolo yuru ko lima yor ci talibe yuru ko khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin mom kenn newul ci gannaaw wa khalaqtuhum min tin ken nekul ci gannaawam lool rek la comme nak man mako upp mbolo mako upp pouvoir mako kon nak duma wacce sama daraja diko war malaka deng kon iblis dafa par parlo yalla niko kon legi solution bi moy da ngay dem prison buñu wax safara doto fa genn ba faaw legi da ngay dem prison safara doto fa genn ba faaw yow prison nga jëm iblis niko d'accord même suma demé prison mun waaw muniko d'accord waye gis nga ki nga jox pouvoir bi ba tax nga yobbu mo prison mom ak ay militant mom ak ay talibem mom ak ay farandom mom ak ay gayam dana len dikke nday jor chamoñ kanam gannaaw waaw lutax mune xam nga luma ci daane pouvoir bi rek seen pouvoir bi lay mëno xé dama koy daane moye bu mëna am ngir alak ko mom ak ay militant mom ak ay talibem mom ak ay mamumam bu fekke iliman la ñom ñepp la wax dina len dikke nday jor ak chamoñ kanam ak gannaaw lan mune xam nga luma ci djiblu na munit dana fexé ba humilier len ba dotu ñu jar dank mboom limi wax ni alquran la len dina len humilier ba dotu ñu jar dank mboom iblis ko wax de lutax par parlo do nga tax mu wax ko motax mané par parlo day jur soxor par parlo day jur soxor day jur iñan day jur en mom par parlo ana khairu minhu mako uppi talibé ke budé serigne ba ana khairu minhu mako upp mbolo muy julli ci jumaaji budé imam ba ana khairu minhu mako upp mbolo ci budé leader politique ba la ana khairu minhu khalaqtani min nar fima jaar jaarufa khalaqtani min nar fama jaar jaarufa barki dembu ma nekkon patron xam ngeen ni iblis mo nekkon patron lepp lu yalla bindon ci kawsuf ci malaaka yi nekkon ci kawsuf iblis nekkon sen patron ñom ñep barki dem ma nekkon patron pourquoi pas nga jox ko pouvoir bu tolli ma war ko wormale diko respecter bu mako seeni muy ñew ma jox taxaw bala ma ñime tok da tok banu pourquoi de nga de xana lolu moy par parlo lolu moy iñane liko yalla defal daf ko iñane liko yalla defal daf ko iñane liko yalla defal mom iblis qala anna qayru min khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin bokki auditeur yi radio khasid online xam ngeen ni wax deug yalla buñu setantale alquran ak sunna dañu gis ni la xewon jamono iblis ak adam ak malaika ya mo xewat jamono al yahudiya dafa am ben parti bo xamni mom lañu tuddi al parti yahudiya al parti yahudiya même philosophe bi iblis am mom lañ am même philosophe al parti yahudiya al qur'an duñu nañu ko tabarak wa ta'ala la tajidanna asada an-nas adawatan lil ladina amanu al yahuda amanu al yahuda amanu al yahuda mbaram leena ñi gëna bañ ñi gëna bañ ñi yalla téral ñi leen gëna bañ ñi yalla warmal ñi leen gëna bañ ñi yalla yëkëti seeni daraja ak seeni maqama ñi leen gëna bañ ñi yalla jox pouvoir ñi leen gëna bañ moy yahud yalla ko wax de ma tajidanna asada an-nas adawatan lin munin yoy ñom duñ ay adversaire mais ay non lañ pire et dire ben kurel la bu ne ci adina bi ñu di ko tuddé al yahud yéne wuñ ko am dara yéne wuñ ko am dara pour ñom rek ño wara am pouvoir ño wara am sañ sañ ño wara jité ñoy borom daraja yi ñoy ta tajidanna asada an-nas adawata lil ladina amanu al yahuda amunul yahuda nga maye daba legi fekke djoum nga maye daba legi neena ñi gëna am en ñi gëna am en ci ko yalla téral ñi gëna am en ci ñi yalla jox pouvoir ñi gëna am en ci borom daraaje yi ñi gëna am en ci borom maqama yi moy kurel bi ñu tudde al yahuda al yahuda al yahuda muy ndax ñom fo leen fekk ku leen togn ñu mbambuko bañ japp ko niko rawu ci kasso bi mu waye ko and ak ñom bo togné dañuy wël bu ci togn nga peinture ko couleur ko ba melni ño nekk ci deug al qur'an la de neena ben kurel la bo xane sun borom neena kurel bi may wax ben kurel la bu nekk ci adina bo xane ño fi daqatoñ te sa buñ togné togn nga dañ koy rafetal peinture ko couleur ko ba melni musu ño togn mu ni waye nak gis nga togn gogum ñu defon ñom togn giñ defon ñom ba nu fi jappé ko deug bu ko keneen defé ñu jël ko ñaawal ko bonal ko bañ jël ko ko ni rawu ci kasso bi sun borom neena kanu la yata'awna an munkarin fa'aluhu neena kurel bi may wax kanu la yata'awna an munkarin fa'aluhu sun borom ni labisa ma kanu yaf'alun wallahi yana bon aw melo labisa ma kanu yaf'alun wallahi yana bon melo yena bon jiko neena kurel bi may wax kanu la yata'awna an munkar ñom lu bon ku bok ci seen bir bu ko defé dañ koy féliciter an munkar dede dañ koy féliciter kanu la yata'awna an munkar fa'aluhu ku bok ci ñom dal seen militant dal seen partisan dal seen farando dal budé iliman ji maamu mom ya dal budé serigne ba dongam yi dal luñ def ci lu bon luñ def ci lu bon dañ koy rafetal kenn ku bok ci ñom du def ab safan bañ ko ne yow li nga def ab safan la ya togn dedet la yata'awna an munkari lu fa way def ci lu bon ñu baxal ko ñom bu ko keneen defé nak ñu bonal ko sun borom ni bi sa ma kana yef'alun billahi yena bonu melo yena bon jikko bi sa lu bon kay mustabakh te du bax bu mu lutax legi sa ki bok ci yow bu defé lu bon nga rafet lu ko ki bok ci yow sa bu defé lu bon nga rafet lu ko ki bok ci yow bu saga nga ni lim wax du saga graw li du dara da ngeena degul wolof rek waye li du saga waxina wolof la fa legi bu ko kenen waxe ñu ni la il waxna musiba nak ci kay saga na nday rew mepp wa adina mepp la saga nday sun borom ni la bisa ma kanu yef'alun yena bonu melo bisa ma kanu yef'alun yena bonu melo kanu la yata'awna an munkarin la yata'awna an munkarin ñine ci seen biir tay def lu bon duñ ko téré ñom grawut lañ wax way boy li grawut quoi li mom amu ben problème dañ ci genn motax alcorane rek kay deug yalla xam nako alcorane rek kay deug yalla musul ci parparlo sun borom neena parparlo bi sama kanu yefolon ndaw jiko ju bon parparlo moy jiko ju bon parparlo moy tax serigne moudou mbay tiam yalla defal ko tawfiqi mu man dara mba mu am dara mba mu xam dara lolé mu man mba mu xam ko mba mu am ko man mi nek ci wetam am na ko xam na ko ay gaay joge fele ñew par parlo man pour xex seigne modou mbaye tiam lolu par parlo la par parlo la lutax aw gaay jog far ak man ndax man lima ne mak seigne modou mbaye tiam ñoo ci bokk nek de waye seigne modou mbaye tiam mom fum genn ñepp xamni moy diw fum jaar ñepp xamni moma kuko deg xamni moma kuko deg defeni moy diw waye man mom man mom man mi gaay ñew far ak man ba nopi nak di par parlo man bala ñu ma xam dañ ñi dajji sa force ni ki moy diw ñu dor ma xam liñ jël sama photo ni ko dajji ci réseaux sociaux ni ki moy diw ñu dor la xam yow ki du diw nak ki ngeen di deg fi koku du diw de kokoy modou mbaye tiam waye ki moy diw sun borom ni bi sama kanu yefolon yena bonu melo yena bonu melo ko xamni yow bala ñuko xam dang ko parasant bala ñuko xam rek nga ni ki moy domi diw ak dakar ñu doga xamni moy domi diw ak dakar waye seigne modou mbaye tiam boko seene muy dem rek nga xamni mom moy diw ak dakar mom moy diw ak dakar moy diw ak mom bokay seen rek bokay gis rek xamni moy diw ak dakar mom boko degge xamni moy diw ak dakar wa kon legui yow mi far ak man te nga baña par parlo te xamni lolu innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha wala usul fadlil azim lo ci soxare bay par parlo te nga baña par parlo de yobuni safara amul njariñ par parlo de yobuni safara amul njariñ bokk na ci par parlo li muy andi ci kaw suuf moy fitna fitna ta sun borom neena al fitnatu asadu min al qatl de wote ko mo gën fekke fitna de wote ko mo gën fekke fitna la sun borom wax al fitnatu asadu min al qatl de wote ko mo gën fekke fitna fitna dara jël ko fitna baxut motax yonent rebb ku koy def yonent neena kep kuy ye fitna kep kuy ye fitna mo amuni ken dula jitu safara yekatu fitna ken duko jitu safara neena fitna ngi nelaw yalla reub na ko ko ye legi reubum yalla lan lay teki yalla day wutu yar di la reub dedet moy yermandem gi nga xamne kum ci yeram nga dem safara yermane jojo lay rocc ci yow wa yalla du yoru yak di wër ken kat yermenem joju nga xamni kum ci yeram nga dem aljana yermane joju lay rocci nga xamni kum ko rocci yow rek safara ngay fanani al fitnatu na'ima la'ana allah man ayqasa yaron sallallahu alaihi wasallam moko waxal alayhi salatu wasalam yow jamono bu nek rek yaangi jema tal fitna digeunte fami ak fami yaangi jema tal fitna digeunte leader ak leader yaangi jema tal fitna digeunte serigne akou talibé yaangi jema tal fitna digeunte am rew kum rew yaangi jema tal fitna digeunte dekkandok dekkandok alcorane neena de wote ko moko gën defandal fitna ba de wote ko mo gën fekke fitna ji da bok ci li ñuy tuddé al qa'idatul fiqhiyya ñen balma di da bok ci li ñuy tuddé al qa'idatul fiqhiyya logique la logique loi la bu ñu tek bo démé ci al qa'idul fiqh al fiqhiyya xam nga lu ñuy wax dañuy wax ni daf'ul mafasid awla min jalbil masalih daf'ul mafasid awla min jalbil masalih fexeba yaqku du am fexeba yaqku du am mo gën fexeba nit ñi dundé lem fexeba yaqku du am mo gën la wax fexeba rew mi fess ak pétrole fu nek ba nupi fitna tak fi amul njariñ daf'ul masalih awla min jalbil masalih fexé ba fitna baña am fexé ba jamm am mo gën nga am or mangasini or te amo jamm mo gën nga am mangasini wala pétrole ki téni pétrole te amo jamm ndax gis nga bis bu jamm amul téni pétrole yépp dana tak ba jeex té jamm continuer té jamm du ñew té tax jamm am ñu ni kon nak defa andar luy indi wu ay mo gën di yotu ay téni pétrole ay mangasin jama ba sam rew tak ci say loxo ba sa kër tak ci say loxo ba sa mbolo fitna tak ci ñom yotu jam mako gën dak dak aw ay mu dem yalla nñ ko yalla dakal daful mafasid awla min jalbil masalih lolu ben regal la ci al fiqh al islamiyya ben regal la ci al fiqh al islamiyya bu la woré ni diw sangam diw sangam masna degg ben président bu ko wax ni waw bu fekke ni man dañ ma dindi ci cirque bi nga xamni moy cirque justice legui bis buñ demone ba nga xamni ni amna wa jo xamni kuko japp adina bi tak ku kérogué kuy intervenir mané ki dé jangul fiqh dé waye danaka xawna djégé degg fiqh dé bu la woré ni Serigne Modou Mbaye Thiam soko arrêté économie Sénégal gep man na taxaw ba nit ñi dem bay lek suuf ñu ni bayiko mu dem ak lam yor bayiko mu dem ak lam yor té économie bi continuer nit ñi dund ci jamm mo gën lolu al fiqh islam ya wax néna lolu gën Serigne Modou Mbaye Thiam da yor ci rew mi lo xamni soko tege loxo mom man na lolu man na jur économie bepp taxaw dara dutul dox ba nit ñi di lek suuf mana mu ne bayiko te nit ñi continuer di dund ci jamm mo gën lolu daful mafasid awla min jalbil masalih li ngay dabu ci mom lim nara juro ko yees mu ne kon bayiko mu dem dama misal rek nak dama misal rek lam nara juro ko yees kon bako mu dem al fiqh al islamiyya bu don atté ni lay atté mom daful mafasid awla min jalbil masalih mo ne al qur'an de lolou lañu jundi sun borom neena wala tastawi al hasana wala sayyi'a idfa bi lati hiya ahsan faysalisi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyun amid alquran la de sun borom neena lu bax lu rafet luy indi jam munta yam ak aw ay munta yam ak musiba munta yam ak luy indi bala munu ñoyam munu yow muhammad sallallahu alaihi wasallam idfa bi lati hiya ahsan sa communication nay rafet idfa bilati hi ahsan fexel ba sa communication bi na rafet del wax ci nit ñi lu rafet del wax lu bax mune ko way rawati na nak ki nga xamni sax sam nona nak neena sam non sax del wax ci mom lu bax fa yasalisi baynaka wa baynu adawatun nga di ko wa lutax pourquoi pas sam non may wara wax ci mom lu rafet lutax sam non ma wara wax ci mom ci bax mune ko ka annahu walin amit ëlëk kat ëlëk du añ du reer waaye mat naa séddi mu naa mu ne ko ndax bisa ni ñëw kooku la gënoon a noonu ci kaw suuf mën nañoo dem ba bis ñëw mu gën laa sopp ci kaw suuf gën laa bëgg sa noon boobu yi sa noon boobu la jaraloon taal xare bisa ni ñëw mën naa am moom mën nga ñu ko bokk ci say soppi ba gën laa sopp ñi la sopp ka annahu walin amit loolu yonente sallallahu alayhi wa sallam joxe na ci firnde sallallahu alayhi wa sallam da amon ben nonam bu don dundi ci bir makka ñu diko wax Omar ibn Khattab radiyallahu anhu agon na ci bañ yonenti di fuma ko fekk dama koy ray dama koy assassiner mom Omar agon na fofu ci bañ yonent sallallahu alayhi wasallam fuma ko gis dama koy assassiner waye sallallahu alayhi wasallam mom idfa bi latihi ahsan lañ ko jangal waye gis nga kéro bi Omar joge pour assassiner yonent sallallahu alayhi wasallam da ñew fekk fa ko xamni dañu fekk fa ko xamni da am liñu tuddé dépassement auteur de dépassement la am manon na bimu taxawé ci bunti mu xamni da ñew pour assassiner ko rek mu ni ay ci ay militant ray leen ko mu jeex waye dedet dañu militant yi bu ko kenn laal bayi leen ko mu ñew bi ñewé mu discuter ak mom mu discuter ak mom Omar ne ah man nekk sama adversaire bi mo doon deg liñ ma doon wax ci mom da melni nekk penko ak sow dal ni ki man legi damay relier sax legi damay relier and ak mom parce que man adversaire biñ ma doon wax ak ki ma fekk fi c'est pas la même chose da melni penko ak sow kon nak damay relier dal ni ashhadu an la ilaha illallah wa annaka muhammad abduhu wa rasul wa anna muhammad rasulullah annaka muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam xola legi lum jur omar momé nga xamni ci adversaire yi gënon na taral adversaire yi gënon na taral nga xamni mom opposition la bo xamni dafa radicalone waye gis nga bim ñewé ba jaxaso ki nga xamni mom la doon opposé wu ba gis ni dafa am auteur de dépassement da ko bëgg ba yalla yëkëti ko ba def ko légui mu nekk troisième personnalité ci état islamique troisième personnalité ci état islamique mom Omar luko ko may sincérité sincérité nit day am sincérité Omar lolo ko may mu nekk troisième personnalité ci état islamique mom Omar radiyallahu ta'ala anhu sun borom ne nak autour de dépassement mom yombut motax mune wa ma yulqaha illa lisina sabaru wa ma yulqaha ila su'atin azim autour de dépassement ken du ko am kudul ku meuna muñ ak muñ kat rek ko man dañ na to ñun balna ñepp muna lolu muñ kat rek koku muñ kat kep ko man neena lolu ab muñ kat do nga ko man lañ to ñoon ñi ni waaw mu ni legi bal bi retourner na mi ngi ci sama loxum ñam mu ni bal na ñepp alcorane neena lolu ko am auteur de dépassement rek moko man waye kuma gajji mak gajji la kuma mat mam mat la yak ñeppayam dima go fen dama go ciir ci yalla ndax suñu borom neena loolu mom boromu ciir kep ko man ñu togn la ngani bal na ñepp jamm la bëgg na rew mi am jamm mu ne koku mom ko am auteur de dépassement rek ko man boromu ciir ci yalla do nga ko man wa ma yulqaha ila su'atin azim borom ciir buri ci yalla kep man loolu loolu la alquran wax borom ciir buri ci yalla rek ko man wa ma yulqaha ila su'atin azim borom ciir buri rek ko man waaw lolo tax sunu leader bañ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam bañ ko tox toxale tañ toñal ko fitnal ko ray ay minitam japp ñi agressi ñi bi bal bi tourné delu ci ay loxom ñom ñepp ñu ni garim ñu ni waaw yeen lu ngeen xalaat ni lool la wara jëflante yeen ak fi ngeen jaar ak man fepp ñinoka mom tay nak bo amul auteur de dépassement dara du bax muni ishabu antum mutlaqa yeen ñepp dem leen ful neex waye na fa dem interview ma kenn mu genn rew mi yeen ñepp la bal wa salam allahu akbar kokoy muhammad sallallahu alaihi wasallam kokoy muhammad sallallahu alaihi wasallam interview ma kenn mu genn territoire rew mi bal na ñepp man ishabu antum mutlaqa moone sunu sang bi fi de ñu nan ko ahmadou bamba khadimu rasoul non la def momit de waaw non la def de kérok momit babal bi tourné delu ci loxom lu wax ishabu antum tulakha moy afawtu anil ahda afawtu anil ahda afawtu anil ahda ka ibnu asan bam umple leader buñ wax muhammad basagako bam mer sax ba joxe ndigal ni ko ko gis yit ma bobba ko ko gis yit ma bobba ñu xamé ni ka hak fexena ba muhammad rasuwar ko daf ko poser question baba kat muhammad sallallahu alayhi wasallam xamagul ni ci ko don saga ci resusu yi la jakar lol xamaguko mata amna president bu ko def ben way bu ko don saga ci resusu yi mu rasuwar ko bal ko maniko roy nga yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yow roy nga yent yalla muhammad dafa am ko don saga ci resources sociaux yi ni diko wax kahal kero ba nga xamanteni dajena ak mom xamewuko muniko wayo amna ben way bu ne ci resources sociaux yi di la saga boko gison nokay def bu la balo yonentimi ah dama koy bal okay bu moko gisse ma balaw ma bal mu dadi dindi masque bim defone niko mangi ni man la sallallahu alaihi wasallam yemul ci bal ko waye dafa jël cadeau may ko wa dafa jël cadeau may ko yemul ci bal ko de waye dafa jël cadeau may ko sallallahu alaihi wasallam cadeau jallaj bu rafet la yeketti solal ko ko kero kero le mujjé wax ci mom lu ñaaw seigne mbay jaxate waxnako de radiyallahu ta'ala anhu neena man nak ci ablaye mbay pex la ko degge ablaye mbay pex neena fatina kum waxat ni ci la ko degge sax momit waye degg na ñu ni seigne modou mustapha mbake moko daan wax waye man ci ablaye mbay pex la ko degge yalla nako yalla sam ta ar ko ablaye mbay pex la degge muni as gor ku ko teral ya ko teral ku ko toroxal ya ku ko toroxal ya ko tuxal mani ko wax nga degg ablay wax nga deug wallahi wax nga deug asgor kuko teral ya ko teural waye kuko toroxal ya ko tuxal mané ko wax nga deug de ablay wax nga deug de ci mom la ko degge degg na nak ci yeneeni xibar mi ni cheikh mourid mustapha mbake moko jikone wax waw ndax cheikh mourid mustapha mbake bi fa seigne touba joge momit non la don doxale dafa amone autour de déplacement bañu topone wajurum wa sax te wajurum wa defar len bañu defaru ñi ngi doon xol ba xam ndax leader bi ñu wax seigne modou mustapha mbake dana mëna wootu wajurum wa wala dit nan lañ ko mëna na xamé li ñu tudde imtihan moy dañ koy natto dañuy sét ba xam luñ ko doon defé min xaaral rek nañ tok diko deglu rek ba xam nañ tok diko deglu rek ba xam kenn ku ne tok sa kër japp sa njambur fimne bu day ci ñun doomi soxna yi legi yi ñun doomi soxna yi ndaw yi ngeen bal ma nga xamni ñun legi teranga da nañu dab bu soxla luñu kenn dara ku ci bayam faatu talibey bayam yu mag yi daanaka du ci dem kenn ci ñom du ci séti kenn mom day tok ñuy ñew rek te buñu ñewé sax da leen di teju leg leg te bu leen de teju sax leg legi leg leg la yalla xam doyna te ah ñi da xamna bo demé dépasse rek lañ may ñaan ci te man yu subhanallah sa toyli bi bay bu mag waxuma la dara way expérience am donc boko utiliser yow man nga réussir sa mission seigne modou mustapha mbake bi nga xamné seigne touba joggé na fi toyli bi mag yi am ci ñom ñu donnerlu diko sét ba xam ndax mat na kim dom wala dit waye xolal jambar ja radiyallahu ta'ala anhu xam nga num defa mom yamut ci dug di len séti waye day wut ay tiranga di len yonne day wut tiranga di len yonne ñi leg leg mu yonne len fasunaaru goor ñi leg leg mu yonne len ab dundu ba yegg ci ko xamni da ko yonne kado boole ci soxna mayale ko soxna mu yubale kera ba ñewé ni ko seigne modou mustapha mbake mo no yonni mo la may soxna si mo la jox tiranga ji da jël khalimam wax ko ay baat yu gatt yu fess asaman ak souf dani ko sa baram niko ya yew ya mana yew su gor ci ranga nga yew su gor pinti panta nga ma radiyallahu ta'ala anhu way legi domi soxna legi yi la hawla wala quwwata mu ngok fa yalla xam dayen bu fi seen bay joge kay seen xarit yi bes tek la ñi wut seen xarit yenen yi bes tek seen talibey bay yi magi ah ba la ñu leen gis dañuy ñaan odias té amana sax duñ leen gis man waxuma la dara waye sa talibé bay bu mag même bo amul ci mom dara ay adiyé timit expérience bim am bim yag and ak sa wajuwa lam xam way bu la ko waxé rek yow man nga réussir sa mission lol dong jarna dem séti ko lol dong jarna dem diko séti do fa djub lol rek waaw lol de garna mo ba sama xel gennat na ci mawdu bima don wax way en tout cas lima bëgg wax rek moy auteur de dépassement nit dakoy am ngeen bal ma de bu fekke dama yaq batou tuba bi man mom mu ngok dama bëgg wax dal moy nit dal day fexeba sa bo doon xëccok mbir nit ba yalla dogal yow ya gagné way amal xolup balé amal xolup fatte lool la bëgg wax rek ci teunk sallallahu alayhi wasallam neena laysa minna man daa ila asabiyati yonent neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamni yaangi wote ci parparlo bokko ci man ha sun jamono ji de kon bu delu ci ñi ñak bokku ci muhammad dana bari de ñi dul doon ay julit ah man nga yor turu julit nak te fekk yonent sallallahu alayhi wasallam genn na la ci l'islam mom ndax neena kep ko xamni ap parparlo kat nga bokko ci man sallallahu alayhi wasallam moko wax te sallallahu alayhi wasallam kenn duko fenal laysa minna man daa ila asabiyati laysa minna man daa ila asabiyati sallallahu alayhi wasallam moko wax laysa minna man daa ila asabiyati kep ko xamni yaangi wote jeme ci parparlo bokko ci man ben hadith ngo ñaar waxat na fene neena walaysa minna man qatala ala asabiyati bokul ci man bokul ci l'islam ko xamni day xex ci parparlo yo xamni parparlo do nga la tax di xex parparlo laysa minna man qatala ala asabiyati sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni yaangi manifester di toja ka tal te parparlo tax bokko ci man bo de ab julit yow gennena la ci l'islam yow bokko ci man sallallahu alayhi wasallam moko wax ni ne bokko ci man ko xamni parparlo do nga tax ngay toja ka tal doni dundi bi da ser doni quran bi doni yow dal parparlo do saway nga faral rek mo la tax di toja ka tal yonent ñene bokko ci man laysa minna man qatala ala athbiyati sallallahu alayhi wasallam ñaar ñettel ba waxat na ni wa laysa minna man mata ala asabiyati kep ko xamni da nga don parparlo ba de bokko ci man kep ko xamni da nga don parparlo ba de bokko ci man walaysa minna man mata ala asabiyati kuy parparlo nek ca manifestation ba di manifester ngir parparlo ba de ca bokko ci man sallallahu wasallam moko wax bokko ci man walaysa minna man mata ala asabiyati wallahi kuy parparlo ba de bokko ci man yon ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla ñu yalla musul ci parparlo tan ñu yalla musul ci parparlo sallallahu alaihi wasallam far nak l'islam téré wuko waye parparlo l'islam téré far l'islam téré wuko de and ak nit ngeen di dimbalante aka jappalante ah l'islam téré wul lol de waye parparlo nak moy mu woor la ni sa waye togn ba paré nga ni dajji diko défendal ah kay man nga ko défendal te fekk lu parparlo moy fexé ba mu bayyi togn dana ko wax ci kanam ci hadith yunus sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje dana ko wax ci kanam sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje lan moy parparlo muni moy dimbele sa way ci togn dimbele sa way ci togn xol sun rew mi rek sun rew mi di senegal ni fi parparlo mel da melni hadisi biko yonent wax xana senegal taxone hadisi da melni ko biko muhammad sallallahu alaihi wasallam di wax xana senegal taxone seigne touba jingi nako ci masalikul jinan wala ni parparlo amul njariñ ndax parparlo ni mako waxe dana dem ci niko iblis waxe won moy sa der bu ñuul bi tax nga yaakar ni ya gën borom der bu wex bi wala borom der bu wex bi yaakar ni mo la gën ndax deram bu wex bi te loolu la iblis waxon khalaqtani min nar wa khalaqtuhu min tin man sa der da wex mom da ñuul motax seigne touba ni ci masali falaysa yujibu sawadul jismi safa'at al fata wa su'al fahm wa su'al fahm gënalante ak parparlo nekkul ci digënté der bu ñuul ak der bu wex gënalante ak parparlo nekkul ci digënté der bu ñuul ak der bu wex xol li xew ci sunu rew mi ci walu parparlo agna ci nit mu jaral ko saga kilifa l'islam saga kilifa l'islam ndax parparlo rek boko tegon ci leneen lu parparlo sax moy gëna wayef waye xolal saga kilifa l'islam ngir lan ngir parparlo legi te waji nga don saga kat lim wax ba nga saga ko bu ñewon bok ci yow waxat lu ni mel ci kenen nga approuver ko wa yow yaay kan bu ñewaton bok ci sa camp waxat lu melni lam waxon même source même araf même waxtu nga ne ko way sa waya ni ci deug dal di koy tubeuyul wa yow yaay kan kon yow yaay ben way bu meuna par parlo do meuna do kenn ku dul ko ben way bu meuna par parlo rek nga seigne touba ni lako fa jar fa laysa yujibu sawadul jismi safa'at al fata wa su'al fahm lolo tax mom mom seigne touba radiyallahu anhu bokku na ci li nga xamni gëm nako te jangale ko moy gëm tariqa sangam wërta tax nga par parlo baña bok ci tariqa sangam wërta tax nga par parlo muni fa kullu wirdin yuridul murida li hadrati llah walan yahida walan yahida fa kullu wirdin yuridul murida li hadrati llah walan yahida yow mi bok ci tariqa cheikh ahmed tidiane cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hasan sasili al muridiya fo ci mana bok fo ci mana bok tariqatul muridiya mune amani fexel ba def la tariqa ba sante rek ken dula jitu aljana de fexel ba def la borom tariqa ba sante rek ken dula jitu aljana point point seigne touba lol la wax radiyallahu anhu neena tariqa bo meuna bok fexel ba def la borom tariqa ba sante rek jël def ndigal yi di bayyi tere yi ken dula jitu aljana waye tariqa bo meuna bok tu defo ndigal bayyi wo tere jëmo fenn fa kullu wirdin yuridul murida li hadrati llahi walan yahida sawa'un intama bo bangi jeex kon nak par parlo diine ko jukka bañ sallallahu alayhi wasallam rotal ci ay hadith alquran rotal ci ay aya salafu salih rotal ci seeni wax kon par parlo dafa aram ci diine julit bu nek war nga ko moytu julit bu nek war nga ko moytu bu fekkentani yow da nga xamanté ku ñu wax serigne kossofal damay misal wala da nga xamanté ku ñuy wax serigne wali diouf damay misal wala da nga xamanté ak ku ñuy wax moudou mbay thiam yalla dogal seen wëlëré ngeen and ci kolere gog te alquran ni la wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula waw yow yalla nga fassanté won ak mom wëlëré politique adina garna mom mu wax position wax lay xalatam nga ni ki de li mu wax position bi mu amé
1: sama leader ko tax di wax ki sama leader la.

la yow muhammad sallallahu alaihi wasallam pour nga yeureumal ma sama jamm ni dong nga tax ma sak la kat li sama jamm ni dong nga tax ma sak la seigne touba yi togalika dako don ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam diko yalla di bindi diko yalla di bindi lutax mu bindiko xana khawsul wara khawsul wara kat li jamm ni yalla nu xettali yalla nu xettali yalla nu xettali radiyallahu ta'ala anhu motax muniko yow sama sang bu kawé bi di cheikh ahmed bamba newna newna nit di dox ba dajak sa ndend ci kaw souf newna motax muniko ya sayyidan fil mahali khalla sarwa yow sama sang bi yow aji kawé ji yow sama ndaj xol wallahi niou ni ñuy gis sa ndend ci kaw jamono khalla sarwahu ndem ni ñewna ya muhibban fuhadi dahra maswaaw yow yaay ki nga xamni yaay sama ndaj joxol sama xol yow dom ya ci nek loolu cheikh mun fadal wax seigne touba sama xol yow dom ya ci nek biiru sama dindi gep nak sama xol bi yow rek ya ci nek sama xol bi yow rek ya ci nek ab yaa day bi ngui koy bind da siara ci won seigne touba manam ci barabu seigne touba bi la ñewon am ngeen ni bari waana soxla suy faju barabu seigne touba bi lañ ko dis seigne touba lañ ñi dem ci barab ba dis ko ko mu dis ko yonent bi dis ko sun borom aaje ya faju motax cheikh mounou fadal lo ma sax mun la borom barak bi borom barak bi cheikh mounou fadal xam na ni yalla ay maye xam nako di waye yalla lum la may lu nek am na fu ko jaarale day am fu ko jaarale faaw mu am wasita kenn togagul yalla ni ñok ket ñew tibbal bopam ni la jabb amut day am fu mu jaar rek day am fu mu jaar rek motax bo dege ko naan waw fekk ko xali bam fi joyal legi son xamul kañ la bo deme sax yah ya li yah ya la aw nga dem fa na diko di soxla ya soxla yalla lañ koy di lolou dañ koy gëna xam nit ni xamnañ ni soxla yalla koy fajj waye ci kum koy jaarale li yow xam nga ni febar yalla koy fajj li yow xam nga lool xam nga ni febar yalla koy fajj li tax nak bo febaré yagar dem ci malade bi ci médecin bi niko consulté ma fani sa yaram dafa yëngutu sa yaram neexut pourtant yalla lay fajj febar de li tax nga jël médecin bi doxale ko su digal sa borom pour médecin bi xol sa yaram ba xam yan garab la aajo wo ba paré nga ni yow nungu wo doxale kenn ku yalla def ngeenel ci mom ak sa borom pour mu nekk sa wasita xam nga ni torox nga de xam nga ni torox nga yalla non la bindé jamono am muni am rek bam ak ci ta gaaya am muni am rek bam ak ci ta gaaya non la yalla bindé jamono ngay baña fekk wonni yalla nga fukk ci ronam ni yalla ma nga lay di sama soxla ci war may sawal wi moné boko bañé lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi boko bañé lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi dé docteur yi mom moy sa wasité moy sa sëriñ sa digg ak sa borom ba kërom ngay wir ta bo ñu ci mom ni ko saw yaram da ñuxut té xam nga ni bu fekké am nga tawhid xam nga ni yalla ay fa ci jël benn appareil tim la ni la wagasul nga wagas sa mbubb mu gis ni wagasul bi day mun si mbubb mi ni ni futeen mbubb mi tek fe ni ni futeen mbubb mi tek fe mun la si mbubb tuba ji ba dessé selat ma wala slip nga nangou ko dang koy nangou même jangoro gi lay fajal bu fekke ni ci sa awra la ne dang koy nangou dox sa awra sax mom mu yar ko di lañ nit ni ko nexé nga nangul waji li te nangul o kele man kuma ko don kuma ko don yow nangul nga nit ni yow nek ci sa awra di leñ leñ ndax da am febar bu ci nek nangul o nit yalla bi mu nek ci sa xol di leñ leñ di la digale ga tere nek wasita sa digge sa borom mo tax sey mu faalu dim amé soxla ci sun borom tabaaraku ta'ala da dem fa seigne touba fa seigne touba la dem siyara jiko
xamni soxla sim am yalla.

Va. Yow intellectuel bu goor bi ak intellectuel bu jigen bi xam ngeen ni amulen ben possibilité fi ci Sénégal ngir gisé ba def lu yalla téré ngir mëna dundal kenn ku ne mëna banéxu ci sa morom amulen posé posé bobu ci Sénégal ñi lañ xaar ba ak rek comme ñun yalla denk nañu wërseuk ñu joxante fa randi yalla ni tegen ma ragal wa taqul ya ulul albab yen intellectuel ragal len ma yen borom wërseuk yi man lolu ragal len ma woor la ni ndaw si sa banexu bakkan rek nga ci dak waye nak mënu ko defé ci rew ma nga dëkk taw ak mom 1 mois yo xamni ya mom dong nga ni ko nañ dem mak yalla ni ngeen yaakar ni gisuma len ah ak kay akama leena gis wa taqul ya ulul albab intellectuel yi te ngeen ma ragal intellectuel moy kan moy ki jëfëndiko xelam moy ki xelam di nacc moy ki xelam di nacc kon sun borom tabaaraku ta'ala neena kep ko xamni ak makka condition yi dajale ci yow ba nga war ko def ma ngi lay digal nga bayil ma fi ñet rew ma nga dekk boy dem nang fa bayyi rafas bayyi fa fusuux bayyi fa jidal bu ko yobale ki nga bokal nit ki nga bokal hotel te bokku len ay leader seen werante ba ak seen xaqante ba kenn ku ne di saaga sa morom sa leaderu morom denc len ko ba ñew denc len ko ba ñew waxo na ni aj nak dafa am ay weer yu ko yalla jaglel tabaaraku ta'ala fi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni mom la yalla tan ni jamono bi ci lañ may adjal bu ko neexon mu ni at mi yep rek ku meena aj rek baxna at mi yep rek ku ci meena aj rek baxna waye dedet dako wutal jamono bo xamni jamono bobu la ko jaglel ni tambale sawal sul qihda ba sul hijja ñetti weer yoy moy jamono aj ngo sawal sul qihda sul hijja ñu ñina ci tambale bi ni sun borom tabaaraku ta'ala bam namme tabakhat kaaba ga ibrahim alayhi salatu wassalam la affecté mu dem fa mu jaarale ko ci li alquran wax arabi ci sin bop dañuy faral bi legu ni li kulli shay'in lahu sababun li kulli shay'in lahu sababun sababu ibrahim dem makka yalla jaarale ko ci mu tak jigen bi ñu wax hajara mu di am ñaarelam fekk fa jigen bi ñu wax sarata mu arikhone yi te moy ñi nekk li histoire wili sarata wone ak firange ibrahima alayhi salatu wassalam dal di def ay pexe ngir wut ben appartement bo xamne fa la bëgg loser ñaarelam bobu dal di and ak ñaarel bi ngir wutali ko losma ba ñu démé ba bëreb boy bi nga xani fa lañu def mo lañu tuddé makkatul mukarrama mu ne ko acca togal fi xaarma ma dem te ñew togal fi xaarma ma dem te ñew ah hajara defé won na ni ibrahima comme génné nako ci kër gi diko wutal losma japp na ni losma bu lik ci la koy wutal waye xam nga ban losma la ko wutula moy da ko yobba ci ndand foy foy mu bayiko fa dem ci ndand foy foy la ko bayyi niko togal ci losma bi xaram buma dem ba ñew togal ci appartement bi ma dem te ñew mbarum ngeer do defon suñu jigeen ni tay yim soob yalla do len raw de waxuma la do len raw waye bu ñewé xam nga fuñu jëma tribunal dañ lay porte plainte direct bi ñam ak yow sax ci top ci sa gannaaw do nga ñibisi wa dedet waye nak
jigen jojje dafa nek

kon jigéen intellectuel dafa posé question borom këram bi ndax gis na ni borom këram du waxe bakkan xam na ci borom këram ni du waxe bakkan mu posé ko question niko waw sama borom kër bi fi nga ma indi ni ci ndand fay fay gi defal ma fi mbarum ngeer nara dem bayima yalla la ko sant muniko waw muniko kon demal ndegam digelal yalla rek demal ginaaw yalla la ko sant demal defena ma ak yalla subhanak wa ta'ala isan jigen ñu mel non xuma kañ lay amati jigen ñu mel non xuma kañ lay amati yalla la sant li nga def muni yalla mako sant muni ko demal te baye ma ak yalla subhanak wa ta'ala ibrahim ma dal di jël auto dem ni fess bayiko fa talub 4x4 tam dem bako panda lu wara tollu ci fukki at ak ñaar xeyna du ko sori nga bayyi sa soxna fi barab ci ben appartement dem fukki at ak ñaar gisoko gisula deggoko deggula nga xeyni jamet ci kawam nga xeyni jamet ci kawam maye ni nga jamm ñu alhamdullilah jamm gi ni beyi awa xale lu goor bi tokum doon muni moy sa ndom sa ndaw sa nga fi bayyi won parental bi mu fi bayyi won ismaila ngi non ñu jox ibrahima reer mu reer ba sour teud asaman set mu wo soxna si mu ñew di quoi man de ñew na ñu dalé na serite serite bi moy lan moy dom gi ma am ak yow dama am digalal ray ko dama am digalal ray ko bu doon jigéni légué der yo ko lay def waaw abandoné ma fukki at ak yar delu ci amul lenn lo may indil sori ci lu sa dom gi nenañ na ko ray waye mom lu wax mom saharata mom hajara dañi ah lol lo ma ci taggu ganara ki nena borom ganaray borom lol dama jara taggu jigen ji mo bax dal nako yalla doli njegal jigen ji mo bax saharata ki hajara mo bax lol dama jara tam ginar ak man yak don mak don bi yanu bolé yilif bi ah wo dom ñew wa dom man li bima fi joggé parental nga xamé woma sax bima ñewé xawma la ci lañ ma do wax ni yow la ismaïl waye nak amna lu xew ni xawlum don bay muni amna ndigal ray la muñu ko exécuter sa ndigal ding ma fekk man bok ci way muñ ni dakk muñ ci kawsu ding ma dinañ ma ci boole ding ma fekk ma bok ci ni dakk muñ ci kawsu bay defel liñ la digal exécuter ko non keur ibrahima neex keur ibrahima neex waaw ko ibrahima neex dom deg na ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex ndaw keur gu neex dom da deg ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex keur ibrahima lol taxu ñoo jox muy mbirum tabaski dañ ko bayyi fete ñew ci aj legi bi nga xamé ni ibrahima alayhi salam delu sina makka ba yoyep xew ah legi nak sun borom digal ko niko dalal may tabaxalat nak kaaba gi nga xamni mo nek fi ci bereb bi nga xamni fi nga bayyi won sa soxna si di hajar wa is yarfu ibrahim al qawaid min al bayt wa ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sun borom ni ismail mako digal mu dal may tabaxal kaaba ga mom ak dom ji wax ismail ñu ko tabaxé ba nga xamanteni kaaba ga soti na ñu daldi ni suñu borom rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim suñu borom yalla nangul ñu nangul suñu jëf ju baax ji ñu jëf ngir jëmi yalla ndax yow kat yaay nangu wa kon ndax yow yaay aji samih yaay al alim ngeen bal ma yow yaay al halim bi xamé ni kaaba gi noppi na nak
ba ibrahima ñaan yalla nangu jëf ji mom ak domam borom niko legi nak ayca ma bëgg nga wotel ma wa adina bëpp neele nañu ñew di acc neeg bi wotel ma adina neele nañu ñew di acc neeg bi ibrahima alayhis salam mi ngi ci gott bo xamni ak ndand foy foy la ndand foy foy yalla wote loko niko yalla di wolo digeunte fañ nek ak fi kaaba gi ne ay nangami million kilomètres la de ibrahima alayhis salam ñu sun borom li beena war bi man yiruma internet yiruma radio waaw suma wote ku koy deg fi man mak sama soxna do nga fi nek ak sa dom bi mo wote ku koy deg borom niko wotel rek jotli bi mom ci man la dess ya wotel rek wa asin fi nas bil ajji atuka rijalan wala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiq ma nga suratul hajj wa asin fi nas bil ajji wotel min ni neele ni ñew ak fi muni boko wote amni da nga gis aw gaay yu joge fa gëna sori ca gannaaw Australie ca gannaaw Amerique di doñ doñi ba wuy ci le fi nga tok min kulli fajjin amiq ñi gëna sori ci monde bi dana ñu jël dajale seen alal yépp di yéega ko wacc ba wuy sa wote bi lama wa haqiqa ni faral di wax ni bi ibrahim wote alayhi salatu wa salam yalla ci bofa mo jël wote bi partager ko bi ko yalla partager amna ño xamni judd nañ di ay tout tank di jang dox deg nañ wote bi ba wuyu labbayka ya rabbi ba ibrahima wote ya ayuha nas hajju amna ño xamni ay tout tank lañ ay parental lañ deg nañ wote ba wuyu labbayka ya rabbi am ño xamni ñi ngi ci seen biir nday jamono bobu juddo guñ deg nañ wote ba ni labbayka ya rabbi amna ño xamni bobu man ni lañ nek ci seen ndigal bay deg nañ wote ba bani labbayka ya rabbi baba waxuma la ay ro lañ waye man niu lañ rek ñu nek ci seen diggi bay ndax ni ñewoguñ ci seen xoroma nday deg nañ wote ba bu wuyu labbayka ya rabbi mag ni dañ wax naan kep ko xani wuyu na wote ibrahima alayhi salatu wassalam da nga wuyu ji sa dund bu ci ben fan deson dong bala nga faatu di nga dem makka mu wuyu ji wote so demé sun borom dana nangu sok aj dana ko barkel waye nak ibrahima alayhi salam bimu wote bu nopi xam ngeen ni yalla ni maye yonenti non la maye iblis bi len fatani mo yonentou shaytané iblis mo yonentou shaytané as-shaytanul jinn wal ins nak shaytané ñaar da am shaytané nit ak shaytané jinné wa iblis moy seen yonent motax bi ibrahima taxawé ci maqam ibrahima ba woté ba nopi ni 10 iblis da ñew taxaw momi daldi woté ya ayyuha shaytanul ins wal jinn nan ka labbayka ya iblis labbayka ya rasulullahi shaytan hukama khal iblis daldi wote ah gayam yep wuyu ko momit ni diko wuy ci sen biir nday ni diko wuy ci sen digal bay mom iblis ba ibrahim wote ba nopi muniko abal ma no wote ma yow ño bok mbiri ah moy ñu la di wote motax iblis ba mu wote kep ku wuy won ci xéeti shaytané jinni ak shaytané nit ñi da nga aji ji makka
waye bo demé do fa wax lu bax do ko fa def yalla du nangu sok aj yalla du nangu sok aj ndax bu len fasani al jidal fusukh rafas ci la iblis di jaar ba nonale ay nit ñaar nit danañ tok rek nek ci al jidal ba muju ñu nonante ba ku ni bëgg ray sa morom motax yalla télé ko xamna ni bok na ci jumtukaay bi iblis di jaar pour nonale ay nit moy al jidal yarante di warna diw lutax muy war diw bu won ak diw du falu di wa fal diw di wa joxon diw ay di wa joxon diw di wa joxon diw di wa fal diw waaw Ibrahim alayhis salam dal di wote ndigalal yalla yalla dal di partager audio bi ñepp jot ci sun borom dal di partager audio bi ñepp jot ci fasase sun borom Ibrahim alayhis salam ay ci wotel wasin fi nas bil ajj ياتوك رجالا ولا كل دامر ياتين من كل فج عميق سوره العج سن بروم ني فمن فرد فين موني موم بروم تبارك وتعالى فمن فرد فحن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج موني ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا كيب كين سي يين ko xamni yalla dogal na condition yi dajé yalla ci bopam waral na ci nit ñi ku ko man nga def ko wedd yoon manistata ilayhi sabila ku ko man def ko wedd yoon wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ko xamni man na ba nopi lanki nak yalla ni ko bismala bismala sa ñak ñew duma wañi dara fa inna la ghaniyun 'anil 'alamin ñun yalla no santane aj ku man defal ku man ba nopi nak ni man deewuma man deewu yow man nga aji condition yi dajale ngay man dal duma aji ñun lutax ngani man dal jakkay señ diiw doyna ma jumaay señ diiw doyna ma te yow man nga fek aji ñaan ji ba moy ñaan da ñaanon yow suñ borom ko xamni ko xamni condition aj dajewul ci mom ndax dohfu moy niw doole ko xamni yoy dajé na ci mom mu ñew fi sa barab bi bindal ko toya bay ko aji ah kay loolu mëna nekk la baxu yalla wessu na loolu mbaxu yalla moonu yobbu ci yaronata sallallahu alaihi wasallam ni gennaw wéru sawal muy wéru geeti wéru koor sawal ku ca wor juroom benn fan rek mel nga ni ku wor at mi yépp kon borom ñaan gi ba muy ñaan ci ay condition dajé taxut muy wax ki man taxut muy wax ki mënuta tax muy wax koko la wax ni ku ñew fi sa barab bi bindal ko tuya bay ko aj makka yow nga man am condition yépp dajé ci yow nga naan bi may señ diiw doyna ma ba nga dajé señ diiw xam bo dajé señ diiw xam yalla ni ku deugar bop ku lank roman kafara fa inna la khanin an alamin kep ko xamni lank nga baña ñew ndax man nga waye lank la tay ñew yalla ni ay ci ay ci baxam kumuy wañi mi se ngi ñew ñu xol baxam kan lay wañi ñu xol baxam kan lay wañi man kafara fa inna allaha qanin an ya'limin rabbi sutu jall defna ma nga ali imran nonu nak nga xamni alquran cité na ak makka
mu nekk farata yonent bi yàlla yónni alayhi salatu wasalaam bi mu ñëwee wootu ibrahima alayhi salatu wasalaam kenn ku ne xam na ne état continuité la mission continuité la moo tax bi mu dikkee moomit alayhi salatu wasalaam mu daal di continuer mission ba jaar fa ibrahima jaar naka jekk yàlla addina bi ni mu ko bindee mooy mission continuité lay doon état continuité lay doon état continuité lay doon yonente salaalai sallam dafa reconnaitre li fi ibrahima def lépp ak moyen yam am ci jamono booba ak moyen yim am ci jamono booba nekk fi naan ibrahima da ngaa falsifier chiffre yéeg ibrahima yow système bi nga yoroon baaxut déedéet daa ñëw continuer mission ba num ko continuer la ibrahima waxoon la wax moom yonente salaalai sallam ya ayuha nnaas قد فرض الله عليكم الحج فحجوا يا ايها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا اي نيت ني ماغي واخ لا سامان ابراهيم واخون ماغي واخ ليغا خاني بريزيدان بيم في جيتو موم لا واخون موي اج مكه فرات لا اجي لين اج مكه فرات لا اجي لين بريزيدان بيم في جيتو ون لول لا ديغلي ون لول لاي ديغلي دا ماغ موم ньо بوك ميم كونستيتيوشن man ibrahima alayhi salatu wasalam duma falsifier constitution bi man muhammad sallallahu alayhi wasalam ma ak mom ño bok même constitution constitution bi digal ibrahima niko aja adjal ta ak won nit ñu aji constitution bobu moma digal may ma aji te won nit ñu aji aji farata la alayhi salatu wasalam ak makka farata la alayhi salatu wasalam ya ayuha nnas qad faradallahu alaykum alhajj wa fahajju fahajju waaw waaw bu la neexee nga firi ko nu gën a jege noppi doomu aadama yi yéen peuple Sénégal yéen peuple Sénégal waaw mu ni Ibrahima fi nekkoon defal leen li ñuy tuddee bourse familiale waaw mu ni continuer naa ko bourse bi day continuer du ma ko dagg mukk ya ayuha nnaas yéen peuple Sénégal قد فرض الله عليكم بورس سنة بورس فاميليال منا من فحجو لما كي كونتيني يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجو ين بوبل أمنا بين واي بوخني مو في جيتون بين بوليس نعم مو في جيتون دفعلون لين بورس فاميليال ngir seen condition de vie naa ma dama koy continuer continuer leen ko duma ci dagg benn na continuer ndax man damaa yërëm nit ñi damaa bëgg a yërëm nit ñi ndax ëpp ma yërmane ci nit ñi Cheikh Saliou Mbake daa mas wax lu am solo yàlla na ko yàlla dolli njëgg la yërmane taaf ñu ci barkeem Cheikh Saliou Mbake man baat boobu ci moom laa ko mas a dégg gannaaw ñaanoog sëñ Touba ga mooy man maa dégg ci saa nopp Cheikh Saliou ni ku dul yàlla mi bindi jaam ñi ëppooma yërmane ci ñoom loolu maa ko dégg ci saa nopp ku dul yàlla mi bindi jaam ñi ëppooma yërmane wallahi téere bu ne jàng naa ko téere yu bari bokk jàng naa ko waaye mosumaa gis nit yàlla bu waxee noonu li ma gis ci ko li ko niru mooy li sëñ tubaax ni yaa malikal mulki yaa man jàlla an xawadin irham jami al wara irham jami al wara Cheikh Saliou nee na te xam ngeen ni waxewul bakkanam ku dul yàlla mi bind jaam ñi ëppooma yërmane ci ñoom suñ wax joojoo kawe xuma ndax nit ñi seetlu nañ ko wala déet wax joojoo rëy yàlla ak ni mu yërëme jaamam ni yàlla ak ni mu yërëme jaamam ni moo ne bi Cheikh Saliou di wax loolu day Mouhamad Ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam a ngi fi ak ni mu yërëme jaam ñi bi Cheikh Saliou di wax loolu sëñ Touba a ngi fi ak ni mu yërëme jaam ñi ba yegg ci naan yaa malikal mulk yaa man jàll an qawadi irham jami al wara ya haadala daa bi ko Cheikh Saliou di wax xamoon na ni sëñ Touba wax na lii kon nañ seet si yërmane Cheikh Saliou ci jaam ñi nu mu demee woon kenn mosu koo dégg kenn kenn laa xawla wa mbir mu rëy rëy rëy la yàlla xam na ko lu rëy rëy la yàlla nañu yàlla tàbbal si yërmaneem joojee yàlla nañu yàlla tàbbal si yërmaneem joojee radiallahu taala anhum.
yirme nim jojje ya ayu annas qad farada la alaykum alhajj fa hajju yen sama peuple yen sama wa rew yen sama askan man muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla mo faratal ci yeen aj amna président bu ma fi jitu won kera ba muy def protestement waxon nako ñepp di deg mang koy waxat manit ci sama protestement mang koy waxat ñepp di deg ah waaw yow mënoni koka da falsifier muni duma ko wax kat état continuité la duma ko wax Muhammad sallallahu alayhi wasallam da ñew rek continuer mission bi muni état continuité la waye suñu réew Afrique yi nga xamni señ bi président bu ñew rek dank sa corpagne rek jëmele ci peuple bi akala ka nga fa wotu di doora ka mbeuk ka maté rek bakagn suñu réew Afrique yi bakagn da fuñu tollu kat diñu déclarer ay nan dañu wara développer rek dañu wara def ñeek réew mi nangam ak ressources yi nga xamni réew mi am nako buñ ko jëfëndiko ci Afrique li fi ne ci ressources buñ ko jëfëndiko kanam rek waye mal asaf ku ñew bala nga def dara li ngay jëk def moy fayonto xex xulo rayante suba ngol dañ ngay avancer fo jëm noy démé kon yonanti ali mo salam ñom biñu diké liñ def moy continuer mission bi nga xamni mom la leen yalla joxone continuer mission bi nga xamni mom lañ fekkon seen moromum njit mi leen fi jitu won don ko doxal ñu daldi continuer nono arab dañuy faral di wax naan te lolu moy li wër moy tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal neena development wu rew mën ta am ndare ci liggey nango liggey development wu rew ci nango liggey rek lay amé waye rew Afrique bo démé seen président yi dañuy fexé ba installer lo xamni stabilité du mëna am ba liggey mëna am ci xéx ak xulu rek lañu nek ak wérante ak dagassante noy liggey réew Afrique bo fi démé réew mo ci dem réew ma day bëgg am ñaari autorité bu nek taxaw jaay dayom wané ni ma fi né may autorité bi yalla néna réew mu am ñaari autorité du ngeen jox ci delu gannaaw du ngeen jox ci xulo du ngeen jox ci xex réew ma dara du dox walaw kana fihima aliatu illa allah la fasadata al qur'an wax yalla néna ñaari autorité mënta am ci fenn ben autorité rek mo mëna am mbir dox ben autorité rek mo meuna am mbir dox waye ñaari autorité fu am dara du dox yalla ko wax tabarak wa taala ñaari autorité fu am dara du dox nañ ko set ci suñu kër yi rek bu borom kër bi yoré baat soxna ci yor baat ba xam ndax kër gi fu muy mujjii day tass kër gi ci tass lay mujjii ma la wax li kër gu ñaari baat ne kër gi lay mujjii tass réew mu am ñaari autorité réew mo fofu la jëm ci tojantay bop rayante xex jappante motax cheikh muntaha ayyadallah wa nasara masnafe yekati kaddom ni dama beggon ngeen delo ma kaddu gi ndax bat di suko bok maneko alquran ko waxane alquran neena bat ken duko bok alquran ko wax bat ken duko bok mukay dagay abal nit ki mu dem waxal lako kay waxal man nangam muy sa porte parole nga ne ko waxal man nangam waye mu jël engagement di wax waxi bopam muñu ko deet bat ken duko bok de bat ken duko bok
bon mi ngi wax won ci mbirum buma djumul safinatu amana ak sen cho yoy fi amone ñu leen bat kenn duko bok man lolu mu wax nak alquran ko wax wala kana fi ma alatu illa allah la fasadata yalla neena tabaaraku ta'ala bat bi buñ ko bokke lepp yaqku bat buñ ko bokke lepp yaqku ñaari autorité ci melni rew ñaari autorité kenn ku ni di jaay sañ sañ fu rew may développer tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal amna sax luñu fétalé yonent ci hadith nan moko wax donte hadith buñ jam la ciowli bari na ci te moy hubbul watan min al iman bëgg ci rew da bok ci ngëm yalla bëgg ci rew da bok ci ngëm yalla même bu hadith bi wërul manami mom lu jam tolu la manami lu jub la manami lu bax la hubbul watan min al iman man ko xol man ci sama jëm sama bop man nima mel ci touba manam nima beugé touba lolou lu yalla def sama xol rek la xomu lu mu waye fimné bu may deglu xabar bañ ni touba sama fi du am sama digg bob dama nan yalla nga wax jamm rek man buma sañon touba ku koy tuddi jamm dom ngay wax turu rek sa boko tuddé sama fi te nga ci sama digg bob yalla na don jamm lay wax yalla na don jamm buma sañon touba tok nop bu yalla bind dara du ca tok bayiko touba lu ni yow jamm dong nga ci deg gis ko ci ndax bat bi lolou lay firi moy ku fa nek da nga wara ne ci jamm touba moy jamm moy taxé moy mucc moy vi bu prop mom touba motax ku fa ne li defu safan doga netti li de malako wax waam kenn du fi guddou safan bi jawale ko da ngay dem baqi le fi ngay dem baqi gi malako wax touba ku ko beugal lembeje la wax yalla da na lembeje ñu yobula baqi gi yow doga netti bu fekke ni de ko fi fitna jo yanu pour indi ko touba yalla da ko yobati keppele ko do total sa bop te setlu len bu bax lima wax rek manam bu fekke ci dekk bi nga ne di def naka sudul nona yow baqi lañ li yobbu legi baq la fa ñew ñibbi ci ñun di lek suñu tiyam bu fekke da nga dekkoo ci dekk bi nga joge fenen yanu saw ay indi ko bala nga aksi yalla wolbati ko kepp ko ci sa kaw do total sa bop lol la yalla def lol dogalup suñu borom la suñu borom ko def ci ñaanu señ touba yalla ko ko nangul wala mo dogal sun borom la bum nopi moko demone di toji ka ba gayam do yegg yakko demone sab yalla alam tara dana la dogale ci yoon wi tar la ba nga ni nem lam tara kay fa'al rabbuki bi sabil fil allam yel kay bum fi tadlil warsal alim tar ababil tarmin bi jaar ci min sijil fajalum kasin makul rek tay top mo tay top kon etat continuité la eta continuité la sun eta afriki rek la gis ku ci wootu sa morom yak sa morom fexé fitnal sa morom su ko defé momit lam man ci galankor la mudi ko def sa dara lu dox ba sa manda jeex ñu xalab la feele indi kenen lool lu ko jar fek nga mu def ab safan sulal ta dem continuel bul tardé continuel Ibrahim alayhi salatu wassalam bimu deme yonent yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bimu ñe non la def ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj fa'ajju mu jeex mu melne dañ ko poser question ni ko waw lutax muni bunyal islam ala qamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt man ista'ilahi sabila muni constitution bi juromi sart moko ngank juromi sart moko teunk constitution bi ma yor di ci doxal rew mi juromi sart moko teunk mune article ba ca jeuk koy julli jurom moy sédé ni yalla rek ay yalla yaron sallallahu alaihi wasallam dawama bobu moy article bi ci jeuk moy ni ngeen sédé ni yalla mom kep moy yalla moy joxe ngour joxnamako
dama ko firé non rek nguur nguur dama ko firé non waye yonent lim yar du nguur mission la yalla lay joxe mission yalla lay falé fal na ma man muhammad sallallahu alaihi wasallam lol day bok ci li ngeen di reconnaître ndax constitution bi moko santane shahadatu an la ilaha illa anna muhammad rasulullah bi ci dess moy wa iqamis salati citoyen bu ne def liko war wa iqamis salati citoyen bu ne na def liko war sart la ci mom julli juroom mu liko joxe wa itay saka citoyen bu ne su deme nak ba yegni mom yalla gané mané nako gan mu fexé ba lako yalla jox mu somp ca partagé ko ak peuple bi mbokal partagé ko ak wa rewum waye nek minti milliardaire ci sa wa rew yegut ni yow am milliardaire nga minti milliardaire di yewo ci rew te wa rew ma yegu ni yow am milliardaire nga ma ngi deg ben minti milliardaire fi ci bori fouta wa go xamne xam nañ ni mom milliardaire la wa go xam ba ñepp xam nañ ko yeg nañ ko forage wané nako hôpital yi wané nako mune ko wa goor li moy citoyen pire et dire ni lay mel wa to sakata ngok wi tay sakat citoyen ci rew bu posam diisé wa rew ma dañu wara yeg ni ki milliardaire la ci partager ci taxawunu wa sawm ramadan yeen peuple bi ngeen fexé ñëmé nak xif ngeen ñëmé xif ap peuple day ñëmé xif wa sawm ramadan ap peuple buñ bëggé développement dañuy ñëmé xif serré sentir lool peuple buñ dako wara ñëmé sere senti fekke development rek ngeen beug wa hajjul bayt man istaado ga ñew na day na bu ngeen deme nak ba yegni development amna nak ay ci nak ngeen meuna def permanent nak legi wa hajjul bayt man ista ilayhi sabila bokk ngeen balma ci misal mom de ngeen balma bokk na ci man istaata amoy al quwa yowmi aji makka bokk na ci manistata al quwa tatan wergi yaram am nga wergi yaram am nga kat lu meuna joxe farata ya bokk na ci amana ala tariqa moy confiance ci yoni boy dem ak boy delu ci mu woor la ni da nga dem makka ci jamm delu ci sam rew ci jamm parce que yoni amna sécurité wa bu fekkante ni dañ la yoni amul sécurité ndax rew sangam ak rew sangam lañuy guerre ba tay legui condition yi dajewut kon man nga tok comme amna ñaar rew yi guerre te xamul ndax sa bakkan dana fa dess ci yoni len te ñom ci yoni lañ nekk kon batay wacc na la buñu ne al quwwa ala al wusuli moy nga am moyen bu lu yobbu ba makka ci tagenu ni moyen bi moy am avion bo war wala gelem go war wala fas wo war wala mbam mo war sharia da lay wax ni bu fekkoni amo gelem amo mbam amo fas amo auto amo avion waye yow yeg nga ci sa bop wiruk yaram go xani man nga dox ba makka sharia neena doxal nga dem aji wa mané dox ah kay doxal rajilan aw rakiba dox mba war lo ci man rek waye ginaaw am nga quwa te man nga ko ay ja masihatul badan and ak nak sa yaram wir nga am wiru yaram amulo ben lola meuna galankor ci yoni ci xeti wir ye waw legi ay ja bu condition yoy dajé sharia ni de man nga aji ñu nga aji waye nak bo ñewé ci sunu rew mi mom wax deug yalla bari nañuy dem makka té condition yi réwé ni route
sax deug yalla bari na lol lol lol lol ñi dem makka ci deug deug makka waru len makka waru len da tole nak ñun wa senegal aj makka mom titre lañ ko def ndomba tank lañ ko def ñun senegal mom aj makka titre lañ ko def ka aj makka dugg ci sama jakk ji julli genn ñoy am kat lu ci ni farata dong la boko mané def ko boko mané def ko dong waye nak ñun wa senegal mom gisé wuñ ko non day gis ko xani mom bu añé du rër bu rëré du ndéki waye fu mu toll li wax man kay dama bëgg yubbu sama yaay makka ci lool lay xey di ci gon dama bëgg yubbu sama yaay makka

nhìn bằng mà được. Bằng mình muốn trở về đây luôn nói thế. Yêu sao anh em muốn đẹp pass bù đây, đẹp pass đó người ta coi ta cái đi khôi liên. Mu jaral la nga bok ci ap tek ngir gagner biya makka gagner biya makka mu jaral la nga nek ci parti politique ñu yak kessu rew ma jox la ni la yebul sa yaay makka mba sa baye xam nga ni ala sa baye demé makka de gënul de yalla xam nako kess noir rew mi la ñak rek tibbi ci jox la nga aji makka seigne touba misal nako neena neena bari na gaay ñoo xamni seen yoonu makk mu na mënu tuuf ñu ndax awami dem makk bagant nañ palé ba tay lijeenti ay biye bagant nañ palé ba tay pour lijeenti biye seigne touba neena gogo aj ouf tan bari na ñoo xamni wa senegal mom ni ñi defé ak aj makk mom yalla baxna ku bari yermane la waye dal doyna war ak makk bo xamni yow bi ngay dem yaangi ni delaki bor bay buuj tanan makk la djim fo djim do fay sa bor yi nga gis directeuru societe ben dc maye ay biye makk ci employé mi kenn faye ko wul kenn musu ko gis yalla xam nako yaangi maye ay biye makk da sa employé yaangi len amé li bor yow ay bor di maye biye mak ken musuko gis yaangi maye ay biye sa employé ken fa yeku amna ño xamni yaangi len amé ay salaire yu bari ay wéri salaire yu bari wa tay maye biye mak mu melni obligation la dedet ya ko def obligation ci sa bop rek waye deug ñaari biye mak yi nga maye ak Sénégal ak biye makka yi ni mu séré wax deug fayna ñaar ba ñett ci say emploi ñi ci dess top la ay makka nak ay farata am ñent rek la mom farata yi ay makka ba ci jëk moy an niya yene nam bi nga tambalé wacc fi ni fasna yene aji makka te bañu fasna yene dem penku nit ku ñuul wala sénégalais mo bañ lu leer buy tukki mom yaakar na buy tukki bu waxé fam jëm rek bala yegg dé lu mom do bo ré mëna dama bëgg dem penku rek bu dé penku do nga bëgg dem kay jëlul génn sénégal côté yi penku la fi rek bo fi déman penku la fi aji makka ngay def neel damay aji makka ma fas yene aji makka lolou moy départ bi waye yene ji deug famay tabbe moy bi ngay armal fofu ngay tabale yene ji xeyna ñu wax ko place bobu moy bi ci jek ñaarelu ponkam wala ñaarelu faratam moy tawaful ifada moy bisu tabaski ba nga xamni ñepp dañuy wërëndo kaaba ga ñettelu faratam moy as-sahyu bayna safa wal marwa daw digënte safa ak marwa mu delu wat ci hajara mama doon wax ci bañ ko indé ci nand fay fay ni ko fi moy sa appartement génné ko kër aawa ba jélé ko kër aawa bu yobbu ko ci nand fay fay mu xuma la jël sa ñaarel yobbu ndan da fay waye bo jëlën sa ñaarel duggal ko ci pantere dong he ay di buri sara kon daw safa ak marwa ci faratay aji la bok momit daw safa ak marwa daw safa ak marwa ñentel ba moy al wuquf bi arafa fexé ba taxaw arafa ñent yi moy faratay aji taxaw arafa na nga fexé bo xeyé bala jant so nga taxaw
ay bu jant soyete taxawofa ara faraw na la deweneti rek aj makka mom perte nga ko deweneti deweneti wax sallallahu alayhi wasallam nenul al ajju arafa al ajju arafa aj deug deug moy taxaw arafa fekk taxaw arafa daw safa ak maro wuri kaaba gi lepp farata la waye da fay insister ci bele pour wane ni bobu bobu bu la recce jeexna amul nis ko meuna dabatalé meuno tour deret bam jang ken meunatu ko jang li wala di wax jang ci fini deweneti rek nga acci wat donc kay acci wat rek arafa motax ak fo meuna nek fexel ba nala jantu soye arafa nga jantu soye arafa bo fa taxawal 1 minute et seconde sax nak baxna taxaw nga arafa 1 minute wala ben seconde sax taxaw nga arafa taxaw nga arafa lolu moy ñentelu ponk ci aj makka wala ñentelu farata ci aj makka amna yo xamni boko baye nak mom menes nako jang ci tour deret bo amul deret yo tour nga remplacer ko koor lolou man na nek bok na ci yoy moy bile bi ñi armalé mi xey mi xey bu dé ñu melni ñi bayiko côté maghrib maghrib buñ ko waxe moy ñi bayiko ci show bi senegal ci lañ bokku lu melni sam misra ak senegal ak maroc ak yu mel nonu ñoñu buñu acc faaw ñu jaar madina buñu jaaré al madina seen mixa moy fiñu arm fiñu xani fa lañ ñi armalé moy fiñu wax juhfa bëri buñu wax juhfa fofu lañ ñi armalé ñom ki Sulayfa ñom la bëgg wax waye bu fekke jaaru ñu madina nak ñom juhfa la ni ki samak misra ak ahlul maghrib ñom juhfa moy sen mixa bi nga xamni fa lañ wara armalé waye bu fekke ni dañu jaar ci madinatul munawwara bu boba lañuy dem bëre buñu tuddé sulhulayfa sulhulayfa lool la bëgg wax bu fekke ni yalla da lowal té mo gëna bari légui boy aji makka te bayyi ko ci soow bu fi fa wu nga jaar madina wa senegal madina jaar motax sulhulayfa fofu lañuy défé seen mixa ñom fofu lañuy armalé lañuy armalé bu dé ñi melni hiraq ak lako aju lako wër ñoñu mom fu ñi tuddé satul irq moy seen birab bu mixa lu yaman ñom yalam lam moy seen mixa ñi bayiko yaman fekke ni jaar ci wuñu madina ñu jaar ci madina nak batay sulhulayfa moy don madina mom ku fa jaar rek sulhulayfa fofu moy sa birbu mixa fofu ngay armalé ngay armalé armal nak waxtu wo koy def tam tombek waxtu julli juroom ginaaw takusan wala ginaaw tisbar su boba bo selmele rek man nga daldi armal bu fekke nak day waxtu wo xamni du waxtu julli te waxtu wo di waxtu wo dagana na fi la beug nañ bala ñoo armal bala nga armal nga julli ñaar rakka te julli ñaar rakka na fi la doga armal manam armal dal ci gatal dañu bëgg nga def ko ginaaw julli dal ginaaw jaamu yalla go def bu nepp li door ci dugg muy julli ñaar rakka na fi la wala bu fekke ni da tombe ak waxtu farata nga julli waxtu farata bu nepp li dal di armal bo xasse armal nak armal dañu bëgg mu soselo ak ca ngaayel sunna li ngay def ca ngaayel sunna li ngay def ca ngaayel sunna li ñi defé ca ngaayel farata rek man ca ngaayel farata rek man nga ca ngaayel sunna lool daldi armal nak commencé labbayka allahumma labbayka la sharika laka labbayka innal hamda wan ni'ama lak wal mulk la sharika laka bamu jeex nga diko wax nak doto nopi diko wax ba kero ngay duggu makka waxu ngi lay nga forcer sa bop bay wax bay xexet dedet waxu ci tey ak bakkan rek
da nga wax sété ak bakkan rek boy armalit fofu nga yéné gan aj nga bëgg aj do armal ba nopi nak so nga yéné gan aj bi ngay armal ci nga yéné aj gi nga bëgg aj ñetti xéti aj mo am tan ci bu la neex tan ci bu la neex amna ño xam nak dañuy insister nan man aj gi yonent bi defon la bëgg def wa yonent sallallahu alayhi wasallam limu def ak limi def ci kanam mo bayiko ci ak limu wax way li nit wax mu saxal ko lool lepp mok limu jëf ño bok arté sunna la bula nexé nga yéné ifrad bula nexé nga yéné tamattu' bula nexé nga def khiran ñetti xéti ak yoy ñu am bula ci neex defal al ifrad moy da nga yéné ak makka ba nopi soga dem umra ji koku mom bu défé lolu mom du def li ñi tuddé adyu manam tour dérèt du ko war bu ray gatt ci def ifrad fofu rek la avantage bi ne moy bo nopé do ray gatt bu fekké ni amulo ñëgu gatt man nga def ifrad waye tamatu ku ko def bo nopé di nga ray am adyu naka no nit khiran ku ko def bo nopé di nga ray am adyu ifrad moy da ngay aj makka ba nopi soga dem armal daldi umrah tamatu da ngay umrah daldi yewiku dem ci say soxla lolou li gëna bari nek journaliste yi xeyna ñoom ñokoy soxla ñoom ñi def ay reportage ak yu mel nonu ak peut-être commerçant yi man nga ñew def sa umrah daldi nopi ci lolou sala sa yere dem lijeenti ci say business ba waxtu aj wi jot nga ñew daldi armal dal dem aji waye bo nopé di nga lay ab gatt khiran moy ki bolé ñaar yi bobu nak mo gëna noppalé waye nak lutay di nga ray gatt mom khiran moy ki bolé ñaar yi moy bi ngay armal ngay yéné ni pasna yéné umra ak aj pasna yéné umra ak aj su ko défé yépp da nga leen di défando dal ci génn yow légi nak yow mi nga xamni ray am ak yu de la wat ci amuloko ben say real jeexna mëno jënd am ak yu ginaaw xam nga ni yorulo lu mëna jënd am ak yu kon ci bir aji da ngay wor ñetti fan da fekk yaang ci aji ñetti fan bu ñetti fan yi maté nga dal di bayyi nak ba ñibbi sam rew dal di woraat yenen juroom ñaari fan dolli ca muy fukki fan muy fukki fan yow mi nga xamni amulo am adyu lolou moy sa atté lolou moy sa atté atay amna yo xamni boko defé amna ay alaman lu melni nga war ray am adyu parce que dañu bëgg boy aj makka nga fexé ba bo xasse armal mayatuñ la nga ray dara lu xeyna yo xamni ni istisna nañ ko ci niki luy loré ak yu mel nonu amna ay quelques bayima yo xamni wala ndog ment yo xamni may nañ la nga ray ko té dara do ci am bakkar waye nak bu wéso yoyu téñ sax may ñu la nga ray ko bu fekkonté ni da nga gañu ci aji té lolu nga xamni mom nga gañu mu am ci sa cër yi lo xamni daf ci dag bu fekké ni daf lay séné ba nga jékkeli ko batay amna lu ci war ci alaman ni ci sewé dafa damu té boko bayé nonu sa bu dalé fi barab nga yegg mitit wi nga jékkeli wéwi ndax téré won nañ la bo xasse armal nga dagati dara ci sa yaram dara su boba wor ñetti fan man na jang yenn yi bu fekente ni mënulo wor
leel juroom benn miskin ba tey dana ko jang mba nga ray ab gatri yoy yep dana ko jang nan nako jang koku nak mi ngi aju ci nit ki lim def mi ngi aju ci nit ki dal lim def booba nak la atta bi doga ñew ñu ko nangam nga wara def nangam nga wara def wala ndiki tay da nga rawen ben hayawan bu bobay atta bi moy nga fay hayawan bu melni bi nga ray ci hayawani kri ndiki tay ma joxe misal bu fekkone da nga ray kewel da nga gis kewel nga ray ko kon boba dañ lay alaman ni legi il faut nga bo ñewé da ngay ray bay saraxé ko yu mel non ngay ay détail la xeyna mom sax danaka mom yoyu jamono lajatuko parce que gaay bu jëkko nit ñi dañ daan dox ci all bi di dajé ndog ment yoyu té légui nit ñi avion la ñi jël ndog ment yoyu sax duñu gisanté ak ñom far gisanté ñom far kon yoyu bokk na ci farté bi ci dess moy nga fexé ba aj gi bi nga xëssé armal mayatuñ la dara lu wër sëp kër do sol lu ñu ñaw ñaari morso nga yor le kayo benn bi laxaso bi ci dess manam ñaari sarbet wodo benn le kayo yi bu lay goor bu lay jigen mom may nañ ko mu sol yere bu ñu ñaw ma muskile fihi amul problème waye nak may ñu ko mu tak lu wër ak ciirem ni ci montar wala ndomba comme ñi tak ndomba wala yépp téral nañ ko ko yépp téral nañ ko ko mum dal day mel lim ñew rek bo aji makka dal da ngay mel lim ñew ci gattal bañ makka da ngay mel lim ñew ci gattal da ngay mel lim ñew lepp lu ñu ñew dal da ngay fexé ba tékkaliko ak mom ngay fexé ba tékkaliko ak mom bëgg nañu bu fekké ni ak su nga makka ba duggu makkatul mukarrama nga def direct ci kaaba ga sopp nañ lool bo demé ci kaaba ga bay duggu bu fekké may ne man nga ko wala mbolo mi manam amul xataay bu la ko téré def li gën moy fañuy tuddé babu sayba fofu ngay duggé duggu ci bir jakka ji daldi wuti hajarul aswad daldi koy fon moy li ma waxon sank ni ab tabax bu ñu jaxassé ciment ak fer mom lañu fekk diko wër luko waral moy ndigal bu won ndigal dañ nan mok suñu tabax yi do mu ñoyam ñu wër suñu tabax yi waye gis ngeen ndigal la tax ñi fi bayyi tabax bu melni bobu duggu ci avion naaw ba fofa dem di wër tabax boba fekk fa aw dajju melni wu ñu bayyi fi dem diko fon luko waral moy ndigal al ism motax señ touba ni la taf'alu khayran bi ismi bi khayri ismi ndax fal ism sartun bi khabul sahn bu len def dara te amulen ci ndigal ndax ndigal day tax ñu nangu jëf xam nga bu ru wona ndigal dañu wawé ngay fekk fu diko fon bayyi nga dañu ni mel fi ba wu ko waye ndigal motax bo duggé ci jakka ji nga dal di fon al ajrul aswa amna benn bis sayidina omar radiyallahu anhu andak sayidina ibn karam allah wa cha ñuy aji makka biñu aji ñom ñaar biñu accé ci doj bi nak ba wara fon al ajrul aswa omar mom xam ngeen ko ci walu tawhid revolutionnaire bu mag la muni yow ajrul aswa dama gisone yonent bi di le fon waye bu mako gis won duma la massa fon dama massa gis yonent bi di le fon rek waye bu ma gis won yonent di le fon duma la massa fon na xamna ni njariñ ak lor nekul ci yow njariñ ak lor nekul ci sa loxo neñu sayna li niko ay omar na ma niko ah ak kay ajrul aswa na ma niko njariñ ak lor ngi ci mom kat niko bi mana num amé sayna li niko ko rabbu sun borom bindé roy ci ben bataxel ru yep sun borom def leen ci ben registre mune amuni dafa ngalo xeer wi ñu wax al ajrul aswa niko ngal mu nga yalla dal di ko koy sol mu won ko muni kep ko xamni ñew nga fi ci makka aj neegu yalla bi fon al ajrul aswa bu yowmal khiyamé daf lay

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوكي أوديتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سينا نينن يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñeenti waxtu joté ñu ñaanal len sakku ci yeen ñaan delu di len yeggulu ci rendez-vous yi nga xamni moy rendez-vous min hajul abidin ila al janna di rendez-vous bo xamni waxtu wu jot auditeur yi dañ koy bayyi xel diko sentu diko xaru ñu jéggulu leen fan yi nga xamé ni déggul leen ñu dara warul ko lool rek xat xati jamono ñu ngi leen koy jéggulu bu baaxa baax ginaaw bi ñu santé yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokke leen fi wër wu tedd wu mag yi ñu nekk di safarul khair fi dunya wal akhirah di wero khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye di wero sayyidil awwalin wal akhirin waye nak di wero al muridin wal muridat ndokel len ci ndokel ci al alam al islamiyya di ñaan yalla mu may ñu fekk ko miraran ni ñu fekke 2026 yalla nañu yalla may ñu fekk ko ay 2000 nangam yu bare bi barakatu sayyidina si ahmad al bamba radiyallahu ta'ala anhu di ndokkel ci ne ci technique bi di serigne modou mbay cham xam ngeen ni ngeen ko miné ci waxtaan yi ma yagg def li kulli makan maqal bereb bu nek dafa am ay actualité ay sisi yuñ fa wara waxtane buñu ne magalu Touba buñu ne 18 safar xel yep dana dem ci Cheikh Amadou Bamba xel yep dana dem ci ndam li nga xamni l'islam am nako xel yep dana dem ci yekati gi nga xamni mom la Cheikh Amadou Bamba yëkëti drapeau islam muy foloté té dootu daanu ba yowmal khiyamati akbar lolo tax nak njambar gogu mu def muy al jihadul akbar ba am natijé bi mu am résultat bi mu am and ak lolu sun borom fay ko ci aw yiw wu daj wa adina ak wa al-akhirah mo gis ni yiwu mag wo nga xamni daj na wa adina daj wa al-akhirah ci mbaxuk sun borom ak ak tabam muni kon nak na wo julit ni way gem ni way xam ni yalla ñu santale ko boromam tabarak wa taala lolu moy wote Seigne Touba Cheikh Amadou Bamba wotewul ngir bëgg mbolo wotewul ngir bëgg ab deureum fa wote ngir njariñal jam ñi lu ko waral yalla ci bopam mo tek ci loxom sa naf'i bila darar bo xamni njariñal kesse lu amul lor foko de wut bo dajje ak Seigne Touba baye bo nga japp ca radiyallahu ta'ala anhu wote yi dafa bari ndax iblis day wote ay gaayam di wote ni yonent yalla yi di wote wali yi di ko wote salihina yi diko wote ulama yi diko wote non la shaytané di wote momit shaytané day wote motax sun borom bimu gesséné wote yi bari na mo xam léni na ngeen wuyu ji wote yi waye nak na ngeen tan wote yi ngeen di wuyu ji yeen way gëm yalla yi
borom bi rabbi sutura jalla ni ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isa da'akum lima yuhyikum lolou ma nga suratul anfal yen ñi wax ni gem ngeen yalla bok ci dairatul iman waxtu ngeen deggete ab wote bu len teb rek ni tabax ca wote ba na ngeen gestu wote ba lan la bu ngeen gisee ni wote ba luy dundal seen ruh ci yalla ma nga ca bu ngeen gisee ni wote ba lu len di texel ma nga ca bu ngeen gisee ni wote ba lu len di wamat demelen ci siratul mustaqim ma nga ca daw len ngeen wuy ji wote ba lima yuhyikum iza da'akum lima yuhyikum kenn amul werante ni ci wote seigne touba bi mom ci la sun ruh yi di dundé do ma adama yaramam day soxla lek soxla nan ni yaram mi soxla lek soxla nan nga xamni day soxla ay vitamine ngir yaram mi meuna dundu ngir yaram mi meuna am wergu yaram ru momit non la soxla lek non la soxla nan ru dafa am lukoy dundal am lukoy mandal moy lan moy yalla moy lan moy lu jëm ci yalla moy lan moy waxtane yalla moy lan moy lan moy lan ila akhirih sun borom ni bu ngeen degete wote bo xamni seen ru yi dana ci dundé seen ru yi dana ci xamé yalla seen ru yi dana ci texé daw len ngeen wuy ji wote bobé mu melni aji wote ji muy cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu bi mu daatan wote def na liñu tuddé tajriba moy experience la ci amna experience ci wuy ji wote yalla la ci nek ci aw yiw la ci nek ci barke la ci nek ci texé radiyallahu anhu di mu joju moy ci nga xamni mo gaddu bala yep ngir ñun ñu mucc ci bala mo gaddu tiss yep ngir ñun ñu mucc ci tiss lu ko waral alquran daf no misal ni sun borom rabbi ta'ala dafa am ay jaamam yo xamni ben oxystif lañu am ben djublu way lañu am kenn lañ nangum mom len kennay seen borom moy rabbi ta'ala jalla sun borom ni lolu dafa am ci jaamam ni jaam ño xamni nanguwuñ kenn yilif len nanguwuñ kenn conditionné len kudul yalla mi len bind te mom len ñom rek lañ nangu muy seen borom mom rek lañ nangu mu conditionné len borom bobu nak nga xamni rabbi sto jalla nga xamni mom moy orienté ay jaamam ci cioba rabbuna allah su mustaqamo genn kaddu lañ am duñ wax genn ci luñ wax dana ñuko def ñun benn bur lañ am yalla la tuddu ci layam dedet ñu ne ci la yalla bëgg su mustaqamo ñu ne ci la yalla bëgg mu ñooñu fo leen fekk man yalla dama leen di boole ay malaaka yu leen di accompagner nga xamni kenn du leen mëna tital bañu daw kenn du leen mëna xebal bañu daw tanzalu alaihimul malaaika ala takhafu wala tahsanu malaaka yi diñ leen di wax naan bu leen tit bu leen ragal bu leen jaaxle waaw lenn ci mu fasir won ni dañuy wax naan loolu bu nit ki tolo ci sukurat te bok ci way taxani la malaaka yi di ñew di leen wax noon waay mi ñu xamni waaju ñu sukurat jigeewuñ fi ñu sukuraté te malaaka yi dañuy ñew di wax ak ñoom di leen bégal ni leen yene ngi ci alal kitab wa sunna ñun ñoy seeni wettal ñoy seeni xarit ñoy seeni accompagnement fi ci adina ak alakhir ji ñeum ëlëk borom bu namé yam yan ab jaamam yan daraja yi ak yan maqamadi bu ko yalla naré yëkëtil ab jaamam faaw da koy jaarale ci épreuve li ñi tuddé épreuve ni nga xamé ni boy jang ba wara def examen faaw nga def épreuve pour ñu mëna xam ban diplôme nga yayo naka noni nit yalla yi bu len suñu borom tabaraku taala naré yëkëti seeni daraja ak seeni maqama faaw mu indi épreuve ma tax yonentou sallallahu alaihi wasallam waxon ci hadithum bu siiw bani inna asadan nas bala'an al anbiya fal awliya thumma al amsal fal amsal alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena
ñi gëna diis ay nattu ci seen digg ak seen borom moy ñi ëpp daraja ak maqama ci seen digënté ak seen borom mu ñu ñoon ñan la mu ñu ñoy anbiyaahu yi anbiyaahu yi yonante yi alayhi wasallam xam ngeen yonante ñoy ñi gëna jégué yalla gëna bëgg yalla gëna xam yalla yalla xarito leen taf leen ci bopam mu ñu yonante yoyu ñoo gëna diis nattu mu ne gannaaw yonante yi wallu ya ci sus wallu yi nga xamni seen digg ak yonante yi dara duxu fi wallu yi nga xamni seen digg ak yonante yi dara duxu nga xamni wallu wo ci gis ab yonante lay roy wallu wo ci gis ab yonante la top wallu wo ci gis mi ngi mat ci mbiccum kaal ak ben ci yonante yalla ali musallam gis wallu wo xamni musa moy qudwam musa ali salam moy qudwam moy reference am mom la donu ci sahir donu ko ci batin gis walli wo xamni yonti yalla isa la donu walli wi ñew donu ibrahima wi ñew donu muhammad ibn abdullah ila akhirih ci and ak lolu kat walli wi nga xamni da donu isa ta nek ci diina yonti yalla muhammad dara ja jam donu ci isa mi ngi refleté wu ci yonti yalla muhammad manam ci yonti yalla muhammad lako jele waye dara ja isa la ndax sun borom dafa jël maqamat yonent yep alihi wasalam rang ko yonent yalla muhammad ibn abdullah alayhi salam motax nga gis ab yonent bo xamni wali wo xamni ci l'islam la ne waye nga deg ñu nan ko ibrahimiyu fulan ibrahimiyu wali sangam day ibrahima la musawiyu isawiyu muhammadiyu lu ko waral te ñom ñep kat ki nane isa wi yo ki nane musa wi yo ki nane ibrahim yo ñom ñepp liñ am ci maqama ak ci daraja bañ di len adresser ci musa wala isa wala ibrahim lool lepp ñing ko donné ci yonntu yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam cheikh mudi bamba bokku ci wëllu yi nga xamni muhammad yu la ñom dañoo maqamam rasulullah mi nga xamni direct nga xamni maqama la mo xamni musa musuko am isa musuko am ndax waxna ni maqamam musa isa ibrahim al anbiyaahu yep seeni maqama yalla dako jël rang ko yonte yalla muhammad mu boole ko ak maqami bopam seigne touba nak bok ci nga xamni dafa donu maqamam rasulullah sallallahu alaihi wasallam direct motax ñu diko wax muhammadiyu radiyallahu ta'ala anhu kon bu yonte ne inna asadun nas bala'an al anbiya wal awliya sumal amzal fal amzal ni gëna tiss natu gëna rëy gënëray ay bala yu leen di dal moy yonenti gënaaw yonenti moy ñi leen donu ci sustiya moy ñi leen donu ci sustiya lool nak moy ñan moy kumulul awliya mani sun borom bu la namé yam faw day indi épreuve motax sun borom ni asiban nas an yatruku an yaqulu amana fahum la yaftunun wa ma ngi leen di laaj yeen samay xarit yen samay copain motax xarito yalla di lu garaw yalla mom xarito ak mom yengale seigne musa ka wax yalla xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbata mi ko ni bal ko deg ñun la xaritu yalla rek xawna de ko deg ñun la xaritu yalla rek xawna de yalla ab xaritam bala nangu ab sabte xarit gi dana ko tek tiis wu nek bala wu nek motax muni asiban nas an yatruku an yaqulu amana wa hum la yaftunun ah dom adamay sama jamni dañu yaakar ni dañuy ñew rek nima yalla yow do nga li ñu gëm yalla yow rek lañu yaakar yalla yow rek lañu jëm ci yow yalla yow do nga yaanu mom man leen okay d'accord dedet du deme non damay indi épreuve ba xam ndax li ngeen wax deug la wala dedet muni wala qad fatana alladheena min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladheena saddaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin mune bu ngeen gisee may indi épreuve yi moy da am ay ño xamni ay warkat lañ ay waxkat yi lu deug lañ dañ nan yalla leen mom yalla ay seen borom te fekk aram se ko mune fauma indi épreuve buy wone lolu mune dafa am ci ñom ño xamni lañuy triser ni nga xamé ni ki wut bac plus ni muy ñu njaaje ni nga xamé ni non lay jéme étriser ngir mëna jot bag bi te fekk jangut xamut jaarut te yoon wa wala biñ ko jox épreuve yi fekk boba mom ané bi yépp jang ko
legui lim meuna def rek moy njut njaj njut njaj lay man sun borom da am ci gañu ñoo xamni dañ may jema njut njaj man yalla motax faawuma indi épreuve bu wané ni dina xamé gañi wala deet wala qad fatna alladhina min qablihim muni non la fi jaara won ak ñi leen fi jitu won di yonanti leen fi jitu won fofu la jaar ak ñom de dama indi ay épreuve de ulul asmi min ar-rusul bañ daatan bokk ci ulul asmi min ar-rusul daj nañ lu mburu dajul tutal moy juroomi yonanti gën ci yonanti.

yow buntu texe nga mun yow Serigne Touba waxal nit ñi ni leen yow it Serigne Touba buntu texe nga amarani rabbi la wax bi an usharia bi annani malasun wa mafsaun buntu texe la man Serigne Touba ko jaar ci man texe buntu texe la buntu yermande yalla la ci kaw suuf buntu mucci la ëlëk ci kanamu yalla rabbi sutura jalla motax Serigne Mbay jaxata ni ko ñew na ci sa buntu bi te dootuma fi jog may day mbay Serigne Mbay jaxata waxale na ma may day ñew na ci buntam bi te dootuma fi jog buntam bobu moy buntu texe bi annani malasun wa mafsaun radiyallahu anhu muy nak faman ka muné faman arada al khayra fekil tay daray ni falyalus bi kep ko nam tax adina ak alakhirah adina ak alakhirah Serigne Touba li nga xamni moy daj def gi wala li nga xamni moy xewal gi wala li nga xamni moy deug deug mbir mi moy jëm jo xamni boko bëgge boko topé sa adina day jak sa alakhirah jak faman arada al khayra fekil tay daray ni la ku bëgg yiwu adina ak wa alakhirah muna mune falyalus bi ñewal jox ma sa bop wal yalus bi ñewal jox ma sa bop wa yaakar ngeen ni Serigne Touba dana waxe bakkan yaakar ngeen loolu yeen wa ma yantiqu an al hawa in huwa illa wahyun yuha Serigne Touba du waxe bakkan lu wax yalla ko ko wax lo mune ko beug mucc adina beug mucc alakhirah kay jox ma sa bop man Serigne Touba fal yalus bi jëm joju niko wa Senegal umpule waliyas billah ken munu ko misal akano umpele Serigne Touba wa Senegal akano umpele Serigne Touba ni nga xamni yahoud ak nasran non lañ umpele won yonnent sallallahu alayhi wasallam ñun neew yahoud ak nasran ño comprendre deug deug man huwa muhammad ibn abdullah waye ñun neew ci senegalay ño comprendre deug deug man huwa cheikh ahmadul bamba khadim rasulullah ni neew ko comprendre ni neew ñooñu ko comprendre buñ ci wax ñu bari dañuy yaakar ni dañu fanatisme waaw ñu bari dañuy yaakar dañu fanatisme fekk di le fanatisme ñu dañu donte sax fanatisme mom ko gis def nako amna ño xamne dañu fanatisme ci football ñi fanatisme ci fecc ñi ci musique ñi ci nane sangara kenn ku ne amna lo fanatisme kon ki fanatisme ci yalla ah kay naam fim fanatisme baxna waye dama bëgg wax ni ñoñu di wax ci Serigne Touba waxe wuñ seen bakkan ndax ko xamni lum la wax indi la dalil wax la baytu alquran wa ma aya alquran ki ba aya alquran ba wala baytu khasida ba ko kay waxu la bakkan Serigne Touba bindal bopam wax li ku bëgg taxé adina bëgg taxé alakhirah ku bëgg sa mbir jak adina jak alakhirah kay jox ma sa bop fal yelus bi kay jox ma sa bop fal yelus bi dama wax ni yonent ak waliw ñoyam yonent ak waliw ñoyam loko jégué jégué lo bok ak mom deret te gëmoko mënu la jëriñ tous ben ngo yonent ak waliw ñoyam yonent ak waliw ñoyam lum am daraja mom yonent mom waliw lu daraja am mag lu daraja am kawé kawé soko toñut mënalu la tous ñaari tous ya ngok yonent la wax loko jégué jégué lo bok ak mom deret waliw la wax loko jégué jégué lo bok ak mom deret te gëmoko mënu la jariñ tous yonent la ni loko jégué jégué ak loko bañ ak loko mëna manam lo mëna jëflanté ak mom te toñoko mëna lu la tous mëna lu la tous wali mom dang koy gëm rek mu door la jëriñ dang koy gëm rek mu door la jëriñ waye li fek gëmoko mënu la jëriñ tous Abu Lahab Abu Jahl li len alak ñaka gëm Muhammad sallallahu alaihi wasallam ak liñ koy jégué jégué soxna yonti yalla no ak yonti yalla lut ana ku gëna jégué borom kër soxnam waye anañu gëmuñu ko
gëmuñu ko bu wali non lañ mel amna ci wali ñoo xamni seeni soxna gëmuñu leen motax mënuñu leena jariñ dara mënuñu leena jariñ dara ci gëm gi nga leen gëm ak wolu gi nga leen wolu ci lañuy dëgg ba defal luñ lay defal ci lañ lay ci lañuy dëgg ba defal luñ la bëgg defal Cheikh Mohamed Bamba bok ci ñi nga xamni dañoo ñew di tajjit diine l'islam la le wassalam mo wax ci hadith bani témeru bop sékal bu nek borom dana yabal way mu ñew ngir yéssal xoli doom adamay ci diine ji ci sékal bop benn témeru sékal bu ne dana am ku yalla yabal ngir mu yéssal ci xoli doom adamay diine l'islam ba ila yawmil khiyama ñooñu bo len doon lim ñu di len tudd ay mujjadi doona kenn xamul ñu toll la tambale ci imam shafi ci li tarikh bind ba ngay ñew ci omar ibn abd al-aziz imam al-khasali ñom kenn ku ne ak fi nga jaar ku ci nek dajna lu murud dajul ci tal ba ngay aksi ci seigne touba Cheikh Mohamed Bamba nak radhiyallahu anhu particulier la ndax daf ca bok mom hadith bo xamni neñu yonent ko wax donte mu hadithu ne wax nañ ci lu bari neñu yonent ko wax waya dafa tombek Seigne Touba dafa tombek Seigne Touba moy Touba liman balagha mi'at Touba liman balaghal mi'at rabi'a ba'da al-alf ila akhir al-hadith dam hadith bo xamni dani taxagnelna kay fekke manam ñentelu téméru sékal ba gënaaw jinni ñentelu téméru sékal ba gënaaw jinni té xéñel na ñakoy féké té xéñel na leen ñentelu téméru sékal bobu Seigne Touba ci feñ ci luñu xam ci nekk mu jëddit bo xamni dafa ñew combattar lepp lu yaq l'islam ba ñongal l'islam ba ñepp yag l'islam mu soga dem radiyallahu anhu mom lañ ci xam ndax jamono imam al-khasali ak jamono imam shafi ak ba ci manam ku ci dul omar ibn abdul al-sidal ak khasali mën nañ wax ni sa jamono leg leg ñu ni diw moy mu jëddit bi leeram ñu ni diw la leg leg ñu ni diw la leg leg ñu ni diw la waye jamono yi ku ci melni omar ibn abdul al-sidal mom amul kenn kuñ ko doon tekkalel ci jamonom naka non imam al-khasali kasalika Seigne Touba it mo len ñettel Seigne Touba jamonam amul kenn kuñ ko fi doon tekkelil amul radiyallahu ta'ala anhu amul radiyallahu ta'ala anhu bi xamé nak téméru ñentel bobu yalla nam na ci mom mu war ko yéssal ci xoli nit ñi té sun borom rabbi sutu jalla bu la naré yan dana la téñ ni ko sun Musa ka waxé ni kérok la bamba téñu fa yanam ba wétliko yalla ba dem ma yomba ngir bëgëram jamono yenen ba Touba liman balagha comme nonu mako waxé Touba liman balagha mo di yan ba Touba liman balagha mo di yan ba moy hadith bobu nga xani mom la yonnante sallallahu alayhi wasallam don jundi té muhaddisuna yi waxti lu bare bare mun yan bañ yanan khutbu yi ak abdali té attu ñu ko moko xawraw gaay de ngeñ di wéy té tawatul balaaya suratul ahwani lam ci laaya yan bi ñëna yonenti moy lan moy lu mburu dajul ci taal yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ambar go nañ ko nangar mi at mom ak ñim andal ñepp ci su nekk naqar wu nekk bala bu ne yamu ñu ci ñu dem ba exilé ko mu yonenti sallallahu alaihi wasallam kassaliko cheikh ahmed bamba moy bi ñëwé te yanu yan bi ambar go nañ ko fi di ngeen ba tay ñu naan manam jigen mourid dal xuma niñ ko waxe ci banan am na ma dal dong la meuna jur nga xane bo mourid yi dañ leena xeb niñ xebe won ñi andu nak yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ñu beddi leen niñ bedde won ñi andu nak yonnante sallallahu alayhi wasallam di leen ñaawal leg leg ab mourid ñew sa keur bëgg soxna
nga ree ba kekku ni ko yow de xamu ko lay may jabar jugal fi ñen ñi ag lañ ci lakk seeni kër duma ju nekk ñu tag leen ko nañ ko daan tege wa kër yonent sallallahu alayhi wasallam ñani booba koy jëflanteel boko ne mudit la mu commencé la daw lolu sax ci jamono ci cheikh abdoullah rek gis nañ ko ci ab radio nationale bu ñepp bok mu nekk lo xamni wa rew mi ñepp ko bok waye amna ay mourid yu fa nekkon yo xamni dañ leen doon xatal ngir lan ngir mouridisme gi ñu nekk ay mourid ku melni alhaji kelador jagn ku melni alhaji jibril fall waxna miraral ni ñi nga xamni ñoo yoré organisation magali waran nañu fexé ba kelador jagn jibril fall samba nger ñoo ñu fexé ba honoré leen ndax jamono yi nga xamé ni kenn ñi mu wuté tudd Seigne Touba fa baat joté ñom ñoo fa nekkon di tudd Seigne Touba luñu nak daj nañ ko fa luñu daj nañ ko fa man xamna ci dara luñu daj nañ ko fa ñom kelador ñom jibril fall radiyallahu anhum jami'an Seigne Samba Nger ñomit Samba Nger amna bis bo xamni man ak mom bok nañ yendu ci jotaay wenn waxtaanu ma doon def kérok ñofa bok yendu mu may rencontre yu bare Alhaji Samba Nger mom kon mourid yi duñu amé jamm yegul barki dembo ndjay dong la funi fitna lañ fa lutax dañoo and ak Cheikh Amadou Bamba lool nak nekkul lo xamni lu tumuranké la nekkul lu tumuranké luko waral moy Seigne Touba gannaaw mo doon yonnante bi sallallahu alayhi wasallam faaw ñiko top doon ñi doon yonnante ndax yonnante sallallahu alayhi wasallam momit non la meloon ñim andalon dañ leena beddi won di leen fitnal duñ leen yan buñ bëgge yanu naka nonu duñ leen may soxna ambar goleen ila akhirih nga xamni kon dal deureum bi gennul gal gi comme luko wolof di waxe deureum bi gennul gal gi kon bi nga xamene yanu nat bobu tay moonu jurel magal gi nga xamni mom la Seigne Moussa ki di ñinaan kérok la bamba teñu fam yanam ba metti ko yalla ba dem ma yomba Touba liman balakha modi yan bañu yanam qutbu ak abdali te attu ñu ko moko fam raw gaay qutbu la xad ak abdali qutbu moy kan moy ki nga xamni moy kilifa ak ñun wa jamanam koku moy qutbu mu bari ci ñom ño xamni bi len yalla wone yan bi attu ñu ko al abdal moy kan al abdal moy nit ko xamni siditu jeewam sa boko yekati te balu lako safara ngay dekke ji koku moy abdal moy ko xamni siditu jeewam sa boko yekati te balu la safara ngay dekke yowmal khiyam defena netti won na len fi ben nar bo xamni dafa ñewon ci keur Seigne Touba gi radiyallahu anhu ci njaarem neñu bi muy ñew mi ngi dug ak ay dalam tali bi ñom wor ma di ñu jox Seigne Touba japp nañ ni kenn wërta soli dal ci kexu Seigne Touba radiyallahu anhu neñu am talib bo xamni rek juk dal di dal ci kaw nar bi fitnal ko ñiko lu tax ngay soli dal ci kexu Seigne Touba gi neñu ba sax nar ba xawna yëkëti kàddoom ba Seigne Touba ni teul yam ci waaw li lu mu doon neñu talibé yépp ni xéram kenn ñi wuta wax ba yagg ñu ko am mbacké ay la yéwé day Seigne Touba ni ah waxu leen ma lu mu doon dé waye ki dé xuma kan la ak ku yëkëti siditu jëwum waye safara ang koy xaar safara lay déké ji neñu talibé ko dooron jog né ay la yéwé mbacké man mi mako door dal yi mu soloon ci sa kees gi muniko demal jeglu ko bam jegal la lul lolou munuma la ram yowmal khiyam safara nga jëm neñu talib bi bobu dal di ñew ci nar bi sukk ci kanamam diko balu ak nar bi ni Seigne Touba ci arab ki lu muy def ni muniko daf lay balu fitnal gi mu la doon fitnal muniko ah neko bal nako neko man rusna ku bok ci xetu yent yalla muhammad alla yowmal khiyam di dem safara ta sama jëm tax neko lolou man rusna ko Seigne Touba ne gis ngeen ko noni ki mi ngi bok ñun abdal bo yëkëté seen siditu je té balu ñu lako yowmal khiyam safara ngay dékké wal iyasu billah na'us billahi min safara na'us billahi min safara muni nak mom Cheikh Amadou Bamba bi mu yano yan bi non yi mu dajélon ben ambition lañ am moy tumurankel ko fitnal ko muni man yulqini fil bahri
rawma ghurbati fasadni min al ilahi khurbati. Dama dajé samay non ben ambition lañ am, ambition bi moy dañ ma bëggone tumur ankel ngir ma delu gannaaw, tisal ma naqaral ma ngir ma delu gannaaw. Muni ndekata ñom seen tumur anke gogu ñuma don tumur ankel man ci lay dolli ko di gëna jégué yalla, di gëna bëgg yalla ba am gëreemal sama borom tabarak wa taala. Ba tay ji muy wote misuf cant ngir gëreem bu ko yalla gëreem ba mu lott ci sant yalla, muni kon nañ ko ko santale boromam tabarak wa taala. Cheikh Mohamed Bamba bok ci ulul asmi wala bok ahlu sabr, ndax bu yonenti ne bu alquran ne yonenti fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul. Deug la ulul asmi min ar-rusul juroom lañu waye da ci am ko xamne bimu ñewé dañi bukhur dugg ci bir kenn ki, kon gennul juroom ñi kokoy kan moy Seigne Touba. Seigne Bamba neena la yalla waxon Muhammad kérok bima dajé samay non lool la ma yalla wax. Muni kérok bi nga xamanteni Muhammad sallallahu alayhi wasallam dajé nak ay nonam sun borom niko ci alquran fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul, baye bokat nga tak sa ndig, baye bokat nga muñ niko sa nat nga yonent yi nga xamni yena bok class defé won te moy Ibrahima Musa Isa kenn ko ni xamna ni Ibrahim ak Musa ak Isa ak yonent yalla no muru dajna wala bok dajnañ lu muru dajul ci taal yonent yépp ñoo ci gëna daj fitna ak bala. Muni ko nak baye bo nga muñ ba melni ñom de baye bo nga def ni ñom. Seigne Touba neena kéro bi nga xamé ni dajana ma ak noni lool la ma sama borom wax sun borom dani ma ahmadu fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul. Lo tax nga gis Cheikh Modou Kabir Mbaye diko wax ci wayam wa wa sabruka faqa sabra an-nas atasamut bihi ila ahli al-maqam ayyo ahmadu bamba ya mana muñ yow Seigne Touba ya mana muñ man de sinala ngay muñ di muñ di muñ ba yek ci garabok njob baxtanal garabok mana muñ muni sa muñ gi tax na nga kawé doom adama yépp yow Seigne Touba mana muñ waaw muñ da bok ci melokan yi nga xamni ku koy def bula yalla di fay manam lim lay fayé duko régler duko isab duko pécé xam nga yowmal khiyam mbolam jëf yépp dañ koy pécé bam dess jëfi muñ jëfi muñ mom bu ko sun borom di pécé bi xeyri isab amul fum yam day jël di soti rek day nat di soti rek motax koor yalla ni koor muñay tax nit ki man ko nako yalla bëgge motax yalla ni koor bu makoy fay duma ko nat koor bu makoy fay duma ko nat makoy fayal sama bop direct te bu may fay duma ko nat damay jël di soti rek muñ non la mel ndax koor dafa du la fa dugg ci buntu muñ asabru muñ muñ natou muñ tiss muñ bala muñ jaamu yalla muñ top yalla muñ top ndigal yi bayyi tere yi lolou muñay tax nit man ko motax bula yalla fay maqama muñ sun borom duko nat day jël di soti rek motax Cheikh Modou Kabir Mbaye niko wa sabruka faqa sabra nas atasa maut bihi ila ahli al maqam gisna la ngay muñ di muñ di muñ ba yegg ci njobaxtanal garab ak muñ wallahi ya tim amatu nas yep ndax man muñ rek ila ahli al maqam. Waaw sayidina yankoba alayhi salatu wassalam wala bu ayoba sayidina ayoba alayhi salatu wassalam kenn ku ne xamna ni iblis nax nako wet bu nek jiem ko tek tis bu nek ak bala bu nek mom ayoba alayhi salatu wassalam fum ko jare jare nako ci njabotam ak alalam ndax pexé mu né stratégie bu nek teur nako mom iblis ngir bëgg rek ayoba deltu gannaaw ci mëna muñ ndax ayoba da bokkon ci jaam ñi mëna muñ mëna muñ mëna sant yalla mëna sant yalla ba yalla diko tag na ni'mal abdu innahu awabun légui iblis di def bu naaw ci jawu ji fum tourner rek gis bëtam yalla bind fa ni'mal abdu innahu awabun jere jëf sama jaam bi katcha ngala ma sama jaam bi sant nako gëreem nako mom day muñ kat la sant katu yalla la. Iblis xam ngeen ni du bayyi wer ci ben fan min gisee lolu mu ñew ni sun borom wa yow
ayoob mi ngay tagg ci gox yi fu ma tourné rek gis nihmal abdu inno waaw lu ko waral borom ni ko day jambu meuna muñ muñ ko ayoob nu muy def ba du meuna muñ nu muy def ba du sant yalla lim ko jox ci tirang bo demé kërëm nga nga fess del ak 4-4 ak 8-8 lim yor ci ay compte banque milliardaire la fokay nu meuna def sant yalla waxuma la dara waye lim ko may ci njabot rek njabot dong lim ci am te njabot dafa bokku ci ndegum doom adama sun borom ni ko ah fimne yaakar nga ni ayyubal islam meuna muñum nga ak meuna sant yalla am nga tiranga jojo tax mu diko def uniko waaw tiranga ji nak sun borom ni ko legi mayna la pexé mayna la katan de man nga setiko iblis daldi jël katnu yalla soppali ko ngelaw riddi daldi mabbu mbollem el plus kat yi nga xamni ayyuba alayhi salam amon nako mabbu ay otom ray ak njabotam yak mbollem tolam yi nga xamni ay toli funwe lañ ba ayyuba desetul dara mu daldi soppali ko jëmmi doom adama mom iblis waxu dajje ayyuba ci ben bouloir ben mbedd dal di ñew nuyu ko ne ko eh jaaw yalla yow degg na li la dal waye li la dal metti na ayyuba ni ko xana ci yow la metti man day metti wut ci man de ma ngi wax alhamdulillahi rabbil alamin iblis dal di rus torox ni tott tottoral ba melni musa sank lañ deltu gannaaw dal di ñew ni sun borom ni ko waaw yaa du suufi sama jambo bon bi wa no gese sama jambo nak ayyuba alayhi salam iblis ni ko ko doy waram go ku ken xamul lum don ma ngay continuer di sante ba tay de di setul dara waye ma ngay sante ba legi waye nak ba tay nak def na nak warna mana sante sun borom ni ko lutax mu ni wergi yaram may nga ko afiya ma nga ak afiyam dara jotuko sun borom ni ko ndax japp nga ni afiya bimu am jamm jim am rek tax muy sante ba legi mu ni ko waaw mu ni ko mayna la carte nga setu wat ko neñu iblis dal di ñew soppali ko ngelaw dal di ñew fekk ayyuba alayhi salam julli na takusan ba tok def ay lawratam iblis ñew tim ko jël toke di soti ayyuba jël toke mikro korob yi di soti ayyuba ba ayyuba yaram wi newwi dal di sol dekk fenn fu nek din charchari ba mujji wa dekk bi muñu tuño xajo yentu yalla ayyuba alayhi salatu wassalam neñu ba soxnam si nga xamni sax moy topoto lu mu dundé dañu mujji bolé ko borom kërëm bi Berlin neñu iblis daldi soppli ku jëm dajé ayyuba ñew sét ci ko ayyow ayyuba lila dal dañ mu ni ko waaw man day ma ngi sant sama borom tabaraku taala neñu ayyuba alayhi salam sax ag na ci sax yi lek ci deukam ji bu gisee ben sax wu rot ci suuf da koy forte ci kawam diko lekkal xamul ndax man la yalla def may sa wursak wala dit kat maniko sun borom digale alayhi salatu wassalam mu daldi yabal iblis mu kedd fi barab ndox genn mu sangu daldi wir ba melni dara musuko jot nga jall ci yonent biñ wax yahya domi yonent yalla sakriya la momit xam ngeen ni dañ ko teur dekkat rendi lañ ko def sakriya mi bayam momit iblise ko nax ndax dafa am bis ay nonam diko dakk be ko ray mom zakriya muy daw xelu bakanam iblis ni war soppli ko melaw doom adama dogale ko yow loy daw ñu ka man samay nona may dakk bëgg jël sama bakkan xam ngeen ni yonnante ali sallallahu alayhi wasallam kenn ku ne xam na ni tawakkul ci yalla ci mom la yam waye sun borom daf no sant ñuy jëfëndiko sabab yi moy julit bi wërta gis sabab bu koy lor mu taxaw diko xaar naan damay wakiru ci yalla lu dul ni rek xam nga yonnante yi dañuy jàngalé yoon wi nga xamni ci la way amatu nas bu wara jaar ngir mucci
tax sun borom dana ci alquran wala tulkhu bi aydikum ila tahluka bu len seen lu len di lor ngeen ndaw jëm ci ayyuba alayhi salam nak ngir mu xott yoonu moytundiko motax mu daw nga xamé ni daw na li daj ak mom loy daw bu diko samay non ñomay dakk ngir bëgg ma ray niko yow dal ya doy war yenen ti yalla bu tol ni yow nga xamni yow yalla mayna ndigal ci lepp lo sant mu def lim ko sant kana munu ni garab gi xar nga dugg ci noppulu far bu ko de duñ la gis mu diko wax nga deug di yow dal ni garab gi dal di xar ba nga xamé ni yenen ti yalla zakaria mi ngi dugg rek bi muy tambali dugg iblis dal di ñeukleunte dal di tey lafu mbum mi bi mu tey lafu mbum mi garab ga dal di delu bu melna melon ni nga ciatal lafu mbum baangi feñ ñi doon dakk yent yalla zakaria bi mu ñewé ñu ñu leen ku ngeen di dopp ñu ne ah xana zakaria bu ñu ngi ni fi la dugg ñu ne ah dal di dem jeli am xiss moy lolu nga xane mom la mini sey di yor dal di ñew yett garab bi diko xisse ba ak ci jëmam ja continue di xiss ba nga xamanteni mi ngi ak ci xol bi neñu diiru li nga xamne ñi ngi xar yaram bi zakaria mi ngi koy muñ waye biñu ak ci xol bi nak mu bëgg wonku yalla ni ko ouf do nga boko waxe ma farsa tur ci diwanu yonenti nga xamni non la muñe bañu xar jëm ja ñaari gal naka non it domam yahya dañ ko rendi lolu yonenti dal ci tis ak naqar ak bala kenn xamul nu mu tollu waye and ak lolu lepp ñu muñ ko ngir jëmm suñu borom tabaaraku ta'ala na dingin ma bal montor bi nodd deete awma ci pexé ci sal bi nga xamni kon dal yonanti ali mo salam liñu dacc ci tis ak naqar ak bala ka zalika cheikh mun bamba buñu sété nitu yalla yi ni fi jaar ñepp ñu lañ mel ci tis ak naqar ak bala buñu jaar ñom imam ahmad al bal gis nga limu dacc nima ko waxé won sank rek niko suñu musa ka waxé témir yalla lan añaka réré ci kat ñom défendre l'islam ak défendre alquran rek la seigne touba yi nak bimu ñëwé ngir défendre alquran défendre l'islam ba tax mu ni lil mustafa nawaitu ma yujaddidu sunnatul kharawi inni ahmadu ci lañ xamé ni mbolam li dalon gaña danañu ko dal li dalon gaña ci tis ci naqar ci bala lepp mu sentu ko xamni lolu danako dal mu xam la ni mom seigne touba ben objectif dong la am moy l'islam dinun siwa islamih la yuhamadu inda al-ilah wa bihi nujaddidu man ludul l'islam awma ci defar awma ci yak domam gi tedd ji magga ja cheikh saliou mbake waxon nako ludul l'islam awma ci defar awma ci yak mun ko jele ci way juromu tedd wa cheikh ahmadou bamba dinun muni dinun siwa islamih la yuhamadu inda al-ilah wa bihi nujaddidu man seigne touba ludul l'islam awma ci soxla l'islam lay protéger l'islam moma jaral xey l'islam moma jaral gont ci l'islam la nek l'islam momi moy épreuve bi nga xamni mom la yalla wax ni yowmal khiyam ku ñew présenter ma ben diplôme ludul diplôme l'islam man yalla awma ci soxla duma la faalé duma la xol wa man yabtaqi khayral islam diinan fal yaqbal minhu la yalla wax yowmal khiyam ku ma présenter jenn diiné jurul diiné l'islam awma ci soxla diina jëj nga xam nak mom la yalla soxla ko ko présenter ëlëk yowmal khiyam te seigne touba radiyallahu anhu diko tejjit ba tax mu dacc nattu ak tis ak bala bo xamni moko jural tay magal gi nga xamni mom la wote ngir ñu sant lako ci boromum rabbi subhanahu wa ta'ala kep ko xamni sant la nga ko ci yalla yalla dana yëkëti say daraja ak say maqama tabal ko ci ay darajaam ak maqamam bu fekke ni defé nga ko niñ ko bëgge ndax lu ko waral modi innama ahmalu binniyati yow mëno résister na seigne touba doon résister mënoko amo katan gi amo ngëm gu ko mat amo doole ji waye nak yene gi nga yene bok ak seigne touba tiss wi bok ak mom nakar wi and ak mom bokat ak mom mbeg mi muy tant gi te la sun borom di deug ba yegal sa daraja ak sa maqama ci daraja seigne touba ak maqamam seigne touba bu fekke ni xam nga niñ koy defé te defé ko ni ci and ak yene ni bu ma fekke won demone seigne touba mag mom la beugé jifé su boba dañu la bindal tiyaba ju tol nonu ndax innama ahmalu binniyati lu ko waral modi dañu gis ni yowmal sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ci khaswatu badrin amna ben sahabi bo xamni bi muy ñew da fekk xare bi jeex ñen ñi neen moy
Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu fekk na xalé bi jeex ak tuyaaba ji nekk ci khaswatu badrin nga xamni ñom la yalla xol ba seppi leen ni leen bal na leen topatuma leen dara dara dara lu leen neex def leen aljana do ngeen dim ëlëk bi nga xamé ni ibn Mas'ud ñew na ñi wax ni mom la bi mu ñewé yalon sallallahu alayhi wasallam lu ko wax dañ ko duggal ci xalé bi rek nga xol ko fa gis muy lap lap te deewagut ba sedd nga jekali ko di nga am yoolu ku fekke badar da nga am yoolu badar ibn Mas'ud di dugg ci xare bi di xol ba yagg ñu seen ben way bu lox loxi nek Abu Jahlin la nek Abu Jahlin la te bu len fasani Abu Jahlin momi kat sun borom mom mom niñ ko waxe du togn Abu Jahlin momi kera bi suratu rahman wacce te yantu bi sallallahu alaihi wasallam ni waw ana kan moy dem ci kaaba ga jang fa suratu rahman ci kanam mu yefari ken ñimi wula dem ibnu mas'ud moni man ñime nako jox ma ñu nek ay te demal mu daldi ñew taxaw ci kaaba gi jang suratu rahman Abu Jahlin ñew door ko ba xoti nob bi ba dag nob bi Abu Jahlin mom kera moko door ba dag nob bi muy tiarciari mu ñew ak daratam bi tiarciari yonent bi di retan yonent bi di re ñu ne ko wa yow ci yalla yoni ki nga yabal ko ta kaaba ga mu jang suratu rahman ñu door ko ba toj bopam bi ni nga way mu ni waw dama gis sayidina jibril top ci gannaawam neena bisa ngi ñew ibn mas'ud mi moy ray Abu Jahlin bisa ngi ñew moy ban bisu badar bimu duggé ci bir di xol ba yag rek mu yam ci Abu Jahlin moy lox loxi munilla ki ngay xana do Abu Jahlin ah tan li du murmura ke la dadi waxu ni ñong ko ci kaw dëndu Abu Jahlin bi ñu Mas'ud nit ku tuti la won manam xawma ndax yeen balma amon na fi donga bo xamni mom la ko daan woyé Ibn Mas'ud la ko daan woyé ndax lima jang ci tarikh donga bi daan duro Ibn Mas'ud moy tank yu sew yek njolay bi ak bari solo gek nangam nit nek as nit so xamni rek mom motax ma daan ko woyé Ibn Mas'ud non la meloon nit su tuti la won tanki danaka tanki kelaw tew xam ngeen kelaw tew de picci moy ñox kelaw tew mom buma ko sa buma jang tarixam sama xel dem ci lool bi nga xamé ni ñew na ni ñong ko ci kaw Abu Jahlin ci dënd bi Abu Jahlin diko xol ba yag mu ni ko ah lay yeg nga ci dënd jambar waye xamna ni mëno ma ray te waxuma la limay ray mu ni ko lolay ray lu mu ni ko lenn kep mu mëna ray moy sama paaka bi ah ibn Mas'ud dal ni roccet paaka ba dañ ni dajit bop Abu Jahlin ba neñu bimu ko dagge niko tass bu ko yanu bop bi dis na disay bo xani atunuko nekata Jibril mo ci tek loxom bes ko alayhi salatu wassalam comme atunuko mu daldi wut ak boom benn nopp bi nopp Abu Jahlin bi tak ci boom gi di diri bop bi ba fekk fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok muniko bop Abu Jahlin baangi ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daldi re dal ni ko ndey samfir awna deena ki mo doon samfir awna ci Musa Firawna nam sonale won Musa muni non lama ci sonale won kon sama Firawna deena kon gis nga Abu Jahlin ben acte do nga la def daldi bok ci dalaje wa Ahlul Badr waye amna lenen moy Sayyidina Usman radhiyallahu anhu mom jotta dem Badr mom ni ngi togon fi mu tok ci Madinatul Munawwara ci digalal Yunus bin sallallahu alayhi wasallam soxna mo tawat mu diko topoto gannaawum ba nga xamni sax wa Badr biñ daal ñu fekk na soxna ci wacc ab liggey lolu taxone sallallahu alaihi wasallam waxon ko mu dess fi waye and ak lolu xolam ak yenem mi nga and ak wa badar ba tax sa boy tuddu wa badar mbolé ko ci niko seigne touba ci raiya kon nak magaluk seigne touba gi kep ko xamni sa yene sel na ti nga xam ni ñukoy defé nga jël saw ñak def ci te am yene ni bu seigne touba fekke won jamonam bu wote xare dana dem bu wote nangam dana dem te muy deug ci yow ah su boba su borom man na yëkëti sa daraaje yegale ko ci dara jey seigne touba ja radiyallahu anhu yal nañ ko sun borom defal rabbi siwa jalla mom cheikh ahmed bam nak mu bayyi fi lo xamni da fi dess ba faw dootu fi jog moy drapeau l'islam buy folote te dootu daanu ba ila yawmil qiyam borom neena wa amama yanfa'u an-nas fayamkus fil ard li am jariñ deug du effacer li am jariñ deug
du primé li am jariñ deug deug bo gesso gis ko bo lambe daj ko moy Seigne Touba ak yoonam bi wa amama yanfa unas fayamkus fil ard ndariñ li nek ci Seigne Touba day sax duñu fi jog buñu sétlo nit yalla yi bari biñu fi bayiko leen yalla mayon ci maqama daraja biñu fi joge daraja yoya gisunu ndab luñu mëna sotiko gisunu jëm duñu mëna dugg non lañuy def dañu ne ci kaw jawu ji rek di floté ndax yalla du maye nangu waye nak du def aw ñamam ci ndab lu setu ci nak mom señ mom suñu borom yalla du maye nangu mukk waye nak ndab lu setu nak yalla du ci def aw ñamam yalla mom gogu ñak fayda amuko moy lu may sa bay nek waliw mba yonent mba lu meuna doon ci lu bax sa bay doon ko ba joge fi la won ci sa bay sun borom du ko nang mukk ma nga fa waye nak bo de weur do ko gis ci doom yi lutax modi ni seen ndaba setut motax yalla du ci soti ñam bo mukk legi nak bu amé jeneen doomi ruham ju joge feneen te ndabam set yalla sotil ko koka mu dem su ko defé ñom ñu nefa di ñuul lim ñak rek waye dara neeku fa nak dara niwu fa dara ñuul lim ñak rek waye dara niwu fa Seigne Touba nak ni mom loolu yalla musul nuko ci mom liko yalla jox jamono bu nek amna ci biram ay doomi ruham yo xamni ndab lu set lañuy yoré yalla diko ci def nga xamni loolu buñu ko sété bokk na ci liko yobone gannar moy suñu borom ñiko gannar kat day suuf so xamni manam suufu su leer la al ardul anwar suufu su leer la suufu su barke la mom gannar lama fa def ci leer def ko ci barke waye nak bari na ci ño xamni bañ fa joge dal bayiwuñ fa doom ju ko meuna don demal nga jeli ko te ñew lolu bokk na ci li yobbu Seigne Touba gannar mu ni ko ndax leer ga ak barke ba ma nga ci jawu ji wëndelu rek ñom buñu gisé ndablu ser rek dal ni ci tarax buñuy gis ndablu ter rek li ci tarax boge dege arabi nan al waladu sirru abihi moy dom moy don numbotum bayam ñu ni na fekk ndabla sété won ni ndabal bayam sété won way yalla mom ñakul fayda bay def ci ndablu setul aw ñamam ñaaral bi ci def moy waliwi dañu am ay domi ru yo xamni dañuy simé ko ci ñom yak ñep ñam wuñu amon ci ñom nga xamni bo len seené da ngay yaakar ni ñom la bo len déggé dafa ni ñom la fekk dañu simmi ku ci ñom lutax seen doomi ru la ñu gis ni ndab li sat la ñu daldi simmi ku ci mom mu melni yow mo xamni da nga sol ab tani ba yag rek nga simmi ko jox keneen ku la seen ngay ñew day dafa ni moma rek mota alquran ni wa amama yanfa'u an-nas fayamkus fil ard man yalla duma maye di nangu ñoo maye di nangu mukk mu ñew nak dal di taxawal kon drapeau bobu mu nek ben dawla haq nim ko waxe mom ci bopam mom Seigne Touba bam ne dawlatul batil sa'a waye wa dawlatul haq ila sa'a lepp lo xamni dañ ko tek ci sincérité dara mënu ko mabbu ba yowmal khiyam lepp lu tege ci sincérité ko mo nak lu tege ci ay tapale ak propagande ak triser neena lepp luñu tek ci ay propagande ak triser mom du dem fen yag yag ma bax rek ya al haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa rek mo ci mujj de dawlatul batil sa dang koy gis ci ñi nga xamni ñoy l'homme de temporel guide de temporel yi dang koy gis ci ñom liñ lay wan ak la ne ci biir comme penko ak soow motax fu ñi mujjii batil ci batil rek lañuy mujjii guide temporel yi dang koy gis ci ñom ñuy incarner lo xamni gëmuñu ko nekkul ci ñom ñukay jema incarner nak su ko defé ñi nga xamni nak lañoo gaawa gëm ñepp gëm leen ni gaaw gëm ñepp dañ leen di gëm
waye fu ñi mujjé na sax ndax lan netarul ci ñom nekul lo xamni lu sincère la batil la batil propagande rek la waye dawlatul haqq mun ila sa'a dara mënu ko mab dara dara dara dara dara dara ndax al haqq sabit al haqq sabit waye al batil mom lumu guddu guddu lumu yag yag lumu sori sori lumu siiw siiw li wax ñay di wax yeg bu borom nara daanu sori kaw baxu ci lo gëna sori kaw sa jël gëna metti rek lay doon waye yag yag ci suuf nga jëm yag yag ci suuf nga jëm ndax lutax li nga taxawal lepp batil la dara sincerity manam da nga won nit ñi da nga wéx fekk da nga ñuul kook won nit ñi ni da nga wéx fekk da nga ñuul kook motax borom bi ni wa ja'ala kalimatul lasina kafaru sufla ñun yalla yep ko xamni leader nga bo xamni temporel nga di wote wo daraja di wote woni da nga sel di wote woni da nga mag te fekk ya gëna ñuul kërign ko mëna doon sufla ci suuf rek nga jëm da ngay primé sufla ko mëna doon da ngay primé rek ci suuf nga jëm wa ja'ala kalimatul lasina kafaru sufla waye na wa kalimatul lahi hil hulya ni sincère te taxawal lu sincère nga xamni li ci seen bir moy li ci seen biti niko imam khassali misale imam khassali neena li ñi tuddé al adab ñaar la al adabu sahir ak al adabul al adabul batin al adabul batin sa digg ak sa borom la al adabu sahir nak sa digg ak say morom la legi nak nga fexé ba sa digënté ak say morom rafet ni rek ndegata sa digënté ak sa borom dara dara dara dara ndax wallahu azizul hakim yalla neena loolu duma ko foyé wa kalimatul lahi hiya al hulya ki sincère nga xamné biram moy bitem bitem moy biram muna muni hulya rek kanam rek la jëm lu boom ga sew sew sew dara munu ko dag muy nax wallahu azizul hakim man yalla may aji xereñ ji ba luma def non la may aji tedd ji ba luma def ken munu ci dara luma def ken munu ci dara dara dara dara dara lo tax sallallahu alayhi wasallam ak ñeul benam te makka sewru ni nebutu ci ay xunti di laqatu ci ay keur sewru wa makka jema dag buum gi mënu ñu ci dara dara dara dara mu fexé ba genn ak buum gi ñu exilé ko mu dem ni stuti buum ga mag digi reuy ba ken atanutuko mu delu ci wat fanki exilé won ñu degg ko mu nan waxul jahal haqq wa sahaqa al batil in al batil kana sawqa rusul isra gis nga aya bi sax fam nek moy fam gise won ak borom biko joxon bum nga rabbi sitwa jal jalaluhu bum gu sew gog mo mu di conquérir makka ba mom ko lolu moy li dalon Seigne Touba ndax yalla neena sama sunna ci kaw suuf moy neptu sama xarit ak jaarale ko ci ay mitit ak ci bala ngir yekati dara jam ak maqamam sunnatullahi lati qad khalat min qabl wa lan tajid li sunnatullahi tabdila manga suratul fath ñun yalla ñu program bi ñu tek amul kenn ko mana soppi lu tal ni de we moy sama sunna ci kaw suuf muni sama sunna ci kaw suuf du dara lu dul man yalla ma naray yekati sama jam nar ko dara jaal nar ko def mu nek guide spirituel dama ko jox preuve jaarale ko ca mu daj lu mburu dejul ci taal mas nañ na ma netli ni cheikh abdul ahad mbake radiyallahu anhu dafa am ben tubab bu joge France bo xamni dafa jang tarikhu Cheikh Ahmadou Bamba ndax mom mamam da bokon ci ñinga xamni ño daan commander Seigne Touba ak li aju ci mom tubab bobu neñu tubab ba ñew Sénégal
ni day laaj ci fi nekkal Seigne Touba ñi bu ko ci Cheikh Abdul Ahad radiyallahu anhu bi nga xamé ni ñew na di waxtaan ak Cheikh Abdul Ahad ba yag mu ne interprète bi waxal ma Cheikh Abdul Ahad ne ko pour bi muy dégg ni fa lañ dugaloon bayam sama mama ko tabax la ilaha illa pour biñu wax naan fa lañ dugaloon bayam ne ko sama mama ko tabax Cheikh Abdul Ahad mom daldi tekkaliko ak sagom lay jar nako Cheikh Abdul Ahad daldi tekkaliko ak sagom fi sa mom waye Touba bi ni interprète bi waw lajal ma serigne bi lu waral changement bi ya mu ne ko waw Touba bi daf may laaj lu waral sa changement bi ni ko xana tiiswi ak bala bi ak nakar wi ñu tek Seigne Touba rek neñu bi waxe lolu Touba bi babu jigen la neñu mu dal di rocci jaarop or bu mu takkon ci loxom dal ni interprète bi waxal ma Seigne bi ne ko sama jaaro or bi ni mu rafeté ba ko ko gis bëgg ko man ci ay milliard ne ko bim ko daatan mel dañ ko jaarale ci safara lak ko door ko tap tapal ko ba sollu Cheikh Abdul Ahad neena mu mela melni dañ ma soti glace rek radiyallahu ta'ala anhu maniko moy deggi de or or lim daj biñ ba ko ko gis man ci milliard dañ na lu mburu dajul jiftal Seigne Touba it kasalika li tax ñepp bëgg ko nitu yalla yëpp bëgg ko malaaka yi bëgg ko ndax mom ci bopam mo waxal bopam ni yenen sun borom daf ma bëgg bëgg bama gënal ko ñepp yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ma bëgg bëgg bama gënal ko ñepp malaaka yi bëgg ma bëgg bëgg bama gënal leen ñepp ñun tamit yalla nañ ko bëgg bama gënal ñun ñepp radiyallahu ta'ala anhu ñun yalla nañ yalla defal tawfiq ñu bëgg ko bama gënal ñun ñepp radiyallahu ta'ala anhu ndax bëgg ko ci la njariñal adina nekk ci la njariñal al-akhirah nekk radiyallahu anhu waaw borom neena man yalla buma jele lor tek la man mi la ko tegon dong mako meuna teggi xey dom adam muñu ci dara te man yalla namumako waye suma la joxe ngeenelit kuko fi beug jele yi day son rek waye muñu fexé fexé bu mu joge fi ndax man yalla mako fa def yalla neena fuma def ngeenel ay pexé muñu ko fa jele fuma def loret ay pexé muñu ko fa jele wa in yamsakallahu bidurri fala kashfa la ilaha huwa wa in yurid bi khairin fala radda li fadlihi lu leer la motax seigne touba ni ad-durr wa naf'u min ar-rahman laysa min al-bidani was-sudan wa di nga gis ngeneelal yalla ne ci mom nga añane ko ay pexé numal ko yaqub deram ak lutax mukk yalla jele fa lam fa def lay tax yalla jele ko fa dal moy waji ci bopam rek def ko digam ak borom donc moy tax mu joge fa waye say pexé ak say complot ak say mbolo munu ci dara ki yalla teral ka salik munu ci dara liggeel waliw dafa am njariñ njariñal sahir ak njariñal batin hena waxon nako ci ben president bu fi bayiko bu yegul rek mani man politique luuma xawmako ko xam waye lima xam moy subam gi nek moy dakk tayam ñi ma foko tek mané du ak wilaya de waliw senegal yi la xam dama xam waliw senegal ñom la xam fa leen yalla tek ñoñu la xam ni yalla tek ni leen fo xam ni ku leen ñaqal bañu gëreem la adina baxna sa alakhirah dana bax yalla xam nako waliw senegal la xam man xawma waji waliw senegal la xam te waliw senegal yoy ma xam ñi leen fi representer ñom la deg ñu gëreem waji ñom la deg ñu sant waji waliw senegal yoyu ana kan mo ci gëna representer cheikh ahmadou bamba ak sidi alhadji malik ñaar ñi leen representer kenn ku ne deg na nga gëreem waji mané ñi kuñ gëreem teggu ñuko ci bakkan ño xamni seen adina danaka nama yalla bal passé nañ fuñ mëna daw ñu waxe bakkan sax waye légui passé nañ ko légui seen borom lañ gëna jégué ka adina ñoñu dañ waxe bakkan seen borom lañ gëna jégué ci adina ñoñu dañ waxe bakkan ñom ku melni cheikh muntaka dañ waxe bakkanam ak fi mu toll ci at ku melni cheikh abdou assis al amin dañ waxe bakkan ak fi mu toll ci at
te sa nopp yema may ma deg len ñu wax man ñettilu ñu ma len deg ñu wax ñom ak man nima xame wali wi senegal kuñ gëreem sa affaire baxna yalla nañ ñu gëreem wallahi kuñ gëreem sa affaire baxna adina ak alakhirah nak lay bax adina ak alakhirah kenn mënu la ko xagn kenn ku lako jema xagnit du ko netti du tal bopam day mujj rek ñew ni ay la yewen day mujj rek ñew ni ay la yewen du tal bopam ad-dur wa naf'u min ar-rahman laysa min al-bidani wa sudan lolu señ Touba wax waaw señ Moudou waxtan wi jeexut waye ñu taxawlu fofu xam ngeen ni dañ na ñoo di ñew ci émission bi ñu leen ko waxe wala ñay neena ko am gan yok ciere ak ñeex dara ji mom bu ngok bëgguma wax rek nit ñi yaakar ni damay jambat fekk didet ay dali ben bop bu yamo lu bari rek nit yi day bari ñi ko wër bari ñi nga waral rek le bari ila akhirih ci ben loxo te li yalla xam doyna jangale kat yu bari arsan fasil mo len gënal yalla fasil ba taxna rek mu ngox ngeen bal ma dal émission bi nima ko waxe won buma soñon dimanche bi nek mag yeen la waye leg leg dal galam koori am ba nga xamni day gëja am waye du tay señ Moudou di len ko tégalat rek inshallah len di ñaanal bu baax di sakku ci ñaan mu melni señ Moudou amon na ben numéro téléphone bu mu leen recevéron pour ngeen man ci woté batay ñu may leen ñeen balma ñu may leen ay quelques minutes rek bu ko defé ngeen woté ci mëna joxé seen participation mo djumul numéro ba 00 39 351 413 34 28 00 39 351 413 34 28 mo djumul dal non la won numéro bi inshallah ci kep ko xamni yaangi deglu jotaay bi te beug participer seigne Moudou ñu may ko ay quelques minutes rek ñu may ma ay quelques minutes inshallah taala ko defé ñu and ko lolu moy seigne émission bi nga xamni ngeen ko defal ngeen ko don defal muy minhajul abidin ila al janna te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaysam di len ko defal dimanche bu nek inshallah taala do adamay len sun borom binde wacc len ci kaw fof def leena orienter orientation bi mu jaarale ko ci yonnati alayhi wassalam ak kumulul awliya yi nga xamni ñoo leen fi wootu kumul awliya yoyu jamono fi ñu tollu ñu bari dañu bëgg gëmlo nit ñi ñeppayam rawati na ñi ñi tuddé ay salafiste am ñi am seen fikr manam seen idée daam ñu xamni idée salafiste lañ am moy dañu bëgg gëmlo nit ñi ni doom adam ay rawante wuñ ci daraja rawante wuñ ci maqama bu ñoom ku jang ba lañu riir rek yaak ñeppayam ñu japp ni ak ceriñ wërta am té ñi la koy wax kat ñi la koy wax ñoom ci seen bop mbolo ma ñekkal ak ceriñ ñu leen fa jappé ak tang lañ leen fa jappé muy guddi spirituel bi muy guddi temporel bi même leader bi nga xamni temporel la yor sax ay gaayam dañ ko jappé ku sel ku mag ku tim ñepp ku gëna xam ñepp ku gën ñepp andem loolu mo mëna am ci temporel spirituel nak yow legi nga bëgg gëmlo nit ñi ni li alquran wax ni wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat loolu dal wërta am yalla neena foku man yalla mako def man la neex ma jël aw gaay tek ci kaw aw gaay man ma jëlu gaay gënal leen ñu gën yeneenu gaay nga ni loolu wërta am ak ndof mën ta wessu ñeppayam ak ndof mënu ko wessu ñepp yamu ñu de
ñepp yamuñu, ñepp yamon am ñu gëdd seen tir, ñepp yamuñu. Way lama waxon ci radio bama daan defé waxtaan kéro bañ mané kilifa gi néna ñu yamalé ñepp, mané kon day dana am ñu gëdd seen tir mom ndax ñepp yamuñu. Wa ñepp yamuñu de ñu yamalé ñepp, mané kon day dana am ñu gëdd seen tir ndax ñepp yamuñu. Yalla yamalé wut, Yalla yamalé wut, Yalla yamalé wut. Kon ku bëgg participer rek mën nga jaar ci 0039 351 413 34 28 34 28, inshallah.

0: tiene, Dios es la digita que me vi a lo Coran. Digita أولاد من أولاد القرآن يهني أهل القصيدة دنيك اللي في ينغ خمني نيونك في جتاي بي دلين نيانا اللي ساكو تيين نيان دين لوكيال سنو والرين بفك الشيخ حبيب جاي delu di ndokel ak ñaanal cheikh abdul ahad diop ci himma ji nga xamni amnako ci taxawal lu melni ngir alquran ak way jur wi nga xamni moko donale alquranul karim soga dem jotaay bi tak won nañ ci ñun ñu waxtane tuuti ci alquran alkarim alquran min makka ila madinatul munawwara bu ngi ñew ci sunu rew mi naka jek musta deñ di jolli di tok ci xoli walli wi waye di tok ci xoli way gem yalla yi ñu di ci def di ci dindi alquran dox ba tasaro ci adina daj ko kap mo am ño xamni genn nañ alquran te logique bi mu nekkon te moy logique gu def ak dindi fossane doom adama tasfiya dom adama tarqiya dom adama yobuko ci losigu lix bim deme ci losigu lix danaka alquran ñu jappé ko ben code la route bo xamni day téré ak diglé rek di diglé ko téré faqat fala yam ta alquran bam nekké ci losigam ta la sahabatul kiram andon fek ben way bu jaan mat ñu jang fatihatul kitab tufli len tufli ko jaan ja wacc ñu dem ba alquran ñi gëna mëne genné makharijul urufam ñi gëna jekku nahwum ñi gëna jekku arudam ñi gëna jekku bayanam gula jaan maton buñ jangon téméri fatiya tufliya jaan ja du wacc bo moytu sax dangar ja day yok luko waral xeyna fi du waxtanam waye dañu ko massa waxtane ci sun borom tabarak wa taala bimu wacce téré bi ci yonnati allah muhammad alayhi salatu wassalam dafno wax ni yow muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal ma gañi ni len إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور تجارة لن تبور وخال ما سما جام نيغا خاني سين اوكسيستيف سين فولونتي سين بغ بغ سين هيمه دو دارا لودول تيرب يالا بي ديكو جانغ اكا جانغلانتي بوقتو جولي جوتي ñu jox yalla limu mom lu len yalla wërsegal mun tuuti mu neew ñu domp ca jox ka ñu tané waxal ma ñooñu ni len seen commerce commerce la bo xamni du lambu te dana tonaw adina dana tonaw al-akhirah tijaratan lan tabura al-quran ni koy xeyal diko gontul ni ngi yegg ci mustawa wu ci xetu teranga jo xamni du teranga jo xamni lix la boy jakarlo ni waye teranga xol la jo xamni fo len fek ni ngi ak ñom ndax lix bo xamni materiel la bo meuna lamb daj ko bokut ak lix bi nga xamne ci xol lay nek mustawiyan dinara ayni bil madar ñoo nga xamne ñom seen lix ci alquran moy mustawiyan dinara ayni bil madar waxtu wo xamé ni yalla ngi len di bo xolé mag ñi fi newon di jangal alquran kenn ku nek lix materiel bi ng ko daatan am amalatu la njariñ budé ganar yi ñi xey di ray ci kër gi mëno ci jéxal ben poj budé auto bu rafet bi nga xamni jëndal nañ la ko indil la ko danaka doto ci doxi soxla ndax yow dox nga say soxla ba say soxla jeex da nga ci yonne rek muy panaka mbeuk ka ngay defaraka defarat waye danaka lix bobu nga xamni lix materiel la bu la alquran indil lix bobu mënato ko jariño lutax jamono ba nga amé katan gi am man man bi jamono boba yalla indegu ko lix xol bi la indi won te moy alquran yi sa adina moy sa alakhirah waye amna lix bu lay xaar alakhirah mo gëna graw bi nga xamni mom nga am ci adina te jaar tan lan ta bora siran wa alaniyatan lañ ko defé won ñom ci lu neub ak lu feñ lañ ko daan jangalé diblu wuñ ci dara lu rek te jaar tan lan ta bora ñoñu am ñat ñu ci yalla tan def ko ci ñom sun borom leen tan def ko ci ñom waxu ñu ni jangale alquran di fayeku dafa aram ñaari categorie la yalla wacc ci kaw suuf ño xamni ñenn ñi war nañu jangale di fayeku ndax buñ jangale wul di fayeku duñu dundu waye amna benen categorie bo xani ño nek mustawa ba gëna kawé ñom amuñu droit di jangale di fayeku ndax buñu jangale yalla dana leen teral adina ak alakhirah sinu fayeku ak sinu ñaka fayeku motax amuñu sañ sañu fayeku motax iqra bismi rabbika ku tollu ci mustawa bobu am nga sañ sañu di jangale di fayeku waye buñ doon sa liksi nak waye iqra wa rabbukal akram ku ca tollu amato sañ sañu jang di fayeku moy ñu melni seigne touba ak cheikh salim mbake ñom ndax yalla teral na len adina te dana len teral alakhirah moy ku melni cheikh muntaha ak université bi mu ubbi di jangale ngir yalla ñoñu la sun borom wax ni suma awrasnal kitaba lasina stafayna min ibadina فمنهم سالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير نيت كاتيجوري ньо ام كو جيك كي موي كان في القران نيت كاتيجوري كاتيجوري بو جيك بي موي نيغا خامني موم سالم لنفسه ньоم القران مصيبه دونغلا تي ньоم مصيبه رك لا تي ньоم والعياذ بالله لوتخ سالم لنفسه موي نيغا خامني seen yonnekul ci alquran jamuñu alquran jangale wuñ alquran te ñay jangale alquran aka jang alquran ñing leen di xex gudde ak beccëk minhum salimun li nafsihi moy association yi ngay dégg droit de la femme yi ngay dégg ak droit de la femme ñoñu salimun li nafsi motax nga dégg yonentini rubba khari'in lil quran wal quran yal'anam bari na ko ubbi téré bi diko jang alquran ko nan yalla nga dé dem safara na'usu billahi minha lutax da bok ci salimun li nafs waya minhum muqtasid benen kurel bi mom nañ am luñu julé rek doyna len ñom dal buñ amé luñu julé doyna len jang ba yegg ci yenn mustawa yi nak lolu mom wax deug yalla jarul len ko nañ am luñu julé rek gis way jul bu jël dom yobbu ca daara ja jox serigne daara bi ni ko ay yaxam la la laaj te wari la de waye du pratique limu wax gemu ci dara la ju koy yaxam da ci amul pexé andil ko kum yaakar ni amna ci pexé ndax bim koy jox waji xalé bi amul manu manul bopam dara manul ay bokam dara waye bi xalé bi demé ba man dara manal bopam dara manal ay bokam dara budé ka ca gëna goré wajur bu ca gëna goré day ñew set ci xalé bi deey ko mba xalé bi dem julli gi te baski mba korité mu deey ko niko wax deug rusna la jël ci ndax bama la joxe serigne batay sa tank tege wu fa rusna la jël ci waye bo dawe duma la dello xalé bi takki bagage ñibbi xalé bi takki bagage ñibbi serigne daara ba dem fa diko laxal muna man di waxna ba sonu aramse ko minhum muqtasid nañ am luñu jullé rek doyna leen nañ ci am tuti rek doyna leen benen kurelu ñettal bi nak waaw kay moy ñi nga xamni ñom alquran suba alquran ngon alquran guddii alquran bu ci ak lum leen meuna kouté nak ak lum leen meuna kouté amna serigne daara yo xamné buñ amone problème ci seen daara ba nga japp leen tejj leen kérok ba nga leen génné bo leen génné tisbar takusan ñu jàngalé ji bo leen génné suba tisbar ñu jàngalé ji sun borom ni ñooñu moy ñi nga xamné man yalla ma leen defal nga ne lu reere wo fadlul kabir lolu yombutu yegg amna ño xamné dañ na ah man kay nak alquran mom suma ci naré nangam nak bako nak jangal alquran do nga ma ci narak nangam dara fekk ma bako fekk na amna ño xamné lolu lañ bëgg nga bako nga baña jangalé alquran nak nim tollu yalla ni ñim ne ci seen dënd ñoy samay way man yalla buma doon am fami yalla do am fami waye suma doon am fami ñen alquran ñoy sama fami ahlul quran ahlul lahi khassa ahlul quran ahlul lahi khassa ku yalla defal tawfiq nga bokk ci ñooñu war nga xam li nga yor te baña daw jëm ci liks bi nga xam ni mo xew legi waxuma da bon batay de waxon nako jangale di fayeku dagal na seigne touba xna ci masalikul jinan neena mbollem salaire yi salaire bi ci gën moy salaire alquran buñ démé ba mën ta ñak amna ay condition waye dama ni mu bañ ñoo yobbu ci ñu xëccio lix bo démé ci internet yi mën nga wax ni ño xawa sanni ci xoli jangale kat alquran yi lix da nga gis ko xamni jangul alquran mi ngi bokkon ci minhum muhtasid waye yalla may nako wërseuk mu am njabot beggul njabotam dem daara ndax neenaay bu deme daara dañuy tumuranké te yalla may nako wërseuk mu daldi tabax kër duggal fa ak njabotam jël benn jangale kat diko fay 100000 francs par wèr wala 150000 francs par wèr daldi nak def benn annonce ay xaritam ni len ubina internat ay xaritam indi seeni dom fofa ñomit diko fay nga xamni day mujj mom daara ji ci payew payoru xaritam yi ci la daara ji di dund ci payoru xaritam yoyu ko jox seeni dom ci lay fay jangale kat bi legi jangale kat yi yegni borom internat yi ñi dund ci seen kaw ndax ñi ngi am xaaliss bu bari ci turu internat di ci am biti ci koñ bi di ci am ay four di ci am auto yi lix ñom ñu jël seen ndox su bakkan ndax bi ngay indi xalé bi ci daara ji yow ya dig waaji ni ko fi ak ñetti at mba fi ak ñaari at ak demi dana mokal alquran legi yow nga ñew nak seuf serigne daara bi ci na xalé bi mokal alquran ba serigne daara bi dootu am weekend dootu am no fly ndox su bakkanam nga jël ko momit ñu dal di jog ñomit ni ah internat ya ñi bëgg ray ñu créé seen ben association yokko payeru serigne jangale kat alquran ñu dem fofa légui buñ ko topé fu ñu jëm alquran ta doon wacc makka madinatu munawara du afaw yi ñu di len nak ci ndox di len door di len fitnal ñu téy alquran rek alquran di lawlawi ba ñew madinatu munawara ñu téy alquran rek alquran di lawlawi ba dugg senegal mag ñi tiyé ko ñi ñu lak seeni kër ñi ñu tal seeni dagga ñi ñu nangu seeni tol ñi ñu fitnal leen ñu téyel ñu alquran rek ñi dem nak ba ñun ñu jot ci alquran daal ni légui ko sa baye amul alal do jang alquran té doomi way niew doole yi ñoo ñu jox alquran ñun doomi way niew doole yi nonu jox alquran ñi dem nak ba ni légui ko sa baye amul alal sa doom du jang alquran loolu la internat di tekki waxuma nak ni internat dafa bon waye ñata nek ñepp moy borom loxoy guddi rek am nañ ci sañ ñeneen nit kazalika ndax lima wax legi ci iqra bismi rabbika sun borom da xamne inna hadha alquran yahdi lillati aqwam wa yubashshiru almu'minina allatheena ya'maluna salihat anna lahum ajran kabira yow muhammad sallallahu alayhi wasallam waxal ma nit ñi ni len ki gëna mëna fossone doom adama ki gëna mëna taskiya doom adama moy téré yalla bi tireb yalla bi mbollem luñuy taskiya doom adama tireb yalla bi moko gëna man luñuy fossone doom adama tireb yalla bi mo ci gëna man muni waye nak ma bëggalal ñinga xamni ñom jenn itte dong lañ am moy fassone doom adama yi te tek ko ci alal kitab wa sunna noni na nga ma len begeelal ni len ëllëk yowmal khiyam seenu pay gu reey reey la ndax ñay def ju baax al amalu salih mi ngi tambale ci jangal al qur'an ndax al musli'una fil ardi moy ahlul qur'an al musli'una fil ardi moy ahlul qur'an
1: nante bi sallallahu alayhi wa sallam dafa genn di doxantu xol ñi nekkul ci alquran gis seen keur yi ni mu lixé seen auto yi ni mu lixé seen bassay yu risi seen yonante bi di len gende ko xelam ni nga rek ni lix bi nga xamni mom la keur abou jahlin am abou lahab ñom abou talib ñom seen keur yoy nga xamni am nañ ko mu nek keur yu lix mom mi yor li gëna ri gëna ser te mën ta am welo bu mu war sun borom jajj ko sun borom niko fastamsik billasi uya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu ladhikrun lak wa li khawmika wa ay wasawfa tusalun ayo muhammad yaay gendiku nan keur gu lixi ak auto bu lixi bi te ma jox la li geun xana xamone ya nek ci deug xana xamone ya nek ci li bax xana xamone ya nek ci aw yiw alquran yaw la ko jox yaw sa yak sa xet ëlëk yow ma xam dina leen ko laaj kenn ku ne ci ñun ñi ak wa gox bi ak fulul fi te di julit bu yowmal khiyamé yalla dana la taaj ni la sa masulé ci alquran lo ca defoon mënuma jangalé dula ci génné mokkalu mon alquran dula ci génné bo mën ta jangalé sa wërseuk nako alquran di gis jakka ji ci koñ bi ni muy gisé sa wërseuk guddé laylatul qadr ni muy gisé sa wërseuk bisu magal ni muy gisé sa wërseuk gamu ni muy gisé sa wërseuk daara ji non la wara di gisé sa wërseuk ndax ginnaw yalla bu gamu existé magal existé laylatul qadr existé alquran mi gën ci li yalla waccé ci kaw suuf moté waccion kon alquran di gis sa wërseuk bo bëggé bok nga xamni yowmal khiyam buñ la laajé sa mas'ulé ci alquran nga mëna joxé lay wu bir na alquran di gis sa wërseuk ak lum tuti ndax wolof njaay néna dom pu sax ci sot la bok sun borom niko bul gessoti lixi yi li nga yor mo gën fop ñom liñ yor li nga yor mo gën fop ñom liñ yor borom risala neena mag ñi ne ci gox bi tay def bakkar neena leg leg ñu yegg ci bakkar fo xamni yalla day yoni malaka mu ñew wara alak wa koñ bi wa gox bi malaka mi ñu yunu seen fa daara delu fa sun borom ni ko yow sun borom koñ bi may alak lo koñ ba day daara nga fa dong ya ngay jang su tere bi ne sun borom ni kon nak fayna mer momu bayina ko bayi len diggal na len mom lo wax ni wa an ta'lima sikhar li kitabillahi yutfihu khadab allah fexe bak ndaw ñu xam tere bi yalla bi day fay merum yalla yalla dana bëgg alakum rew yabal malaika ma ñu war leena alak ñu dalal ben xalé basin mim yalla famu alkande joju wa tire bu mel nonu kuko yor sa xel war nako fe jël di xol leneen amna ko xamni neena mi ngi ci daara ji di jangale ñak fexé ko ci duggal waye tay bu amone lix bu gën daara ji tak nay bagasam ba dem bu yag tak nay bagasam ba dem bu yag ndax ñun legi dañu japp ni alquran lixi la lan lañ japp ah kay lixi la waye ni mako waxe du lixi materiel bi ñu xam materialisme lolu après la buma joomul ci ben téré bi ñu tuddé tuhfatul mardiya gisoon na ci mu wax ni yent yalla Moussa dafa mason di rombu ben bammel sa bu fa jaare rek ñuy fitnal borom bammel bi fitna yi metti ay at ne ben bis mu jaar fa degul dara yimut mu julli ñaar rakka sun borom lu xew sun borom defal ko kasfu mu jakkar waaji mu ne ci tranga ye gëna mag mu ne ah ki bu mo fa masana jaar man koy rombu ci fitna ak musiba ak bala sun borom ne ko waw da am domam biñ dal alquran barki dembu chat mam fa bayyi won mom lañ dal alquran barki dembu ci la joggi ba jéggal ko bakaram bobu gis ngeen ko ci masalikul jinan seigne touba neena même bokale katou yalla même bokale katou yalla buñ ko dencé tém bayyi dom ju mokal alquran ci kaw souf bu ko malaaka yi dem mbugal sa bu dom ji ne ubbet kamil bi di jang sun borom day gëdd malaaka yi bi bëgg dal ci seen kaw ni bayyi len ko dom jangay jang alquran alkarim wa légui ndem musrik bi bokale katou yalla bi mom la alquran mëna sowé nonu wa julit bi gëm yalla nak julit bi gëm yalla nak lol la sayyidina umar waxon ni inna la ayarfahu bihasan kitab aqwaman wa yad'u bihi al-akhirin yalla dana sukkandiko ci tere bi yekati ascham mi diko tungom ci ay daraja ak ci maqama ba lawul mahfuz bu khalima gay bind nga deg ki ci ja mun waye ni sun borom di sukkandiko ci alquran ba yekati ascham ba daraja am toll fofu non lay toroxale ascham ban diko degate ñen randu tof tuti rek dem fi ñi wax kokki di ngeen fa fekk ku ñu wax cheikh ahmad sahib lo radiyallahu anhu ñi may jundi ci lañ bokkol moy ñi nga xamne dañoo tollu ci mustawaawu iqra bismi rabbika jangale te saña fayeku waye nak muni man bëgguma yam ci mustawa bobu dama bëgg yegg ci mustawaawu iqra wa rabbukal akram taxna muni mi ngi jangale alquran te kenn du fay waye amul won doole ja ndax mbay mi ay dongam daan bay gerte gi ñi bay bu nuppé du ko jaay seko bi waye num koy def da koy fat ci ab magasin mom la xalé yi di ndéké sa bu xéeti bu jox leen ñu ci ndéki koké mo dem ba yagg buy jang alquran day melni sëriñam la dégg muy jang alquran mu wessu mustawa bobu dem ba yag buy jang alquran mu melni yonent bi la deg muy jang alquran dem ba yag mu wessu mustawa bobu buy jang alquran mu melni sayyidina jibril ci la koy degge mu mujj bu muy jang alquran day melni sun borom lay deg muy jang alquran mu daanu xam ba meunatu la julli bam deme wax ko serignam ba dal di koy wayefalal tuti niko legi bo rerate ginnaw ge bala nga tudd na nga togalek diw doga dem teri lum ci jiblu ming koy mingi partager comme sen connexion yi mingi partager l'air gog nga xamni atananuko atanatuko ming koy partager ak ñeneen ngir mu man ko atal seen amar ni ko alquran danañ ci yëkëti dara ji nit ba lawul mahfuz bu khalima gay bind nga deg ki ki ja waye danañ ci toroxal ascham bañ koy deggate te moy ñi xex alquran na'uz billahi minha motax cheikh ahmad bamba ne kitab rabbil kitab bi nassi salikal kitab kitab rabbil kitab bi nassi salikal kitab seigne touba ne boy set ab tere deug moy alquran muni waw lolou sax mang ca yakh ba alif lam mim salikal kitab la rayba fi tudan lil muttaqin muni mang ca yakh ba motax muni كتاب ربي الكتاب بنفس سالك الكتاب به عصمت من إتاب وجالبات سقمي تيرب يالا بي تي لا سكنيكو من يالا من سيغ توبا بو مودي ما لاق تي سما بروم سما بروم دافال ما كارانغي دوغال ما تي ساتو سمات عصمت تي ساتو سمات لما يالا دوغال دارا منالتو كو دارا كين منتوكو سلبو كين منتوكو raddu ken manatuko lutax yalla duggal nako ci bir saatu samat seigne touba neena lolu mang ko amé ci tire yalla bi di alquran alkarim muni yemu ci alquran da mujj nek sama pak bi may defandal nga xamni ken duma fekk ci luñ may yedde muni alquran ma defal lolu muni wessuna lolu alquran mo dem ba dindi ci man tawat legi dotuma tawat fa jangoro da jaar ni ma jaar ni radiyallahu ta'ala anhu muni innani ustu bil ilahi al mu'in min jami al asa wa kullu in sarifan immati li rabbi tahala rajian sakhsayu muni rajian sakhyahu bima in ma'in muni man seigne touba laqna ci sama borom tabaaraku ta'ala lepp lo xamni dana fek lor ju jëm ci doom adama man Seigne Touba sama borom ci bopam moma defal ma laqku ci mom ba lepp luy xéetu lor du jëm ci man muni waye yimu ci nak gannaaw ba nga xamé ni yëkëti na sama itté jëme ci sama borom mi nga xamni mom rek moy sama yaakar ca la man nandalé ca xéeti naan yi nga xamni ca lañuy nandal anbiya aw yek mursaluna yi muni maafikan bil kitabi maska dariri bi yadil qaidil basiril mu'ini jamono bobé nak dara mayuma lol luddul moy guma moy ci alquran maafikan bil kitabi maska dariri manon na wax lam waxon ci jawartu rek buni won akhastu bil kitab akhastu foko deg rek li nga japp bo jaxle wati ko bo sonne wati ko bu la jele nga wati ko motax muni akhastu min dunyahu sadil jinan yag yag dakoy ba waye xolal fi tamasaktu la jefandiko moy lo xamni bo ci ngoye jaxale lutax nga wati ko bakkan borot lutax nga wati ko dara lutax nga wati ko muni ma ngi melni fil makhasu nek ci kaw pont tim geej ndaccar bi dima womat ndaccar bu tim geej yek ci kaw pont ñu jox ko yak mu tiyé mom fil makhasi ndaccar ci diko womat yuxu du tax mu bayyi bant bi door kum talata du tax mu bako amul dara lu koy gar lu tax mu bayyi bant bi ndax xamna ni bu bayyi bant bi ci geej gi la jëm señ Touba ni non la ngoyé ci alquran masikan bil kitabi maskat darari non la ngoy ci alquran radiyallahu ta'ala lele nga deg mourid bu ne ak neexon rek ma xam le seigne touba beug buma tay xeye ko gont seigne touba waxal nako bopam ngin ma bal mang koy jeglu sama borom yalla sedde nako dama dan tok ba yag mo wicci sama bop ni buma sañon seigne touba lay jamonantel liggeeyal ko faatu ci kanamam mu sangal ma bopam sulal ma bopam lolu xal buma dan dikkel ben bis mo wara xey dem jangale ji ci ben école xal bi dikkel ma bimay dox ci yoni ma dajje ak ben xalel mu yor genn khasida daw dogale ma nima kay ma jaay la khasida gi maniko ñaata kumatuma ñaar fuk la ma wax wala fan wer ma yëkëti jox ko dal li jël khasside gi duggal ci téré bi ma yor man continue bima jangalé ba wacc ma yër téré bi ba yam ci bayit bu mi wax naan bustani kitabullah mané Seigne Touba man lay tontu ma yotu sama kayit bind sama lettre de démission kérok la tambalé samp dar di jangalé alcorane fi sabilillahi ta'ala Seigne Touba néna bo bëggé xey sa tol mu wuur mëna sa tol nga xey bustani kitabullah téré bi yalla bi moy sa tol bam koy wax day gis na bayit yi gis na waye niwul keur yi ñoy say tool niwul juma yi ñoy say tool daf ni bustani kitabullah buñu xolé daayira yi tabax keur gu melni palais mo leen gëna yomb tabaxal Seigne Touba daara ju melni palais te Cheikh Ahmed Bamba radjalanhu kérok bi muy jangalo ji Seigne Ndam Abdourahmane lu amna ko wax fi legi alquran Seigne Touba kërëm gi gënon na rafet ci jamono bobu kërëm gogu la gënë jox Seigne Dame manam kër gi mu jox Seigne Dame niko demal tok fa jàngalel bal Qur'an moy kërëm gi gënon na rafet ci jamono bobu motax mani lix matériel bi taxul ñuy wax man nga dëkk ci neegum ñax sax mu nekk lix ndax mu sawiyen dinar ay nibil madar ji ma waxon ay tax yeen balati ma de Cheikh Abdul Ahad ni ngeen ma baal te yeen ñi ci man dara it waye legi sax Seigne Muntaha melni ni mi ngi ci tank yoyu moy keuri Seigne Touba yi tabax am lix ñi bayiko fa rek xam nga ñuko dekke ñom sa ndax wa duñ fa yobbu Seigne Daara yak dongé ñu jang fa alcorane yi suñu borom bi ci jëm Seigne Touba radiyallahu ta'ala ñom si ndax diéko dekke musse ci ndax ak madam si ndax ñoko dekke yo xamni un an yo xamni ñom rek ñokay dekke peut-être parfois gan ñeu fa dem waye buñ fexé won ba hasratu mbake xam nga Ali Imran ni ñu mel ba yalla tag leen nga xamni lu bax ñom la ko jox hasratu mbake non lañ mel ci réew mi di Sénégal buñ fexé won ba mbolam keuri Seigne Touba yi keuruk Seigne Touba gune ku Serigne Touba défar mba ko doomi Serigne Touba défar mom lañuy défar ba nopi nak niko kay tok fi yow xam nga luy ci liggey moy défaraté té dara am baña manki la su ko défé jikko ji néwon ci Serigne Touba tañ def ko ci Cheikh Abdoullah Hat jikko ji néwon ci Cheikh Abdoullah Hat tañ def ko ci Cheikh Shoibou def ko ci ñi nga xamni ñom la Cheikh Shoibou yar jikko joju di law rek ñu diko def ci gonay waye ni ma waxé légui ni tay la ngangum alquran gëna rafet tay la ma kharijul uruf bi gëna genn waye da am luñu fatte tay la yar bi gëna manki ta baqara ba minal jinnati wan nas boko jangon te yeru wo amul ndari yalla xamna ko boko jangon te ken yeru la amul ndari samay nop neñu Serigne Touba daana wax ni buy joxe domam so deme te alquran xam xam ako bi yar man ci bokko dajje defal ma ci bu fekke ni nak dana am bu manki xoma buy manki way bu ngon yar bi hu fas yaangi fess del dekk bi waye ay ca Serigne Ousmane mi toll ci ay at bu jogon legi duggu ci car bi dana fekk gone go xamne alquran ba baqar min al jinnati wan nas fo kup mu fay la waye du jog xajal ko mu tok xalaatu ko jog may ko mu tok kon serigne daara yi gannaawal nañ yar biñu gannaawale yar nak ñu leen ci dimbele moy droit de l'humanité ño dox suñu digënté ak yar ndax bu fekke ni cheikh abdullah da yar da boole jangale ak yar nga gis ben shaytan rajim bu jaar fi ci mbedd mi degg ab donga man lolu kenn nitilu ma gisal sa beut man ma gis donga bo xamni ab serigne daaram da ko duma ben badjan yi ci gox yi xam nga gouvernement bi ñu leen tuddi ay badjan waye man magatum yor la leen tuddé badjanu gox magatum yor la leen tuddé ben magatu yor mo gis donga bi muy joy loy joy sama serigne daarama door xam nga num defa dem kërëm jël imay bu xonko imay ginnaw goné gi photo ko yonne wa association ba nga xamni kenn ci enquête kat yi mo xol wok loxom rek affaire bi top ko mu xoss affaire bi top ko ñu xoss bam set wicc ñi ñoo dox suñu digënté ak yar dongay kon njang mi lu mu gëna bari te andut ko bi yar catastrophe rek lay indi nañ yar gona yi wallahi li yalla rusé wa sénégal ba légui moy ñi fi déssé yar rek kalaasuk Serigne Moustapha gi ñom la yalla rusé sénégal ba légui rek waye lepp lu am réew di def ba yalla alak leen sénégal def nako yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ma min shafi'in afdalu indallahi mansila min alquran la nabi wala malaika wala khairi sallallahu alayhi wasallam neena gisuma lu gëna mëna ramu alak yawmal khiyam gisuma lu gëna mëna xett li doom adama du yonent du malaka ka alquranul karim neena alquran mo gëna mëna xettale ab yonent alquran mo gëna mëna xettale malaika mom alquranul karim muni afdalu ibad ummati tilawatul quran li gën ci li sama xéet wi di jamo moy jang alquran motax Serigne Touba ni kitabun bihi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa ukhra minal kard murid yépp dañu dajé laqku ci gënaaw Serigne Touba niko Serigne Touba yow lañu yaakar adina ak al-akhirah budul yow dara du baax Serigne Touba neena ma waxu ba ci gënaaw al-quran niko al-quran yow la yaakar adina ak al-akhirah budul dara du baax kitabun bi narjo minallahi rahmatan wa nanjo dunya ngo wa nanjo bi dunya ukhra minal kard inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun bu ko sun borom waxe ci alquran te gisunu yalla ci meddi mu yoro yat di sama alquran lan la djublo wax moy alquran ñet takoy samal yalla serigne daara bi donga bi parent bi way juri ñet ñi ñoy samal yalla alquran ci kaw suuf serigne daara bu mënon ak jangale ba dakk jangale kay ñu jangale te joxo ñu ko dongay day faatu yu baali alquran je rek alquran fay dongam bu demont nanguuta jang yit fofu lay mujj way juri bu nanguuta joxe dong bi kazalika mba bu ko joxe bala mokal mu jël ko kon ñet ñi ñoy watul alquran ci kaw suuf waaw kenn ku ne ci ñun day neewon na siiw xam lu yonenti bëgg bam defal ko ko neewon na siiw xam lu señ tuba bëgg bam defal ko ko waaw legi xam nga li yalla bëgg yalla neena dama bëgg ngeen watul ma alquran te yeen ñet ñi yene makoy watul inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kon yow paana bi nga xamni bok nga ci ñi watul yalla téréem bi war nga ci sawar bo mënuti gis ko man niko kay dara kenn duko dimbalé ci sa carton bop rek dedet bo amul carton ta nga gis keneen ko am carton nga laye ko bir niko man gis na dara jo xamni dañ fay jangalé fi sabilillah bo fa défé sa alal yalla fay la yonentini man dalla ala khairika fa'ili ko gis lu bax ni kay ku ca dem yalla da lay bindal tuyaba ju tonni jëm ko bindal mom lam ci def te du wañi dara ci tuyaba man ko don wax rek barki demb ci digënté suñu madjaw baxa radiyallahu anhu ak cheikh isa jenn lolu baye sam momako netti rahimahullah neena señ madjaw paxa dafa bay ba mbay ma jeex mu ñew diko andil señ touba abdi ci ndiarem mu ñewé ndiarem seen cheikh ibrahim cheikh isa jenn ci pentum ndiarem biko cheikh isa seené muy wacc bagage yi mu ñew jappalé ko bagage yi ñu andi ko ci kanam señ touba né biñ ko joxé adiyé bu nuppi señ touba jël kala muñ dal ni tay sun borom mom dal moy hakim rek ndax am dey ma jaw sa adiyé ji ëppulé wo ci cheikh isa tuyaba lu tol ni dédé wé señ ma jaw paxané na sama xol ñur ñur yi ndax man dal maak sama dongé yi liñu tawté ak liñu dacc ci tol yi buma ci yéme ak isa mi tudun ci kër gi dana doy war néñ señ touba xam ngeen ni yalla da ko xamalon batin né señ touba ni ko isa yow kër na da ki ma jaw da melni lima lo xana yengal na soxal mune waaw mbatt wax deug yalla day lima dacc ci sama tooy ren na sama tayni buma ci yeme ak cheikh isa fay mune ko ndax mokal nga suratu sams mune waaw mune ko jangal ma deug sakam la waxe ri say neñu mu dal di tambali wa shamsi wa duhaha wa al-khamri isa tallaha wa nahari isa jallaha wa layli isa yaqsaha wa samai wa ma bannaha wa al-ardi wa ma ta'aha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha muniko xif fofu doyna yam wax ji lumuy tektale muniko li da melni sun borom dañ ci misal ben way buñ wax khuddar mo rayen gele mu gent yalla salih yalla diko alak alagale wa dekk ba muniko lutax sun borom alagale wa dekk ba muni xana cietan man ci setan señ touba ni ko jëf ju bax non la mel fo fekk koy def lu bax nga jappale ko ci lu tol ni fepp sarra tuyaba du ko yalla fay dana la fay lu ni tol to du ci wañi ci tuyaba am dara kon waxtu wo xamé ni amo doole def ci daara ji waye gis nga wa jo xani mom amna doole day lambutu rek nga ne ko kay mon la buntu daara yi diw ma amna day jangale ngir yalla de bu fekke ni day yalla rek ngay wut yalla rek ngay da ngay gis ko xamni day ñew fekk jakk jo xamni daara ci kuti waye dem na ci ben buxaba mu digal ko niko tabaxal jakk mba mu deg hadith ba ci tabax jakk mu ñew ni daane len jakk ji ma tabax soko xame rukku ko ndey niko saway li nga daane jakk ji tabax ko tabax na daari alquran jox ko julit bo xamni hafizul quran la mu fay jangal doomi julit ni ci koñ bi ndax al madaris khabla al masajid daara ye wara jitu jakka ji waye mal asaf japp nañ ni jakka moy priorité dedet dedet daara moy priorité ndax ñi jité jakka ji ci daara ji lañuy bayiko kon bu sun borom ne no wacce alquran no koy samal sunu bok moy wacce nako ci ay jaamam jaamam ñu ñoko wara samal motax mu ne ko wa innahu la dhikrun lak wa li khawmika waya wa sawfa tusalun mu delu ci wa motax ci ahmad bamba ni sun borom wat al bijail muntaha ayati riayat alquran sil ayati yow sun borom ma ngi lay ñaan man señ touba nang ma def man ma bok ci ñi nga xamni ñoy sam alquran sun borom di tabarak wa taala lolu mang la koy ñaan ci dara ji yam ci yalla muhammad sama dundu gep man señ touba na doon samal quran rek na doon waxtu alquran rek xolé bimu fi jogé ak légui ñaar at la té ba légui mi ngi wattu alquran señ muntaha kenn la ci dalil yi ba légui mi ngi continuer di wattu alquran bimu togué ak légui ñaata yoon la woté waccem njangum alquranul karim waccem kamil kenn xamul nu mu toll muni walta jutli bi an akuna khadiman bil kitab al hasis fi kull ayn nang ma def sax nak legi man ma nek mbindanam al qur'an nek serviteur al qur'an al karim mom cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu muni ko so tire bu tedd bu mag bobu nang ma def ma nek ko xamni damay nek mbindanam muni bi khidmat al kitab wal hadith yuthbitu la bi sahab al mawrus muni mom cheikh ahmed bamba gis nañi dal liggeyam suba yalla yi ak ngone yalla yi moy téréb sun borom muni képp ko xamni bëgg nga ma donu man señ touba muna muni alquran don sa tool sayyidna abi urayra dafa ma sa genn waxtu yor yor jaar ci marché ba dal di xaju dal ni ngay sédélé ndonal yonent bi ca jakka je daw leen marché bi pu faq ñu songu jakkay medul suma nawara bi ñu ñëwé ci jakka ji fekk ñuy sédélé jukki ñu ñëw ni ko wayé abi urayra ana ndonal yonent bi nga waxon ni mom lañuy sédélé mu ni ah lu ngeen fa fekk ñu ni ñun dal dañ fa fekk ñuy sédélé ay jukki alquran mu ni loolu moy ndonal yonent bi loolu la bayyi ci kaw su luñ ko wara don señ touba ni alquran moy sama ndono kuma bëgg don ci alquran ngay déllu pour donu ma buñ ko waxé nak moy ndonul batin waye bu fekente li matériel la mom ay deratam ñokay don waye ndonal batin mom ñepp ca bok al waladu waladani waladul jism wa waladul hal yurisul maqam wal hal

0: dara warul ko luddul samanan khalil ndax waram xam xam bu fekke ni politique jaral nako fen ngeen bal ma ci bad mu gis ay fen nopi ci lolou moy fen gis ay fen nopi ci sallallahu alaihi wasallam neena kep kenn ci yeen borom xam xam bu gis ay fen nopi ci sallallahu alaihi wasallam neena yow shaytané sulu nga shaytané sulu xam ngeen shaytané sulu de moy shaytané su mën ta wax shaytané mum xam ngeen ab liggéey moy fumu fekk lu bax yakko borom xam xamit da war fumu fekk deug wax ko ngir yalla mun nak bo demé ba ñimé to wax deug yow borom xam xam shaytané sulu nga shaytané sulu nga samanan khalila borom ta'limul muta'allim muni boy wut xam xam ridda allah wa daral akhirah ak bëgg sekeeruk al-akhirah jak ëlëk ndax bul fatini xam xam bi faaka ñaari bor la man na la yubbu aljana man na la yubbu safara xam xam bi man na la yubbu aljana man na la yubbu safara motax muni wa daral akhirah ak bi ngay wut xam xam sa yene sa intention na doon lijeenti sekeeruk ëlëk al-akhirah ni lijeent sa keur ëlëk di al-akhirah wa daral akhirah ñettelu point bi wa isalatul ja'al nga détacé wu nak ba set wécc ci ak rir dindil sa bop ci rir xam xam bu amé ndariñ day dindi nit ki ci rir isalatul ja'li an-nafsi moy loy def lu né nga sét lu ci sa l'islam wax lu ci sa diiné wax ñentelu point moy wa ihya ad-din dundal diiné ji nak xam xam da war di dundal diiné xam xam dundal diiné xam xam nan lay dundalé diiné moy yow def nga effort jangé nga ba ñew conséquence bu nekk dajé nga ak mom bi ngay dem bayyi nga fi sa téméri morom yu mënta dem jangi bi ngay am moyen jang amna sa téméri morom yu amul moyen pour jang kon bo delu ci waté bula yalla maye tawfiq ndax moyen yoyu yalla lako jox kon bo delu ci waté xam xam bobu partager ko ak ñi nga fi bayyi won ay diin bu ko defé diiné ji dundu waye dem jangi ba ñew samanan khalil bi mo waxon day daldi ñew ay is borom xam xam bo xamni jangi na ci bitim rew bu ñew waye day jaay xam xamam day delu ci kor kori duggu ci association yi arakan yi fexé am financement ñu tabaxal ko benn kër mu dëkk ci di jema collaborer ak niti adina yi liye ko mu samp dara di jangale ba yalla ñoddi xiwal fu xiwal nekkon andil ko comme niko wa ko ki defé ka nekkon ko ki e nekkon ko ki mustahirlo samp dara di agne gerte yak say donga samp dara di agne gerte yak say donga señ mustahirlo gerte gerte giñi bay ci nawet bi bu du ko yobbu ci seko ba jaay ko de dedet da koy denc fi barab bu añ joté mu nekk am nekk jox goné nekk jox kenn ku né añati bu gerté kenn ku né añati bu gerté waye tay gis nga ba yalla ñew légui lañuy añé kon mu ngo kon mu ngo bu féké da nga jangi ba ñew nak ah dañi daara dafa metti daara dafa bari ay conséquences daara li daara la ba tax nga tawax sa nek sa SR plus 4 bu ndaw dekk ci yak sa famille ak sa benn auto di xëccio iliman je sa jakaja bu wer de ñu wer sa la sa solde nga delu ci wat waye cholay njangalé mom xalaatoko cholay njangalé xalaatoko boba defo ihya uddin boba dundalo xam xam yow da nga ray xam xam ndax bu ñepp defé ni yow légui xam xam dé bu ñepp defé ni yow légui xam xam dé te wallahi borom xam xam yi bari li leen té samp dara dara waru lu ko nulul coono yi ne ci daara rek, coono yi ci nekk rek, conséquences yi ci nekk rek, difficulté yi ci nekk rek, mooy leen tee samp daara. Waaye bu daara neexee woon ni ak imaama neexee, bu daara neexee woon ni ndomb ak tànk ñu fal la ko neexee, kenn du leen jiitu ci daara. Kenn wérantiwul ni ñoom ay boroomi xam-xam lañ, waaye dañoo ñibbi si tëdd rek ci seen canapé yi di naan kanet. Dañoo ñibbi rek ñëw tëdd ci seen canapé yi di naan kanet rek. Fu ñu woote collecte ñu ko ki ñu dem, maanaam benn mujtama, benn ndaje wala nangam, fu ne rek ñu fay dem teewe ko, sànni fa seen grain de sel, dellu si waat toog. Dafa ñu naan oustaz daxala xaraja yëx ni, c' est à dire mu ngo ñenn ñi nekk ay représentant ay yenn arakaat yu nekk bitim réew di fayeeku 10% ci juma yi ñu tabax ci réew yi réew mi. Ñenn ñi di fayeeku 15% ci teen yi ñuy gas te ña koy gaslu di ko def sadaka jariya, ndax bu leen fàtte ni am na ay arakaat yu nekk biti réew wala ay boroomi alal yu nekk biti réew yoo xam ni ay seeni représentant fii dañ leen di wax ni ñun de dañoo bëgg a def sadaka jariya. Wala nga gis koo xam ni seen waajur dafa faatu, ay gone yoo xam ni seen waajur dafa faatu, ñu ne ñun dañoo bëgg a defal suñu waajur sadaka jariya. Waa léegi dañoo bëggoon ku ñu gasal foofu ñaari teen, 15% ngay fayeeku ñu financé la, nga dem ci ab dëkk gasaleenub teen, ñu tagal la say maam, nga taalaat sa biit biit wala sa 4-4 ñibbi. Loola la taxoon a jàng xam-xam boobu, li nga yor ci xam-xam, au lieu nga samp daara, samp ay école, forme nit ñi, jàngal leen, waaye déedéet da ngay ñëw rek tëdd. Saa boo xëyee yaa ngi recherché ay collaborateurs yoo xam ne ña nga ci bitim réew, nooy fexe ba ñu dellu jox ay financement seen sadaka jariya yooyu ñuy def. Nga am ci ay quelques personnes yoo xam ni yooyu rek la ñuy yëng, yow 15% nga ciy laaj ak yi, 10% yaa xam wala 20% sans départ. Kon dundaloo xam-xam. Kon wa ihya ay diin mooy xam-xam bi nga koy jàngi na sa intention mooy dundal diine l'islam. Am ñoo xam ni dañoo jàngi ba ñëw, bi ñu ñëwee ñu gis ni Sénégal ñi ëpp ci ñoom fonk ñu borom xam-xam, sëriñ lañ gën a fonk ci borom xam-xam. Loolu jural leen kañaan ci seen xol, ñu añaane sëriñ si ba tax ñu di leen critiquer, di leen xeex ci seen xam-xam. Jëru ko njàngale mu leer rek day mujj ñoom ñooñu nga xam ni luñ fonk sëriñ danañ wañ ñu ko waat, yow fonk la yow. Te xam ngeen ni sëriñ ci Sénégal bokkut ak sëriñ ci l'islam. Sëriñ ci Sénégal mooy ku bokk famille sàngam, famille booba ay sëriñ lañ, seen baay seexaloon na seen baay, ñu seexal seen maam, seexal se loolu lañ jàpp sëriñ ci Sénégal. Fekk sëriñ ci l'islam mooy borom xam-xam bu jëfe xam-xamam, même bu amee xam-xam te jëfewul xam-xam sax du sëriñ. Sëriñ pire et dire mooy borom xam-xam bu jëfe xam-xamam. Waaye loolu lépp bu amee ba noppi, nga jàng yow ba ñëw, nga gis ni li nga yor ci xam-xam am na koo xam ne moom turu sëriñ la am, mooy doomi sëriñ la, waaye jëngul dara. Waaye ala kulli xaal nag, comme aaday réew mi mooy doomi sëriñ, sëriñ la, ñu fal ko comme sëriñ, fonk ko comme sëriñ, yow ñu ñàkk laa fonk. Loolu bu mu lay indil rënkiñe boo xam ne da ngay jur ci sa xol añaan ba tax nga jël sa xam-xam boobu di ko xeexee turuux yooyu le, nga di ko xeexee tariixa yooyu déedéet bu mu la ko jaral. Da ngay nangum dogalub yàlla te ne ci li nga war a ne rek, del jàng tey jàngale rek. Bu yàggee ñi nga doon jàngal te di leen jàngale, bu yàggee ñu def lëb sëriñ ñoom, ñi nga xam ne xam-xama leen itteel, bu yàggee ñu def lëb sëriñ ñoom, ndax xam nañ ni xam-xam ak ciriñ ci xam xam lay juddoo waaye du juddoo ci famille juddoo ci famille waaye aaday Sénégal boo ñëwee sa xam xam da nga fay bëgg a jëlee aada ji léegi ñoom dañ lay mujj far bañ ba dootu ñu jariñoo sa xam xam critiquer gi ngay critiquer seen sëriñ te ñoom seen sëriñ soosu lañ xam seeni maam ak seeni maamaat yépp moom lañu xam nga ñëw wañ ñu ko waat bëgg a critiquer seen sëriñ soosu dañ lay bañ bañaale sa xam xam da ngay xam sa bopp rek te nekk ci li nga war a ne lii sa wërsëg yàlla dana la ko jox waaye bul añaane sëriñ si ndax bul fàtte ni sëriñ soosee nga xam ni tey ñoo jur sëriñ si fi nekk sëriñ soosa ci xam xam lañ doone woon ab sëriñ ci xam xam lañ ko doone woon yaakaar naa yi firil naa leen ba tay li ñu tuddee aalim aalim muy borom xam xam toujours yàlla day rocc fii roofee gis nga baatu li ñu tuddee raay raay mooy raa ayin mag ñu baax dañ ko daan firee sàmm ab sàmm sër bi sàmm bi sàmm mooy gir borom xam-xam ab sàmm te seesal borom xam-xam yi ci réew mi ñëpp rek nga xool seeni waajur borom xam-xam yi bari ci réew mi nga xool seeni waajur amuñu woon xam-xam waaye dañ ne ab sàmm mooy jur borom xam-xam borom xam-xam mooy jur walliw walliw mooy jur bandi nii la yàlla tëggee àddina bi nii la yàlla tëggee àddina bi ab sàmm mooy jur borom xam-xam mooy jur walliw walliwee jur bandi walliwee jur bandi nii rek la ko yàlla di ayantoo nag xam borom sàmm ba jur na borom xam-xam ba borom xam-xam ba jur na walliw ba walliw ba jur na bandi ba ba liggee sàmm ba juraat borom xam-xam ba borom xam-xam ba juraat walliw ba walliw ba juraat bandi ba nii la yàlla tëggee àddina bi ñun néew a ci rëcc xam nga li kulli say in min istisna lépp loo gis réglement boo gis am na exception ñu néew a ci mucc masoon naa koy lim dama ni masoon naa koy wax dama ni wallahi li yàlla defal sëñ Touba ak a néew lu mu am li yàlla defal sëñ Touba man fu ko sëñ Touba fàggoo xawma ko yàlla xam na ko dafa néew lu mu am daa néew lu mu am yàlla xam na ko mooy Cheikh Modou Bamba yàlla da ko wërsëgal mu bokk ci xutbu samaani jamonoom bokk ci kumunul awliyaullah yi bokk ci arifuna billah yi waaye nekk jiwrini yonante bi sallallahu alayhi wasallam waaye li ci yéeme te nekk lu tumuranke nga xam ni bariwut lu muy am mooy njabootam gépp góor ak jigéen nag njabootam gépp góor ak jigéen ñi bàyyikoo ci moom ñépp sama borom def leen arajulu saaleh wal maratu saaleh kulluhum arajulu saaleh wal maratu saaleh kulluhum loolu li nga koy fekk ci walliw bariwut walliw woo xam ne njabootam gépp arajulu saaleh lañu ak al maratu saaleh walliw yu mel noonu moo bariwut ñaata walliw nga xam yoo xam ne seeni doom yi ñu fi bàyyi ay bandi lañ bandi maa la ko wax billahi laysa la ilaha huwa ay bandi lañ waaye teewul yàlla suturaal na leen rek ci seen baaxuk bàyyi xëy na ci seen wilaay ak bàyyi waaye nag ay bandi lañ de ñaata nga ci xam kon li kulli say in min istisna réglement boo gis am na exception sëñ Touba ci exception yooyu la bokk moo tax may farat wax ni amul benn yonante la tàmbalee ci yonante yi laa wax ba ba ngay ñëw ci kumulul awliya yi ba ngay jeexal xawma ci koo xam ni yonant boo xam ni ludul ñent yonent yima ci génné won ñent yonent kep motax mané li kulli sayyid min istisna règlement bo gis amna exception ñent yonent kep nga mëna génné ci téméri yonent yi ñetti téméri yonent ak fuk ak ñet té bo ci bolé anbiya yi sax day nek ñent jooni day nek téméri jooni ak ñaar fuk jooni ak ñent jooni waye dama né ñom ñoñu téméri jooni ak ñaar fuk ak ñent lani ñent kep ño ci ñom la ci seeni dom don ñent yonent kep ñu fi joggé seeni dom don leen nga xamné ni seen baye nekk arajulu salih non lañ nekk arajulu salih ñent yonent la ñent amutu juroomel yenen yonent yi yépp ñi seeni dom ay bandi lañ yonent yi bari ci ñom biñ fi joggé seeni dom ay bandi lañ ñent yonent rek da nak nga ci mëna génné yo xamné waxon na ko ci yenen waxtaan bu ngeen topi waxtaan di ngeen ko ci fekk waxon na yonent bu nek domam jiko donu jan dom la mëno ci génné lopp ñent yonent alayhi wassalam waliyut min non lañ mel mëno ma wax jenn domi cheikh ahmadi tidiane yo xamné mo donu cheikh ahmadi tidiane yenn domam domi derata sax may wax nak waye bo demé ci domi ruwami da ngay dugg ci yawon gi légui fekk fi domi ruhi cheikh ahmadi tidiane mu don cheikh ahmadi tidiane arfan bi arfin demal ci yawon légui nga fekk fa domi ruhi cheikh ahmadi tidiane mani seigne touba lolu khas la bu ko yalla defal goor ñi ak jigen ñi ñep ay nit yalla lañ ñep ay waliw lañ ñep ñu bax lañ ñepp ñu yegg ci yalla lañ ku ci ni man na yor jamono ci ñi seigne touba baye ku ci ni lolu xass la xuma fu mu ko faggo nak mu seigne touba mom fi mi jaar yalla naka way kat ba waxe fi mi jaar yalla ken mu sufa jaar yalla fi mi jaar yalla bu yalla doon kuñ meuna nax da nga nax nako naxatiko ya bu yalla doon kuñ meuna nax da nga seigne touba nax nako naxatiko yalla nñu ko yalla fayal te taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhu seigne touba mu ne kon bok na ci mom borom ta'limul muta'allim moy boy wuti xam xam na sa yene rafet te moy ngi wut ci ngeureumal yalla fas yene am al-akhirah te xe fas yene deñ ci reer waye dundal ci l'islam it nak dundal ci diine ji lotakh ali sallallahu alayhi wasallam ni man arada allah bi khayran yufaqqu fi din gën gi mu def sallallahu alayhi wasallam neena kep ko yalla nam ci mom mu nara réussir mu nara taxé yalla dana ko déglo dinem yalla da koy déglo dinem ku yalla nam ci mom nara taxé sun borom dalay déglo sa diné man nga dégg diné te fekk bi mo ci dara ja ndaw si muru ndaw si nga xam day muru nga xam ne dafa dem dégg ñu ni jigéen boppam awra la ay noppam awra la baatam bii mooy li tàmbalee fii sikkimam bi ba fi yaari waggam yi loolu la ñu tuddee baat ci wolof bokku ta kàddu awra la mu jàng loolu fas ko yéene pratique kooku mi ngi dund diine donte demul daara ja kooku dégg na diineem ndax mi ngi def li ko diineem ndax dégg diine du dara lu li l'islam santane la nga ci xam lépp nga di ko def lam tere nga bàyyi lépp lii mooy dégg diine di faqu fi diin dégg nga borom xam-xam bu wax ci muuraay lii ak lii ak lii ak lii nga gëstu ko muy lu wér nga fas ko yéene pratique dégg nga sa diine julli nii lañ koy defee nga fas yéene waxtu du raw dégg nga sa diine sallallahu alayhi wasallam ni man arada allah bi khayran yufaqqu fi din ko yalla nam ma taxel adina taxel ko alakhirah foko fek day deg dinem moy day pratique dinem da deg gi te pratique woko amul njariñ amna ko jang bané arata du ko pratique amul njariñ bok na ci sun aada ñun senegal moy jigen jo xamné bakkar bu minal jinnati wa nas foko kupp mu fay la waye daj ak bopum neen lay def de wala mu mesu mba gera fas te jang na ci alquran aya bu ko tere lolou mu def te pourtant mi ngi koy def da degul dinem moy jefewuko da mokal na alquran bi de mokal na ay bi digle muray mokal na ay bi nga xani mo santane muray waye taxul mu def ko mom ndax muray ñu bari dañu japp ni moy aday nar legi bo jappé ni muray aday nar defal ni soxna may daan def rek soxna may mom da daan sol gram bu bom bu jot ñu ni waaw mu tek ci musor gu jot ñu ni waaw mu jël ab sa seru rabal muuro ko nak far ab rabal la de yow sa jamono yalla andil la ay muray yu rafet yo xamni ni yu oyof la saw yaram du feñ te tangor yu dula ray ma fatale ni nak muray limuy tang tang bambelo ko gëna tang de muray limuy tang tang bammelo ko gëna tang te diñ ci jaar diñ ci jaar bammelo ko gëna tang te diñ ci jaar kan man arada allah bi khairan yufaq fi din la yunus sallallahu alaihi wasallam wax kep ko xamni yalla na mëna ci yow texé ëlëk yowul xiyam lay déglu ci diiné bimu fi bayiko mom yunus sallallahu alaihi wasallam daf no waxon ni taraktu fiikum ma tamasattum bi lan tadilo ñu ni ko lool lan la mu ni kitabullahi was sunnati ma ngi ni di dem barsaq bayi len fi alakhira la jëm waaw min waye bayil na len fi yobbal bo xamni du jeex ba yowmal xiyam ku ci japp do reer do sankute yowmal xiyam aljana ngay xippe ji ñu ni ko wa bobu yobbal ban la mu ni xana alquran ak sama sunna alquran ak sama sunna ku ci ngoy na mu ni do reer mu lo sori sori sam riw te ngoy ci alquran ak sunna sallallahu alaihi wasallam ne do ma sa reer nekkal estraili nekkal amerique nekkal fofu meuna ne te ngoy ci alquran ak sunna sallallahu alaihi wasallam neena xuma kuy sanku way yow do ci bok yow yow do ma sa sanku yow lan tadilu do ma sa sanku mukk motax jigen ni ne ci diaspora bi tay dundu sen diine gis nga li len yalla defal subhanahu wa ta'ala ni ci diaspora bi waye ni ngay dundu sen islam yakoti rewma dara lalu len ci tankuti rewma dara lalu len ci bo ñewé yow mi nekk ci rewum rewma xani neen rewum l'islam la da ngay gis ni ñom ñola gëna jup din la manu din la fonku waxtu gën la té pourtant ñom sa buñ xeyé ñi ngi jakarlo di defante ak di jëflante ño xamni gëmu ñu dara l'islam yow mi nga xamni yaangi ci biir ñu gëm l'islam ñom ñola gëna pratiquer l'islam na gor ñu bari ci diaspora bu ñibisé fi ci Sénégal ah xoo bu ñé ci réew mëni waye fi ci Sénégal mom wax dëgg yalla foom ku ñu julli mom foom ku ñu julli dé waxtu julli joté mom nga tok di leen sétlu ba xam danañ ni waxtu jot nak danañ la soñni do ko gis da bok ci yi nga xamni doom aadama bi daf koy jural tax ak adina ak bu alakhir taxik adina ak gu alakhir deñal gi ngay deñal sa bop ci reer ak deñal gi ngay deñal sa bop ci lepp lo xamni lulay lor la day tax ëlëk yowmal khiyam nga mucc gi ngay mucc nak ci la sun borom tabaaraku ta'ala di orienter bo gisee kenn ci borom xam xam yi daf ni misal ci ni da am ben way bo xamni ñak xamako lor ñak xam moko lor xam nga borom ta'alimul muta'allim mom da wax ni wa isalatil jahli an nafsi dindi sa bop ci reer fexé ba do reer ndax reer day alak borom ñu joxe ci misal ci ben borom xam xam bo xamni wala sax doni borom xam xam waye ko xam dal meuna lire legi nak mom degg na ci hadith ñu ni yunus sallallahu alayhi wasallam neena habatu sawda shifa min kulli da amna garab buñ wax habatu sawda sallallahu alaihi wasallam ni day safare jep jangor ngeen bal day safare jep jangor ah muy lire xam nga xam xam bu ñurut rek ba aksi ci habatu sawda shifa min kulli da mu gis ni habatu sawda xam nga fofu ak ba mo fa ne ca bëñ ba ñun ñi ne ci daara yi di ijjantu xam nañ luy bëñ ba gogou di nek ci tombe bobu di nek ci soufu beñ bi ñu diko woyé ba tombe bi naw liek mu def fa ba mu def fa ya ñaari tombe la fa indi dal di lire ayatu sauda shifa min kulli da habatu sauda moy firi garab gi ayatu sauda moy firi jaan ju ñuul mom mu jange mu lire ko ni jaan ju ñuul day safara ñepp jangoro mu ni ah li di wax yonent bi la dal di juk rek dug all bi di wër jaan ju ñuul ba ges ko ray ko togg ko lek ko dangar ja ray ko kon xam xam mako ray waye xam xam bu ñurut ñaka xamé noko ray mom ñaka xamé ko alaf ñaka xamé ah ñu toll jamono bo xamni nak ni nga xamé ni ndaw ñu ku mujjë judd yaay yi sa morom xam xamé non lay démé fi nekk ni képp ku mujjë am xam xam ñi mujjë am xam xam ñepp ñoy yees ñi leen jitu won ci ragal yalla yalla xam nako mbolem worom xam xam yi mujjii ñoy yees ñi leen jitu won ci ragal yalla yees nak djublu ma ci bon ma ngi ci djublu yees moy niwo yi niwo be mo gëna kawé bi lolu moy yees ci wolof moy premier niwo ak deuxième niwo lolu lañ wax yees bi ci fess suuf lolu lañ wax yees moy li yees sallallahu alayhi wasallam moni la yaati yawmun ila walasi ba'dahu sharrun minhu amul ben generation bu ñew lolu ni moy yees generation bu bako jitu ba yawmal khiyam nak generation bu ñew moy yees generation bu ko jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax la yaati yawmun ila walasi ba'dahu sharrun minhu amul ben generation bu ñew lolu ni moy yees bako jitu won tax wala fu ñay ni mu je juddu gëna bon yeen bal ma ku mujjë juddu gëna bon ku mujjë juddu gëna bon lutax jamono ci participer jamono participer na ci parce que développement évolution jamono sunu mam yi ci gannaaw buñ leen lajoon li internet xamnu ko lolu xana ñiko yalla wonon ci batin rek ñu ñu lajoon li TikTok xamuñu li TikTok Facebook xamuñu ko ila akhirih te yoyu dañuy sacci bo gisee sallallahu alayhi wasallam ni ku mujjë ñew gëna bon moy yoyu dañuy sacci sa jikko yu bax motax arab yi dox ni attiba tasriqu tiba jikko day sacciante jikko day sacciante bo amone sa dom wala ko xale bu ndaw bu tam jeul luñ ko joxut wala len rek une semaine nga gis mu tambale jeul luñ ko joxut comme mom attiba tasriqu tiba jikko lay satianti nit ñi ñepp TikTok satch na suñu jikko yu bax yi ñu bari ci ñun ci jikko yu bax yop TikTok satch na ko ci meri publication yo gis ñaara ci wax lu bax awa kon ana ñun te kat ay sénégalais la wax waxuma ñeneen réew yi sénégalais la wax dama ni téméri TikTok publication yo gis ab sénégalais ko publier demal nga xol ko ñaara ci wax lu bax ñaara ci am jikko ju bax ñi ngi juddo ci ron borom jikko yu bax magge ci ron borom jikko yu bax kon TikTok on satch suñu jikko way amon nañ ko TikTok ko satch way amon nañ jikko yu bax yoyu amon na lo xamni nit wax ko ñu net li ya ko wax jaral na la dé xar su dugg ci légui nak dang koy wax te du def ben jeexital ci yow ci walu kersa ben c'est pourtant TikTok ben juntu kay la pour am xam ben juntu kay la pour jariño xam kon dañu jël côté négatif bi bayyi fi côté positif bi waye amna positif am négatif wasail yi nga gis yépp non la mel wasail mbolam jumtu kay ci gis yépp non la mel bu ci ni rek man na jariñ nit ki bu fekke ni borom jariñu la ci djublu deug yalla paaka mom bañ koy wut ray nit taxut na wax deug paaka bañ koy wut xolli soble xar su pemé fajar carotte mo taxone ñi wut paaka rendi ci gatt bi jëfëndikoo ko ndax dagan na ci yow. Rendi ganaar gi moo taxoon ñuy paak. Léegi paak mu mu wutoon pour rendi ganaar, moom la gaay yi jël di rendi nit. Nit mi yàlla waxoon ni bu ko kenn rendi, nit moomu la gaay yi jël paaka di ko ci rendi léegi. Benn direct wala indirect rek. Ndax am na làmmiñ woo xam ne, xam nga làmmiñ boo ko gisee comme paaka ñaari boor, am na làmmiñ woo xam ni moo raw paaka ñaari boor, wala yàlla xam na ko. Am na ñoo xam ni ñi ngi kaw ci kaw suuf di dund te fekk làmmiñ rey na leen bu yàgg, ñu suuli leen rek bàqee moo ci des. Nit koo xam ni say wax suba ngoon mooy jël lu bon teg ci deru ab jullit, ab sénégalais comme yow suba ngoon mooy sa liggéey yow. Yow benn métier rek nga am, mooy plateau plateau, site site, looy wax lu bon rek ci nit ñi, lu bon rek. Diñ naa ko ci yàlla politique jëm. Ah, wala boog liñ ñu waxoon boog, liñ jàngoon boog, ndax daa yàlla da koo soppi. Looy waxoon da nga ko waxaat ci bàmmeel, wala yàlla daa soppi loolu. Bu fekkee yàlla da koo soppi nañ ñu ko wax. Mun ki rek na ki mi nga xam ne amul benn jaam buy faatu, dul ni dañ la dikkal, dul ñu ñëw ñun ci settee. Te Sëñ Touba nee na waxuma la, waxuma la nit, waaye malaaka sax daa daa ragal mun ki rek nakki. Malaaka yow yow foñetum àddina mii ma doon wax jaral la en tant que borom xam-xam. Sa xam-xam jëmewoo ko ci leneen luy jëri nit ñi, waaye yaa ngi ko jëme ci yàq deru gor. Li ma ci gën a jaaxal nag borom xam-xam boo xam ne sax nag deru gor bi nga yàq yow lekk nga weccatam ba tayyi nag. Sa salaire dum maanaam salaire am moom bu mu la daan fay dundal nga ci say doom ba tayyi, dundal ci say jabar ba tayyi. Ana xam-xam, ana xam-xam. Kon li yonente waxoon ni la yaati yawmun ila walisi ba'du sharrun minhu mu ngoog. Xam-xam bu mujj ñëw, borom xam-xam bu mujj ñëw mooy yées ba ko jiitu woon. Borom xam-xam bu mujj ñëw, maa ko firee noonu, mooy yées ba ko jiitu woon. Borom xam-xam bu mujj ñëw rek mooy yées ba ko jiitu woon. Borom nee na yéen doomu aadama yi, man yàlla maa leen bind moom leen, yenn leen ci seen biiri nday xamu leen dara. Ma wutal leen ay wasaayil yu ngeen mën a xame. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan wala bok la'allakum tashkurun. Ma jumut ma nga suratu Naal bi la'allakum tashkurun. Yalla neena képp kenn ci yeen bi ngay ñëw xamoo tous da nga judd di nilaar. Da nga judd di nilaar. Mun waaye ma defal la ay wasaayil yoo xam ni sa nilaar gi mën naa deñ. Defal la ay wasaayil yoo xam ni boo ko jëfandikoo dootoo nekk nilaar. Ba ci jëkk mooy assam. Nopp bu mën a distingue baa ak siin. Nopp boo xam ni boo nee baa mu xam ni baa nga wax, boo nee siin mu xam ni siin nga wax, boo nee miim mu xam ni miim nga wax. Boo nee A mu xam ni A nga wax, boo nee B mu xam ni B nga wax, boo nee C mu xam ni C nga wax. Assam benn ci wasaayil yaa ngoog. Ma jox la benn wasaayil boo xam ni benn jumtukaay boo xam ni dalay distingel kalimaat yi, baat yi, son yi daf la koy distingel. Wal absaar ma jox la beneen jumtukaay boo xam ni moo lay wan lii daa ñuul, lii daa weex, lii daa xonk, lii daa soon. Wal absaar benn wasaay la ngoog. Moo lay xamal couleur yi, couleur yi. Al absaar. Te asam am na bu saahir am bu baatin. Al absaar am na bu saahir am na bu baatin. Moo tax bu saahir bi bu ko yàlla fermé dalay ubbil bu baatin bi. Ñu di ko tuddee al basairul qalb, bëti xol, bëti xol. Bu yàlla fàttee bëti bopp rek dal di ubbi bëti xol. Boo gisee tuddukati yàlla yi bu ñuy tudd yàlla seen bëti bopp yi li ñuy tëj dañuy gëmm, di tuddu yalla di tuddu yalla ba mujj seen beuti xol ubbiku ñu jakkarlo ak lawul mahfuz gis la ci yalla bind motax bu yalla fatte beuti bop rek day ubbi beuti xol ñaarel wasayil wal aqida ñettel wasayil bango mom mole taqlel baynal haqq wal batil al farq baynal haqq wal batil afhida mola koy taqlel al farq baynal haqq wal batil moy xel bu la nexe nga ni moy xol xel molay wax haqaiqi li realite ak li nga xamni dara du ci realite xel mola ko meuna distinguer xola ñetti wasayil yep yalla jox nako nit pour nit xam pour nit xamé pour nit meuna jariñ bopam meuna jariñ ñeneen meuna taxé waye nit momu wañiko di lor moromum nitam ci xam xam bi ko yalla xamal mu ci lor moromum nitam waxna li yalla bindi lepp li yalla bindi lepp nit kep la ci gis muy lor moromum nitam nit dong la ci xam xawma ci benen keneen ku ci xam benen nga wax mako ma doli ko ci bima xam nit rek la xam ci ko xamni mom rek moy lor moromum nitam man gisaguma gayne guy lor moromu gayndem wax deug gisaguma gisaguma xar muy lor moromum xaram gisaguma fas muy ray moromum fasam gisaguma mbam muy ray morom man dal nit kep la gis muy ray moromam nit rek ci la ko gisse nit gisaguma xar muy satch am moromum xaram nit dong la gis muy satch moromum nitam satchim xelam mbam satch alalam mbam waye nit rek nit ay way nit deugar bop nit rek la xam ci mom nit rek yenen xeer yi ci dess yep am nañ manu tegg tolni kagn bokalu xeer duñ ko lor nit dong moy bok ak nit moromu xetam diko lor te pourtant yalla jox na la wasa'il yi yep as-sam wal absar wal afida yep yalla jox na la ko wol yek nga jël jëfëndiko ko ci côté positif bi waye nga jëfëndiko ko ci côté négatif asam e dafa am positif am négatif waye côté négatif bi nga jël amna ko xamni asam e mom alquran la ci diglu khasida ko jël na côté positif bi amna ko xamni asam e yo lol le mbadantan taccu len mourir fuma la mbëk gañ la ndaw rabbin al absar amna ko xamni al absaram muy jumtukaay biñuy tuddé beut jumtukaay biñuy tuddé beut mom positif bi rek un côté manam côté positif bi rek lay utiliser bayyi négatif bi côté positifu al absar muy beut moy lan moy amna ko xamni ay beutum al qur'an dong la ci xol khasida dong la ci xol nit ku yiw dong la ci xol contraire bi mu bayiko amna ko xamni safan bi la mom ay beutum porno ay saga ko meuna wax lu bon nim koy defé li la ci xol yi rek la ci xol la khadrallahu wala samin yalla ni man ma len genn ci sen pire nday bi ngeen di ñew jamono yeen ñepp ay nilar ngeen ma jox len jumtukaay bu len meuna genn ci sen nilarité jumtukaay bu la meuna genn ci sen nilarité nga dal di delu ci xam xamé motax mani li la yalla di bo gisse yalla jox la wasail yi moy ci eussel bi nga nekké ruhu kasse nga xamni amo nopp ci sayir buñu xam amo beut ci sayir buñu am amo xol ci sayir buñu xam fofa yalla xamalon na la lepp walla ma adam al asma kullaha lepp xamal nga ko waye nak comme bi nga dikké jamono légui yalla daf jël ruhu gogou duggal ko ci sa pir yaram wo wuna mu defal ko ay wasail yo xamni ci lay meuna distinguer li ni la ko xamewon mon la ko distinguer legui nak dom adam mom ñew bi mu distinguer yoy bo nopi nak jël ko di ci lor maromum dom adamam kon yeen ñi jog jëm ci daara yi di jangi waajat leen wenen waaji yeesal leen seen yene na seen yene rafet yeen ñi jog ci daara yi jog di jangi xam nga li yonent waxon sallallahu alaihi wasallam ni la yaati yawmun ila walisi ba'du sarrun minhu cheikh anta job radiyallahu ta'ala ñoom sengor ku len yewon ni len sakkatu xam xam amna dem na ba am sañ sañu tal daara ja muy jange ñoñu duñ ko gëm ñom señ touba ku leen yewon tay ni leen donga daara yi am nañ audace taw daara yi ñi jàngé ñoñu duñ ko gëm ndax liñ xamone ci donga daara kay day taxan di tabax daara ji muy jàng fori ji tax tabax daara yatim ñax tabax daara ngir am fum tok jàngé waye xolal mom dañ ko tabaxal fumuy jàngé losel ko fa ay lal diko fay wèr ñi diko tuddé bourse nga ñew ni ko du routal ten yow xam xam ngay wut ngir yalla pour jariñ sa rew pour jariñ sa xet pour jariñ sa umma nga ni ko du routal même boko talul direct tal nga ko indirect tal gi indirect moy yow ba nga xamanteni yow fofu moy sa bërebu sakka yu xam xam xam nga tay bu ben way joggé won fé rek ñew dugg fi ci daaré Moustapha Mbaysar bëgg fé def lu joy diwul dong nga yépp koy songando yett lu bonam dong nga yépp koy song ba la ño xam lu muy lijeenté lu muy dugg da na ñett lu bonam ba nopi waye bu dong nga yi corrosé le won la bara koku ñew def lim bëgg def dem kon koku difu ko dong nga yé bu mu ñëwé dama nan yeen dong nga yéena ko def yeen ñi ko sétan mu def ko yéena du mom yéena du mom dong nga bo xamni da waran di taxani ngir tabax daara di yatti ñax ngir tabax daara di yatti gi tax ngir tabax daara di hud lool lepp tabaxal nañ ko daara ba nuppi muy sétan ñi taal daara ji jamm jëk ci mujj ci jamm jëk ci mujj ci ji muy l'islam diiné xam xam la al islam huwa dinul ilm huwa dinul ilm ngir yalla xamal nañu l'islam diiné xam xam la du diiné lambatu du diiné portatu motax sar yum jëk jangalé mom yalla wala bok sar yum jëk wacce ci muhammad sallallahu alayhi wasallam di professeur bi nga xamni professeur bako jangal yalla ko jangal mom muhammad sallallahu alayhi wasallam professeur bi jangal muhammad yalla ko jangal leçon bi professeur bi yalla jangal muy jangal muhammad leçon bi mu jëk bind ci table bi moy iqra bismi rabbika professeur bi nga xamni yalla ko jangal ba nopi niko demal jangalal ma sama elaw buñ wax muhammad demal jangalal ma professeur bobu bimu ñewé lim jëk bind ci table bi moy iqra bismi rabbika iqra bismi rabbi loy jang nang ko jang ngir yalla iqra bismi rabbika loy jang nang ci sourare ragal yalla iqra bismi rabbika bokki ndax ki jang iqra bismi rabbika dana saña tok elaw yi wër ko mu bind ci tablo bi leçon bi ba nopi na wagniku di def ak gona yi moral di len wax mbirum politique xam nga budé ñi jang ba ag université amna ay département yo xamné fa lañu jangé politique nañ dem jangé jogo fofu waye xalé bu tollu ci 7 ans 8 ans 9 ans 17 ans nga koy orienter ci muy def manifestation bo xamné politique ko waral pour kan pour ce leader yow professeur bi xam nga ni professeur bu jeng nga bu ñak ragal yalla nga ragalo yalla de bo ragalon yalla mbirum politique doko indi fofu nga dem ci daara yi serigne daara bi nga xamni mi ngi jangal donga yi ñu ko jox donga yi ñu ko jox mi ngi leen di former di leen jangal ni ñi wéddé ab serigne ni ñi wéddé ab serigne yamu ci dé ma nga leen di jangal ni ñi wéddé seeni wajur ma nga leen di jangal ni ñi wéddé seeni wajur ni ñi leen di ñak respecter té pourtant serigne daara bobu di jangal xalé yi loli sa bu xeye dana jang ci alquran jangal goné wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan way and ak lolu dongam bi mu yor bu noppé ci daaram ji ba ñibbi keri wajuram du mané ak ay wajuram bu ay wajuram né da wéx ñu mëni da xonk way mère li ngay dund bi daala quoi way mère xey tour ndox fi bi daala way mère yow do ñoddi sa muso non mais mère la hawla wala quwwata
1: te pourtant manan nga xol jangal jar ko bo mu delu waté bu waxtane ak ay wajuram wajuram danañ gis ci mom njub gis ci mom xam xam ba nupi nak mu war len wallahi alhasim wallahi alhasim ku ñew mo wan lako ku ñew man le ki la mi ngi ni limay wax ni man mako dund man personnellement as ngor so xane mi ngi fi ci daara ji wacc na bay jang xam xam ñibé gu sax nak mi ngi feeni ba legi ndayam da fay ñew andi fi bopum neen andak teggara fas bim ñewé set domam bay dem dom ji diko gungé ba ca mbedd mané koy yaay na mané ko nak mu sutural ba li bu ko indé ci daara ji na mané ko seigne mustapha mbay sam da koy bañ sutural ma rek man boko mën ta bayit nang ma sutural rek bu bu ko fi indi boy ñewati nga mur boy ñewati ci daara nday ji awa muy ag seen kër teggina grafas bimu teggol bam démé sim moy rangoñam ni borom kërëm grafas ci fini muni ko muni lima di wax dotuma tegg grafas ci sama dundi borom kërëm ni ko pourtant mala ko jikko na téré de da nga bañu mune ko waye da ak lu mané xew lima sama dom ji wax tay ji mom mom grafas mom ci fini ku ñew mo won lako kérok la mudde te grafas yal nako yalla yeenam genn adina jamono yele mom nday ja genn adina jamono ye waye xolal bi muy genn adina mi ngi ginnale adina ak muray mi ngi ginnale adina ak ñakate grafas mo xolal bu faatu walé won lolu te pourtant li ben circonstance la bo xam hani kérok kérok dejj ba lañ may soga netti histoire bobu nekay jaar nak fofu ak doom kon xalé man ko jangal jar ko ba buy waxtaan ak way juram ab yar lay wax ak ñom
0: kuma casque micro bi rek la yor non pour ma def ko may libre waaw ma ngi jéglu bu baaxa baaxa baax bokk yi inshallah taala dañ del wat ci ubi émission yi sinon ma dégloko direct ci ki bi émission bi rien peut-être bu fekké du séné waaw ñu xam nit ñi bëgg participer ñom tamit aké naam ñu mëna nekk la yalla def na tawfiq wa baana su mud légui man nga diggal bokk yi man ma jëm ko dégglu ci benen téléphone bi rek inshallah taala mani kon ma ngi don tollu ci di wax khutba bi nga xamne defon nako fi benn tabaski wa kay baax na seigne mudou ma ngi lay deg legi man nga duggal mbokam bëgg duggal inshallah taala benn tabaski la won ma don def khutba di wax ni bari nañu bayiko ci kilifa sangam defé ni ñoo gën seeni wajur deferuwuñ ñu jël ko interpréter ko ni Moustapha Mbaye Sam neena Seigne Diou Sangam mën ta défar Seigne Diou Sangam mën ta défar bam indi won ay ciow yu bari té fekk bobu liko waral moy man ma dem ci ab conférence bo xamné xalé Seigne Diou momé lañ doon sante Seigne Diou momé lañ doon sante bañ koy sante ñu ma dañoo bëgg nga waxtaan ci dunduk Seigne Diou ma waxtaané dunduk Seigne Diou Sangam momé doomi Seigne Touba la ma waxtaané ak dundum ak fimu jaar fepp bi conférence bi jéxé ma waxu jëm ci sama auto kenn ca paraya newon ca bas ba daw dogalema ni ma li nga xone mom la Seigne Diou mel day man sa dom ji mom la ko joxone ca daram la newon waye sa dom ji buma nuyo rek dama rom ci buntu keur bi duma ko digal mu def duma ko tere mu ba mané ha mané waw ma ñibbi ci wat fi asaman set ma xey and ak ñaari dongo dem ba fama don defé conférence ba ni nañ ma wol diw ñu dem woli mako mu ñew fekk ma ci tratoal bi ma tok maniko man de fekk ma ngi yore mbusu tangal ak ben kilo sukar maniko man de len do nga ma taxañu bëgguma xam bul nima diwo ma net li xam nga luma bëgg dama bëgg nga jël sukar si ak tangal ji dem tuubalé sa bay muni waaw man luma def bay tuubal sama bay maniko dama bëgg nga dem sagalal ma Seigne Diou ci sa bay ndax sa bay bam lay jox Seigne Diou da defoon bo fa joge yaay gën sa bay a yow sa bay bala nga ko nuy dang ko romb ci buntu kër bi muni yëkkat joy
1: djel soukar sa wallahi wa rabbul kaaba te dewen sa bama delu ci waté defat conférence bi ba waxu djima ci sama auto même gor gui moma dogalé wat nima sama dom ji dey nima diw mu na mëna sama dom ji dey santna bu baax légui day waccé nima kër gi moy joxé des passes li taxone ñu di len jox seen diw bañ len jox seen diw dañu bëggoon bu ngeen fa joggé gën seeni wajur waye joggé daara seen diw ba nopi yow fo toll yaangi gungéet ci say wajur luñ la wax do def luñ la téré do ba mani baaxa go la wax ak kula mëna yor baaxa go kon xamna seigne nour inshallah kon ñu baye ak li ci dess bokk auditeur yi ku bëgg dugg rek comme ñu ko waxé amna benn lien bo xamné bu ngeen jokkok seigne modou dana len duggal amna mbokk mu duggon sank waye comme aw mo wandé tout légui ma ngi déglu ci benen téléphone bi xamna bo légui ma xol ba xamna may def ba am retour légui mbokk mu dugg rek inshallah taala dana ñu déggante li dess ci waxtu sax bari wu ndax tak sa na ngi waji jott
2: ko waxe professeur bi leçon bi mu jëk bind ci tabla bi moy iqra bismirabbik iqra bismirabbik inshallah taala bu dimanche di delusé ah dinañu continuer waxtan wi te moy waruk sak xam xam mu wajib la ala kulli muslim niko yannabi sallallahu alaihi wasallam waxe alquran ni kurel bu nek warna am ñu fa bayiko dem wuti xam xam boorem kurel yi ñoko daan firé daayira bu nek kër gu nek dekk bu nek réew mu nek warna am benn kurel bo xamni nit ñi wuti xam xam buñu delu ci waté xamal ñiñ fa bayyi won buñu delu ci waté xamal ñiñ ci bayyi won suñu sëriñ ci fi nekkon la xass nañu wuti xam xam batay waye gis nga biñu delu ci waté xam xam bobu mom lañu tassaré wat ci réewum Sénégal batay ay wali jup na mbokk mu ne ci liñ bi waaw
3: assalamu alaykum
1: ok amna mbokk mu ne ci liñ bismillah
3: assalamu alaykum assalamu alaykum tamel de ak seigne mustapha wa kay mbay mbay yara mbay
1: wa alaykum assalam wa kay xamna nak damay am indifference bari ndax comme ci telephone bay diglo man nga wax rek mang lay deg
3: wa ñoo lay ziaré mbokum talib ñu wax dam gay assalamu alaykum seigne bi mbay mana dam gay
1: seigne dam wa kay gay
3: mbay yaram mbay ñoo ngi sant seigne touba bu baax mbay alhamdullilah naka bokki touba yi ba ñepp ngi ci jamm alhamdullilah bokki senegal yépp sax lañuy wax rek
1: ba jamm rek
3: alhamdullilah naka mbokki talibé ci dara ji ñi ngi leen ziaré bu baax
1: dina nako faare ko ñu lay delo siar bi inshallah
3: alhamdullilah di rafet lu baax ba waxtan wi
1: yalla bon wa
3: ah di ñaal bu baax baax serigne touba serigne muntaxa mu yag fi lol te wer
1: tay ci du jottu
3: ak serigne amdi fall ñi jité kan maam cheikh ibrahima fall ak kilifa yi dina yépp rek ah wa di rafet lu baax ba waxtan wi ci wax deug yalla di ci yokko bu baax baax rek sa su nek
1: tabarak alhamdulillah
3: wa lolé nga wax non day yalla xamna né man mi day gis na ko xamni kima ko wax sama ra ko serigne te it ku nak ci xaan la ki nga xamni ni mo dem bam yag niñ ko meuna woy mu mel nako mutat ndax top ko xamni wëru ko top dëkk bañu fa joxé woon nga xamné mom jëwriñ la fa nekkon jaka ja fa nekkon sax moko doon jité kilbi nga ko joxoon jaka ja buñ ko waxoon fiñ doon ñepp xam ko ñi dégg radio bi ñepp ko xam waye soñ mako wax waye mu top ku wota top dal ba koko tekki lo ko ay ndombam ñu dégg na ndomb yu mu takkon bam koko tekki lo lum ko def lo mu def ko da mujj sax mu joggé ci dëkk bobé nga xamné mo fa doon jité te ko do jité lo doomi Serigne Touba la
4: radiyallahu ta'ala
3: wallahi wallahi asim señ mbir mu doy war la lay wax ni wa deg na bam ko tekilo galay ngam takon dal maam ci la doxé dal top waji rek lum ko wax rek mu def ko ci man deg na kiko def lo non deg na mi ngi dekk Touba fo ci boru ko señ ñaan ren gi lañ mako wax ci magal gi ki mako wax mi ngi dekk Touba
4: ndeysan
3: wa té néna koku non ki nga xamné ni moko soppi non ba yobbu ko mok wa kërëm ak mok ay doom ak ay sonam yépp

loolu ak ndox. Mu ne yow tamit sarax bu mel noonu laa wax, boo saraxee aji néew ji doole na yëg ni sarax nga ko, na yëg ni sarax nga ko, na yëg ni sarax nga ko. Am na mel na mbokkum géwal mu nekkoon Louga te sant Samb, xam naa turam may bañ a moo mas a nettali, moo mas a nettali foofu ci kër gu mag, ñu daje ci barab bu Maam Cheikh bi, ñuy wax ba yegg ci lu mel nii may nettali ni bàyyi jiili day mas nay duggandoog nit koo xam ne dafa amoon am tudd, am tudd. Mu daf ko ci yoon mu ni ko yóbbaale ma, mu yóbbaale ko. Noonu ñi def rek léeg-léeg bu ñu amee lu leen jaaxal fuñ toog rek dañ koy jàmbat. Ñu ngi ci biir oto bi rek di jàmbat moom, di jàmbat daal nu muy def ak xewam wii nangam nangam lépp rek alaaji jiile ni sëmm rek. Mu bàyyi ko ba nga xam ne nee na wàcc leen ma fii sëfër ba taxaw mu wàcc. Alaaji jiili daal di rocc ab ambuloo jox sëfër bi ni ko demal joxal ma ko. Bi mu ko ko joxee bu ubbi ko xool muy lu rëy rëy rëy dafa tiit ba julli ci yonante bi. Ndax bu mu ko nee waa sawaay borom enveloppe bi mooy kan, nee mu ne ko kii de mooy alaaj jili mbay, nee mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam, nee loolu la ko ci tegal. Loolu góor ga Samb moo ma ko nettali, góor ga Samb daana ànd ak bàyyi jili lu bari moo ma ko nettali. Kon dama bëgg wax rek ni sarax fu mu jëm dafay jariñ, dafay jariñ rek doog a am jariñ, dafay jariñ doog a am jariñ. Suñ borom nag nee na sarax bi nga nëbb ak bi nga feeñal bu mu ci bu yàlla taxee rek baax na, bu mu ci rek bu yàlla taxee baax na. Moo xam in tubdoo sadaqaat fa bi ma hiya wa in tuxfoo kazalika wa in tuxfuha kazalika. Bu mu ci mën a doon rek ci ñaar yooyu baax na, na yàlla tax rek, na yàlla tax rek, na yàlla tax rek. Yàlla nañ suñ borom xiir ci ñuy jëf jëf ji yàlla tax, yàlla nañ suñ borom xiir ci ñuy jëf jëf ji yàlla tax. Bu ñu xoolee li ma nettali ci Seydina Ousmane, mën naa koo nettali ci ku mel ni Seydina Aboubacar Sadiq. Bu Aboubacar sax nag moo gën a téye garaaw moom, donte sax Ousmane bi mu def fële alal ji bari la, mais Aboubacar dépense bi mu def ba alquran di ñu ko nettali day loo xam ne dafa xaw a laal sentiment, xaw a laal xol, xaw a laal xol. Aboubacar dafa amoon benn surga bu ñu ko mënee tudde noonu, wala sax benn étranger bu nekk këram mu jox ko appartement mu ne fa, mu di ko dundal yoral ko lépp, yoral ko lépp. léegi mu am xew-xew bu xew Aboubacar, bu xew kër Aboubacar, te mooy doomi Aboubacar Moustapha alayhi salaam moo koy denc, Moustapha alayhi salaam moo koy denc. Ñu naan ko Aïssatou. Ay nit tuumaal ko ci loo xam ne tëqiwu ca laalewu ca. Da nga koy gis ci suñ mbokk journaliste yi dégg xibaar rek daal di koy def mu nekk ayin. Nga xam ne ci bopp journal bi lañ koy bind ko mbind mu rëy rëy rëy, xonqal ko curr ba ku ko gis dar sa gémmiñ. Ku ko gis dar sa gémmiñ. Nga gis journaliste boo xam ni mën na laa mere rek mere la. Yoonam ci deontologie xam nga bu fekkonte ni journaliste bii nekk kër Aboubacar, Aboubacar jox ko appartement di ko dundal, bu fekkonte ni sàmmonte naag
diwantu lu ci dong sax du génne xibaar bi

0: سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إذاعتي خسير أونلاين من أيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميسام. لأوديتيري راديو خسيد أونلاين، ديلو سن بنين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين بوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu jotté ginaaw bu ñu santé yalla julli ci Moustapha Ali salatu wassalam ndoké len ci wéru tedd bu maggi wi gannaaw bi ñu maggalé guddum bu mag boogi ndoké len ci ñaanal len ci sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom rabbi sutu ala lepp lu ci bayiko ci aw liw ci barke ci tiranga ci yermande ci xewal suñu borom tabaraku taala bolu ñu yiwa ci dunya wal akhirah bi barakatu sheikhul khadim radiyallahu taala anhu. Xam ngeen ni ngeen baaxo ande ci mission bi ci jamono bu nek ben ñi and ak waxi ay muy actualité yi wa illa ñi waxtane ay mawduat yu wuté melni suñu mawdu tay ñu bëgg waxtane moy afatul kayl wal misan. Afatul kayl wal misan moy yu négatif yi nekk ci digënté jaay ak jënd, yu négatif yi nekk ci digënté nat ak pèsé moom lañ bëgg waxtaané inshallah taala. Sukkandiko ko ci alquranul karim wa hadithun nabawiyya ak waxi nit yalla yi ke misli ci ahmad bamba radiyallahu taala anhu. Ndax diggante nat ak PC dafa am ay mbir yu ci ne yoo xam ni bu fekkente ni doomu aadama bi ci nekk di ko bàyyi xel di ko settantal di ca moytu la mën a moytu kemtulaayu kàttanam ëllëg mën na koo yóbbu safaanu àjjana wal iyaasu billaa. Suñ borom rabbi si wala bi mu bindee addina bi daf ko aminaase lépp loo xam ni luy nuru al fasaad la mu dindi ko sànni ca àll ba. Ni dem leen dëkke ko te yéen bu leen fa indi al fasaad. Moo tax suñ borom wax ci alquran ni wala tufsidu fi l ardi baada islaaha wadoo xawfan wa taman in rahmatullahi qaribun min al muhsinin suratul araf. Suñ borom neena rabbi si jàll yéen amatu naas bi man yàlla maa aminaasi suuf ba suuf tàlli ñaay mboolem lu fay lor doomu aadama jëlee naa ko fa. Maa ngi leen di yabal ngeen dëkke kaw suuf te bu ngeen demee bu leen fa def luy waral luy lor doomu aadama, bu leen ko fa def mukk lépp luy lor doomu aadama ni ngeen ko moytandiku seen kemtulaay kàttan bu leen ko fa def. Mu ne na ngeen bu ngeen demee na ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmeen sama yërmande te yaakaar ko. Ni ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmeem sama yërmande te yaakaar ko. Loolu lañu borom bi digal rabbi si tuwa jalla jalaaluhu xalaqana wa mawlana ci suratul araf. Mu ni inna rahmatullahi qaribun min al muhsinin, man yàlla tax sama yërmande ñi ma ko jagleel mooy ñi rafetal man yalla sama yermane ni mako jaglel moy ñi am yermane man yalla sama yermane ni mako jaglel moy ñi nga xamni dañu gor gor lu seen kent lay katan ci moy ci ndiko lor seen moromu jam ngir yermane ngir yermane yermane yalla ni makoy faral di waxe ci sun sabab bi ñing koy jaarale ci nga yeeram sa morom sa morom bindeef waxuma sax sa morom doom adam waye sa morom bindeef li yow rek net li na len batay miraram batay miraram ay yoon ci digeenti imamul khasali radiyallahu ta'ala bi nga xamanteni gisena ak sunu borom rabbi subhanahu wa ta'ala borom bi niko ya abdi yow sunu jam waw man day jegal na la aljana ngo demal dug wayaw yow sama jam bi lo yaakar ni motax ma jegal la borom basayri netli ni ñom ñoo netli ni dañu gentu gis imamul khasali radiyallahu ta'ala ñu ni ko yow khasali yow kayfa haluka parce digge sa borom mo num demé ñu leen hi yow borom bu bari yirma de borom bu yaatu borom bu tabe yeeram numa jéggal nama waye bima yéremé ba nopi def na laaj waw imam khasali yow lo yaakar ni motax ma jéggal la nemay lim samay ibadat yima def lima bindu hujja bima nek hujjatul islamiyya lepp ma lim ko sun borom nima lolou taxul ma jéggal la nema ne ko borom bi kon yow lutax nga jéggal ma rabbi sut wala muniko lutax ma jéggal la dal du daram du dafa am benn bisu mboya ngay bind nga xamanteni ni sepp nga sa khalima ci daaji amna wenn weñ wu naaw dal ci kaw khalima gi nga yeeram ko bayiko mu naan daaji won ci khalima gi te weñ wo bisu kero su naanu won faatu yeeram gi ngi ko yeeram bayiko mu naan daaji ci khalima gi mom la lay yereme ba duggal la ci sama aljini ji kon sun borom inna rahmatullahi kharibun minal muhsinin man yalla sun yirme de lu jegala waye al muhsinuna moy ne rafetal seen digeunte ak seen morom jam dañu set lu ni sax bu evenement amé ci sunu rew mi di senegal way commerçant yi dal di yok ñi ëpp ci ñom bi ñepp nak am ñu xamne ragal nañ yalla mom ba lu ci ne lañ ko daan jaayé lañ koy jaayé client yu bari du tax ñu soppu ko lu toll ni dédé wé client yu bari du tax ñu yokku lu toll ni dédé wé événement du tax ñu yokku lu toll ni dédé wé amna commerçant yu mel non ragal nañ yalla ba ñom événement du dul événement seen lepp dañ ko tek ci justice dañ ko tek ci mandu dañ ko tek ci ragal yalla sun borom neena rabbistu jalla waylun lil mutaffifin allatheena isaktalu ala an-nas yastawfun ويذاكرهم او سنهم يخسرون ما سوره المتففين مبرم نينا خرو سوارا خرو مبغل خرو بيرتغا ليغي خارو نان يسكتلو على الناس يستوفون ما نيغا خامني بني نات جيملي سي سين بوب داني ماتال لا ني نات waye nak way sakalum waxtu wo xamene ñangay nat jëme ci keneen awasunuhum yukhsirun waxtu ñi nat jëme ci keneen mbañi pese jëme ci keneen dañ koy nax yukhsiruna dañ koy perte lo yukhsiruna dañi babu alalam yusakaluhum awasunuhum yukhsirun sawtu mutafifin neena buñu nat jëme ci seen bop dañuy matal dañuy nat buñuy pécé jëme ci seen bop dañu masalan yow commerçant bi yaay jënd yow yaay jënd commerçant yu bari dañu amé ñaari poids poids un kilo bo xamni dafa mat seuk ñu diko tuddé poids bi tuba bi defat am benen poids bo xamni dafa manki muy poids bi nga xamni mom la tuddi bi defat nga xamni bitex lay def ci gannaaw bitex bobu commerçant bi jël ko diko xoss diko xoss diko xoss ba xoss ci 50 grammes ba 100 gram manki ne kilo legi 50 gram ba 100 gram buy pc di jox amatu nas bi muy dom adamay
1: poids bobu lay tek waye bu fekkene dañu ñew diko jaay nak mom buy jënd poids bi nga xamne mat na sekk 1 kilo poids bobu lay tek poids bobu lay tek mom la alquran di jinni fofu nan waylun lil mutaffifin allatheena yazaktalu ala nas yastawfun waysakalum awsanum yukhsirun mutaffifin aw gaay ngi ni yo xamne dal seen ñaari poids lañ yoll seen ñaari poids lañ yoll bi poids bu jëne ci ñom mom lañuy tek bi poids buñu den nat di jox nit ñi mom lañuy tek mbaram ni waylun lil mutaffifin mismalen yalla na ngeen de ko ru sawara ak leen di xaru yeen ñi doxali ni yeen ñi doxali ni waaw nga jaar te way nat kat ya dañ lay wax ni la porte dag bi 2 kilo la ci turu 2 kilo lañ la koy jaay waye dañuy lem ay kayit duggal ci tatu pot ba jël juromi mango tek ci kaw ci ngay jaay mango wala ñu jël ay kayit lal ci tatu pot bi nat buuy tek ci kaw wala nat ci biir tek ci kaw wala ci ngay nat wala ci yeb wala fekk nat na manam wut na ay kayit lo xamni ni bu ko lalé ci tatu pot bi pot bi dana légui manki 50 gram ba 100 gram ba sax gën wa libar mu jaay lako ci turu 2 kilo wala turu kilo wala turu kilo libar sun mborom ni waylun lil mutaffifin khuru safara ngi lay xaru yow mi def lolou khuru safara mi ngi lay xaru yow mi def lolou waylun lil mutaffifin allatheena izaktalu ala nas yastawfun way way sakalu awsanum yukhsirun mutaffifin sun mborom tabaarak wa ta'ala commerçant yi lay waxal commerçant yi lay waxal ñoñu moy ñi nga xamne dañuy babu alali nit ñi ci luddul seen tay bakkan seeni pexé lañ teurel di ca babu alali nit ñi di ca babu alali nit ñi bu de ñi nga xamne ñoy yere bascule yi di note di pécé ñomit dañuy yëk ci bascule ba wut aw xeer ak ci fiñ de fer xeeru 50 gram ba 200 gram ba gën wa liver lonk ko ci bascule ba nga xamne sa bo tejé saaku bi dana manki parce que lu wara tolo nangami kilo ndax ay sangaram yu bari boko dajale ay nangami kilo la bascule bi nek ci xamni ñaari bascule lay amé bascule bi muy pécé pour bopam ak bascule bi muy pécé pour jox nit ñi batay lolu nekkat benen affaire wadene te nga xamni ñoy jaay soow non lañuy babo dañuy ndar sooma nga dem te ñay jaay pobar ñay ndar pobar ba ñay jaay xorom polle ñay ndar xorom polle bi ñay jaay dugub ñay jaay ceeb ñay mbir yango yenen sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni mo nekkon mufattis bi al mufattis moy lan moy li ñuy tuddé contrôle et prier defé na lañ koy wax contrôle économique ñi nga xamni ñom ñoy dugg ci marché yi di xol nit ñi li ñuy jaay est-ce que légal na est-ce que matna est-ce que ñoo ñi lañuy tuddé al mufattis ci arab defé na contrôle économique ngeen koy tuddé yeen sallallahu alayhi wasallam mom mo nekkon mufattis bi nga xamni moy contrôle marché bi alayhi salatu wassalam ben bis duguna di contrôler marché bi fekk jenn jigen wala ben way mu tek dugubam dugub juñu sokk ba nopi di nat di jaay yalla dogal bi mu ne ci marché bi tek dugubam di nat di jaay sun borom dogal yalla ji daldi wiswisal am ndox taw bi yalla ji toye ba sibit li faré won kaw to toy ndaw si dal dikoy wulbeuti faré le souf li waw mu fétilé ko kaw sallallahu alayhi wasallam bi muy contrôler ba ak ci mom dal di jël loxom samp ko ci bir dugub ji beus bi mu sempé loxom gis ni loxoy dafa toy fa khala ali sallallahu alayhi wasallam ma hasa ya sa'ibata'am ay wa yow lu waral li yow commerçant bi sok buñu sok ken sebeti wuko luko toyal ñu xamé na sallallahu alayhi wasallam posé ne ko question bi khala asabatu sama al matar yalla ji mo don taw wiswisal mu toy ma dal di wëlbeuti li toyon faré kaw mo wëlbeuti ko mu faré suuf li waw mo faré ko kaw yonentou sallallahu alayhi wasallam ni ko afala ja'altuhu fawqa taham kay yara an-nas waw lan mo téwon nga bayyi lu toy li mu faré kaw ngir doom adamay man ko gissal seen bop bu ñëwé te bëgg jënd buñ bëggul bayyi lutax ngay wëlbeuti lu toy li muy faré suuf mënu ko wona bayyi nonu mu meloon rek ci kaw ku ñew bu ko gisee bëgg jënd bu bëggul bayyi ca la ko yaronte sallallahu alayhi wasallam waxe hadisam bu siiw bobu le niko man qassa falaysa minni kep ko xamni yaangi ñar di jaay julit ñi bokko ci man yaronte bi sallallahu alayhi wasallam exclir na la kep ko ne yaangi nax julit ñi bokko ci man dama la exclir kep koy nax julit ñi rek alayhi salatu wasalam amna benen hadis bo xamni sayyidina abi urayra moko solo yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni man qassana falaysa minna ben hadis wal dani man qassa falaysa minni hadis bi nga xamni abi urayra moko solo mune man qassana falaysa minna kep ku ñuy ñaral min julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay lu bon min julit ñi kep ko xamni ya ngi jaay di ñu nax min julit ñi bokko ci man muhammad sallallahu alayhi wasallam bokko ci l'islam bi bokko ci diine ji bokko ci julit ñi lool la yonent sallallahu alayhi wasallam wax kérok du muy contrôler marché bi ba gis lu melni maniko cey bo ñewon senegal subhanallah kay jaay so mang koy ñar kay jaay ci bank koy ñar agi su xamni day am tonu dugub bo xamni dugub gi rafet la mu jël ay miné bar fay len ben ton bi dafa larax ben ton bi dafa bax mu jël ay miné bar fay len ñu jaxase ñaari ton ni salat ko nga jaay ka ci mango ni mako waxe legi ñu dal di lem ay keuy tecc ci kaw bol bi ba bol bi di waje fess ñu jël ñetti mango tecc ci jaayela ko bolu mango deede biñ la roxale ñetti mango lañ la jaay bolu mango bo xani dañu duy taar bo bam fessé ci keuy lu bolu mango ñetti taar dong la ñetti mango rek la ñetti mango kan sunu mawdu tay moy afatul kayl wal misal negatif yi nek ci jaay ak jënd negatif yi nek ci nat ak pesé yu negatif yoy ñu bari diko xeb diko doyedal te man na leena yagal ci seen bammel man na leena lejeul ci seen bammel ëlëk yowmal qiyamati akbar yalla yonina ab yonentu spécial ngir lan ngir redresser économie bo xamni liko nara daniel moy pese bu manki ak nat bu manki liko nara dané économie liko gëna graw daniel moy lima tuddi légui moy afatul kayl wal misan mo gëna gawa dané économie ndax riba da ci tabbi te yalla né riba du mako may dara yalla né riba du mako may dara yamhaqullahu riba yalla né riba mom di nga ko may dara motax banki ak puissance de monde bi ñoom ñepp da ngay gis ba yag rek ñu xey yam ci ben crise bo xamni alal bi ñu amon jep ci lay yam lutax riba bi rek yalla koy indil len febar bo xani seen alal jep ci lañ koy financer ba kenn ku nekk di waji xama ka de ñen ñi naan sama isin dafa feyit ñi naan banki dañu da lu ko waral xam nañ ko motax yalla yoni ab yonent special bu ñew pour corriger lolu ñu nan ko yont yalla sohaib nabiyullah alayhi salatu wassalam nabiyullah alayhi salatu wassalam sidina sohaib bi mu ñewé lan la wax aw gaayam dañ leen wa awful kayla wala takunu min al mukhsirin li ngeen di jaay ragal leen ci yalla no nat yi di mat na pc bi di mat bu len nax julit ni bu len nax way gem yalla yi bu len nax dom adamay yi wala takuna min al mukhsirin
0: lolou man nga suratu shura kon al adlu bainal qayl wal misan wajiba al adlu bainal qayl wal misan wajiba al quran moko wax suratul hud sun borom neena rabbi sitwa jalla wa awful qayl wal misan bil qist ngayen di pesse tay nat ci maamute pesse def len ko ci maamute nat ngayen ko def ci maamute pesse ci maamute nat ci maamute melni lolou moy li gëna tumuranke legi ci marché bi li gëna tumuranke ci marché bi lu manki ñu yok ko bu ñe soble manki na ñu yok kenn ko nek lutax ñu yok ko ñeñ da manki sa ko soble biñ ni la 50 kilo la boko pesse won duko man sa ko sukar biñ ni la 50 kilo la boko pesse won duko man wallahi duko man jamono bu ne day manki bidon diwlin biñ la 20 litres la boko naton duko mat anamu way lu lil muttafifina nga fa nga babu lo momul bi nga ne 20 litres la namat 20 litres rek namat 20 litres rek ngoram tabarak wa taala dafa aramal aklu amwalun nas bil batil al aklu amwalun nas bil batil dafa aram borom lox dari wax nako akul amwalu nas bi khayrati bi nafs haram borom lox dari wax nako borom lox dari wax nako abdurrahman rahimahullah bil qist borom ñu awful kayla wal misan wa bil qist di ngeen matal nat bu ngeen de nat matal pesse bu ngeen de pesse ngeen de pesse lay mat ngeen de nat lay mat masnaay jënd ci ben nar nar bi di pesse ma jang aya bi wa awful kayla wal misan bil qist nar bi def ni beur ci gi xol ma ba lim yoron diko nat recc daanu ci suuf xamna lima wax lum doon xamna ko waaw fool kay la bal misan bil test mom xamna lumuy tek lim yoron da recc diko recc daanu ci suuf lim doon natte diko recc daanu ci suuf mun ma min maneko min senegal senegal kon akul amwalun nas bi khayrati bi nafsi haram haram haram sun borom ak wax ci alquran sun borom neena ya ayyul lisina amanu la taqulu amwalukum bainakum bil batil ila an takuna tijaratan anta radin minkum yen ñu wax ni gëm ngeen yalla way gëm yalla dairatul iman la waxal mom yena sun borom tabaraka taala yen wa dairatul iman yen ñi gëm yalla ma ngi leen di denk man yalla ni leen moytu leen di lekkante seen alal yi ci neen ci naxé ci tiaxaan ah ila an takuna tijaratan anta radin ludul ludul commerce bo xamni yena wax ba d'accord ci nit ni lañuy jaayante ni lañuy jëndante commerce bay xolal suñu borom lam motle aya bi wala taqatul anfusukum ndax inna allaha kana bikum ra'ima muni bu len alak seen bop bu len def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum bu len di def lu len di yobbu safara ndax yalla da leena yeureum bu len def lu len di alak ndax yalla da leena yeureum wala tulqu bi aydikum ila tahluka batay ben alquran la batay borom rabbi sitwa jalla yeen dayelu iman ragal len yalla ci digeunte nat ak pese la tahkulu amwalukum bainakum bil batil ya lizina amnu la tahkulu rikbu len lekante amwalukum sen alali bayenakum ci sen digeunte bil batil ci nen ci naxé ci négatif ci lu négatif waaw ngi gis wa yo xamni day jënd auto bitim réew
1: woor nako ni auto bi mu transporter jele bi tim rew indi senegal dañ ko sacc xam nako ndax kiko ko jaay wax nako ni auto bi nak xawmala ha xawmala xamoma kay moy dama ko sacc rek nga ñew jaay ko yow waxo ko nga xamni mom nga koy jaay wala nga jaay auto bo xamni borom daf ca opposé waaje jënd ko dem di mité ji ñew fekk borom opposé te auto bu opposé do ko mané mité dina ko wax place inshallah taala buma aggé ci digënté al khilabatu ya ci aju dina ci ag inshallah taala yenen sallallahu alayhi wasallam kon mo ne kon mu fatis bi contrôler marché bi lepp lo xamni jaarut yoon mu jubantiko mu fatisone yi nga xamni ño nek fi senegal muy contrôler économie yi nga xamni ño fi ne ñomit la yalla xam doyna wa la yalla xam doyna marché bi da ngay dugg melni da nga nan xana contrôler économie amut amna benen aya bu sun borom wax ni wala tahkulu amwalukum bainakum bil batil wa tadlu biha ila al hukam rikway bu len lekante sen alal yi ci neel bu len jëm ci naxé naxate bam jaral la sax bam jaral la nga tak ci alal yi jambour and ak mom dem ci atakat bi wut say témoin woor na la ni momoko waye am nga moyen am nga ay témoin yu meuna tax atakat bi jox la deug ba jël alal ji jox la lolo tax sallallahu alayhi wasallam ben bis dafa xey xana bu ma djumul ma xamul ndax mu ay man lati wala kenn ci soxnam yi fatina turba dafa nek manam nek soxnam la ay bi asaman sété mu deg mbolo mu bari di ciow rek ci buntu nek soxna sallallahu alayhi wasallam genn ni lum don ñu dal di wax li len boole li len jotale ba yeggal yonent sallallahu alayhi wasallam li len wallahi yene ngi ni kenn ci yeen dana tak ci alali jambur ñew yor lamb wu neex wu eloquent ndax ko wax gën ko meuna lijeenti bama yaakar ne li nga wax deug la ba tax ma jox la deug te woor na ni momoko na la woor ni safara la dag jox la la woor ni safara la dag jox la kon atakat bi bu fekente ni ken geeruko waye da set rek sukkandiko ci digeenti ay keuyit ak wax ba japp ni li moy deug mu atté lola bako mom ma muskilé fihi waye ka nga xani mom la jox la nga xani momuko mom daggitu safara lañ ko jox yent yalla suhayb mo tuddu legi dana wax aw gayam nan len dana wax popelam dan nyaax ak jajji wa ya khawmi awful kayla wal misan bil qist wala tabghasu an-nas asya'ahum wala tahsu fil ardi mufsidin baqiyatullah khayrun lakum in kuntum mu'minin manga suratu hud sayidina asmahi bu neena yen sama xet yen sama talibe yen sama way top yen sama popul mangi len di denk bu ngeen di nat na mat bu ngeen di pesse na mat def len ko ci mandu bu len perte lo nit ñi di len nax ci seen yef nax nit ki bu ni bu len di dox ci kaw suuf di yaq leg leg dañay faral di am kaw bi nga xamni xamul lu xew ci marché bi ñew ak marché ndissam ba ak ci marché bi nga xamni marché ndiss mi ngi ci pré sangam nga nax ko bam jaayelo ko lu yomb fekk dang ko nax rek lu warana jar fukk nga jënde ko ci mom juroom waaw jënde ko ci mom juroom bok na ci babu yi mu koy faral di waxe moy mbokum teyer mi nga xamni day ñew di jaay liñuy wax pré apporter mu wër la ni tise bi bu fekente ni ñaar fukki meter la xam nga ni ñaari yere dongu nga ci mëna ñaw xam nga ni mom ñaar fukki meter yi ñaari yere yu normal rek la mëna ñaw waye nak nga def liñuy tuddé babu moy fexé nga ba ñaar fukki meter yi nga génné ci ñetti yéré nokay défé moy da ngay fexé ba yéré bi bokay ñew womb bi dang koy ciof xamni womb bi nam warana toll bi ni toll da ngay ciof womb bi xani bu ko borom solé ñaar yon ñett rek womb bi dal di firin ci ko gis nañ ko yéré yi jogé ci réewi naar yi muy xéti jalla bi yi yëgë ci néewi réewi naar yi nga xamni sax boko solé dina ñap ci saw yaram boole ci gis ngeen nim gaawé firin ci ko luko waral moy dañu ciof womb bi dañu ciof womb bi parce que dañ ko jaay ndayam commerce moy na gaawa yaqku rek nga gaaw jindi ci wat na gaawa yaqku nga gaaw jindi ci wat kon yow mi nga xamni woor na la ni 20 mètres yi ñaar yéene do nga ci mëna ñew yu baax waye nga bëgg lu gëna sakkan tax nga ciof womb yi fexé ba génné ci at ci ñetti yéere fexé ba génné ci ñetti yéere da nga babu de li nga ñettelu yéré bi lewul la ñettelu yéré bi lewul la de non lay gisé ko xamni dafa jël ñaar fukki metaram ni la ñawal ma ab xaftaan ci misal wala ñawal ma xaftaan bo xamni day and ak tubay ak nangam ak nangam ñaar fukki metar yi man nako da nako ñaw ba dess ñaari metar wala ñett da fexé ba génné ca sa ñenti meter genn ci fele ñenti meter genn ci ke ñenti meter ñaw kam jaxas jaay nga satti ci wa satti nga lolu mom du babu mom lolu satti la lolu du babu koku mom bokkata ci alcorane wax nan woyul leen mu tay fiin lolu mom satti la satti lolu satti la ñenti meter yi dess ba ñaari meter dess bi waaji ñewé di jël ci tissem bi dang ko war ni ko li ne ci tissé bala bok bula maye mu lew la dom bula ne jox ma sama dess ngay jox ko dess ak mu yob ma jox ko dess mu yow yent sa yont yalla son yi neena baakhiyatu llahi khairun lakum li len yalla dik ci commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci barke commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci lu lew mo gën ci yeen baakhiyatu llahi khairun lakum in kuntum mu'minin bu fekke gëm ngeen yalla la wax na commerce bu jaar yoon li ci yalla digge moy tijaratan lan tabora bo nopi nak day and ak barke al barakatu njaay mo xamni du lamb mu commerce bu jaar yoon njaay mu du lamb la bo nopi nak day and ak barke wala fi dañ wax nan ba mu tuti te sedd mo gën ba bu reey tay metti lu tuti ta barkel mo gën lu bari te barkelut wala wala di faral di wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena won al muslimu man salima al muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man haja mana allah anhu muttafaqun alayhi ni min sallallahu alayhi wasallam neena julit deug moy ko xamni contour lena bopam ba julit ni mucc ci ayu laminam wu ñaaw mucc ci ayu loxom muni aji gaday deug du gaday mak rek joge mak madina ñew mak ñew madina waye gaday deug moy gaday lila yalla téré bayyi lila yalla téré lolu moy deug gaday lolu moy deug gaday gaday lila yalla téré moy deug gaday nonu mu waxé ni julit deug day fexé ba du lor kenn ci laminam du lor kenn ci loxom si ahmad bamba waxné ko ci mbindam ina amal yadani bihima faltajtanib li muslimin darban wa sarqan ya'rib intuba nena mangi lay denk sa ñaari loxoy nang ko sam yow journaliste bi nga fexé bu bind ci sa ñaari loxo lo xamni ni lay yaq deru dom adama nga fexé ba sa lamiñ wi bu ci wax ci micro lo xamni ni day yaq deru dom adama wala nga ray ko sax te fekk mi ngi dund ci saw lamiñ muni mo xam
0: dafa sababo ci door ma sacc moy nga sacc alali jambour ngir lor ko yépp agn nako ni ñaari loxoy bu ci def ci yoy dara fexal ba sa pilim bu ci bind luy lor nit sa lamiñ bu ko ci wax ndax lolu ak togn la ci ëlëk togn gogou ay lendeum lendeum lay doon ci sa bammel ay lendeum lendeum lay doon boy jéggi sirat motax sallallahu alayhi wasallam ni ittaqu dhulma fa inna dhulma thulumatun yawm alqiyam na ngeen moy ci ndiko xéti toñangé yi muy ndax xéti toñangé yi ëlëk lendeuma yi bammel lay jural ak lendeuma yi jéggi sirat ëlëk yawm alqiyam ak bar rawati na bo déké ba téw ci sa kanam borom abistu wa jalla jalalu khalaqna wala na bok na ci babu alali jambour jigen ñi nga xamni ñoy dem marché ma gis jigen jo xamni bima accé ñu wër commerçant bi xam ngeen ni commerçant bi day tok ci boutiqueum jigen ñi nga xamni lañu ñoy jënd ci commerçant bi day nat li muy jaay def ko ci ay mousse mousi kani fe mousi poabar fe mousi laaji fe gis jigen jo xamne day ñew wet ñetti mousi kani ñetti mousi poabar ñetti domi saf saxal bu guma tuddu seen tur nga xamne ni jël nako tabal ci ndobam limu noppé commerçant bi doy loko niko la lan nga jël yek mu ni ko ñetti mbusi kané ñetti mbusi pobar waye da nan ko ñaari mbusi pobar ñaari mbusi kani ak ñaari saf saxal tek lu ci ni ñatt la ci jël kët babu nga alali jambour de satti nga alali jambour de satti nga alali jambour de lool nga dal di koy jël nak dem jox ko sa njabot kenn du len mëna yar sa njabot gogou kenn du len mëna yar ndax alali satti nga len dundene alali satti

nga jox ko bol bi bu fekke lu upp li nga wax nga man ko dama man kay ma djum fekk dedet da am lo naron da am lo naron waw lo xamni djuroomi dirham lay jël djuroomi dirham lol da jar randal wal yas billah djuroomi dirham dong lol da ko jar da ko jar bude commerçant am momit non la li nga xamni mom lañ nan moy nat bo xamni buñ ko naté moy jar fukki dirham sa bu ko naté dana ca ciox wañi dana fexé ba ñetti mbusu fukki dirham mu am ci mbusu juroomi dirham lool nak mom babu la babu waylun lil mutaffifina ng lay xaar waylun lil mutaffifina mi ng lay xaar waylun lil mutaffifina ng lay xaar risque na sa bo xamni limuy jaay leg leg da cey wiss am ndox ndax mu gëna dis ndax mu gëna dis cheikh mohamed bamba neena dom adama da wara jital am xelam ci lepp lu muy def dor ci atek banex parce que sa banex manam bëgg sa satisfaire sa banex bëgg téla am alal motax ngay def yoyu motax señ tubani wa aqlaka ijhal qa'id al hawa wala takis fatahwi qadab al mawla rek ma ngi lay denk man señ tuba sa conscience toujours nang koy jital ci sa nanam sa intelligent nang koy jital toujours ci sa banex na sa intelligent di jitu muy ndax bu fekke jitalu sa intelligent def nga safan ba muné ta safan ba nak day merlo yalla sa borom day merlo yalla sa borom safan moy lan moy jital banex banex mom xamul lu bon xamul lu bax xamul lu dagan xamul lu aram lim xam moy liko neex banex lim xam moy liko neex rek motax ñu tudde ko banex banex yonam ci aram na yonam ci aram na waye xel nak mom mo wara jitu muy intelligent mom xamna li bax xamna li bon conscience am dana wax ak mom mom xel conscience am duko trahir mukk duko trahir mukk su borom neena bu ngeen gisse bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter lu leen bay at mu nek ñu nan xif ba nga yott wa all bi bu ngeen nappi je ci geej gi du ngeen am ay jeun at mu nek ñu nan batay bitim rew ñoy jël jeen yi yobu bitim rew wa rew mi duñu am jeen yu ñu lek duñu am mbay mu ñu lek sun borom neena du man yeena de du man bu mako kenn jiñ saharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas borom ni bo gisee problème bi xew geej gi amatul ay jeen all bi kenn mën ta récolter dara sun borom neena du man de yeena du man yeena ñu lolo tax nak mom sun borom tabaraka taala li yusiquhum ba'da allati amilu la'alakum yarjuhuna sun borom neena bo gisee mam musal len mbugalum bu ngeen baye du ngeen am lu ngeen récolter mam musal len mbugalum bu ngeen nappi je du ngeen am jeen mbugal mom bu ngeen gisee mam musal len ko dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen di def dama bëgg ngeen deltu gannaaw ba bayyi lu bon li ngeen def natti ta du mat pesse ta du mat yow mi xam da nga jaay sa gerte da nga bay sa gerte ba sa gerte ñor nga sol ko ci saaku solaale ci ay doñ ji suuf solaale ci ay doñ ji suuf solaale ci ay mbaliti doomi gerte yo xamni baaxut yo xamni boko jëri won ngelaw li yobbu yépp nga boole ko sol ndax lan ndax deg nga ñu ni ren kenn du taraar ren kel mu taraat wuurul ni yow li boko doon jënd yow doko jënd yow wa lo xamni buñ la ko doon jaay nga lang lutax nga diko jaay lo xamni ku la ko doon jaay nga lang kon lutax nga diko jaay ndax lan de nga ni ren buñ taraat rek nga bayyi doon ji suuf yaak baykat yi xam nañ ko man baykat la won ba legi sax kay baykat la man baykat la ma boole ci doñ ci soufal yépp sol ba mu fess yobbu na ndax lan ndax neen kenn du taraal kenn du taraal sun borom limi jur rek moy saharal fasad fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas yaqut rek lay jur ci kaw suuf yaqut rek plaisir bi nga xamni momit lay jënd di jaayati wala mo xam état lay jëndal

Gelecek yılmalı. Bir faya yakarın hani imişan bir dutma hanıdım. Gece bir bak bak. Dan gis ni kon do adama bi waxtu wo xamé ni yalla dogal na muy jëfëndiko riba wal iyas billah bu kérogé nako woor ni mu dajé borom bi tabaaraku ta'ala conséquences yi ci juddo lola dañu xamni suñu borom waxon nako ko lu jëk muy faatu suñu borom waxon nako lu jëk muy faatu ya allazina amanu taqullaha wasaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ma nga suratul baqara la suratul baqara suñu borom ne yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kullu kafarin adhim ñun yalla fuñu fekk jalub riba dañuy kos almetekca loolu suñu borom wax fuñu fekk jalub riba rek dañuy kos almetekca mun nak ñun yalla niñu aramale riba nonu lañu daganalé lepp lo xamni commerçant bu jaar yoon la bu tégué ci alal kitab wa sunna nga xam da ngay moy ci niku lepp lu bon lu ñaaw muy nak man yalla bëgguma gis deug te ci sa tank la yuhibbu kullu kafarin adhimin man yalla bëgguma ko gis deug te ci sa tank al-qissu yunjina ko ci waxtan wi lan moy al-qissu te yunus sallallahu alayhi wasallam wax ni man qassana falaysa minna kep ko xamni yaangi ñar lepp luñuy jaay diko jaay julli ñi ba nopi nak diko ñar bokko ci ñun bokko ci diine ji bokko ci man yunus yalla muhammad alayhi salatu wassalam lan moy al-qissu bokk na ci moy ikhfa'una al-uyuba aman jahila defna seigne touba wayna ko ci khumatuma jawharu nafis wala lu melni tasawul suban goretuma ci ñaari téré ban la ci ne cheikh mohamed bamb lu wax daf ni haqiqatul qissi ala ma nukhila ikhfa'una al uyuba aman jahila qad kana aybu dini hina asala aw dunyawiyan kana fi ma asjala seigne touba neena deug deug ñar deug deug xissu deug deug nax ab julit ci digeunte jaay ak jënd neena du lenn lul moy li ng koy jaay eeyib am ci nga xam ko ba nopi lank bañ ko ko wax neub ko lolou man nga xani danaka nit ñi ci genn walu gi yep lolou lañuy dundé lolou lañuy dundé da nga gis ko xamni pomme terre bim lay jaay xamna ni pomme terre bi da neub waye dula ko wax xamna ni soble ci da neub waye dula ko wax dula ko wax waw nga gis ko xamni ndeysan dalay jaay lo xamni dafa am original ak ghayru original am premier ak deuxième mou lay jaay deuxième gim dem lolé na premier la lay jaay premier qualité première qualité dafa am lu l'islam di tuddé tadlis am lu ñuy tuddé khilabat am lu ñuy tuddé al-qadiat yépp xéti naxela yo xamni nit nit waxtu waxa naxé mbokum doom adamam day dugg ci waylu lil mutaffifin moy babu alali jambo cheikh mo bamba né nak radiyallahu anhu ndiar du dara luddul fekk lo xamni original la ak lo xamni du original nga jël li nga xamni du original jaayé ko ci baatu original première qualité ngi ni deuxième qualité nga jël deuxième qualité ni première qualité la néna lolu moy al qiss moy ndiar waxtu wo xamé ni julit bi dañu bëgg bu la doon jaay ab auto bu lay jaay ab auto té auto ba di lek ibil sax bala la ko jaay néna la ah auto bi day lek ibil de bala la ko jaay na la ko wax bu la day jaay auto fekk auto bi
VTS bi day retard nal na VTS bi day retard de so beugé jënd bu bëggut bayyi da lay jaay auto auto bi dafa manki keuyit sangam na wax ni auto bi day keuyit sangam amu ci bo beugé jënd bo bëggul ba waye da nan mix mi xéeral jaay la ko ci ni keuyit yépp matna leg leg sax mën la auto bi fay na douane te fekk ndek auto bi jëru sax douane lekkelo nak ben wayam fele bo xamni neena moy douane yi nga gis mu woko téléphone waaw numéro sangam ak ni dama bëgg vérifier mako ba xam ndax jaar na fofu wala dit waaw ki sama xarit mom douane la ma nga ci ki aram seko bëgg la jaay rek fexé ba nga jënd auto bi nga dem génn fi douane la nous né auto bi fay na douane ñu la auto bi musta jaar douane nga dem fekk muy dëgg señ touba ni dëgg dëgg ñar nak moy lool dëgg dëgg moy xam ay ci dara ba nopi neub ko jaay ko nit ki mune mo xam sax ayibi diine la ba ayibi adina la bu mu ci meena doon budé ayibi diine bo démé ci ñi nga xamné tay ñoy xiyaabi ñoy gidi spirituel yi mbolo top leen am ko xamni mom dalani li tax ma top la yaakar la dama bëgg yowmal xiyam nga xet li ma fa ngani ko yowmal xiyam do fa gis loy ragal te fekk li nga wax aram seko yow xamoo fu yalla fa nan bi xamoo fu yalla fa nan bi banan ko yowmal xiyam do fa gis loy ragal mune kon yaangi njar ci diine ba ci tay ba ci dess moy da ngay wote wo ak diine diine lu ba ñepp yaakar ni borom diine fekk borom daani nga borom daani do borom diine de borom daani nga batay da nga njar de nga yore melaw diine comportement bi wax ji waye jëf ji sero dara ni wu fa da nga njar motax mu ni khat kana ayban li diini defena buma jumul aw khat kana ayba diini mom dal ayib ji yila waji di neub ci dinem la nek aw dunyawi yan wala sax ci koñuk adina moy lima don wax legi da ngay jaay aw fas yu day maté neko parce que day maté de waw su beugé jënd taxani bu aggé kërëm ci la wax goné ni e bu kenn djégué fas yu day maté da ngay jaay mbam neel mbam mi day maté bu féké day maté budé wéx nga ni day wéx waye mbam mi day mo gëna lewet xaram yalla aram seko da amon mbokk muñ ma netali nenañu talib ak cheikh mohammedou fadal won defena buma djumul ma nga dekkone boré ñotté siyan xam nga liñ wax ni boko déggé da nga nan waw li mom koy jaay do jaral lol ngay wax ah kay baña jaral da nga gis ko bëgg rek elim cheikh mohammedou fadal bobu dañ ma netali ni wa dafa doon jaay ñem bi xam ngeen ni marché ñotté siyan aljuma lay doon dem na ci bataay marché ñotté siyan bobu neñu mu gas ñem biem ci ay tolam tokeram yobbu fa diko jaay ah bi mu ñewé di jaay ñem bi ji jigen ñi dugg ci marché bi ku ñew ni wa bay diiw su ñem bi ji dana ñora mu na dimb ba ko gasé dal lama ci jox sama soxna mu togg ko dara ñuri ci ñu romb ko fa jall mu yendo nonu ak jigen ñi bu ñan di waja so lenn ci commerçant ni ko yow bay diiw nak wax deug yow na roso jam bi ji ñar yow man nga ko lox nga ni ñem bi ji ñor xam nga ni kenn du ko jënd yow su ñem bi ji du ñor yow da nga na ro jaay mu ne ah bëgg jaay de mu ma taxafen nak bëgg jaay dama taxafen mukk ba nga xamé dem nañ ba jant di waju so ben borom auto ni daret ni bay di day ma ñam bi ji way mu ne ko ñam bi ji day da melni boko togge du ñor mu ne ko waw kay nak ñam bi ju mel ni la bëgg ndax man sa gnu do nga la koy jox jaay mako dal di ramasse ñam bi ji lepp dal di ramasse ñam bi ji lepp yob yalla di jox randu kenn di fossé yalla dedet inna la la yukhlifu al mihad yalla du jox rendu kenn di fossé am kay yow ya koy jema nax waye yalla mom naxut kenn
motax seigne touba ni lepp loy jaay lu cey eeyib rek lu cey eeyib soko ci nebbe rek def nga li ñi tudde al qis al qis lepp luy eeyib rek boko ci nebbe lo ci xam ci sik rek waxale ko borom niko nangam la ci de façon bu day wiq neko day wiq bu day mat nonu bu day mat ndif mit la ci ne ci eeyib wax ko ko su bege jënd bu bëggul bayyi bu bëggul bayyi bo demé ci téré yi jàngalé fiqh dañ la nan la yajusu bay'u tadlis bay'u tadlis moy lan an ya'lama ayban moy nga xamni marchandise mi amna ayib ba nopi nga lank bañ ko wax lank bañ ko wax lolou moy tadlis nebu ayib naka nonu al khilabat al khilabat lan moy khilaba moy melni seigne modou mbay cham jënd marchandisam dadi ñew ci kim koy jaay ñewé niko marchandis mi day manko jënde ñaar fuk ak juroom booma tégalé juroomi dërëm ma jaay la fekk aram seko aram seko fukki dërëm la ko jënde fukki dërëm fukki dërëm bokk na ci khilaba moy nga jël marchandise mi diko tag diko tag diko tag diko tag ta fekk li nga ci wax dara amu ci naka non nit bokk na ci khilaba moy dañ mu dum bay cham yor magasinam di jaay ay telemba portable am ben way bu ñew nak dal di waxale ben portable iPhone kasawa kasa iPhone kasawa kasa mom lay waxale legi mu am ben way bu complo señ modou mbay cham dal di ñew tan ni e man marki bi la doon wër señ modou ni ko le marki bi da manki ah marki bi lokay jaay mune am marki bi ni waji mo koy waxale xara ba xam dana jëndam de mune ki kay suko jëndul ma jënd ko ki kay loma ko jaay ma jënd ko marki bi rek lay wër suko defé mustafa bay sa mi nga xam ab kaw kaw la mom dana de ginnaw da manki de bay luma ko waji jaay ma jënd ko suko defé waji dal di double prix bi dal di ko kay jaay yeen ñaar ñepp am bakkar yow mi tax marchandise mi cher te waru wona cher ak yow mi ci complo ak mom yeen ñepp way dul lil mutafifin ويلون للمترفين بوكنا تي لي ني تودي القديبه مانام القديئه القديئه موي لان موي باتاي ريك لما واخون لغي جوني ناكو موي واجي جند مارسانديس تي فوكي درم نيوني لا ñaar fuk ak juroom la ko jinde boma tegalé juroom ma jaay la fek aram seko aram seko aram seko yanan sallallahu alaihi wasallam neena won al bay'an bil khiyara ma lam yatafarraha fa in sadaha wa bayna burika lahumā fi bayhima wa in kasaba wa katama muy khabarakatuhu bayhima aw kama khala alayhi salatu wa salam sallallahu alayhi wa sallam neena aji jaay ak aji jind lepp lo xamni jubo nañ ci ñoy re sen ciugal guuy luñ d'accord nit ki boko don jaay marchandise mu baxut sax waye leral nga ko ni li moy sik ci ak li mu bëgg ko amato ci daani yalla amato ci daani yalla kon al bay'an bil khiyar aji jaay ak aji jënd ñoy re sen ciugal guuy waye yonent bi lim ci yok moy malam yatafarraqa moy li fi ak ciqaliko wuñu moy ñu d'accord ba dem ku ne dem d'accord nañ ci dara ba ko ni dem waye nak bu fekke ni ken demagul xat ci wessagul malam yatafarraqa bu ngi xé téxaliko nak d'accord nañ ci dara ñoom ñaar ci ay ñaari magi jëm ba xé téxaliko nak ay ca yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni waye nak cey buñu fexé ba deggal ci ñaay ma buñu fexé ba ñoom ñaar ñepp ñu degg kenn ku nekk la ngay wax di degg ci yow
ñu leral lepp lu nek ca njaay ma ci lu warana leunt yaronata sallallahu alaihi wasallam neena njaay momé njaay momé buriki lahumma yalla da len di barkelal ñom ñaar ñepp ki jaay yalla da koy barkelal ki dënd yalla da koy barkelal buriki lahumma fi bayhima ñom ñaar seen njaayanti momu yalla da cey def barké yaronata sallallahu alaihi wasallam moko wax de neena yalla da cey def barké may waye nak wa in kasaba wa katama muy khabaraka bayhima waxtu wo xamé ni fen nañ ca neubu ci luñu wërwona neubu neena yalla rocc ci barké ba newon ci seen njaayante momé ak seen ñëndante momé barké ba ca né yalla da koy rocc ci yaronata sallallahu alayhi wasallam moko wax alayhi salatu wassalam abdullah ibn umar mo solo hadith bi netti nako abdullah ibn umar ñena sa buñ te féné laq ci lo xamné lu wara na feñ la léré luñ ci dara ñena yalla rocc ci barké ba ca wara na am yalla rocc ci barké ba ca wara na am bokk na ci njaay mu aram moy li ñi tuddé bay'ul muhafalat bay'ul muhafalat dafa aram bay'ul muhafalat dafa melni li ñi tuddé al-qilabatu te wala tahilu al-qilabatu li muslimin yaron sallallahu alayhi wasallam daf ni wala tahilu al-qilabatu li muslimin daganut nit ki di nax mbokum julitam ci digënté jaay ak jënd bay'ul muhafalat moy lan modi ku ñu wax yibra jaxate da am ab gatt mo xam aw nak la mba gëlem la mba xar ku ñi wax mor sisé bëgg gatt bu bari soow bo xam ni ñepp siwé na ni gatt bi bari na soow légui mom mu jël ab gatt ci dom ja bañ mu namp ko ñetti fan wéenu gatt bi dal di fess jël ak soow ndegata gatt bi amna ñetti fan nampo nit légui nak yibra jaxate dal ni mor sisé akay gatt bi mom gis nga wéen ni ñu toll gatt bu bari soow la te fekk tiyé nga gatt bi ñetti fan nampul ñetti fan dom bi namp ko bo battu kay dana fess lolu moy bay'ul muhafalat deugnu xam nga ni auto bi lay soffé waye auto bi nak muna ju tangé dong lay soffé waye takusan du soffé nga fexé ba waji mom takusan dong lay essayé auto bi takusan takusan lu kay essayé kon muy khilabatu dafa haram tadlis dafa haram khadiatu dafa haram lo lepp xeti njaay la ben ngay tag njaay mi wa ila boy jaay nga wut ko xamni ni moy nek sa wet ku ñew di waxale mu song li mi waxale fay ci pire bu fawxa bam fay mom ba nopi nan dafa manki nga lekkulo ko ak mom lu haram la wa ila li ñi tudde rangu amna li ñi tudde rangu ñen ñi nan ko nooru ñen ñi nan ko nooru moy tok ci buntu magasin yi yow yoro marchandise haram se ko ben way ñew dama bëgg iPhone kasawa kasa ngani amna ko lu mi jar ñen waxale ba jugo nga dem ci magasin ba jël ko ñew jaay ko jël ci li nga am nanam jël ci la ci top da fekk dang ko warna bayyi mu dem ci fañ koy jaay jënd ben benen bi ci dess moy man ngeena waxale bu jubo nga dem fa nga ko daan jëlé ñew waaji ni la jeexmu ba mu la légui da manki yokku na fekk yaangi waxale won ak mom jooni nga ñew ñu la légui yokku na ba mi ngi jooné ak juroomi témèr nga déllu ci waat bayyi fa marché gis ma déllu ci waat te yene ngi jubo won ci jooni nga ñew ni ko ay la yewon ken mbir mi légui da jeex wala dama dem fekk mu jeex wala dama yaakaaru man ca depp ba waye bama xolé depp fekk dara tous li wax dara amu ci ya def lo l'islam téré rek ya def lo l'islam téré dara amu ci lolu gaay yi nga xamni ñoy nuru ak ñi nga xamni ni amna benen système bo xamni moy commerçant yo xamni dañuy taxaw ci buntu dëkk ba ñi nga xamni ñoy joggé ci baadiya ba muy kaw kaw yi di indi seeni ganar di indi seeni gatt di jaay ci yaron sallallahu alaihi wasallam dafa haramal dafa téré
ñoñu nga dogale len jënd marchandise ma ci buntu dëkk ba ñëw dugg ci dëkk bi jaay sallallahu alayhi wasallam neena ñoñu nañ len bayyi ñu duggal seen bop ci marché bi ba gissal seen bop li xew ci marché bi ndax man ngeen dogale jënd ko ci ñoom fukki dërëm te fekk marché bi ñaar fukki juroom fa ne deganuude bayyi len ñu duggal seen bop ci marché bi amna hadis bo xamni Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma moko netti neena Yunus sallallahu alayhi wasallam neena ñu bobu dafa fekk am ben way niko Abdullah ibn Umar netti le ben way dal ñu Yunus sallallahu alayhi wasallam diu sangam de dama don jaay marchandise waye daf ma nax daf ca def li ñi tuddi al-qilabat daf ma nax taxala ali sallallahu alayhi wasallam niko Yunus sallallahu alayhi wasallam niko iza bayyahta fakhul la khilaba muniko yow dal lu meuna xew yow buñ la naxé ba jaay la marchandise yow bul nax kenn lu meuna xew dal yow bul nax kenn yalla waxe won yanan sallallahu alayhi wasallam hadithan bobile neena at-tujaru yuhsaruna yawm al-qiyamati fujaran ila man taqa wa barra wa sadaqa aw kama qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yanan sallallahu alayhi wasallam neena commerçant yi wala ge yowmal khiyam malaka yi dañ leen di fang wala leen ñi nga xamni ñom la yalla tuddi ahlu fujar moy ñi gëna bon ci nit ñi neena commerçant yi nga xamni dañ daan nax nit ñi di lek seeni alal bu leen yalla dekkele day dal di malaka yi dañ leen di fang ñu duggal leen ci biir ñi nga xamni ñoy bandi yi gënona bandi ci kaw suuf mune bam dess commerçant yi nga xamni ragal nañ yalla bañuy commerce waye feñal nañ ci ak mbax moy ak tab moy wayefal ñeeg ye waye yemuñu ci dañoo sincèreon ci seenu njaay wa barra wa sadaqa la wax wa barra wa sadaqa rawu tirmisi rawu tirmisi yowmal qiyam dañu fang commerçant yi boole leen ak bandi fang leen jëme safara muni ñen rek la ci yalla di seppi moy commerçant yi nga xamni ragal nañ seen borom bu nupp nak bax ci lañ doon jaay ak jënd waye yemu ci ñu nekk ño xamni dañoo sincère way dañu deug motax mom yenen sallallahu alayhi wasallam ci benen hadith bo xamni tirmisi indi nako neena at-tajiru saduqu yusuruna yawm al-qiyam ma'an nabiyina sallallahu alayhi wasallam neena commerçant bu sincère commerçant bu deug commerçant bu jup yawm al-qiyam bu ko yalla di dekkal mok yonenti ñoy and ci bir yonenti lay nek amé daraaje yonenti alayhi salatu wasalam commerçant bu sincère lool la yonent sallallahu alayhi wasallam wax at-tajiru saduqu yusuru yawm al-qiyamati ma'an nabiyina alayhi wasalam commerçant bu sincère ëlëk yawm al-qiyam buy dekki mok yonenti ñoy nek ay compagnon ñom ñoy and jëm aljana waye yemuñu sax nak wasiddiqina wasu'ada neena batay ñi nga xamni ñoy siddiqone ak su'adaawi commerçant bu seser ëlëk ñoy doon fi di wettal ngir jëm ak ñom al-akhirah wala jëm ak ñom aljana sadiqina yi wala siddiqone ak su'adaawi ak commerçant yak anbiyaahu yi ëlëk ñoy bokku benn groupe bu dé commerçant bu sincère la motax yonnabi sallallahu alayhi wasallam daan wax naan kullu tajir fajir ila Abu Bakar hadith bobu amna ay ciow yu bari ñine nañ wërna ñini wërut amna ay ciow yu bari waye yonnabi sallallahu alayhi wasallam dañu ni dafa daan wax ni commerçant yi ñom ñepp ay bandi lañ bam dess Abu Bakar commerçant yi ñom ñepp ay bandi lañ bam dess Abu Bakar kullu tajir fajir ila Abu Bakar commerçant bo gis mina man laq nak chay chay ci souf bam dess Abu Bakar len ci ulama yi nak nenañ la asdalla mom hadis bobu dal wirut ñom wax nañ lu mel non len ci ulama yi wax nañ ko kon señ Modou fi jamono tollu moy bop sa bop gis ngeen état mi nga xani mo warana yereme taxi mu gal
way new doole yi nan nga mëna comprendre taxaw ci station jënd essence lo jënd essence ñeenti jundi ñu la faaw nga tek ci ñeen fu wa ñeen fu ki fuñ ko bind kenn xamul ñeen fu ko yo xamni kenn xamul fuñ ko bind kenn 20 litres gasoil yi nga jënd mom gis nga ko marqué nañ ko mi ngi ni ñomit xam nga danañ babu 20 litres gasoil yi ñomit dañuy babu de wa gasoil wa essence dañuy babu de hoylu leen mutafi fi yene fuñ la jaay ni la 10 litres la wallahi boko natton boko yakaton nat ko du mat sax bo muy tuul 9 ba 10 ba 8 ba 8 légui nak li gëna graw moy légui nga jënd gasoil bu nepp ñu la da nga ci tek aw ñeen fukk ni ñeen fukk yo xamni kenn waxu la fuñ ko bind kenn xamul bop sa bop bop sa bop bop sa bop ma nga gis barki dem ci journal bi ndaysan aw gaay yo xamne dañuy marché ñu ne lu ngeen di marché ñu ne ndax marché ndif mé ser légui ñu ne ci marché ndif ba mi ser bobu yeen ju dogu len di marché len be nagi ni ngeen di dara marché par parlo bi ci rew mi bop sa bop misma waaw alquran ñeen won ak buñu agge ci jamono yi bop sa bop kenn ku ne jappal sa jambour rek kenn ku ne baye bo nga japp sa jambour ya ayyul ladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla istahdaytum waaw fofu lañ tollu so waxe deug ñu xass la saga la tu mal mawdou bi lele bu makoy waxtane sama mbokk commerçant yi amna bis mo wax ci touti rek dina ben ñu la ci ma sa wax touti do nga la ci wax ko say di ñoré bu tuddi ci suuf da xam nañ ñom ñepp sama xarit be fuñ tollu ñi ñi may jox ay adé ñi di ma nangam waye du té nak bu dëgg ñëw ñu wax ko te yalla tax kon nak amna commerçant yo xamni ño gëna jup kay li ñu jup yalla xam nako man xamna fi ñu bari ño gëna jup kay li ñu jup lepp lu dugg ci seen alal kay am recc la waye du seen tayef yalla xam nako lepp lu dugg ci seen alal am recc la waye du tayef xamna ci ñu bari ñu ragal seen borom way lu li mutafifina xolal nit ki yow amuk jaaxle ñew tayle la kërëm kër go xamni woor na la nit man na jar ñaar fukki million mom mu soxla juroomi million tayle la ci kërëm ndax bañ gatcha kaniko daf sangam buñ ca yeggé te fa yow ma kër gi day wel këru ñaar fukki million nara wel ci lan juroomi million way lu li mutafifin këru ñaar fukki million nga nar ko wello ci juroomi million kenn musu ko deg té amna ñoo xamni ci loolu lañ am alal dé tay lay kër rek kër ga wel tay lay kër ga wel rek ci lañ am alal wala ci lañ am alal kon xamna señ modou waxtaan yu jeexut waye takusan jotna té majalis ba ngi may xaar kon yaa ngi ñu wacc nañ bu wacce rek commencé jang xam kon ñoo ngi dem ci majalis bi ñu yamalé fofu waxtaan inshallah ta'ala benen yoon suñ muri joxon na ma fi numéro bo xamni pour bëggoon gaay yi di participer waaye ngok léeg-léegi bala gaay yi participer day fekk man suma temps war a jot pour ma war a dem ci leneen ko defee ngeen jéggal bu rek insha allahu taala noo ngi ndokkeel nag mboolem ñi nga xam ne ñi ngi ci diaspora bi nekk xariti daara ihya ulumu diin di cox ca li leen yàlla jox lu mu tuuti def ca donte bariwuñ ay gaay yu néew lañ ay gaay yu néew waaye bàyyi nañ xel lu mel noonu ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm dinaa koy faral di misaal ci ku ñuy wax Serigne Khadim Gueye nekk fële ca Badjul bokk ci kuréel bi gën a mag ci Sénégal ci yoonu murit waaye du màggal du korite lu dul ni danay yónnee daara ji ceeb ak suukar jasaakumullahu khayra jasa
am ño xamni ñi ngi fi ci diaspora bi seeni dom nekkuñu ci daara ji seeni dom nekkuñu ci daara ji waye dañu amel daara ji melni dañ ko amel wèr manam wèr wu de wone ñu ni am li defal mako ci daara ji jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazaay ni mako faral di waxe nit ñi ay ñako ño bëgg diiné ji ak ño bëgg seen dom jang gam gi wessu rek ben cameraman ñew na fi interroger ma ci walu daara ji ni muy doxé ma expliquer ko ni daara ji doxé lima wo ci mbolo ni ma man daara ju melni dom la do wër dama fi bëgg ni sama dom man leen nak atunu ma ñepp di wallahi mat nañ presque 100 personnes ndax waaji bimu duggalé numéro bi ba ci numéro ba duggé mom lañ doon wo mu dima yonné audio yi mané ko dit xaaral ma def benen audio wan len ni daara ji ni ma wax ni ni lay doxé waye condition yi leg li la waye lima wo ci mbolo kenn xamul ñu toll kenn ma gis ni kon ndekete ñu bari li té seen doom ye dem ci daara yi jàng alcorane moy ñak luñ fayé rek ñak luñ fayé dong la kon ñi yalla denk wërseuk buñ jappalé won sëriñ daara yi ci ñu mëna tok jàngalé duñ fayé ku kenn wallahi kon doomi julit ñi danañ dem bu ñoom ñepp ñu jàng alcorane waye nak wala xanday neena daanu dejul suuf ndox deug yalla di seen ma ngoy man ci non la fasiyene wi moy jangale fi sabilillahi ta'ala tari bi serigne touba yi nga xamne nak yalla def na ci seen xol beug serigne touba ak alquran ak beug jëm ju oyof ji ju jaamu boromam bu soufé bi beug buñ ko beug taxna lam nek ñu and ci ak mom diko ci jappale seen kemtu lay katam lola lamay tuut xewumako wallahi bo doon lim sa juro yu baram yi du mat waye xewumako nak ñi may wax xam nañ seen bop ñi may deg te kenn ci ñom ko domam nek ci daara ji amul te wër wu de mu yëkëti alalam mu tuuti mu bari ni defal ma ci daara ji ñi ngi leen di wax jasaakum la waxe jasaay xam ngeen seen bop way juri amna ci ñom ño xamni seen loxo jot na seen gennaw leg leg wër de ñu yonne la dara ba tok ñaari wër ñetti wër yonne la dara ana kay naam waye amna ño xamni seen loxo jot na seen gennaw waye aram seko waaw mom bañ la joxe gone gi lañ ci paré dara xana événement ñu am luñ la jox lo xamni nama yalla bal bo mu ci ben sako sobu la mëna jax xébu mako nak ndax man waxuma na ma kenn li jox comme ma jël engagement li dama fasiyene jangale alcorane fi sabilillahi ta'ala waye nak lima sakku ci julit ñepp moy kuma mëna jappalé ci dundu daara ji lolu julit ñepp la ko bolé jëglélumako doomi donga bi donc manam bayyi donga ma yaayi donga bayyi ñi ci dess ñi dit lolu julit ñepp la ko bolé motax julit ñi nit xamnañ lolu julit ñi xamnañ lolu amul ben parent donga fi ci sama daara ji ñi fi nek bañ jang ba nopi ba ñibbi ak ñi fi nek la yand amul ben parent donga bu la mëna wax ni la Mustafa Mbaye Sam masna ma wo ni ma sa dom febar na dong febar ta xam ngeen ni dong yi fuñu nek dañuy febar may fajj kenn ci ñom musuma ni diw sangam da xif amul kérok biñ ma joxe dong bi te d'accord man ci li man la ay ci bismillah luma man def ci rek te yalla tax lool nak ñi ci duggal seen loxo wax deug yalla faaw ma sant leen dama wax mbokk mi ne ko tuti da ngay ñew ci waxtu gamu waye buma bo buul won gamu gi bama am jot damay tok gennel la liste mo do wagn sama juro yu baram yi du mat la ñi nga xamni japp nañ ci daara ji wër wu de ñu ni li defal mako ci wallahi sama juro yu baram yi moko rewal ñu du jeex waye tiwul nak alhamdulillah rabbil alamin nonu moko waxe yalla mom man kana lillahi kana lahu jalla man lool la gëm kon ñi ngi leen di wax jazakumullahu khair jazaahi yeen bokk yoyu xam ngeen seen bop jere ngeen jëf muy daara yi goor ñi muy daara yi jigeen ñi seen loxo nga ci jazakumullahu khair jazaahi ñoo ngi nuyu suñu jigeen ba ak borom kërëm soxna Jeyna ba Sar ak borom kërëm Serigne Wali Fay non lañu nuyo Serigne Kossofal suñu wëlëre suñu xarit Serigne Cheikh Dionne mom tamit nekk fofu ci Amérique ak soxna Maymouna Amar non lañu nuyo ku ci melni suñu jigeen ba nekk fele ci Amérique di soxna Wari Djum soxna Daba Djum safrula non Wari Djum soxna Daba Djum ak borom kërëm Seydina Ndobodé ñu leen di nuyu ñu ma dé lim
ñuma jéxal fàttiwuma soxna Njoba Thiune.

عليه السلام وما سيدنا إلا بما علمنا. من nga sédé li nga gis fekk sax contraireu safan ba mo am waye yow li nga gis rek nga wara sédé nak li nga xam rek nga wara sédé huma sha'idna illa bima 'allimna waye xamo nit ki guddi xamo ko beccé du dembu du tay du lu jégé du lu sori té buñ waxé nga ni ma ngi prof ni buñ wa tumal asgor yaq deram ñun la indi prof yi nga dem di layam layami comme niko xalé yi waxé lolu bi manouté lolu parlo rek ko indi parlo rek ko indi parlo day alak dom adama man na dem ba deukel ko safara faw la qadarullah wala asman mom parlo man na dem ba deukel nit safara faw comme nim fa deukel iblis xam ngeen iblis parlo ko yobbu safara mu deuk fa te dotu fa djok mom iblis parlo rek mom iblis iblis parlo am dako jeme ci bopam ndax nit dina parlo ba parlo ci bopam ba parlo ci bopam iblis sun borom tabaaraku ta'ala environnement bi nga xamni fa la iblis di dundu ak ñam fa nekkal amna ay texte yo xamni mo réussir environnement bobu le xawaayid ya fa am yépp nga xam ne lépp luy alxada foofale ñu di ko tuddee constitution benn constitution boo xam ni moo taxawal atta yi luwa yi iblis am luwa bu suñu borom teg mu jalgati ko ngir parlo ak bopam ngir parlo ak bopam ben loi la yalla tek mu jalgati ko ngir parlo ak bopam manam waneni mom moy ku dinki mom dong mo juk mom dong mo bax ñu def ñep kenn baxul iblis parlo bu mu parlo ak bopam ba yaakar ni mom donga bax kenn baxatul lolo ko yubbu safara dekkal ko baba faaw mom iblis sun borom dafa taxawal ben atté bo xamni daf ni amna ko xamni man yalla joxnako pouvoir bima ko jox yen ñep war ngeen ko wormal ngir pouvoir bima def ci mom dal ni bu ñewé yeen ñepp na ngeen and wormal ko ndax man yalla ma def ci mom pouvoir ñu war ko wormal constitution bi moko jox ay garantie ñu war ko wormal donte ab jamlé ni yeen mbindafa lu yeen waye nak constitution bi moko ar moko jox daraaje ñu war ko wormal kon nak bu ñewé na ngeen ko wormal koko kan la adam alayhi salam asjudu li adam fa sajjadu ila iblis aba wastakbar malaka yeb peuple bepp and nañ d'accord ci ni ki kat yalla ko ilir neena nañ ko wormal ñun ñepp and nañ wormal ko iblis ni ma lank sun borom awa muy sanctionner iblis daf ko poser question wa yow iblis lan motax ki nga xamni mako jox pouvoiram bi tax na ñu war ko wormal lan motax nungu woko warmal khala ya iblis ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaddaya astakbarta am kunta min al-alim dinga question bi yalla lak iblis yow iblis lan motax ki nga xani mako jox pouvoir allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa lan motax pouvoir bi mako jox tax ni war ko formal ndax constitution bi moko ko jox lan motax nungu woko ko jox te yow xam nga ni man décret bi mako signé mako seyni sama loxo man yalla yow xam nga lolou legui lan motax waw yow iblis da ngay reey reeylu da ngay jaay mana da ngay jaay daraja wala bok da nga yaakar ni